0: Po. Siya ang unang nakita po dumaan dito.
1: Oo.
0: Tapos kung bago niya po napansin yung bata, umangat po yung kamay, gumalaw yung ano kasi nakabalot po ng kumot at saka ng tuwalya.
1: Okay.
0: So umangat po yung kamay ng baby, siguro gumalaw. Mm-mm. Doon niya lang po napansin kaya tumawag siya kaagad sa barangay.
1: Ayun, nagulat. Mabuti hindi inano ng aso, hindi kinalkal. Okay, nung nakita niya, oo, nung nakita niya yung ano, yung kamay tumaas. Tapos nagulat siya, humingi ng tulong sa barangay. Tapos
0: tumakbo po kaagad sa barangay, tapos yung mga taga barangay pumunta po dito, kinuha yung bata kasi may pusod pa po eh, tsaka may dugo pa yung bata.
1: Mm, yung dugo, ano pa, yung sariwa pa talaga?
0: Sariwa pa po yung dugo, opo.
1: Pwedeng kaninang ano lang, no, pinanganak, mapaumaga o kaya madaling araw, mga pagitan ng alas 4?
0: Opo, mga ganong oras po yun kasi ang dugo, sariwa pa po eh.
1: Oo. Hindi ba makikita kung sino yung ano, wala ka narinig ng motor na dumaan?
0: Wala po eh, siguro naglakad lang po yun.
1: Mm, okay. Tingin mo, mga taga dyan lang din?
0: Sa tingin ko po, kasi ano eh, kumbaga parang pamilyar sila sa lugar kung saan nila pwedeng ilagay yung bata.
1: Oo. Ang paglagay niya naman, maingat, parang siguro gusto niya rin yung siguro ano, po, ano, no?
0: Opo, ang pagkalagay po dito, kasi mayroon pa pong nakalagay na harang dito sa septic tank.
1: Oo.
0: Kumbaga sinandal niya po dito sa may parang, anong tawag dito, yung supporter ng halog ng simento, doon niya po sinandal para hindi gumulong yung baby.
1: Ah, okay. Tama rin talaga. Ang pakay niya lang din talaga, iwanan lang talaga yung bata na parang paampo ng gusto.
0: Siguro po.
1: Kasi hindi niya nilagay sa tubig, hindi niya opo, kung saan-saan lang iniwan, tinaas niya rin talaga.
0: Opo, sa nakikita po ng tao niya inilagay.
1: Yan, tabing kalsada para makita talaga ng ibang tao. Tapos binalot niya ng tuwalya, ng kumot, para opo, kung ano, para kung tatagal man ng ilang oras, papagpapalagay niya siguro na buhay ito, yung bata.
0: Opo. Kasi nakabalot po yung bata, nakalabas po yung ulo, so may possible po talaga na makahinga yung bata.
1: Ayun, parang binigyan ng puwang na may na, ano, makahinga. Pero delikado, delikado pa rin yun kasi siyempre, ay kung may aso na dumaan at maamoy yan, kakalkalin niya yan.
2: Yeah, ito yung pinakaunang nakakita.
1: Na dyan?
2: Natin,
1: sige nga.
2: So, ito yung sinasabi ni sir na ano,
1: dating kagawad,
2: yung formas para hindi siya malaglag. Ito. Yung sa camera ko pinapakita sa'yo.
1: Yan.
2: Yan. Para hindi siya malaglag. Yan o. Sige, dito niya nilagay.
1: Yan o. Okay. Yan.
2: Gawad. Dating kagawad. Si Gerald Galis, kausapin mo natin. Isa. Ito yung unang-una nakakita. Ah, si Gerald Galis.
3: Good morning po.
1: Good morning. Ano good pong, morning. Ano pong full name niyo po?
3: Luningning Sambrano po.
1: Oo, kagawad Sambrano. Kayo yung unang nakakita.
3: Opo, ex-kagawad na po.
1: Oh, sige po. Paano niyo po na ano, napansin at nakita yung pong baby?
3: Pagdaan ko po kasi magbibilider po ako ng kakanin dito sa baba. Umangat po yung kamay ng baby.
1: Sakto naman na nakatingin ka doon?
3: Opo.
1: Ang galing ano, kasi siyempre sa daan ka lang titingin talaga pero napatingin ka doon.
3: Opo.
1: Anong ano po, ano pong nasa isip niyo bakit nasakto na tumingin kayo doon?
3: Para masuriyapan ko lang po yung lugar, tapos bigla ko pong nakita yung may napansin po akong kamay ng baby. Mm-hmm. Umangat po kasi yung kamay niya pag saktong pagtingin ko.
1: Oo,
3: kaya tinawag ko po yung lalaki na naglalakad po yung tumakan. Sabi ko, kuya may baby po. Ay ko pong ganun.
1: Oo.
3: Sabi niya,
1: dahil anong nangyari po nun, iniwan mo muna sa yung lalaki mo na ang nagbantay, ikaw pumunta ng barangay hall.
3: Hindi po, may tumawag din po dito yung kapitbahay na sa tabing bahay po na yung anak niya, tumawag na rin po doon sa barangay hall.
1: Okay, ikaw pala yung
3: mama niya po.
1: Wala kang narinig na ano na iyak?
3: Wala po.
1: Oh, kamay lang talaga nung narinig mo. Ano pong opo, ano pong unang naramdaman ninyo nung nakita ninyo na may kamay gumagalaw?
3: Napaisip po ako, sabi ko parang eh kasi po pa ano to yung ginagawa pong septic tank. Sabi ko baka yung may naghiga na mag ano dito yung naggumagawa. Sabi ko ba't may baby? Tapos walang kasama.
1: Oo.
3: Tiningnan ko po, may dugo pa po yung nakabalot sa kanya na damit.
1: Opo. Kayo po diyan din po kagawad, malapit nakatira?
3: Sa taas pa po.
1: Sa taas pa
3: po. Sa taas
1: po. Meron pong buntis doon?
3: Ah, wala po.
1: Wala, no? Tapos nasa tabing kalsada lang, baka inano lang, yung iniwan lang? Tapos umalis din ka agad? Di kaya taga, ano? Hindi kaya taga dyan lang din, malapit?
3: Sa palagay ko po, taga dito lang rin po eh.
1: Naku, eh baka sana makilala yung nanay para mapaisip din.
3: Kaya nga po. Tapos tinignan ko po yung baby.
1: Opo.
3: Nilalanggam na po, kaya medyo inayos ko rin po ng ano niya.
1: Aroy. Oo.
3: Yung medyo na rin po na taga-barangay. Kinuha niya po.
1: Yung
3: tinala niya po ng ano, yung hospital.
1: Yung langgam po ba nakapasok na sa loob, sa balat ng baby, o nasa ano pa lang din, nasa kumot, nasa towel pa lang?
3: Balot niya pa lang po.
1: Mabuti na lang nakita mo kaagad, no, kasi papapakin siya ng langgam niyan pagka ano.
3: Kaya nga po, marami na pong dumadaan, kaya lang walang nakapansin.
1: Mga anong oras po yun?
3: Alas 7 po, mga alas 7
1: na. Ay, tanghali na. Siyempre, mga alas 6, marami na. May naglalakad na niyan, eh, di ba?
3: Opo.
1: O, sa dami ng dumadaan, o sa mayroong mga dumadaan, pero ikaw talaga yung nakapansin sa kanya.
3: Kaya nga po eh.
1: Okay, sige po. So ngayon, nasa ospital na raw po yung, ano, yung baby.
3: Opo. Kapalagay ko po, malusog po yung baby eh.
1: Malusog nga raw, tsaka malaki, tapos maputi. Opo. Matangos daw ang ilong.
3: Opo.
1: Tapos mabalahibo, ay yung ano, makapal yung buhok.
3: Balbon po, opo.
1: Balbon.
2: Makaputo lang natin. Sige. Pakihawak. Dalawa kasi itong kalsada rito, Jay. No? Itong tinututukan ng camera natin, palapas okay. Yan ng main road naman talaga. Yan. Yung pwede road na yan, nakikita mo?
1: Ah, malapit pala kayo sa corner.
2: Doon sa kanto, merong parang tindahan doon ng bakery. Ngayon, dito, sa kabila, ito, kagawad, saan papunta itong kalsada na to?
3: Iskinita din po yan.
2: So kung halimbawa, magdadala ka ng baby kanina nakabalot sa tuwalya, na labas pa yung puso, saan mo siya idadaan? Dito, galing dito?
1: Nawala. Yung ano?
4: Bullseye!
1: Manager, nawala yung ano, signal ninyo? Dalawa yung daan, ano? Magkabilaan? Oo. Purok Sampaguita, Barangay Mandaragat. May nakita pong baby na nakabalot po sa tuwalya, towel. Nandiyan, no? Sa septic tank na yun, nakikita ninyo? Yan, doon nakalagay. Yung dating kagawad, yan po yung nakakita. Pagdaan niya, biglang napalingon siya doon, may lumabas na kamay, gumalaw. Kita niya, Roy, baby. Yun, tumawag siya sa barangay. Sugod yung barangay. Yung baby na doon ngayon sa ospital. Ay kung hindi ka agad nakita, wala, papapakin siya ng langgam kasi nilalanggam na yung ano eh, yung kumot, yung pambalot sa baby. Oo. Buti na agapan ka agad. Pero dami na dumadaan na. Alas 7 na eh. So, sariwa siya. Yan, naputol, manager.
2: Sa tingin mo, saan idadaan yon? Dito sa main road na Mandaragat, kung daladala mo yung bata, o dito sa Eskinita galing? Kung may dala kang ganong bata, ano na madaling araw?
3: Baka dito na po.
2: Sa Eskinita. Kasi pagka doon ka dumaan sa main road, maraming tricycle, maraming makakakita na may dala kang ganong bata, nakabalot sa tuwalya at sariwa pa, may dugo pa, may pusod pa, nakakabit, ay nakapuputo lang, ganon. Dito, galing. Je, pakita mo yung... Ito, Je, may Eskinita. Malamang dito sa dumaan.
1: Yan, sa Eskinita.
2: Yung mabala, oo. So, CCTV ang...
1: Yan. Dito. CCTV.
2: May punta tayo ng... Yung bakery, may CCTV. Pwedeng makita yon. Kung dito, okay. Tingnan natin kung sino may CCTV.
1: Yan, sa palibot, wala?
2: Hindi, ito lang ang daan niya eh. Ito lang itong daan na to.
1: Oo. Pero
2: main road at saka dito.
1: Okay. Yung mga palibot wala, no? Yung ibang mga bahay wala.
2: Itong harap wala.
1: Oo,
2: siya. Eh.
1: Wala.
2: CCTV. May tindahan pero lang CCTV pero may tanong ka pa kay Gagawad bago natin putulin kasi may init na rito sa lugar namin sa septic tank, Gerald.
1: Okay, sige. Pasalamat na lang siguro, Kagawad. Ay may ano ba, may plano bang ano rin ampunin ni Kagawad? Ay bagay si SWD kasi. Yung kagawad nga, kagawad nung naka-interview natin kanina, gusto rin baby. Eh po kagawad, gusto nyo rin ba?
3: Sa iba na lang po siguro, sir.
1: Okay. Di bali po, ang importante po doon eh, kayo yung unang nakakita. Sana paglaki ng baby, talagang malaman na ikaw yung nakadiscovery, nakakita sa kanya, no?
3: Kaya nga po. Sana po mapunta rin po sa mabuting pamilya yung baby. Opo. Kung sino mang mag-aampon.
1: Kaya nga. Sige po. Salamat po ha, Kagawad. Nating Kagawad.
2: Thank you, Kagawad. Salamat. Salamat po. Ito sa iyong pinagpala. Swerte ka ngayon. Siguro taya ka ng loto o STL. Kasi nakakita ng bata. Siya yung una nakawak ka, Jay.
1: Yun na nga eh. Loto.
2: Subukan mo. Ito, Jay, katabing bahay din ito,
1: nice
2: sir.
1: Bond.
2: Wala ba pinapansin kanina?
4: Ay, wala po.
2: Gerald po yan, Gerald.
4: Ay, sir Gerald, good morning po.
1: Napansin nyo, hindi nyo po kagad napansin, sir?
4: Hindi po. Kay nung hinatid ko si Mrs. Sigagawat, barangay.
1: Oo.
4: Pagdaan po, hindi ko po napansin na mayroon nakalagay.
1: Oo.
4: Yung po, pagbalik ko, kapapasok ko lang sa kwarto namin, pinuntaan ako ng bunso ko.
1: Opo.
4: Sabi niya, mabasa kasi mayroong bata doon na nakalagay doon sa may ibabaw ng septic tank. Pinuntaan ko kagad.
1: Opo.
4: Tapos, kinuha ko yung motor ko, dumarito ako sa barangay, sinabi ko po na may bata dito, kaya kinuha ng mga bata.
1: Kayo na po nagsundo sa barangay at
4: ako na nagsundo kagad po kasi nakita ko nung pagtingin ko dun sa baby gumagalaw. Sabi ko po ay pa dapat kailangan to ma-save natin.
1: Yun no.
4: Nilalang din.
1: Sabi po ni Kagawad, okay na rin nandoon sa ospital, ligtas daw po at malusog yung baby.
2: Oo nga. Ito si Ajay kanina, ano?
1: Mm-hmm.
2: Ito yata yung tatay. Pakita mo nga.
1: Ayan. Tatay? Yan yung tatay?
2: Ha? Si MacArthur. MacArthur pala ito.
1: Kala ko yan yung tatay.
2: Dito. Ito, Ajay, no? Pakita natin dito.
1: Interviewin natin tatay. Yan kung yan yung tatay. Nak ng baka. Ay, iba-iba. Hindi iba.
2: Itong ano, yung bata, Ajay.
1: Oo.
2: Nung dumaan si Kagawad. Kagawad! Halika mo na. Saglit lang. Nung dumaan dito, hindi niya napapansin, Jay. May ano lang, parang tuwalya lang. Parang may damit.
1: Oo.
2: Jay. Pagdaan ni X Kagawad, ano nakit, ano?
3: Tumangat po yung kamay ng baby.
2: Yun.
3: Yun,
2: Jay. Yung kamay ng baby, umangat.
1: Para siyang ano, manager? Para siyang may isip na kaagad yung baby, alam niya mayroon tao. Tinaas yung kamay niya. Tulong!
2: Para siyang sabi niya, Kagawad, dito ako. Boy. Parang ano, ganun ba yun?
3: Parang ganun po eh. Kasi, yun,
2: pero kung hindi tumaas yung kamay, hindi mo makikita.
3: Hindi po mapapansin talaga kasi nasa sulok eh. Nasa dulo.
2: Ayun!
3: Ganda po yung matanda na tinawag ko na may baby, hindi niya po napansin eh.
2: Ayun. So kung hindi tumaas yung kamay ng bata, hindi niya rin makikita. Ibig sabihin yung bata, talaga gusto niya mabuhay.
1: Parang ano? Parang may guardian angel na ano gumabay sa baby na itaas na yung kabay.
2: Inangat niya eh. Parang, Kagawad, nandito ako.
3: Yun lang po yun.
2: Boy pa ako.
3: Yun lang ang pinakamalakas niyang galaw. Kasi yung ginagalaw ko na po siya, inaangat ko na siya. Hindi na halos na gumagalaw eh.
2: Parang yun lang ang pinaka... nung hinawakan yun ah, wala na, parang ayaw na gumagalaw. Parang huling lakas niya na yun.
3: Parang ganun po. Parang ganun po.
2: Parang huling lakas niya na yun, Jay, yung pag-angat niya ng kamay para makita siya ni Kagawad.
3: Hindi na siya gumagalaw. Gumagalaw po rin siya, hindi, parang mahina po. Pero nung time na yun, parang ang lakas niya gumano nung kamay niya, inangat niya yung kamay niya.
2: Sabi lang po yun. Huling ano, Jay? Huling hininga, Jay. Parang ganun. Kung hindi,
1: last breath niya na yun.
2: Kung hindi umangat yung kamay, hindi mo makikita.
3: Hindi po.
2: Namamatay yung baby. Makikita pero baka wala ng buhay.
1: Nilalanggam na eh. Kunti na lang yun. Yung langgam nasa towel na, nasa tuwalya na. Eh. Kunti na lang yun. Papapaki na siya ng langgam eh.
2: Tsaka nilalanggam na, Jay.
1: Yun na nga eh.
2: Tapos, itong mga oras na to, kung makikita mo sa video natin.
1: Mainit na?
2: Mainit na.
1: Aroy.
2: Hindi na. Ano na yun? Mamawala na ng buhay yun. Ilalanggam. So,
1: ang galing, nailigtas.
2: Naano ako doon bigla yung... Hindi ko natin nakuha yung istorya niya kanina. Pagdaan ni Kagawad, inangat niya yung kamay niya. Yun na yung huling angat ng kamay, tapos yun na gumalaw.
3: Ito lang umangat yung kamay lang. Parang ito lang kamaon.
2: Sa ituro mo ko saan.
1: Tsaka
2: nakikita yung light. Yung light natin nakikita.
1: Yeah, nakikita natin. Nakatutok sa ano, septic tank. Sige nga, ano natin.
2: Saan mo banda siya nakita?
3: Dito po, umangat yung kamay niya.
2: Ayan,
3: dito na siya nakahiga, tapos umangat yung kamay niya ng ano, konti.
2: Dito na nakatabi na siya dito.
3: Tabi-tabi talaga.
2: Kung wala ito, mahuhulog siya dito. O yan, Jay. Pambihira.
3: Ito na yung mga langgam.
2: Alam mo kung bakit nila langgam, Jay?
1: Bakit? Bakit kaya?
2: Kita mo ito ron. Itapunan ng basa. Ino, kita mo to? Katabi niya? Inapunan siya ng, ano, ng mga tinik, ng isda, at lalanggamin talaga.
3: Lalanggamin po ron talaga.
2: At saka si pitang to eh. O, at saka may dugo.
3: May dugo yung tawin natin.
2: Kita mo na, tingnan natin dito. Wala bang...
1: Baka may mga, baka may naiwan ng mga gamit o mga pangalan o mga ano?
2: Ito
1: ba? Wala bang iba?
2: Ha? Nalito, ito yun, Jen. Eh. Tinitingnan ko. Andali, ha? Ikutan natin dito. Baka dito nang anak ito.
1: Baka may iba mga inaiwan pa mga ano? Mga gamit para kay baby?
2: Oo nga. Andali, ha? Pagawad ka ng lupa ito? Hindi na. Hindi, kasi kung dito siya mga anak, Jen. Hindi kaliwat ka nun, may tao rito eh. May nakatira.
1: Oo, marami tao.
2: Negative dito.
1: Baka ano lang yan, baka, baka gamit motor, tapos dyan dinala? Di kaya?
2: Gamit, oh, gamit. Pwede rin, motor. Pero CCTV ang ano rito.
1: Kasi?
2: Itong nakikita mo, ito yung binanggit dito sa nakapwesto, nilalanggam. Kung hindi umangat, kung hindi umangat yung kamay ng bata, hindi makikita. Na-blur na ba? Napapakita natin?
1: Meron, napakita namin. Oo, napakita namin na blur na. Post na lang natin kaagad. Kung meron na ba tayong post niyan? Ay, meron na. Okay.
2: Yung kanina, yung pagkakita.
1: Delikado yan ah. Oo, yung ano. Oo, yung lugar medyo masukal, madamo. Baka may bayawak pa dyan. Delikado yung baby, ano?
2: Oo nga, tsaka medyo may ahas, may ano eh.
1: O kita mo, yun, pwede rin. May kasi kung masukal.
2: Ito yung nakatira dito malapit. Kung mga nganak dito, maingay, maririnig niyo kasi.
5: Maririnig po talaga kung may mga nganak dito. Maaling sa ibang lugar po yan ipinanganak.
2: Dito lang dinakuha
5: po, dito lang dinala. Baka taga rito lang po yung nanay niyan nung bata.
1: Oh, pero so, minapapansin kayo na buntis dyan, palakad-lakad, mga nakaramang araw, nakarambuan, mayroong buntis?
5: Marami ko dito, sir, dumadang mga buntis.
2: O, marami parang buntis dito, G.
1: Ayan pala eh. Yun, malalaman natin yan kung sino yung ano, yung mawawala. Malalaman natin yan kung sino yung wala ngayong araw, bukas, tapos pagbalik dyan, palakad-lakad din na buntis. Tapos okay, walang baby.
2: Tsaka machi-check natin doon sa ONP, verify namin mami kung sino yung papasok doon na dinudugo o mahina, babae,
1: yan.
2: Nakatapos lang mga anak.
1: Yan.
2: At tubing from care, baka magtagpo sila sa ONP o dito sa daycare, sa health center ng Mandaragat. Kasi yung anak, yung nanay nito, kung kaninang madaling araw, niluwal niya to, mahina pa yan eh.
1: Mahina pa, diba?
2: Mahina pa, oo. So,
1: ngayon, ano siya, malaki? Malaki? Malaki, malaki siya dito sa picture, malaking baby.
2: So, sir, malabo kung dito mga anak sa lupa.
5: Malabo po dito. Malabo po yan na dito.
2: Pero ang tingin mo, kung doon siya galing doon, sa Mandaragat po galing dito, tingin mo saan?
5: May tendency po na dito galing.
2: Dito sa Eskinita.
5: Bihira po dito.
2: Sa kami dala kang bata, ba't ka dadaan sa main road?
5: Apo.
2: May CCTV ba yan? Saan to?
5: Yung ibang bahay po dyan, may mga na CCTV dyan.
2: Sige, thank you ha.
1: May gusto mag-ampon? May magusto nga mag-ampon si Ma'am Cherry Kalimpong, gusto ampunin. Good morning, Sir Gerald. Ako na lang mag-ampon. Paano ba mag-ampon? Paano ba?
2: Si MacArthur siguro alam niya. Asotilya. Ano sa'yo?
5: Pwede natin
2: i-ampon. Oh, nag-interview na siya doon muna. Tingnan namin yung CCTV ah.
1: Yan, sige.
2: Ito yung magigusto. Tapos mayroon ditong isang malapit na manghihilot. Malapit lang dito nakatira. Pupuntaan ko rin yan.
1: Malapit na manghihilot? Baka lang, baka siya na sige tignan natin no. Ano kay magandang pangalan dito? Manager, ano kayang magandang pangalan ano? Baby Chef.
2: Ayan. Kasi dito siya nakita sa Sampaguita eh.
1: Sampaguita.
2: Walang bango, ganun. Hindi siguro mabango.
1: Septic tank eh. Baby Chef. Chef, 'di ba? Lalaki babae, manager. Naputol yung linya.
6: Bullseye!
1: Manager po ngayon, oh, nandyan po sa barangay, ano? Barangay Mandaragat.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi ni Ma'am Cherry Kalimpong, good morning, Sir J. Ako na lang po ang mag-ampon, oh.
2: May CCTV, eh, no?
1: Yan na, may CCTV na. Ngayon, malalaman na natin dyan kung sino yung, sino may bit-bit ng baby?
2: Bibigyan lang natin ha.
3: Oo, sige lang, sige lang.
1: Hindi nanay ang magdadala niyan. Baka yung
2: itong kampo na ito.
1: Oh.
2: Tara. Ito, iskinita to.
7: Ah, meron.
2: Doon sa, kung dito siya galing, o doon siya galing, tatamaan nito, hagit nito ang CCTV na to. Pero kung wala dito, doon sa kanto.
1: Oo.
2: Doon sa kanto. Meron yan din o? Doon sa
1: CCTV.
2: Isang lugar doon. So pakita lang natin yan. Ito, CCTV to. Sana gumagana.
1: Yan.
2: Ito po sa bahay ng na may CCTV.
1: Hindi makikita ito, yung ano? Hindi makikita ito, yung septic tank pero makikita na may dadaan.
2: Eh, makikita yung dadaan. Kasi alam mo yung dala niya, ano yun eh, kumbaga...
1: Bit-bit niya yun, bit-bit niya.
2: Mark clothes yun. May sabihin, may guhit-guhit yung ano eh.
1: Yan, sino yan? Oh, iba pala yan. Oh.
2: May guhit-guhit yung... may guhit-guhit yung tuwalya. Dito rin, tutok mo rito sa CCTV nun.
1: Yan.
2: Troy?
1: Mataas ba? Mataas yung CCTV? Mataas?
2: Ito, yung ba nakikita? Ayan.
1: Nakita ko eh. Nakita ko eh, nakatutok eh.
2: Oh, nakatutok siya sa kanto mismo. 360. Naka-360 siya, pare.
1: Ah, 360? Malinaw yan. Malinaw yan. May night vision yan.
2: 360. Oh, magandang klase itong CCTV na to.
1: Ah, medyo mataas
2: so,
1: lang.
2: So, makikiusap lang tayo kung sino. Kasi madaling makita yung may dala ng bata.
1: Ayan nga, sana ma-review. Wala, sana wala ang police pa, no? Manager, wala pa?
2: Police? Wala si MacArthur, yung police makatingin, pero...
1: Oh, hindi yun, ano?
2: Siguro, mamaya-maya, baka dito na rin. Ayun na.
1: Yung mayari? Mayari na CCTV?
2: Ano na si po? Hindi. May ano siya, no? Hindi siya wire. Hindi siya wireless. Ano lang siya, yung memory card. Anong sabi po?
1: Katawagan lang. Papaalam si manager. Baka pwede ang review. Hindi natin, manager, makahintay ng kopya.
7: Ha? Nakamotor. Babae daw, nakamotor.
2: Ay po.
7: Nakamotor.
1: Nanay! Si nanay, si nanay yan. Kusapin natin yan. Nakita niya yata, babae nakamotor.
2: Gumagana yung CCTV, nagpapaalam lang na sa may-ari.
1: Ayun, oo.
2: Tulong ito.
1: Parang nakita ni nanay yata, sabi niya babae nakamotor daw? Yung dumaan?
2: Sino yung babae nakamotor?
7: Sino, may mga nagsabi sa... Ayaw ko. Sige. May mga nagsabi dito nagdaano yan, nag-usap-usap sila na ano, may tinapong araw na bata.
1: Oo.
2: Sino yung babae nakamotor na?
7: Hindi ko.
2: Wala. Parang kwento pa lang yan.
1: Kwento pa lang yan. Oo, hindi pa naman. Ano, paano pagkakwento nanay yung nasabi, mayroon dumaan na motor? Babae, isa lang? Paano yun? Siya magdadala ng motor, siya magdadala ng bata?
2: Parang kwento-kwento lang.
1: Isa lang siya, nanay?
2: Dali, papakita ko lang dito sa may-ari ng CCTV. Bago lang. Ano ito yung hindi naka-blur para makita mo. Papakita ko sa kanya yung ano, yung bayan siya, ma'am. Kanina lang po yan nilapag. Pinapakita lang natin doon para mapagtingin tayo makita yung CCTV nito. Ito na yung susi, J. Sana gumana to. Kung anong oras nakita. Ito si ma'am. Ayan. Ano nga po eh. So yung nanay po niyan, ano, nandito pa yan siya. Mahina pa.
7: Parang tanyain pa yung bata.
2: Oo nga po eh. Parang ano nga, foreigner.
7: Hindi, okay. Hindi nakita lang ako yung video.
2: Hello, Jay?
1: Oy, manager.
2: Hello, ha?
1: Sige.
2: Okay naman yung video natin. Tuloy-tuloy naman ay papakita.
1: Yan, tuloy-tuloy. Malinaw. Kung nasaan ka pumunta, sumusunod yung ano natin, yung camera.
2: Okay, so dali. Wireless ba yan? Wireless yung.
7: Ay?
2: Memory card. Naka-Wi-Fi. Hindi, may ano, may linya.
1: May
2: cable. Hindi siya wireless.
1: Ano dyan oh, yan?
2: May ano siya, may wire siya nakakabit. Ibig sabihin, meron siyang main ano, processor, pang tawag doon. Main processor.
1: Oh, nandyan.
2: Hindi siya mumurahin lang, di. Kasi may wire eh, nakakabit.
1: Kailangan mayroong ano, mayroong operator niyan doon para makaano. Kaya daw?
2: Pasa atin.
7: Nakita mo yung bata?
2: Kanina po yan, ma'am, mga madaling araw. Ilalanggam mo.
7: Panginoon.
8: Tapos pagdaan ng kagawad, tinaas yung kamay, tumaas yung kamay ng bata, parang tinatawag niya. Huling taas na ng kamay niya, na parang tinawag niya na, uy, dito ako. Kanina? Ano oras ka duman?
7: Alas 6.
1: Ah,
8: nandiyan yun. Oh, nandiyan pa yun. Mandaling araw.
1: Hindi
7: hindi
1: napansin.
8: Ah, may ano lang kami sisitin.
1: Ha? Ha?
7: Alas
8: 10 ng gabi. Sino po? Ano? Ito, sir. May...
1: Matagal masyado?
8: Masiguro mo alas 10 ng gabi siya. Saan siya? Doon sa tricycle. Bago naglakad din ulit. Bago naglakad din ulit. Bago nagalit siya.
7: Balit
8: yung bata. Naka-face mask yung bata.
7: Face mask yung bata. Yung may dala ng bata.
8: Oo. So makikita rito sa CCTV. Ewan ko tayo. Kaya hindi ko sigurado.
7: Dito, si Kaluy po.
8: Kaluy po. Hindi po, kasi diyan ako nakaupo.
7: Ah, diyan ka?
8: Oo, diyan ako
7: sa salas. Run. Dito. Ayun o, kita ni sir kanina.
8: Nakita ko din sa salas seat ko, nakaano ko tayo. Sabi ng asawa ko sa akin, sabi niya yung bata daw. Yung bata, sabi niya bakit yung babae, lakad doon. Oo, nakaupo, sikil. Nagbuhay ko ng ilaw. Yun, naglabas na siya, nagdiretso na, hindi na nagpunta din ulit.
7: Mga anong oras yun, sir?
8: Siguro mga alas 10.
7: So, gabi, Jay, kagabi.
1: Alas 10? Gabi? Inabot hanggang...
7: Jay, ito, Jay, hamakan mo.
8: Hello po, sir. Kagabi po nakita mo, sir, dito nakaupo po ba, bagbalik doon, naka-face mask lang po.
1: Oo, yung babae. Wala siya ibang kasama?
8: Wala po, isa lang siya lang mag-isa po.
1: Tapos umupo lang sa tricycle?
8: Opo, sa tricycle, parang may problema.
1: Oo.
8: Pagbuhay ko doon ng bahay, naglabas, nag-aalis na sila kagad.
1: Mayroon ba siyang ano, hawak?
8: May hawak siyang bata.
1: Na nakabalot?
8: Hindi ko rin alam po. Pero may hawak, may kaga-kaga siya. Pero
1: yung hawak nagalang... niya, yung hawak niya na ano, nahawak na niya na bata, sanggol pa?
8: Hindi ko sigurado, sir. Para may dala-dala siya, hindi ko rin nakita.
1: Oo.
8: Kasi sa tangkis ng salas eh.
1: Tingin mo yun na kaya yun yung baby na ano na nakita?
8: Hindi ko sigurado, sir. Oh. Pero naka-face mask talaga, hindi ko kilala.
1: Naka-face mask. Oh. Malakas pa yung pakiramdam mo, kapapanganak pa lang o oh, mahina?
8: Hindi ko alam. Hindi ko tansya.
1: Oh, sige, basta ikaw meron ka nakita na merong babae, naka-face mask, may hawak na sanggol o baby.
8: Na hindi tumambay, ko alam. Basta may dala-dala sa ganyan.
1: Baka naman malaki na yung bata, mga ano na?
8: Hindi ko sigurado, sir, kasi fix gabi man yun.
1: Ah, gabi.
8: Meron siyang stripe. Hindi ko alam, sir, pero basta may kagakaga.
7: Mga 10 o'clock mo nakita yung tricycle niya?
8: Puro mga 10, ganyan. Kasi
7: pero bit-bit niya yung ano, may bit-bit siya. Paano yun nasabi yung bata?
8: Hindi ko masabi bata, sir, kasi pero may bit-bit siya ganyan.
7: Bit-bit na?
8: Parang kumot.
7: Tapos balik-balik?
8: Balik-balik lang.
7: Alas 10.
8: Basta alas distance ako dito kasi nakaupo.
7: Siya nakaupo. Kung kitang-kita. Hindi, ano po yung, gano'ng kalaki yung babae?
8: Hindi ko rin masadya, sir. Mahirap naka-Christmas kasi siya.
7: Christmas siya. Mababuhok?
8: Hindi ko na rin na
7: sakto
8: na.
7: Pantalon?
8: Hindi ko alam na describe na siya kasi yung babae na yan. Pinuksan ko yung ilaw, nag-alis na kagad.
7: Wala kayong CCTV, no?
8: Wala po, sir. Sige, doon na lang.
7: Sir, salamat, ha. Okay. Pero kagabi, nakita mo, ha? So, Jay, kagabi pa pala to.
1: Hindi natin masabi pa, Kaluy, kung kagabi kasi masyadong mahabang oras na nakalipas.
7: Oh, kasi doon sa pabalik-balik yung tricycle na 'yon, no?
1: Oh.
7: Yung blue na 'yon, tapos nakita siya nung kausap natin kanina, binuksan niya yung ilaw, umalis na yung babae.
1: Mm. Oh, naka-face mask pa, hindi makilala. Oh. Pero hindi pa tiyak kasi puro ano siya, pero hindi alam, medyo hindi pa tiyak.
7: Hindi pa tiyak. Pero hindi natin alam, may dala siyang kumot eh. Ay, may dala siyang ano eh.
1: Parang... Bata, may dala siyang ano, karga-karga.
8: Oh, yan yung inaano niya.
1: Pero masyado na matagal kung alas 10 eh. Tapos, tapos alas 7 na ng umaga nakita.
7: Ano na yung CCTV niya? Kanina yun? Ah, dito, meron eh. Ito, may isa pa pala. Isa pa.
1: Ano daw? Ano daw?
7: Ako. Meron pa pala rin. Dalawang CCTV niya. Ito pa isang niya.
1: Alam, mas malapit yan.
7: Ayun. Yung galing sa tricycle, yun yung tricycle. At tapos ito, meron pa isang nakakabit. Yan. Andali. Hindi mo na ituro.
1: Ano daw?
7: Opo. Morning po.
1: Mas malayo na yan.
7: Si Kalo.
1: Manager, kausap niya yung mayroon na bahay. Ay, mataas na yan! Mataas!
8: Pataho na Ito po, sir.
9: Kanina umaga.
8: Kanina umaga.

0: pinag-uusapan, pero buhay naman ito at para lang sa ano lang kaalaman ng ating mga kababayan para mahanap natin
1: Bullseye!
0: Yung magulang ng baby at yung baby ay may paalam na buhay.
1: Bullseye!
2: May nakita siya kagabi. Diyan nakaupo.
0: Alas 10?
2: Tapos maalas 10 yun. Babae daw, may targandang. So kung dumaan dito, kita niya sa CCTV. Marunong ka mag-operate. No?
0: Meron daw? Pwede ba review?
2: Nakita mo ba yung bata? Kasi yung bata. Nalidya.
0: Sige nga.
2: Nakikipag-coordinate tayo dito sa Barangay Gerald.
0: Baka makita natin yung ano, nag-iwan. Baka makita natin yung nag-iwan.
2: Kawawa naman, ha? Hello?
0: Gerald? Oo, yes sir. Hello? Gintay tayo, sir. Baka sakaling maano, mapagbigyan tayo, ma-review yung CCTV.
2: Dali, ha? Yan lang yung pong problema niyan yung kagabi pa eh.
3: Ay, oo.
2: Dali, tinitingnan ni nanay kung paano siya i-operate. Ayun pala, kitang-kita eh. Yung rewind niya lang sana. Kagabi. Marunong ka ba mag-operate nito? Si CCTV kagabi. Ang madaling araw. Kaya lang ito, yung kanyang yung kuha kanina ng madaling araw.
0: Ang tutok ng CCTV, ang tutok ng CCTV manager doon sa dadaan na lang ano, hindi na tutok ng septic tank.
2: Kanina madaling araw. Sandali, Jay, ah.
0: Sige,
2: nanay,
0: sige.
2: Okay lang. Ito naka-live ko ito man, no? Live yan siya. Okay. At tinitingnan ng mga kasama natin dito kung paano ipi-play ba. Mga nakita yan, mga ano.
4: Yung CCTV niyo may ilang araw na baro na.
2: Huwag mong bitawan yan, pare. Kami nang bala dito. Yan ka lang. Dalawang CCTV yung binabantayan natin dyan. Ito, Ron, pare kami yan.
0: Yan. Sige.
2: Kitang-kita siya. Doon sa live na nakikita namin, naka-live yan. Kitang-kita siya. Ipi-playback lang natin kung kakayanin. Kailangan dito, mayroong ano eh.
0: Technician?
2: May marunong mag-ano?
0: O mag-operate? Technician?
2: Operate. At Tropang Gerard, lahat ng tao rito naglabasa, nakikinig sa atin.
0: Yun na nga. Gusto na nilang ampunin. Marami na nag-be.
2: Nandito na sa kinalalagyan namin.
0: Marami na nag-message. Paano kaya pwede raw ampunin?
2: Mandali na lang yan. Itong hinahanap natin yung nanay.
0: Yung nanay mismo?
2: Nanay na tayo ngayon. Ito nakikita mo, pakita mo ron. Marami ng tao rito.
0: Masyado mataas yung CCTV ha, na pinapakita dito. Dapat ang CCTV hindi nalalayo sa ulo ng tao para makilala yung muka.
2: Okay.
0: Yan, makikita na CCTV na yan. Yung ano, yung ulo ng tao. Hindi muka.
2: Hindi, makikita lahat. Kaya lang hindi pa kaya niya.
0: Hindi makikilala.
2: Hindi siya nag-save?
0: Aroy.
2: Kailangan naka-SD card na.
0: Hindi. Walang memory. Dapat may memory card siya.
2: Walang SD, walang memory card.
0: Ayun lang. Yun lang. Wala. Hindi mare-review.
3: Wala din.
2: Wala.
0: Wala yun. Pagka walang memory, walang SD.
2: Ate, Pairamat. Yung live niya, yung live.
0: Pang ano lang yun. Pang blab lang yun.
2: Ito yung live niya, Gio. Ate, Pairamat. Gio. Ito yung CCTV. Ron.
0: Saan?
2: Ito yung live, oh.
0: Saan?
2: Kita mo ito. Ito live to, doon sa CCTV na pina... Halika dito tayo para makita ako. Ayan. Kita mo? Ayan.
0: Yan.
2: May live. Live to. Dito sa hawak na CCTV na isa. Kita mo, Je?
0: Yan, oo. Yan, sa cellphone.
2: Yan. Ayan, live. Live yan.
0: Live lang, pero paano ma-review?
2: Ang problema, hindi siya naka-SD card. Kung wala SD card, sinanay na. Sabi, hindi siya nag-record.
0: Live lang. Diretso lang yan. Live lang ang pwedeng makita.
2: Hello. Sige pa, nanay. Salamat, ha. Thank you. Sir.
0: Live lang pala.
2: Live lang. Sara ko na po. Sayang, hindi walang SD card. Ang linaw pa naman.
0: Kita nga kayo. Kita kayo nakatayo.
2: Ang linaw, oo. So ito na lang ang pag-asa natin. Ito naman talaga. High end dito.
0: 360. Yeah, sa 360 tayo, 360 'yun na lang ba?
2: 360. Ito. High end dito. High end kanto. So kailangan natin ng technician dito mag-review nito, Tropang Gerald, no. Nandito lang tong magulang niya kasi alam niya 'to eh. Bakit nagtambay-tambay sa dito? Tama yung hinala natin na hindi talaga
4: hindi talaga kahit tayong mga tao.
0: Marami robotis hindi, dyan. Maraming

0: buntis, pwede bang palabasin lahat ng mga buntis? Ay, wag.
1: Hindi, naka. Ha? Itawag natin kay Kapitan yan, Jay. Baka may isang cellphone pa dyan. Patawagan natin si Kapitan La para ma-review ng mga BHW, yung mga buntis na sa record nila.
0: Yan, yan.
1: Na sa record nila. Ngayon, umaaring mapuntaan yung mga buntis na yon dahil dyan naman yung Papa Daycare yan. Mm. Puntaan nila ngayon kung okay pa ba sila o baka nanganak na.
0: Yan.
1: At kung nanganak na,
0: nasaan yung baby? Anak? Yan,
1: nasaan yung baby? Yun na yun. Yun naman ang magiging partisipasyon ngayon anong barangay. Kaya lang nagpaparade sila kanina eh, maaga pa eh.
0: Ah, parade?
1: Oo, nagpaparade, maaga pa. So, check natin, binabantayan natin.
0: Parang nagdami yung... na tao dyan, sir. Ah. Nagdami na, nagsipaglabasa na sila.
1: Oo nga, oo nga. Hello po.
0: Morning.
1: Meron kayo nakita? Kanina, madaling araw?
0: Wala.
1: Nakamotor daw, sabi nga. Boss.
2: Wala, kalawin.
1: Wala rin. Ah, doon ka, malayo, no?
0: Malayo.
1: Pag magdadala ka ng bata ng gano'n, magdadala ka ng bata, dito madadaanin, dito sa Main Road, di ba?
2: Depende mo kasi, daanan doon din.
1: Hindi, mahirap. Pag dadala ka ng bata, may dala kang bagong panganak. Dito sa Iskinitan. Saan malabas yan?
2: Doon din po sa may kanto ng Bungkag.
1: Ah, kanto ng Bungkag. So, ito. Ito na si Kagawad. Kagawad, halika.
0: Siya ba yung nadala?
1: Kagawad, ah. Hindi, si Kagawad ko. May CCTV pala ron.
3: Ah, nakita ko.
1: Hindi, pinapareview namin ngayon yun kung makikita natin. Kasi yan lang yung dalawang CCTV. Yung isa, hindi mag-record. Wala siyang SD card, memory card. Ito na lang. Ang may-ari na sa Cebu.
3: Ano natin yung nanay po para...
1: Kagawad yung sistema ba? Pagkahalimbawa ay... mga buntis, naka-record ba yun sa barangay kasi dati kang Kagawad?
3: May orin po na hindi nagpapakita. Opo. Lalo na po yung hindi alam ng mga mahuhuli.
1: Ayun. Jay, narinig mo, Jay? Hello?
0: Opo, yan.
1: Gerard?
0: Ano raw ang ano, sir? Ano raw sistema, sir? Paano daw?
1: Si Kagawad.
0: Kagawad?
1: Merong hindi nagpapakita na hindi kila, hindi ayaw nilang malaman na buntis sila.
3: Opo. May mga ganun pong babae. Kasi lalo na pag mga... Papalagay ko pa, estudyante yun eh.
1: Opo. Na nagbo-boarding house.
3: Opo. Takot siguro sa magulang, kaya ganun ang ginawa sa baby.
0: Pwede nga, no, yung ganun. Manager, tama nga, no, pwedeng ganun? Takot sa, ano, takot ipaalam sa magulang?
1: Dito kasi, ang daming nagbo-boarding house dito, di ba?
3: Opo, marami. Karamihan mga estudyante, kaya...
1: Opo. O yun, ka-tropang Gerald. Thank you, Kagawad. Pagod natin si Kagawad. Balikan natin yung CCTV.
0: Sir, sir, babae ba lalaki? Babae, lalaki?
1: Yung
0: baby?
1: Kagawad. Yung baby. Lalaki yun, di ba?
3: Babae.
0: Okay.
1: Babae, maganda. Dali, amo kami development eh.
0: Okay, yun na may development daw. Babae. Babaeng sanggol, nakita.
1: Dali, may mga records.
0: Nagsipaglabasa na, oh. Nagsipaglabasa na.
1: Mga record.
0: Paglabasa na yung mga residente ng Barangay Mandaragat dyan sa Purok Sampaguita.
1: Ito, nire-review ni ma'am.
0: Ay, doon sa kabila, yan, yung sa kabilang daan, hindi siya, ano, no, hindi dadaan doon? Dito talaga?
1: Saan?
0: Yung sa kabila, tagusan yan eh.
1: Hindi, yung dito sa kabila, palabas ng New Bungkag, dito. Ang labas dito, dito rin, ang main road, yung kanina yung nilabasan. Pero, yung pinakita namin sa'yo kanina, bakery yun, yung rombo nun. Oh. Pero ito, dito lang magpapaikot-ikot ito. Sampaguita, Bantol, doon sa una naman, mga isda, Talakitok, ayan, yung mga pangalan ng street dito.
0: Bantol?
1: Okay. Dali ah, nire-review nila, may mga development na CCTV, may mga kuha na. Ito lang.
0: Manok ang nakikita ko eh, manok na tumutuka, walang pagkain oh. Ayan oh, yung manok nakatali sa tricycle, walang ano yata, walang tinutusik.
1: Hindi, nandun yung ano eh. Sige lang.
0: Dito okay. Lang. Yung cellphone pala. Nandun yung cellphone.
1: Hindi na. 16 yun eh. Kaya lang ano
0: Sambuanga? Yun. Sambuanga White yan, no? Sambuanga White? Yung manok?
1: Sambuanga White ba yan? Manok mo?
3: Maliit pala niya nung inang ko eh. Malaki.
0: Mistis.
3: Galing lang sa niya. Napsan?
1: Panabong?
3: Di, ayun, laruan ko lang yan.
1: Native lang.
0: Oh, masarap yan, adobo.
1: Hindi naman manok ang pinag-uusapan natin.
0: Oo nga pala. Nakita ko lang yung manok eh. No, nakita ko lang manok.
1: Dali ah. Mahabang review ang today kasi hindi natin alam yung pagitan ng oras eh. Tingnan natin. Wala.
0: Magsisimula tayo doon sa unang nagsalita, alas 10 ng gabi, ang sabi, mayroong nakitang babae. Mga ganong oras. Pero palagay ko, Kaloy, mga ano yan? Mga madaling araw, mga alas 4 siguro, kasi buhay yung baby.
1: Dali, dali. Inaanap nila, inaanap. Bigyan natin ng oras, ito madali yan. Reviewin natin.
0: Yung na, so, Jay, nari, baka magbagong isip mo, buhay yung baby, ha? Baka magbagong isip mo, ikaw yung
1: maghanap. Natin yan. Makikita natin, makikita natin yan. Sige, malalaman sige. Natin yan. Promise yan.
0: Umiiyak.
1: Nakaramdam ako. Alam mo naman ako pag nakaramdam, di ba?
0: Siyempre, basta sinabi mo. Basta sinabi mo, ako nananampalataya eh. Sigurado yan.
1: Oo. Diba? Kanina pinag-usapan natin, nauna na nga eh. Diba? Nangyari talaga. Pero ito, nararamdam ako. Nandito lang ito, nakikiramdam at nakikinig.
0: Yan, o. Baka umiyak na yung nanay ngayon?
1: Dito, nararamdam ako kasi yung tricycle, upo siya doon, no?
0: Sa tricycle, umupo sa tricycle.
1: Oh, si MacArthur, lakas ng boses eh. Oh. Mayo ako.
0: Nandiyan na rin pala yung isa, ano? Nawala na, Bon.
4: Bullseye!
0: Yung manager po, nag-ano na ngayon, nagre-review na ng kuha ng ano, ng CCTV. Baka sakaling, mahababang review ito eh. Magsimula tayo sa ano, sa simula ng mga alas 6 ng umaga.
1: Hindi, ganito na lang.
0: Paatras pala yung review. Manager, paatras pala
1: yung review. Number ni ate.
0: Yan, okay.
1: Okay lang.
0: Para hindi, messenger.
1: Tawagan lang tayo mamaya kung may makita ka.
0: Yung messenger din, messenger.
1: Yung number niya, saka yung messenger.
0: Yan, o. Para ma-forward yung video.
1: Para hindi tayo nag-aksay ng oras. Eh, kasi yan. Si ma'am meron din ginagawa ito. Yan,
0: para ma-review. To, may direct akunta kayo to, ha?
1: Ma'am.
5: Kasi may ibang part.
1: Pwede bang i-ano na lang natin dito, yung messenger mo? Para mag-communicate tayo. Para doon ka lang sa loob.
0: Ma-send lang yung
1: ano. Si ma'am dito sa labas. Masela nito eh. Na usapin.
0: Kaya nga.
1: May hinahanap tayong magulang dito na... Sige, ay, tama.
0: Ano kayang nasa isip ngayon ng nanay at sana ng tatay ng baby, di ba?
1: Right.
0: Eh ngayon, pinag-uusapan na sa ano, napapakinggan na kayo sa buong puwerto ngayon, pati sa mga munisipyo, yung baby ninyo. Yan ang topic ngayon.
1: Kaya nga. Ma'am, bakit tayo mag-ano? Ad friend, ano? Tapos?
0: Baka puno na, sir. Puno na. Mataas na yung followers mo, sir. Nasa 23,000 ka na eh.
1: Dali. Para si ma'am, doon na lang siya sa loob mag-ano. May isang grupong naghihintay sa atin, nandun na sa checkpoint eh. Ma'am, ikaw daw, ma'am.
0: Eh, Toto na lang. Sila na mag-contact, sir, si Toto. Para hindi ka na mahirapan.
1: Ito sila. Ito natin. Sige, ma'am. Di ako maro. Hindi kita ma-add. Hindi mo ako ma-add. Bakit kaya? Makapuno na.
0: Puno na. Yeah,
1: sila na. Ito na lang diyan pag-asa natin dito. Eh. Itong si...
0: Si
1: ma'am. Na...
0: Anong messenger niya, sir, para maano natin?
1: Dali.
0: I-type ko dito. Chat ko siya.
1: Teka. Magbubura ako, ma'am, no? Ito, mga i-unfriend ko lang ito. Mga walang kwentang tao ito, eh. I-unfriend ito. Okay na, ma'am. Nagpasok na.
5: I-back niya na lang.
1: I-back na lang. Dali.
0: Hey, okay. Sige, ano natin?
1: Ay, nag-unfriend na ako, ma'am. Tinanggal ko na yung mga... Yung listahan ko yung mga walang kwentang tao. Tinanggal ko na.
0: Nagbawas ka ng friend? Sayang naman yun.
1: Ay, walang pintang tao yan. Okay lang ito. Kasi meron tayong mga matutulungan dito.
0: Sige.
1: Doon na lang. Papasukin ko lang ito sa loob eh. Para hindi na makakuha natin. Parang exclusive siya.
0: Para hindi na siya maano. Para hindi siya maano magambala.
1: Ganda. Maganda itong CCTV niya.
0: Yung ano po?
1: Maganda
0: yung?
1: Magandang klaseng CCTV ito.
0: CCTV?
1: Yung CCTV.
0: Ay!
1: Hindi yung may-ari.
0: Okay. Okay yung may-ari. Ay, yung may-ari. Yung CCTV.
1: Tawagan kita mamaya. Kung ano, doon mo naman sa loob. Sige, para na-ano mamayos.
0: Nakuha na, sir, yung contact, sir?
1: Oo, doon na.
0: Ako
1: magtatawag na lang kami.
0: Sige, kaya na lang. Okay.
1: Sige. Kailangan kasi dyan, ma'am, ano eh. Tsagaan talaga. Hindi ba siya, sige. Doon na sa loob.
0: Ma'am, doon na sa loob para hindi ma-isturbo. Okay. Para hindi ma-isturbo si ma'am. Mga review.
1: Sige, kaluwi po. Nali. Kikinig kayo sa amin?
6: Ha? Oo naman. Yung araw po, nagkikitakpay doon sa ano, sila makasait.
1: Oh, sa bandera. Ito po, taga bandera yung sasalita.
0: Yeah.
1: Sige. Baka nasa loob ma, parang hindi kanya naman tanong. Ha? Sige. Matapa ko na. Ngayon po. Ano?
0: Kaya doon sa loob, sir, para makareview. Ma-review niya. Para ma-review niya.
1: Oh, so ito na, Jay, no? High-end talaga ito. High-end tong CCTV.
0: 360
1: na. Thank you, ma'am. Tawagan tayo. Pumasok na si ma'am, Jay.
0: Oh, pakisarado na yung pinto, sir.
1: Pakisarado na. Tingnan natin. Halika na, ma'am.
4: Mga dalawa o tatlo.
1: Ayun pala. Oh. So ito, Jay, yung kanina sinasabi natin, bungkak din ng labas nun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun, eh, bungkak main road. Halika na,
0: balik. Ay. Balik na. Oh.
1: Ma'am.
0: Ma'am. Hindi na kapasok si Mac. Hindi na makapasok si Mac.
1: Napasok ko na yun. Ano.
0: Oh.
1: So ito, Jay, no? Oh. Hindi natin alam kung nakamotor. Kung nakamotor o
0: naglalakad.
1: Naglalakad.
0: Oh, kasi...
1: Yung...
0: Kasi
1: yung kung, suspect.
0: Oo, oh, kasi ko yung...
1: nanay. Pero tingin ko, ano eh?
0: Yung alas 10? Motor. Motor?
1: Nakamotor. Kasi kung nakalalakad ka lang, iwanan mo dito. Maari kang habulin. Kung nakamotor ka, labas ka ron.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Ah,
1: habulin ito yung septic tank. Ito yung septic tank.
0: Langaning oras na, no? Mga,
1: sayang
0: ito. Yung ano, yung pag, ano doon, ang pagka-discovery doon, kasi paano na eh? Palutang na yung araw.
1: Kaya nga. Ngayon, kung the piece dito, Jay, walang makuha, dito sa CCTV ni ma'am,
0: doon sa
1: dito
0: ano?
1: Naman tayo, Coco.
0: Bikiri?
1: Dito naman tayo. Boss, thank you. Naghanap pa yung CCTV?
4: Dito, walang...
1: doon meron isa sa kanto. Eh, di ko lang alam dito saan ako meron. Kanto. Thank you. Oo, para tayong kandidato dito. Lahat na lang kumakaway. Yung sakit na ng kamay ko.
0: Ganun talaga. Kilala kasi.
1: GMB Chap, na natin dito kung may CCTV din. So, dalawa lang, Jay. Yung kanto na pinanggalingan doon sa iskinita at saka tong GM Big Shop, may nakikita ka ba CCTV niya sa GM Big Shop? Wala, no? Wala. So, tingnan natin sa barangay kung paano ito. Basta yung mga CCTV, Jay, itong kanto, meron doon, makukuha yan kung nag-record kanina. At saka itong GM Bake Shop.
0: Pero yung, may hinihintay tayo ha. May hinihintay tayong kopya ng CCTV. So tutok lang sila dito sa XFM pagkano ipo-forward naman, di ba?
1: Meron.
0: Ipo-forward? Ipo-forward. Yun.
1: Matik yan. Babalikan ko ulit mamaya kasi pasi ano, makita niya wala tayo.
0: Yan. Ayan oh, yung bikirin na yan. Wala, oh, wala.
1: Roy, wala, Roy? Wala, no? Ha? Dali.
0: Tingnan natin, baka ma...
1: Laundry.
0: Yan. Oh.
1: Laundry. CCTV.
0: Yan, oh.
1: Wala eh.
0: May establishment.
1: Hindi ko ba alam kasi data ng establishment nire-require ng...
0: Require yan na dapat mayroong CCTV.
1: CCTV. Nang sinakapay pala doon.
0: Bakit wala yung...
1: Magsunod dito sila lahat. Kung meron itong lahat ng mga establishment na dinaanan natin, wala na kanina pa to. Nalaman na natin, i-report na natin agad.
0: Walang
1: CCTV. Patulad nitong laundry shop na to, dapat may CCTV. Itong GM Big Shop, dapat may CCTV. Lahat ng tindahan dapat meron. Yung harapan nun, tindahan yun eh. Tindahan yun.
0: Manager,
1: wala rin CCTV. Dapat yung mga compliance required yun eh. Ordinance yan eh.
0: Nadamay na yung mga establishment. No?
1: Hindi na, ayaman na establishment. Wala naman talaga eh. Resolve sana yung krimen.
0: Sayang
1: eh. Ayos na sana yan.
0: Ay, papaano na lang kung halimbawa mayroong saksaka na nangyari? Papaano na lang kung may baril lang nangyari doon? Walang CCTV? Hindi makatulong sa investigasyon?
1: Ito krimen ito eh. Para kang pumatay ng tao rito. Ikaw namatay yung bata kanina. Bata, tao na yun eh.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Bata na yun eh. Buhay na ng tao
1: bata
0: yun
1: na
0: eh.
1: Yun. Oh, tao na yun. Ibig sabihin, pumatay ka ng tao, sarili mo pang...
0: Inabando na, may kaso na rin yan, na magulang.
1: May kaso, So, yung mga video natin, tuloy-tuloy naman dyan, ipapakita, ano?
0: Meron, may tuloy-tuloy yung video natin.
1: Binalikan ko lang to. No one are left behind. Kailangan may kalaban dito, kailangan dito tayo, baka may mga development eh. Wala naman.
0: Wala.
1: Oh. Okay, sige. Mga tao dito naglabasan na dahil naka-XFM na lahat ito.
0: Basta mandalagat, XFM yan.
1: Sige. Extra na si Mac. So, Jay.
0: Ah, kararating lang ah. Kararating lang, extra na kaagad yun?
1: Huwag na natin ano yun. Yung mga tao naglabasan dito at nagaano sila kung ano yung sitwasyon. So, babalik tayo mamaya sa development, Jay. No? Pakita lang natin yung mga exclusive na kuha natin yan. So, ano natin dito is merong isang magulang na... Pupunta namin yung hilot. Manghihilot? Malapit dito. Merong isang magulang na...
0: Yung manghihilot na yun kaya
1: bang... Binaliwala
0: Oo, yung mga
7: pinatay. Hilo. Kung hindi, yun, nakita kayo na patay na yun.
0: Oo.
7: Maring namatay. Walang awa, magulang. Kung saan ka man ngayon, makita kita yun. Kita dito sa kanal eh.
0: Wag, baka may ano lang, may depression. Baka may dinadamdam.
7: Oo, sabagay. Kasi yung mga bigla ang ganyan eh.
0: Yan.
7: Ano, uwi ka na?
0: Lalo na kung estudyante.
7: Lalo na kung estudyante
0: at natatakot sa magulang. Sino yan?
7: Oo. Hindi, nagpaalam lang tayo sa mga resident.
0: Yun, ang dami nila oh.
7: Mga chat. Kaibigan. Okay. So, yun lang muna. Jay, babalikan kita mamaya siguro.
0: Mm.
7: May naghihintay sa atin sa isang checkpoint.
0: Sige, doon
7: naman tayo sa isa. At yung bata, pakitawagan mo lang si Kagawa doon sa ospital. Kung saan ba yan? Ano eh, paampunan nila yan. Ano, kasi ang dami nakapila eh.
0: Maraming gusto magampun dito? Pangwalo
7: ko ikaw. Pang siyam ka. Pang si MacArthur as hotel na siyam.
0: Pang siyam. Dalawa na kami ang kasunod. Ang daming gusto magampun sa baby. Maano pa naman, maputi pa naman, tsaka matangos ang ilong.
7: Parang hawig mo man yun, Mac.
8: Ay, gabi ka naman.
7: Maputi. Sige, o si mama niya tumatawag na.
0: Extra ko na, Mac. Ang bira si Mac.
7: Hindi si Mac.
0: Naka-extra na
7: agad. Sige po. Sige, Jay. Yan naman. Tawagan natin si Kagawa doon kung ano ang sitwasyon ng bata, ha?
0: Okay. Sige, tatawagan namin.
7: At kaming bahala dito sa magulang na ito.
0: Sige, hanapin natin yan. Hanapin natin.
7: Sige lang ito. Nararamdaman natin. Makikita natin ito.
0: Si Baby Chef yan. Tawagan
7: muna, Jay.
0: Okay.
7: Hanap nanay tayo. Pupunta namin yung hilot.
0: Oh, sige.
7: Panagago na yan.
0: Bullseye! Thank you, manager. Salamat. Ano raw?
7: Wala ko bigyan. Kumpara yung karo siya.
0: Thank you, manager. Si manager ha? Ito yung baby ha, tignan mo yung video. May audio ba ito, Bon? Ito yung unang pagkakadiscovery ha. Sa mga bago pa lang po nakapanood. Naka-XFM ngayon yung pong Barangay Mandaragat. Ito yung unang video na makikita na nakahiga pa yung pong baby doon po sa septic tank. Panoorin po natin yung video. Tignan nyo, yan po, inasikaso po ni dating Kagawad. Sige, Bon, play natin with audio. Yan o, kita ninyo.
9: Bye. Ano mo raw?
10: Yan siya, nakita kayo gumalaw daw.
9: Sino pa nga? Ito, Kira, no? O, kay kakahatid lang niya.
11: Ibalot lang po kasi malamig. Balutin lang.
12: Buhay pa!
9: Ninong buhay
11: pa? Buhay pa.
13: Magalang na eh. Kaya pinalo
9: ko. Aroy, ang lusog
12: pa naman. Ang tawa.
9: Ang lusog.
11: Ang tangos ang ilong.
0: Kita mo, matangos ang ilong.
9: Ang lusog.
11: Ang tangos ang
0: malusog.
11: Bago lang ito kasi pag paano ko kanina, wala pang, dapat umiiyak yan. Bago lang yan, madaling araw. Babae?
9: Ano mo raw?
10: Yan siya, nakita kayo gumalaw daw.
11: Sino pa nga?
9: Ito, Kira, no? O, kay kakahatid lang niya.
11: Ibalot lang po kasi malamig. Balutin lang.
0: Oh, malamig yan. Semento yan. Ikakasemento lang.
13: Buhay
0: yan. Buhay. Buhay yan.
14: Bullseye.
0: Oh, tingnan mo, Bon.
14: Bullseye.
0: Yan. Pinapakita namin yung pong sanggol na iniwan doon po sa septic tank sa Purok Sampaguita sa barangay Mandaragat kaninang madaling araw yan, ha?
14: Bullseye! Bullseye!
0: Na iniwan. Tapos mga paalas 7 na ng umaga, natuklasan po yan. Biruin mo, ha? Marami na dumadaan. Kasi kunting-kunti na lang, eh. Papapakin na siya ng langgam.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, marami na langgam yan, eh. Pero nasa tawil pa lang, nasa kumot pa lang, na nakabalot doon sa baby. Nung dumaan si dating Kagawad, nung pagdaan niya, nakita niya nasa napalingon siya sa ano eh. Siyempre, pag ikaw maglalakad ka, nakatingin ka sa daan, 'di ba? Sa dadaanan mo. Pero ito si Kagawad, parang ano siya, yung napalingon siya sa gilid, oh, lumingon siya sa gilid, tapos nakita niya yung septic tank.
14: Bullseye!
0: Kung sa iba, parang hindi ka na rin malilingon eh. Naglalakad ka, diretso talaga yan. Tingin mo sa dinadaanan mo eh.
14: Bullseye!
0: Sa hindi rin may paliwanag at walang dahilan kung bakit lumingon doon si Kagawad, bigla niya nakita yung septic tank na sa taas noon. Doon pala mayroong nakabalot na baby.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Nakalabas yung kamay. Tumaas ba yung kamay? Di nakita niya na ano, na may gumalaw. May gumalaw.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun. Pagtingin niya, nako, nilapitan niya ito. Nung nilapitan niya, pagtingin niya, sanggol, buhay!
14: Bullseye! Bullseye!
0: Parang pakiramdam nga ni Kagawad, yun na yung huling galaw ng baby kasi nanghihina na talaga.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan o, oh, malaki yung baby. Baby, ano po yan, babae. Maputi, matangos ang ilong, malusog, malaki.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita po doon sa ano ha, sa taas po ng septic tank kanina umaga. Ngayon, yung pong Kagawad na tumawag sa atin, Kagawad na baro yun.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Wad, tumatawag po kami uli ha, dyan po sa ospital kasi siya yung nagdala po doon sa ano, sa baby sa ospital ng Palawan.
14: Bullseye! Bullseye!
0: And tawagan natin uli siya si Kagawad para makumusta natin, ano bang mangyayari kasunod doon.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Kanino ba mapupunta si... Wala pang pangalan eh.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Ano bang magandang ipangalan dito kay baby? Nakita ho sa taas ng septic tank sa barangay, sa Purok, sa... Tignan mo ha, ang pwedeng i-connect sa kanya, sa Sampaguita. Yan si Kagawad, nakakita. Tapos yung pong sa taas ng septic tank. Kaya yung pwedeng bagay na pangalan kay baby.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Di, i-chat nyo nga dito sa live natin para mabasa ko kung anong... pwedeng ipangalan?
14: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, doon yun sa mag-aapon. Kung sino yung mag-aapon, yun magbibigay ng pangalan.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Kung gusto niyang, nandyan si Kagawad Bumanlag. Oo, Kagawad, magandang umaga uli.
8: Magandang umaga.
0: Oo, Kagawad Bumanlag, tama no? Wad?
8: Opo, opo.
0: Oo, nandyan ka pa ngayon sa ospital?
8: Wala, nandito na ako sa barangay. Nag-submit po ako pero babalik ako doon.
0: Okay.
8: Nag-submit ako kasi mayroon kami program dito sa barangay.
0: May program
8: kasi
0: kayo?
8: Babalik po ako doon kasi magkakuha pa rin ng data kasi. Kaya babalik pa ako doon.
0: Sige. Eh, sino pong bantay nagtitingin ngayon doon kay baby?
8: Si SWD na doon. Iniwan ko sa si SWD.
0: Ay, okay. Sige po si SWD. Tapos, yung taga-city na mismo ang nandoon? Si SWD?
8: Opo, taga-city, in case na kailangan tayo
0: inuwi. Sino nang kukuha pagkatapos na, ano ba, sabi ng doktor, okay na si baby, pwede nang iuwi ito, kunin nyo na.
8: Lamban ito kasi,
0: ha?
8: Ilang laboratory po yun siya, inadmit daw po, inadmit mo na, kasi kukunan siya ng laboratory.
0: Oo.
8: Doon mo na siya, bali magbabantay po mga CSWD.
0: Okay, admit pala, kailangan doon mo na. May mga ano ba? May mga pantal-pantal siya? Kasi sabi raw kanina ni dating Kagawad, malapit na siyang langgamin.
8: Hindi naman ano po, hindi naman kasi na wala naman kami nakita ng langgam sa kanya. Doon sa pagdating sa, ano siguro doon sa semento niya, meron.
0: Uh-oh.
8: Pero doon sa madamit na, awan ang dosya, ano man po siyang mga langgam. Malinis yung bata. Malinis ang patawan.
0: Oo, responsive ngayon, no? At saka malakas yung baby?
8: Oo, umiyak na rin siya. Mga tatlong beses na rin siya umiyak.
0: Ay, sinong papaano yun? Kailangan niya na ng gatas, di ba? Sinong papadidi sa kanya?
8: Po, ilalagay po siya doon sa mga may nanay na mga bagong panganak.
0: Oo.
8: Pa, ano mo siya doon, breastfeed.
0: Ayun, okay, sige. Para, kasi baka gutom na yan. Ilang ano na eh, ilang oras na nakalipas, di ba?
8: Opo, opo. Oh. Inano naman nila, ililipot po ako nila doon sa mga nanay ng mabaming panganak para makamedo siya.
0: Oh, Kagawad, ang daming gusto mag-ampun kay baby. Dito nagko-comment sa kanila, sila na lang daw mag-ampun?
8: Ay, may gusto nga mag-ampun. Taka po siya, walang anak. Ay, mahaba pang proseso niyan, Wad. Kasi kukunin pa yan ang CSWD.
0: Oo. Oh,
8: at ipilitin pa ang kinang magulang niyan.
0: Inahanap
8: ng proseso bago 'yon.
0: Oo, inahanap na rin ni Calloway yung magulang, panai-review na siya ng review doon ng ano, si manager doon sa may septic tank sa palibot, nagtatanong-tanong, may mga CCTV rin doon eh. Meron pang isa na nire-review na lang baka sakali makita.
8: Siguro mabuti nga 'yon, at least nagkaroon ng ano para makita natin. Baka mamaya hindi naman taga Barangay Mandaragat si Hanbolds.
0: Oo.
8: Kasi may record din dito sa Mandaragat ng mga buntis na nanay, meron kami mga record.
0: Meron bang record dyan na mga anak ngayong buwan? Itong mga huling linggo ng ano ng Agosto? Ka-schedule?
8: Hindi ko pa po na-check dito sa may hawak ng barangay. Baka mag-check din ito ni Kapla. Nalalaman kung magkaroon na ng investigation to check din yan sino may hawak ng Purok Masigla na headquarters.
0: Oh. Purok Masigla ba? Sampaguita?
8: Hindi. Sampaguita pala. Sampaguita.
0: Oh, sige, maganda. Maano natin yan? ma-check natin lahat ng record ng mga buntis, mabisita natin kung sino yung nandoon at kung sino yung nanganak na para malaman natin, mahanap natin. Kung ikaw nanganak na, nasana ang baby? O, di ba?
8: Yes. Yan. Ang pinakatakot nga, baka mamaya, walang placenta yung bata, baka mamaya, placenta, hindi pa lumabas sa nanay.
0: Ay, delikado rin.
8: Nag-aabang din sila si provincial, baka dahil mahimorez, pumunta rin sa provincial hospital.
0: Oh, baka magpanagpo sila doon ng baby.
8: Yes, yun
0: ang
8: inaano din sa
0: hospital. Sana lumabas na din siya, sana nabigla lang siya, eh, nandyan yung baby, buhay, makonsensya naman siya doon sa ano. Baka kasi estudyante, sabi nung ano doon kanina, nung nakausap ko, baka estudyante yan na natatakot sa magulang.
8: Na, yes, may na, tendency rin din nun, may tendency na din nun. Kasi ultimo damit, wala siyang milk repair bago man lang sana niya nilagay doon ang bata sa septic tank sa ibabaw.
0: Oo.
8: Ang nagbilis, alam niya.
0: Yun na nga eh, wala.
8: Kaya pa naman na yan, maraming aso.
0: Kaya nga eh, paano na lang kung sinakmal ito ng aso, kinain, di, wala nang baby doon. Mabuti na agapan ka agad.
8: Well, swerte, healthy yung baby, healthy, masyado siyang malakas.
0: Malakas, yan talaga, oh. Anong pangalan na raw? May pangalan na yung baby? Wala pa, no?
8: Baby girl lang, nilagay baby girl.
0: Yun ang, ano, ang pansamantala na nilagay, baby girl. Baby, dito naman, sabi ni Mrs. Wow, baby safety, ang ano raw, ipangalan. Ay, diba, baby girl lang muna. Doon na sa ano, doon na sa mag-aampon. Kung sino yung mag-aampon siya, magbigay ng ano, ng ipapare-strong pangalan.
8: Kaya lang, sabi ng DSWD, maraming proseso po yan na pagdadaanan.
0: Ay, may nag-ano na, may nakaabang na doon, kaagad, na gustong amponin yung baby?
8: Yes.
0: Dami na, no? Si Calloway gusto rin ampunin eh.
8: Siyempre, ano yan, mga, kumbaga, swerteng bata, di ba?
0: Kaya nga, pero yung buhay. Sige. Baka meron din sa barang party ng barangay na magre-review or matukoy yung pangalan, kung sino man, paki-update mo na lang ako, tawagan lang din tayo, ha?
8: Yes, sir.
0: Ay, okay. Thank you, Kagawad Bumanlag. Salamat sa pagtawag mo, ha?
8: Yes, sir, Gerald.
0: Okay. Thank you po.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, thank you, ha? Kasi, yun nga, mabilis yung ilang beses na nangyayari ito na pagka meron pong mga ganitong mga balita na itatawag kaagad sa amin dito po sa XFM.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, tawagan nyo lang ako, si Calloway, si Kagawad Mike, Katropang Ali, si Toto. Yan po yung mga number namin. Bukas po yan sa ating mga kababayan na pagka meron mga balita na itatawag kaagad sa XFM. Kami ganun din. Sa pagtawag ninyo na mabilis, mabilis din po natin maibabroadcast tulad nito. Nagpo-program tayo, tapos bigla hong naitawag sa atin ni Kagawad Bumanlag at naibalita natin kaagad.
14: Bullseye! Bullseye!
0: At nalaman kaagad ng ating mga kababayan na mayroong ganito po. Bira, iniwan yung baby sa septic tank. Malamig yan?
14: Bullseye!
0: Pagka madaling araw, di ba, malamig na yon, eh mas lalo na ito. Bagong gawa, ano lang ng septic tank, kaayos lang, malamig pa yung simento niyan.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Mrs. Sige nga, basahin ko yung mga comment ninyo, ha? Basahin mga comment ninyo sa live natin. Sabi dito, ayon si Sir Louis La Rosa na lang mag-ampun. Sure yan.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, may proseso pa eh. Napagdadaanan, matagal pa, dami pa mga papel yan. Sabi naman dito ni Princess Joy Laude, sana po Kagawad Gerald, sa akin na lang po ipaampon. Gusto ko po kasi maranasan magkaroon po ng baby. Ma'am Princess Laude. Saan po ba kayo, Ma'am Princess? Dito lang ba sa Puerto? Eh, kung dito lang po kayo sa Puerto, pwede po kayong makipag-ugnayan agad sa CSWD. Bakit kaya iniwan ang baby na yon nung anong dahilan ng ina? Ko rin na alam eh kung anong dahilan ng ina. Kasi hindi pa natin nahanap. Pinahanap na rin po ni Calloway. Pagka nahanap na yan, malaman natin kung anong dahilan. Baka natatakot na sa, baka estudyante tapos natatakot sa magulang. Huwag ka hong matakot. Yung lola ay hindi naman magagalit sa una pagka nalaman, pero katagalan na natatanggap at mauunawaan. Nakadugo eh. Santol Road po, San Jose. O yan o, malapit lang pala kayo sa San Jose lang pala man. CSWD, takbo ka agad ha. At inquire kaagad kung paano po mag-ambon. Jane De Vero, ka Gerald itawag na name, Princess Save. Princess Save. Sabi niya. Ito naman, Baby Safety. Magandang name dyan, Sir Jet. Baby Safety. Sa septic tank, di ba? Baby Princess po, Kagawa Gerald. Ayan, natatanong ko kasi. Natatanong ko kasi kung anong... kung anong pangalan. Baby Safety daw. Shoutout sabi ni Angel Job Bird. Shoutout daw ha. Ang swerte ng baby Kagawad, gusto niya pang mabuhay. Sana baby maglaki, mabait. Mabait, mabait na bata. Huwag ka mag ano, pag nabuhay ka, hindi man maganda yung nangyari sa'yo nung una, kang magsasama ng loob. Pangit man ang ginawa sa'yo, pero ang pinaka-best revenge ay move on. Pakita mo doon sa nanay mo na talagang magpupursige ka at aangat sa buhay. Diba? Balang araw siya yung maghahabol sa'yo. Ayan, what sa akin na lang ibigay yung bata. Kailangan ko ng anak. Wala kaming baby. Kailangan may proseso raw. Ipakibata naman po. Ako, nangungutang. Ano to? Nanunutang na live mo. So baka nanunood dito. Gerald dito po sa bayan ha. Si Robert naman nagmamadali. Putol oh. Zenit Joy. Ayun, sabi ni Mama Judy. Arcel, yes. Zenit Joy daw. Ito naman kay Melanie Victor. Baby Merakel. Kay Lynn Francisco naman. Baby Merakel. Wad na lang morning. Oh, pareho kayo ni ano ni Melanie. Baby Merkel din ang gustong ipangalan. Ohoy! Oras! Oras mga katropa! Tayo na unahin ang umaga. At ang oras atin sa inyo ng 1 plus numero 1 alaga! Balik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: At pambihirang oras natin, oo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ay, nako. Papalit po sa atin si Kagawad Mike Scott.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Bumaba na rin eh. Choy, bumaba na rin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: At hinahanap na ho ngayon yung pong kuha ng CCTV, baka meron pang ibang mga ano ha, makahagip doon po sa tao na dumaan, pumunta ho doon sa septic tank at nag-iwan po ng baby.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi ka magbabago ng isip doon sa nanay, ng bata, doon sa tatay.
1: Bullseye!
2: Sa mag-asawa, hindi kayo magbabago ng isip at hanapin muli yung pong baby, buhay o.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Halina, lutang na kayo, labas na kayo na makasuhan kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Eh, kung wala namang magsasampan ng kaso, okay rin yan. Labas kayo, eh, bata o buhay o. Baka nabigla lang kayo nung na... Hindi. Simula sa simula yan, talagang dapat meron ng plano. Di ba? Habang... Habang ginagawa nyo yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hanggang sa maipanganak yan, siyam na buwan mong dala, misi.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Binitawan mo lang ng ganun, ganun.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi ka nang hinayang doon? Grabe naman, walang konsensya. Iiwanan mo yung bata na walang kalaban-laban.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Sinong hindi magagaling na ginagawa?
1: Bullseye!
2: Kaya lang, kailangan natin magpahalam dahil alas 9 na ho ng umaga. Mga tropa, maraming salamat sa inyo sa bye-bye. Thank you sa inyo. Yung mga tatawagan natin na binbukas na lang ho. Ha? Mga issue, mga topic na dapat natin mag-usapan. Binigyandaan ho natin ito dahil itinawag ka agad sa atin. Ating mga kababayan, XFM ka agad ang naisip at naitawag ka agad sa atin kung bata na ito. Thank you sa mga nagtitiwala ka agad. Mabilis na tumatawag sa XFM. Salbon Novaredes, partner natin sa technical side. Ang alam po ni Station Manager Carlo Villarosa. Mga katropa, maraming salamat ka Gerald Ganes. Good morning sa inyong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3!
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3! Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
15: XFM.
16: XFM.
17: Sister Pain.
18: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puso.
24: Desminoria.
26: No more.
24: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
19: XFM.
26: Mga katropa, excited!

ang exciting time sa buong Pilipinas, 9:22 ng umaga. Ang atin pong oras, atin po sa inyo ng 1 plus 1, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbunga ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw ngayon ng Lunes, August 24, 2026.
1: Serbisyo Katropa.
0: Welcome po sa atin pong programa Serbisyo Katropa sa ngalan po ni Katropa Gerald Gales. Pansamantala ako muna niyo makakasama hanggang alas 11 ng umaga. Nung papalarin kasi baka may impeachment hanggang alas 10 lang tayo. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Ken Vincent Dancel. At live na po tayo mga katropa sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Nakishare nyo naman yung programa natin para marami po tayong mabahagira ng impormasyon. Shoutout muna kay kagawad Jonathan Soto, ang napakasipag na barangay kagawad sa barangay Siksikan. May problema ba kayo sa mga streetlights ninyo? At sino ang tatawagin? Si kagawad Soto ang kailangan? Ayan talaga, para maging malinaw. Maging maliwanag pala ang inyong mga madidilim na buhay. Paliliwanagin niya ni Kagawad Soto. Shoutout sa iyo, brother. Ha? Eh, ngayon naman siya ulit nanood sa atin, nakinig eh. Madilim ba ang buhay mo? Si Kagawad Soto ang magpapaliwanag niya. Pwede ko kayong kontakin. Dalawa sila ni Kuya Nilo. Kuyos, nagkakabit po ng ilaw sa mga streetlights natin. Mga katropa, atin pong program atin sa inyo ng Vision X Plus Capsule para muling maging malinaw ang inyong paningin. Ito po ang kailangan ninyong inumin. Vision X Plus Capsule. Merong beta-carotene, zeaxanthin, lutein, at mga sangkap niyan na tutulong para po maging malinaw muli ang ating mga paningin, nanay, tatay, lolo, lola. At yung mga nakababad lagi sa cellphone, sa computer, sa social media, yan. Baka yung mga mata ninyo ay lumabo na. Yan, ha? So, kailangan nyo na ang Vision X Plus Capsule. Mabibili po yan sa lahat natin ESL Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9:27 po na umaga. Nako, meron pong natagpuan isang malusog na sanggol dyan po sa barangay Mandaragat.
1: Serbisyo Katropa.
0: Baby girl sa ibabaw po ng septic tank. Wala pang pangalan. Anong gusto niyong pangalan, ha? Ayan po. Ayan po. Buti po ay na-rescue na at dinala pa sa paggamutan para siyempre suriin po yun pong baby girl na yan. Wala pang pangalan, baby girl lang muna. Good morning dyan sa kay baby girl, dyan sa Siksikan, sa admin office namin. Si baby girl, ayan po. May audio yan, panoorin natin ulit. Ha? Itong pagkakasagip, ha? Pagkakaligtas dyan po sa, pagkakita sa sanggol dyan po sa barangay Mandaragat. Kanina po yan. Yan.
2: Bago lang ito kasi pagpaano ko kanina wala pang dapat umiiyak yan, bago lang yan, madaling araw.
3: Oh, wala ko lang marinig.
2: Babae?
3: Siya yung ano mo raw?
4: Yan siya na kita kay gumalaw daw.
2: Sino pa nga ito?
5: Pero ano? Okay, kakahatid lang niya.
2: Hindi, ibalot lang ko kasi malamig, balutin lang.
3: Buhay pa!
5: Ninong buhay pa?
2: Buhay pa.
6: Pagalang na eh, kaya nga pilak
5: ko. Aroy, ang lusog
3: pa naman. Ang sama!
5: Ang lusog!
2: Ang tangos ang ilong, oh.
3: Akin na!
5: Ang lusog!
2: Ang tangos ang ilong.
1: Serbisyo Katropa!
0: Nako, matangos yung ilong. Matangos daw ang ilong. Malusog. Ayan po yung sanggol na nakita dyan. Yung taga CSWD, parang nabanggit kanina ni Kagawad Bumanlag, ay naando na. Oo, dahil sila po talaga yung opisina nila at ang mga ngalagaan niyan, ha. Opisina ni Ma'am Remy Beltran, yung ating CSWD. Kung sino po nakakilala sa nanay nito? Oh, nay, bakit po naman iniwan yung anak mo? Doon po sa may septic tank. Parang may napansin yung ibang kababayan natin sa Mandaragat. May nakaupo daw sa tricycle na yun, parang tuliro. So, yan ha, iniwan niya dyan yung ano niya. So, si Kapitan Las, subukan doon natin tawagan. Yung Kapitan ng Mandaragat, kung nahanap na ba nila yung nanay. Kung dyan lang yan eh. Kung may, kasi yung mga workers ng barangay, may talaan yan sila. Yung mga BNS, mga SBHW, may talaan yan sila. Sino yung mga buntis dito? Diba? Dito may buntis dito sa barangay. Tapos ganitong buwan, mga anak yan. So alam ng ano yan, alam ng barangay kung taga dyan sa Mandaragat. May monitoring yan eh. Lahat po ng barangay ay may monitoring. Pakitawagan muna natin, baka nalaman na yung ano na yan, yung kung saan yan, kung sino ang nanay niyan. Kung hindi makita yung nanay, sino ang gustong umampun dito? Sinong walang anak, ha? Marami pong mga nangangarap magkaanak. Ayaw magkaanak. Ito namang merong anak ay iniwan na lang. Pero we will not judge yung kung nanay. Baka meron siyang mabigat na pinagdadaanan. Bakit nagawa niya na iwan yung kanyang anak? Diba? Akala ko sa pelikula lang, sa ano lang yung nangyayari. Pero pati sa totoong buhay nangyayari. May number tayo dyan ni Kapla, makikisoyo na engineer. Kapitan Lagalio. Meron tayong number dyan, makisuyo. Pwede nating matawagan. Mga taga-barangay Mandaragat, siyempre, alam nyo naman kung sino yung buntis dyan. Monitor nyo naman kung sino yung buntis dyan. Yung mga Marites! Kailangan natin yung mga Marites ngayon, ha? Marites! Kailangan natin ngayon na yung inyong presensya. Sabi ni Princess Joy Castellon Laude, paano po ba mag-ampon po sa DSWD po? Gusto ko kasi magkaroon po ng baby at gusto ko rin po magkaroon ng baby po kasi matagal ko na po yan pinapangarap. Punta po kayo sa CSWD, meron po yung mga proseso. Paano po kayo mag-apply? Paano kayo mag-ampon? Meron pong kailangan mga proseso po yan. Tapos i-assess pa po kayo yan. Magkaroon ng assessment pa kung kayo po ba ay merong kakayahan na mag-ampon. Pwede kayo either DSWD, kung Puerto Princesa, CSWD, kung dyan po sa mga munisipyo sa MSWD. Lorenzo Ivan Pablo, kawawa naman yung bata, katropa, kakalungkot. Yun nga, medyo nakakalungkot. Iniwan siya ng kanyang nanay. Maraming nangangarap na magkaanak, pero hindi magkaanak. Ito naman, iniiwan lang. Pero hindi natin alam kung ano ang dahilan nung nanay. Baka naman iniwan din ng kanyang jewelers, ng kanyang nakabuntis

0: angkor ka nila. So, ang pangalan, Geraldine. okay, si Kaluwi na to. Ano pang ano? Ano pang pangalan pag si Kaluwi? Kaluwa. Pag sa akin, Mikaela eh. So, ayan po ha. Nasa pangangalaga po ng CSWD. Subukan lang natin mag-connect ulit sa Barangay Mandaragat. Doon sa contact natin, sir. Diyan sa PC. May contact dyan si Kapla. Lahat ng barangay captain ng barangay ng Puerto Princesa. Makikisuyo lang. So, sa mga nais magbigay ng tulong dito sa Sanggulatok, kasi kailangan ito ng ano, ng breast milk, no? Kasi ganun, bagong silang eh. Pagka formula milk, parang hindi advisable yan. So, kung merong may mga fresh milk, pwede, breast milk, pwede kayo makipag-ugnayan sa CSWD. Pagka, sabi ni Mrs. Sua Palmares, kay Sir Louie La Rosa, Luella, Luena. Yun pala, Luella pala. Luella, ha? Tristano at Figulay, good morning, katropang Mike. Ayan, pwede ho kayong magbigay ng tulong dito sa sanggol na nakita. Ayan po ay siyempre sa pangangalaga po ng CSWD yan. Kung gusto nyong ampunin po, pwede ho kayong magpag-ugnayan sa CSWD natin. Ayan po sa Old City Hall, yung kanilang tanggapan. Is base doon sa mga nakakita. Matangos yung ilong. Ha? Matangos yung ilong, malusog yung sanggol na babae. Ayan. Kumari, parang gusto ko rin magkaroon ng anak na babae. Wala pa akong anak na babae. Diba? Ayan. Sa mga, may proseso lang yan, yung pag-aampon. Medyo mahirap yung proseso. Siyempre, i-assess po yan kung kayo ba ay may kakayahan. Diba? Kung kaya nyo ba buhayin yung inyo pong ano. Ha?
1: Walang anak na babae.
0: Tapos? Pero, anong pero? Ah, huwag kang ganyan, patay tayo dyan. Wala tayong ganyan, Bon. Kasi, Bon, oh. Marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng anak o sa hindi magkaanak. Kagawad bumanlag, nandyan siya. Ano natin si Kagawad kung anong update na kung sa linya natin? Kagawad bumalag. Kagawad, magandang umaga po muna. Si Kagawad, Mike Escote po ito sa XFM Palawan po.
2: Ay, hello, Kagawad Mike. Si Kagawad bumalag to. Sa ngayon po, papunta kami ngayon sa PNP para sa blatter ng bata. Kasama ko po ang taga CSWD. Mm-hmm. Kunin lang namin yung blatter dito sa barangay. Papunta na po kami yung PNP. Tapos babalikan din po namin yung bata sa provincial hospital.
0: Nandun pa po sa provincial hospital yung bata?
2: Opo, kasi i-admit daw po yung bata kasi kukuna ng magla-laboratory muna siya tsaka newborn screening.
0: Okay. So,
2: itasabihin sa mga nanay na bagong panganak para mapadede naman ang bata.
0: Yun po yung kailangan kasi yung breast milk. Hindi pa yan po pwede ng formula milk.
2: Yes po. Itatabi siya dun sa mga nanay na bagong panganak para makapagano.
0: Opo. Parang na-imagine ko kung i-confine siya. Didistrusan ba siya, mga Kagawad? Ano ba 'yun siya? Pero walang ano, wala namang problema. Ligtas na siya.
2: Opo. Sabi ko, Kagawad Mike, grabe, napaka-healthy ng bata. Napaka-healthy po ng bata.
0: Napaka-healthy. Matangos daw yung ilong, Kagawad?
2: Yes. Opo. Tapos wala siyang sugat, wala man lang siyang kagat ng, sabi makita mo kagat ng lamok. Kasi nakabagot siya ng tuwalya nung makita namin, nakita nung unang residente, tapos tumawag sa akin pagdating ko doon. Yun inabot, kaya sabi ko, paputol ko sana, lagyan po ng club dito sa barangay. Opo. Ng club. Kaso wala dito pa yung midwife.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko kay Kap, dadalhin ko na lang sa provincial hospital.
0: Mm-hmm. So, nakita ko nga po yung puting sasakyan ninyo, yung sinakyan ninyo papunta doon sa ospital.
2: Yes po, yes po.
0: Yun pong, ano po, paano po yung magiging custody niya yan? Ano po sabi ng CSWD?
2: Sa kanila daw po muna. Sa kanila daw po muna. Ang dami nga gusto mag-ampun.
0: Kaya nga eh.
2: Sa kanila daw po muna. Mahaba daw po ang proseso. Hindi basta-basta inaampun ng batang ganyan. Kailangan po may proseso ang unang gagawin niya. Kung

0: makita yung magulang.
1: Mm-hmm. Ayun pala, doon sa magulang pala, kasi po, di ba po may listahan tayo? Bawat barangay may listahan tayo ng mga buntis. Meron na bang ano yung ano na niya, yung BSW or yung WNS, may report na ba kung na-identify na?
0: Sine-check naman po dito ng mga aming midwife, yung mga health workers sa parte naman ng Sampaguita, wala pa po siyang patient na paanakin ngayong buwan.
1: Mm-hmm. Wala pa.
0: Wala po siyang patient, hindi ko alam. Pero baka hindi po kasi dito taga Mandaragat yan. Tingin ko baka mamaya borders.
1: Yun.
0: Di ba po masabi na taga Barangay Mandaragat po yung nanganak?
1: Yeah, baka dyan lang na ano siya, na pumunta, tapos dyan lang iniwan.
0: Sige po, ay siguro po, baka makatulong din siguro yung mga CCTV dyan. Dito natin kung sino na may bitbit na bata, na may brown na tuwalya.
1: Mm-mm. So, yung sabi kanina kagawad, parang may nakapansin, so, ano ba nagano pa, tumambay pa sa may tricycle?
0: Ang alin po?
1: Yung nanay, parang bago niya iniwan?
0: Hindi ko po alam, basta ang pagdating ko lang po doon, nakita ko na sa ibabaw ng siptikta, may babae na po si Mrs. Luningning na po yung nakita kong gumagalaw ng nagtingin ng bata kasi nakita niya raw may lumabas na kamay. Siguro yun lang ang pagkagising ng bata. Naganap din ng ano, nang siguro na sa klulo nagtaas daw yung kamay, nilapitan niya yung bata sa gilid nga daw ng ano, ng damit, may mga langgam na. Sa simento, pero hindi naman po nakita ko, wala naman pong kagat yung bata.
1: Opo, oo. So, ano naman siya, no? Kumbaga, hindi naman siya premature, talagang ano, kompleto sa buwan. 9 months talaga.
0: Sir Mike, ano siya? 3 kilos.
1: 3 kilos? Naku.
0: Yes, maganda, malaking bata siya, healthy, malusog.
1: Naku, malusog pala. 3 kilos, talagang ano siya, no?
0: Times 2.2, halos 7 pounds yan.
1: Sa tingin ninyo, ano, saan siya pinanganak? Sa bahay lang o sa ano din? Ano sa tingin ninyo?
0: Baka sa bahay lang yan, Sir Mike. Kasi kung sa ospital, siyempre, hindi naman yan. Baka bahay lang siguro.
1: Kung dyan sa Mandaragat, hindi na rin nagpapaanak yung aking nanay-nanayan dyan dati. Wala na.
0: Kung nagsabi na lang sana, ako na lang nagpanak sa kanya.
1: Midwife pala po kayo kagawad, no?
0: Oo, yes. Kaya nga po. Kaya plano ko nga sana i-cut yung puso dito sa barangay kasi wala pa yung midwife. Dali-dali ko na lang dinala sa provincial hospital. Sabi ko doon na lang siya putulan.
1: Kung sa bahay, kung dyan yan pinanganak sa Mandaragat, may mga dugo-dugo pa yan. Pero yan, malinis po ba?
0: Malinis, napakalinis po. Nilinis niya rin kaya lang, bakit walang damit? Ibig sabihin, talagang hindi well-prepared yung hindi naka-prepared na ang nanay. Kasi bago man lang sana niya nilagay doon sa ibabaw ng septic tank, dapat pinasuot niya naman lang sana ng damit. Wala man lang damit.
1: Kaya nga. So ibig sabihin po, kung walang damit yan, dyan lang yan sa area ng Mandaragat pinanganak.
0: Baka, siguro.
1: Siguro.
0: Fresh na fresh pa yung kanyang umbilical cord.
1: Oo, naku, dyan lang yan. Kasi kung fresh na fresh pa, kung galing sa ibang barangay, tapos dyan ilalagay, ano na yun, parang medyo critical na yun. Oo, so kung dyan lang siya. Sana merong, ano eh. Meron pa ba kayo na mamonitor na kumadro na dyan na nagpapaanak po, yung sa bahay-bahay lang?
0: Wala na rin, Sir Mike, kasi di ba bawal na rin talagang magpaanak sa bahay?
1: Oo, tsaka yung...
0: Baka nag-self-paanak. Tingin ko, kasi ang problema nga, sabi dun sa provincial, baka mamaya, yung kanyang placenta, hindi pa nakalabas, kinap niya na, umabangan nila, baka dun yung magsugod sa hospital na... Nahihemorrhage, mahuli rin ito.
1: Oo, yun
0: din. Kung hindi
1: niya
0: nakalabas yung placenta.
1: Oo, yun. Talaga, kasi delikado din, maano din siya eh. Magduduguin din talaga siya kung at mapipilitan din talaga siya pumunta sa ospital, magpagamot.
0: Sa ospital, kaya yun ang inaabangan ng ospital. Baka isang mga ilang oras may pumunta ng nahihemorrhage.
1: Gagawad, may kasama po ba kayo sa SWD? Kasi may mga nagtatanong, ano yung proseso ng pag-ampun? Marami na gusto mag-ampun.
0: Mag-entertain kasi, Sir Gerald. Kanina kasi may pumunta na, may nagsabi na sa provincial. Hindi nila muna in-entertain. Kaya hindi ko rin siguro maano na.
1: Sino kasama mo? Si Ma'am, ano? Si Ma'am Jaira o si ano?
0: Anong opsyon nga lang ba ito ni Ma'am?
1: Si Ma'am, ano?
0: Nag-uwi na.
1: Ano, umalis na?
0: Ayun na, si Ma'am Linda, kinakawagan ka.
1: Ay, ah, si Ma'am Belinda? Si Ma'am Belinda?
0: Ma'am Linda.
1: Diyan ba si Ma'am Belinda makapobre? Hindi, diba? Oh. Ayun. Sige po. Papunta na kayo ng PNP. Sige po, kagawat. Ingat po kayo. Oh, ingat po kayo. Ingat po kayo. Sige po.
2: Servisyong katropa.
1: So, papunta na lang PNP sila kagawat. Bumanlag kasama yung mga taga CSWD at yung Bumanlag. Isang G lang, sir. Sa Buman, yun, isang G. Yung baby, nasa ospital po ng Palawan. Nasa ONP pa. Itatabi, iko-confine pa. Kasi anuhin pa, kailangan pang may mga ipagsusuri. Tapos itatabi doon sa mga bagong panganak, kailangan niya kasi ng breast milk. Bagong ano yan eh. Yung colostrum, kailangan may makakuha pa siyang colostrum. Yung colostrum, yun ang pinakamasustansyang gatas ng ina kapag sa mga bagong sanggol. So kailangan niyang ano yun. Doon sa nanay, ha, nako. Baka ma-hemorrhage ka kung yung placenta mo daw hindi pa nailalabas. Magpagamot ka, huwag ka nang mahiya. Magpagamot ka para din sa kaligtasan mo. Kawawa ka din naman. Yun ang ano. Tsaka malaman natin anong reason mo bakit mo iniwan yung anak mo. Maiintindihan namin yan. Wala problema yan, ha. Kung nadidepress ka sa sitwasyon mo, pwede naman kami. Dito si Katropang Gerald Gallis, handang makinig sa'yo. Diyan si Katropang Bon Axel, si Ma'am Girlie Cadasio, ha, kung may problema ka, handang makinig sa'yo yan. Umiyak ka sa mga balikat nila. Maiintindihan ka kung ano man yung pinagdadaanan mo. At hindi ka namin i-judge. May mga dahilan yan, bakit yan iniwan. Yun na nga sasabi natin, may mga reasons, no? Kaya nga ayaw natin i-judge siya, natin marinig ano ang kanyang dahilan. Baka naman yung kanyang partner, ayaw siyang panagutan. Baka meron naman siyang best friend na nagmamahal na pwedeng panagutan yun. Parents na yung lolo, lola ay handa naman siyang tulungan. Meron, malamang wala lang itong nakausap na, ano eh, na magpapayo sa kanya ang mga katropa. Kailangan na, minsan pag may problema ka, kailangan mo rin talaga ng makakausap eh. Kasi yung depression, pag tinamaan ka ng depression, hindi mo na alam talaga kung ano ang magagawa mo. Tulad nito, malamang meron ito siyang depression dahil nga sa hindi niya na alam, may problema eh. Hindi niya alam anong gagawin niya. Baka wala siyang best friend na nakausap. Nandito naman si katropang Girlie Cadasio, si kagawa Gerald Gallis, handang makinig. 9:46 ng umaga, mga katropa.
2: Servisyo.
1: Pa-check ako kung merong impeachment. Impeachment, pa-check ha. Mga alas 10. Iwanan muna natin yan, yung usapin na yun. Meron tayong humingi ng tulong. Pakitawagan mo, sir, yung tungkol doon sa pondo nila sa PWD. Dapat tayo, sabi ni Kagawad Soto, dapat tayo nagpaanak. Midwife ka, ano pala eh, medical ano ka, brad eh. Si Kagawad Soto, nagpapaanak din yan. Pag gusto nyong magpaanak, pwede rin gusto nyong magpaanak, gusto nyong pupuntahan nyo lang si Kagawad Soto. Kagawad Soto, good morning!
2: Servisyo Katropa!
1: Nagot ka kay Ma'am Nancy. Sabi ni Sir Padong, ni Sir Dondon, what? Ipa-DNA-test mo, baka sa'yo na. Ay, hindi. Matangos yung ilong eh. Panguha ko eh. Matangos ang ilong. Sino bang matangos ang ilong? Ay, matangos ang ilong mo, Sir Don, baka sa'yo na. Okay. Sabi ni Sir Roy Alcantara, Sir Mike, ako ninong ni Baby, Sampaguita. God bless kay Baby. O, Sampaguita. Kasi doon sa Purok Sampaguita na kita. Yan ha. Wala pang pangalan eh. Pagka si Kalui, Luela. Pagka kay Katropa Gerald, Geraldine. Pag sa akin, Mikaela. Parang naalala ko tuloy si Tita Mitch at si Tita Fang. Ah. Tambalang Tita Mitch at Tita Fang. Pong Idusura, good morning! Naalala ko yun, nasa Kapuso pa kami. Meron kami programa ni Pong. Eh. Si Tita Mitch at si Tita Fang. Good morning muna kay Sir Eustachio Ferrer. Luisa daw, Luisa. Pagkay Kaloy, Luisa. Si Luisa. Sige. Nakikinig kami dito sa Toda, Wad. Michelle Escote name daw. Hindi, meron na. Dalawa na yung Michelle Escote. Yung pisan ko sa Burlan, tsaka yung kapatid kong teacher eh. Gas-gas na yung Michelle Escote. Eva Concha, hi na ko Sir Mike. Nanay talaga, walang gatas. Walang gatas. Kaya pag wala kang gatas, ano lang yun? Sabi ng nanay ko yung malunggay. Talaga ka nang mag-giratang malunggay ka. Yun, para magkaroon ka ng gatas. $9.49, Kagawad John Lorenzo Herrera. Good morning, Kagawad Mike. God bless po. Napakaganda namin nga Kagawad. Kagawad, anong masasabi mo dito? Iniwan yung baby niya, baby girl. Ito, wala pang baby girl si Kagawad John, no? Oh, engineer. Wala-wala na akong gusto sabihin Kagawad John. Kasi baka ma-RA, ano. Kagawad John at ang suto kasi. Ito, merong mga nangangarap magkaanak. Pero hindi naman magkaanak-anak. Diba? Eh, ingatan po natin yung baby natin, ha? Pagka mga ganun, isipin muna natin ang 7 times yung mga gawin natin. Diba, Kagawad John? Every decision, isipin natin 7 times. Ano ba itong gagawin ko? Iiwan ko yung anak ko dyan sa septic tank. Ayun, RA-11313. Kaya nga hindi ko na tinuloy Kagawad Jo. Baka RA-11313 ako. Delikado. Si Kagawad Soto na lang. Star witness na lang ako. Sir Ting Estrella, good morning. Katropang Mike at Sherdan. Doon sa mga nakakilala sa nanay, payuhan nyo yung nanay. O na magpakita kaya sa barangay o kaya dito sa amin para matulungan natin ba. Hindi natin siya i-condemn. Bagkos kailangan ito ng tulong eh. Kailangan ng tulong. Nandyan si Kagawad Gerard Gales, si Kagawad Jonathan Soto na magbibigay ng tulong. Si Kagawad Juan Herrera, kung gusto mo ng mga talagang napakagandang mga payo. Si Kagawad Juan Herrera yung taga-payo namin sa ano eh, sa council. Naliligaw ka na ng landas.
2: Servicio Katropa.
1: Ayan, hindi ako sentidor eh. kailangan may makausap eh. Baka na-depress, di ba? Kailangan natin ng... Kailangan niya ng ano eh. Tapos kailangan niya ng magamot. Dapat mas mapunta rin siya sa ospital. Magamot din siya. Matingnan din siya ng doktor. Eh, sabi nga ni Kagawad Bumanlag, baka yung placenta niya ay naandun pa. Eh nako, baka magkaroon ng hemorrhage yan.
2: Servicio Katropa.
1: Good morning muna kay paring Edwin, ha, dyan sa Barangay Hall. Hanapin mo lang dyan si Kapitan Parangge o si Kagawad Juan Herrera ko na dyan. Yung pinakamaganda kagawad namin dyan sa siksikan.
2: Servicio Katropa.
1: Princess Nicole Tabangay na lang daw, sabi ni Boss Harry. Sir Harry Tabangay, good morning. Ikaw talaga, ha? Gusto mo pang dumagdag, ha?
2: Servicio Katropa.
1: Mahirap mag-ampon. Ang sobrang hirap mag-ampon. Akala nyo lang, ampunin nyo yung bata. Ang daming proseso, ang daming assessment, interviews. Kasi yung titingnan yung sitwasyon mo talaga, kaya mo ba?
2: Servicio Katropa.
1: Kasi minsan ang nangyayari din, pag nag-ampon ka, tapos nagkaanak kayo bigla, minsan yung pagmamahal mo doon sa ampon, parang nawawala. Siyempre, may sarili na kayo. Ay, gusto rin matiyak ng mga CSWD, mga taga-CSWD, gobyerno, na yung pagmamahal mo sa kanya, hindi mababawasan. Kasi maitatanong yun, paano pag mag-anak na kayo? So, paano siya? Diba? Kailangan, ano yun eh, malinaw yun sa mag-asawa na mag-aampun. Dapat isa sa mga anuhin yun. Pag bigla tayo nagka-anak, paano itong ampun natin? Siyempre, baka yung attention mo. Alam mo yung pagdating ng panahon na kanta ni Aiza Siguera, hindi pala yung love song. Para pala doon sa ano sa nanay niya. O yung bata, yung anak, parang hindi siya pinapansin ng nanay niya o ng parents niya. So yun, kaya panalangin niya pagdating ng panahon sana ay mahalin din siya. O kagkataon lang si Aiza Siguera kumanta, so love song, parang sakto rin sa ano eh, sumakto rin sa mga broken hearted, di ba? Pero ang sa totoong yung sabi ng writer, ng songwriter, yun ay intended para doon sa ano sana sa nanay niya kasi hindi siya pinapansin. So yun ang iniiwasan din natin kapag inampon, baka hindi na rin napansinin pagka meron na kayong sariling anak.
2: Sir Bisho,
1: Boss EST, good morning sir. Kawawa naman yung baby, hindi naawa yung mama niya. Hindi natin ma-judge kasi yung nanay eh, kung bakit, ano ang dahilan niya, bakit iniwan niya yung kanyang anak.
2: Sir Bisho,
1: baka meron siyang depression, baka meron siyang malaking problema ang kinakaharap at nalilito siya, wala siyang matakbuhan, wala siyang nagbigay ng payo sa kanya, hindi niya alam gagawin niya, kaya yun na lang ang kanyang nagawa. Kaya nga, mas maganda, maisailalim din po sa mental health check-up yung nanay, baka may depression, tapos ma-counseling. Kasi makikita at pakikita din natin ang nanay na yan. Malalaman din natin yan.
2: Servicio Katropa!
1: John Art, Liemos Pineda, magandang tanghali, Katropang Mike, watching from Nara, Palawan, nakantabay sa inyong program, Servicio Katropa, ang Katropa mo. Salamat po! Boss AST, surname ng baby niyan, ano? Set P. Set P kasi nga septic tank, ganun ba yun?
2: Servicio Katropa.
1: Kung Sampaguita, ano na lang, sa Sampaguita, para sa akin, si ano lang, Baby Sam.
2: Servicio
1: Katropa. Mas magandang ano, Baby Sam, yan, si Sam. Hi, Sam. Napakatangos pa ng ilong, parang ilong ni Kagawa Joan Herrera.
2: Servicio Katropa.
1: Diba? So kung tsaka malusog, maputi, 3 kilos pa. Hindi ko natanong kung maputi.
2: Tropa!
1: Hindi ko pala natanong. Pero kumbaga maganda ba? Lampiday Baby Safety. Maganda na lang kasi ano eh, sa Purok Sampaguita, Baby Sam. Yan, para sa akin Sam.
2: Servicio Katropa!
1: Hindi ko pwedeng maging anak yun kasi pangu ako. Si Bon, matangos ang ilong. Pwede siguro, Bon.
2: Servicio Katropa!
1: 4 minuto bago sumapit ang ganap na alas 10 na umaga. Yung issue dyan pala sa Batarasa, bukas na lang. Baka may impeachment kasi, di ba? Monitor natin. Kung walang impeachment, pwede natin ipasok yung problema dyan sa Batarasa. May isang barangay dyan. Hindi pala nare-release yung pondo ng persons with disability. Sa isang barangay dyan. Hindi ko muna babanggitin yung barangay. Tignan natin, kung wala impeachment, tatawagan natin yung presidente ng PWD. Sir, 100,000 daw na fund para sa kanila, hindi para na ibibigay. Kapitan!
2: Servicio!
1: Sabi ni Kagawa Joan Herrera, kawawa naman yung sanggol, Kagawad Mike. Sana makapag-isip-isip yung nanay. Let's pray na lang po. Tama po, Kagawad.
2: Servicio! Katropa!
1: May impeachment po, Wad. O nga, may impeachment. Ayan, sige, bukas na lang. Oh. Safety kasi, septic tank nga ha, sa Manilang Biday. Yung barangay, ano pala, yung term extension ng mga barangay officials, tinatalakay din sa Senado. So, 8 to 10 yan. Pagtapos yan, impeachment na.
2: Servicio Katropa.
1: Yun pong isyo sa Batarasa, sir, ano ha? Standby na lang, bukas na lang natin talakayan kasi may impeachment eh. Or either mamayang hapon sa programa ni Katropang Alison Salvatos, Yung 100,000 daw po na PWD fund mula po sa barangay, hindi pa na-i-release sa kanila. Hindi ko napapagitan yung barangay. Pero alam nyo na rin siguro yan kung mga taga-Batarasa, kung anong barangay yung hindi pa po nakaka-release ng pondo para sa mga persons with disability.
2: Serbisyo Katropa!
1: Paala muna tayo! May impeachment! Paala muna tayo at pupunta rin muna ako ng City Council. Meron tayong session ngayon. Magkakover tayo ng session ng City Council. Sabi natin yung mga naganapan sa Sangguniang Panlunsod. Sa kalapo ni Katropang Gerald Gales at ni Katropang Ken Vincent Danciel, ako po yung lingkod. Nagawad Mike Scotte, maraming salamat. Babuhay po ang sabihan ng Pilipino. Thank you! Saglit, meron pala panawagan si Kagawad Soto.
3: Sa lahat ng
1: saglit, sana yun.
3: At pagdurusa.
1: Yung shoot fest, second Palawan Region 3 Level 1 Sanction Match, shoot fest 2026, shoot for a cause, Iwahig Wild Boar Firing Range, Puerto Princesa City, sa August 28 to 29, 2026. Ayan na, galing nga kay Kuya Alex Malata, Governor, Palawan Region 3. So pwede kayong sumali mga shooters sa second Palawan Region 3 Level 1 Sanction Match Shoot Fest 2026 Shoot for a Cause, August 28 to 29, 2026. Salamat po, mabuhay po, sabi ng Pilipino.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Samthon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samthon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samthon Gold Coffee Mix.
6: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sandstone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
12: Inang bayan, lalo na po ngayong mga panahon na ito na marami sa aming mga kababayan ay nakakaranas ng hagupit at epekto ng mga bagyo at habagat. Nawa po ang aming mga pasya ay magmula sa hangaring makabubuti lamang sa nakararami naming mga kababayan, hindi lamang po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat. Higit po sa lahat, ngayong araw na ito, hinihingi po namin na pagkalooban mo kami ng ibayong karunungan upang makita, makilala at sa tuwin ay panghawakan po namin ang katotohanan. Nawa po ito ay maging gabay namin at batayan namin sa bawat pagpapasya namin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng pinakamataas na pangalan, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po'y makiisa at magsabing amen.
13: Amen. The clerk of court will now call the roll.
14: Call collect members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge Gachalian.
13: With 17 Senator Judges present, the chair declares the presence of a quorum.
15: The
13: Before I recognize the presiding officer, allow me to greet a happy birthday, Senator Judge Tito Soto and Senator Judge Kiko Pangilinan. Happy birthday po sa inyong dalawa. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officers to preside over the proceedings of the impeachment court.
1: Thank you, distinguished Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the Journal of the Senate sitting as an impeachment court dated 17 August 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
14: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte.
1: Today we shall resume with the direct examination of Ms. Gina Acosta, the clerk of court, through the sergeant at arms. It's directed to kindly situate Ms. Gina Acosta to the witness stand. Ma'am Gina, sa witness stand na po kayo.

0: I'll allow the witness to answer. I'm sorry, counsel.
1: Di po ba? Hindi po ba?
2: Ano po yun?
1: Okay, sorry, ito na lang.
2: Sorry.
1: Nakapag-certify ka, this time, ha? Defense, I'm asking about the liquidation report, ha? Nakapag-certify ka sa liquidation report na tama yung pinaggamitan kahit hindi mo nakita personal paano ginamit ni Colonel Chica yung pera, hindi po ba?
3: Misleading, Your Honor. The liquidation report contains a different statement, Your Honor. It's box A, certified correctness of the above data, Your Honor. So the premise, the factual premise of the question is incorrect, Your Honor.
1: That's a liquidation report, Your Honor.
0: Let me counsel. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasihan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel Atchika at hindi po personal niyong kaalaman na dun nga nagastos yung pera.
2: Excuse me, Your Honor. Ha?
0: Yes, ma'am.
2: Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Entity, Your Honor, tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang ako ang buot ipasabot nga gi-certify nako ang above data kana po nga data, Your Honor.
0: At nakalagay po nga sa data niyan kung paano ginastos yung confidential fund liquidation report nga po eh. Di po ba?
2: Above data po kasi, Your Honor.
0: Kaya nga po, above, nakalagay po sa above data. Can you bring up the, can you scroll up please?
1: Scroll up please. The old documents.
0: Can you zoom in on the particulars? Yan po, yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama.
2: Opo, Your Honor.
0: At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel Atchika.
2: Opo, Your Honor.
0: Hindi po yung personal ninyong kaalaman na dun nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento.
2: Opo, Your Honor. Kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disperse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor.
0: Okay. Let me counsel, continue, you might think of other questions already because I think the witness said that about 20 times already.
1: Yes, sir.
0: Was not there.
1: We'll go to, this time, Your Honor, hindi na liquidation report. Last points. Accomplishment report naman. Or let's not belabor the point, ma'am. I'll go directly to the point. Accomplishment report for 2022, three quarters. Sinasabi nyo na tama yung pinagamitan ng pera ng taong bayan, 500 million pesos, kalahating bilyon pera ng taong bayan. Sinertify nyo na tama yung pinagamitan kahit wala kayong personal na alam kung totoo bang tama yung pinaggamitan ni Colonel Chica. Kasi nga, nag-rely lang kayo sa sinabi ni Colonel Chica sa inyo. Hindi po ba?
3: Nag-rely po. Your Honor, the witness testified that she relied on the statements and the documents, not merely the...
1: That is my question, Your Honor. If she relied on the...
0: That was the question, counsel. If she relied on the documents given and statements made by Colonel Chica, which he said several times, na confidential yon, di ba? You may repeat it again, Ma'am Gina. Your answer.
2: Nag-rely po ako, nakagawa po ako ng utilization report based po sa pagpangutana, pag-verify ko kay Security Officer Lachica na kana Ma'am Gina, sensitive information na o confidential information o mga dokumento nga gihatag nga gikan kay Security Officer Colonel Lachica ani sa ako ah.
0: Ma'am, curious lang ako. May sinabi po ba siyang confidential to? Yan lang ang pwedeng bigay ko sa iyo. Wala na akong pwedeng bigay sa iyo iba. May ganun po ba?
2: Ang sinabi po niya, Your Honor, those transaction po or those operation po are sensitive and confidential in nature, Your Honor.
0: Kaya wala na po siyang bibigay na iba pang dokumento maliban dyan?
2: Oy, yung mga dokumento na binigay niya sa akin, Your Honor.
0: Yun lang yun. Hanggang dun lang.

0: Hanggang doon lang po, Your Honor.
1: Okay.
2: Five questions. Hindi ba't
3: You promised before lunch, counsel?
2: Yes, Your Honor. Five questions. Hindi po ba, Madam Witness, pinalabas niyo na kayo mismo ang naghanda ng physical and financial plans para sa confidential funds ng Office of the Vice President for 2022 tsaka 2023? Gayon ang totoo. Si Colonel La Chica lamang pala ang nagsabi kung anong dapat isulat sa mga planong iyan, sa plan.
0: Sorry, Your Honor. I confused with your question, Your Honor.
2: Your Honor, I will not repeat the question. I'll move on to next.
3: I think that's already on the record, counsel.
2: Yes.
3: Ma'am Gina, sinagot niyo na po dati yan.
2: Opo.
3: Na yung physical and financial plan na hinanda niyo, kumuha kayo ng input kay Colonel La Chica. Hindi po ba?
0: Opo. Your Honor.
2: Apo. Hindi po ba sa mga liquidation report, accomplishment report, pinapalabas nyo na tama yung pinagamitan ng confidential funds, pero yung totoo, wala kayong personal na kaalaman kung sino ang mga tunay na tumigap ng pera, hindi po ba?
4: Misleading, Your Honor.
3: I think he's just about to be done, counsel. Let's let him summarize his points.
2: Hindi po ba? Hindi po ba, Madam Witness? Wala kayong personal na alam na tama yung pinagamitan ni Colonel La Chica despite the report, certification, kasi nga sabi nyo, nag-rely lang kayo kay Colonel La Chica and this time you added sa mga dokumento, hindi po ba?
4: As yes an answer, no? Your Honor.
2: I think as an answer. Last two questions, Your Honor.
3: Again, for emphasis, I think the witness will confirm that. Tama po, Ma'am Gina?
0: Nag-rely po ako sa sinabi ni Colonel La Chica at sa mga document na binigay niya sa akin, Your Honor, after po na implement po niya sa ground ang mga confidential activities po, Your Honor.
3: At wala po kayo sa ground?
0: Yes po, wala po ako doon, Your Honor.
2: Hindi po ba dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Office of the Vice President, nawalan ng paraan ang taong bayan na pagtugmain. I repeat, hindi ba dahil sa pinaggagawa niyo nawalan ng paraan ang taong bayan nagpagtugmain, on one hand, ang paper trail,
0: I cannot understand.
2: Not yet, ma'am. Or makadokumento, at they say, on the other hand, ang totoong money trail. Wala na pong paraan ng taong bayan na pagtugmain yung paper trail tsaka money trail. Hindi po ba? Yes or no?
4: Argumentative and speculative, Your Honor.
3: If you know, Ma'am Gina, kung alam niyo po, sabihin niyo po, alam niyo. Kung hindi niyo alam, sabihin niyo rin pong hindi niyo alam. Yung...
2: I will repeat the question if you may, Your Honor.
3: I think she understood the question, but difficult to answer on her part, counsel, but I don't want to put words in the mouth of
2: witness.
0: Malalim po ang Tagalog ni Attorney Lagutan po.
2: Ma'am, it's Lagutan. Okay now.
0: Sorry po. I'm sorry, Your Honor.
2: It's okay po.
0: I'm sorry po.
2: It's okay, ma'am.
0: Sorry po.
2: It's okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, I will repeat the question. Kasi nga, sinasabi nyo, wala namang kayong kinalaman sa paano ginamit ni Colonel La Chica yung pera, pero sinesertify nyo na tama yung pinagamitan ng pera. So di po ba, yung taong bayan na walan ng pamamaraan na pagtugmain, i-match yung mga dokumento, paper trail tawag natin dyan on one hand, tsaka yung aktual na paggamit ng pera or money trail, napakaklaro na po. Nawalan po ang taong bayan ng pamamaraan at pagtugmain yung dalawang bagay na yan. Yes or no?
4: Speculative, Your
0: wala
4: Honor.
0: Wala po.
2: It's not.
0: Wala nawalan ang, ano yun?
3: Hindi nawalan,
0: Your Honor. Okay. Kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga...
2: Okay now, last question.
3: Darating po tayo dun, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point.
2: Ma'am.
0: Po.
2: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilang sa pera ng taong bayan?
4: Argumentative.
3: Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court.
4: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor?
2: It's very much pertinent.
3: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've
2: that
3: said it
2: be
3: anyway.
2: All for the prosecution, for this witness, Your Honor.
3: Okay. Do you want to start with your cross, counsel, or do you want to start your cross after lunch?
4: Can we do it after lunch, Your Honor?
3: Yes, we certainly can, but we shall... 45 minutes?
4: 7:30.
3: We shall, since it's only 11:45, we shall break for lunch and shall resume at 12:30. I hope 45 minutes would be enough with the senator judges. Ma'am Gina, lunch break po muna tayo. Makakababa po kayo sa witness stand. Huwag po kayong kakain dyan, ha? Kumain po kayo sa lamesa.
0: Salamat po, sir. Salamat po, Your Honor.
3: Thank you. We are on recess and we shall resume at 12:30 in the afternoon.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan. Cess the
5: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
1: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
8: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
1: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanfon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you.
6: blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: XFM.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3.
20: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
16: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
0: Sister Pain.
5: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
8: butika. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
22: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
0: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
25: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
30: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
30: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
31: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM.

0: Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, iginit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Armando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Paulong Marcos Jr., pinangunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: DepEd ipinagpaliban ang nationwide school safety drill.
1: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
1: Tatlong bangkay, natagpo ang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
1: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim na administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
1: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggong ito, Lunes na tayo, 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Higit ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Counsel na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa house hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pag pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na baga ang kakailanganin para paglagyan ng naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang paulit-ulit tumanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igrit ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
1: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
1: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta na hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maaaring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
0: XFM News Nationwide.
3: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLOC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tongol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tongol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
0: XFM News Nationwide.
3: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. Sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdirig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Gotesa sa kanyang mga pahayag tukol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan binawi ni Gotesa ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
0: XFM News Nationwide.
1: Inwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio ang iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na ani ay hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
0: XFM News Nationwide.
3: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Dilino ng ahensya na manatili na katuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahok. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied, at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balanced Luzon na 69%, at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP, kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinagawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang ngayong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante.
0: XFM News Nationwide.
3: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ang lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: 3 katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
0: XFM News Nationwide.
3: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward. Kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang na nakalipas ng 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, sumasaan nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
0: Live report.
7: Naaresto ng mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang tatlo silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan kaya't naglabas ng order si Mayor Amigalario na paigtingin ng seguridad at kansilado rin ang class kasi ngayong araw na ito, Agosto 24, sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces, ay natunton ang kinaruroonan ng suspek. Dahil sa ito ay minor na edad, i-turn over ang suspek sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwatig na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule at yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
3: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Albie Mata ng XFM Cebu.
8: Umiina paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace sa Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong imnungkahin ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, ibinahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkop bang ganitong uri ng komento lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na ang patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Albie Mata, XFM News.
1: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong, kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
9: May humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paolo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit na usapin sa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng Barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyenteng may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Amunchang ng XFM Santiago City.
0: Live report.
10: Timbog ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay La Paz, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At katropa polis patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
11: Patay ang isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City. Kinilalang nasawing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa Nagkakaisang Pilipinos, Pilipinas, ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Welcome back, Katropang Brian. At inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
3: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa super typhoon category.
1: At gayunman, mga katropa, sabi po ng PAGASA, hindi naman inasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niyan yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
3: Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inasa ang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:43, inasa ang lulubog alas 6:14 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subukan at epektibo. Paalala, mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinagawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinagawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwan bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos anim na taong pagtatrabaho kasama ang aktres. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co, ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahiliga upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktresa. Kinumpirma ni Cahiliga ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balita Sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Dersal University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na isang oras, 18:57. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience, kaya tikinatuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesian gold, habang silver ang Thailand.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
3: Maraming salamat katropang Buddy at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong po tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Azul Sister Pain.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang.
0: Santon Gold Live Testimony.
14: Pakiramdam nyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold. I-compare nyo po nung nakainom na kayo ngayon.
15: Ay, marami po ang dahil nakikita ko sila

0: Salamat po.
1: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sanzone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating mga partner station, mga XFM stations nationwide. Ganon din ang mga Solid FM at iba pang partner po natin na mga himpilan po ng radyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Sabay din po tayong napapanood sa ating Facebook Live, sa Yes to Health page at iba pang mga pages ng Yes to Health. Positive. At kung kayo po ay nakatutok sa atin na ngayon sa ating programa, sa ating live streaming particularly, eh nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo. May parigalo tayo, ha? At ito pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway ay magbibigay po ng regalo. Ang maganda dyan kasi ito yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs na masarap na healthy coffee. Yan, ang gagawin niya lang ho i-share ang ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at magbigay po kayo ng inyong mga experiences, mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, i-comment po ninyo para mapansin ho kayo ng ating mga producer na malay nyo kayo mapili mamaya. Bago matapos ang program, i-announce po natin yung mga pangalan ng maswerteng mariregaluhan. Sa programa ng ito, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Kaya pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong official hotline number. Kung hindi naman maselan yung inyong tanong, ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location. Ito po yung contact number natin. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto sa Yes to Health, nako, pwede nyo na ho itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya ho ng Mercury Drug nationwide, sa mga Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, maging sa Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy ho sa inyong mga bayan-bayan. Yan. At good news dahil mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Yan. At ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Kung wala naman ho kayo mabili, for some reason, pwedeng naubusan, pwedeng wala pang delivery, hindi ho kayo mabibigo pag sa online shopping store natin mag-order. Okay, hanapin lang po sa Shopee ang Yes to Health 2011 para ho kayo ay maka-order. Ang kagandahan dito, may cash on delivery at kahit saang lugar ho ay pwede kayong umorder ng atin pong produkto. Kaya kung kayo po ay nais umorder, hanapin po sa Shopee ang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, pwede ding makabili ang ating mga Yes to Health products, atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. And also, kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili, of course, meron po yung discounts, lalong-lalo na po sa mga senior citizen po natin, ang mga kababayan. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng senior citizens discounts. At sa Yes to Health, kapag pupunta po kayo, ay pwede na din po kayong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic practitioner. Libre po ang ating konsultasyon. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, meron din tayong special programs or mga specific programs. Depende po sa inyong mga karamdaman na kung saan pwedeng mag-fit in at matulungan po kayong mas mabilis na gumaling. Katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugot buyang therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics. Kaya puntahan na po na ninyo.
0: Ayan. Ang kagandahan dito, Doc Ron, sa Yes to Health, talagang marami silang pwedeng mapakinabangan na mga programa ho natin. Kaya kung nais po ninyong masubukan ng mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349.

0: ng vitamin C.
1: The Secret, The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating palatuntunang The Secret of Health. At syempre, pag-uusapan na naman natin ng isa sa magandang paksa, no, Doc Ron, na makapagbibigay sa atin ng idea kung ano ho yung ating dapat kainin araw-araw dahil sa taglay po nitong sustansya. Explore po natin ang isang superfood na mukhang lumot sa sapa. At pero ang sustansya nito, Doc Ron, pang futuristic at survival ration, yes, di ba? Ang pinag-uusapan po natin ay ang spirulina. So itong spirulina, gusto ko lang i-share, ha, yung mga fact na bakit ako namang nagpawaw sa akin. Ay ginagamit pala ito ng mga astronaut pag pumupunta sila sa space, ano. At ito ay isang nutrient dense na mga napagkain, particular Doc Ron, especially kung tayo ay nangangailangan ng sapat na sustansya.
3: Yes, tama ka dyan, Doc Algie. No? Noong 1980s at during 1990s, between that time, doon sa European Space Agency ng NASA, ang spirulina ay rekomendado na nila as tinatawag na pwedeng pagkain para sa long-term space missions. Ibig sabihin kasi very limited kapag pupunta ka sa space, limited yung mga pagkain na dala. So that means you need to choose yung pagkain na kumbaga jump-pack na doon yung sustansya at pangangailangan. Bakit? Kasi kaunting halaga na ito, very inexpensive siya, but at the same time, as I have mentioned, jump-pack na ang sustansya. No? Sulit na sulit ang sustansya at konsentrasyon ng mga nutrients and especially yung mga essential na mga macronutrients na meron dito.
2: Wow. At hindi lang pala ito basta space food, Doc Ron, ano? Futuristic food pa. Yes. Ibig sabihin ng futuristic, because alam mo yung mga advanced study ngayon, nakikita nila na pagdating ng future, whatever happens, sinasabi nila, no, na halimbawa magkaroon ng food scarcity, ang spirulina daw ay isang uri ng pagkain na pwedeng paramihin, na makatutulong sa, for example, yung scenario, no, kulang na yung source of protein,
3: yes,
2: di ba, may mga kalamidad, so nakita nila, kaya futuristic ang level ng spirulina, bukod sa space ito, malaking pakinabang, punong-puno pa ng sustansya.
3: Yes, definitely. At kung titingnan natin itong spirulina, ay nung unang panahon pa, nung 16th century pa, ito ay hinaharvest na ng mga Aztecs bilang isang pagkain sa Lake Texcoco. At ito ay nagbibigay ng endurance, no? Ito ang kumbaga parang multivitamins,
2: yes,
3: na binibigay nila sa kanilang mga mga messenger, mga athlete nila, and also especially doon sa kanilang mga warriors noong unang panahon.
2: So, ibig sabihin noong panahon, hindi, walang cellphone, di ba?
3: Walang cellphone.
2: Walang telegrama. So yung messenger nila
3: tatakbo.
2: Pag mga emergency, kailangan makarating ka doon ng mga ganito lang. Ilang minuto lang. So, yun pala. Nagiging parang vitamins na endurance sa mga messengers nila. So, mula doon sa Aztec, alam naman natin yung mga Aztec, yan yung nakatera doon sa South America, tama ba ako, na itong mga Aztec ay kilala bilang isa sa mga ethnic group during that time, mga panahon, na mayroong matitikas na mga warrior. Malalakas talaga sila. At balita ko, at the age of 70 or 80, itong mga Aztecs na to, kaya pa nilang mag-farm, kaya pa nilang makabuntis.
3: Yeah, very fit sila.
2: So mula sa mga Aztec marathon runners hanggang sa mga modernong astronaut, ay napatunayan po yung benepisyo ng spirulina. Tingnan naman natin kung gaano ito ka nutritionally dense, Doc Ron. Ayon sa pag-aaral, gram per gram, ito na yata ang isa sa pinaka-nutrient rich na pagkain sa buong mundo. Di ba, Doc Ron, based on study?
3: Yes, gram for gram. At kinumpare nila ito sa ibang pagkain. Kung titingnan natin, beta-carotene, isa sa essential, makikita natin sa carrots. Mas maraming beta-carotene ang spirulina kesa sa carrots. At mas maraming iron kesa doon sa spinach. Kasi ito yung mga pagkain, kumbaga, pinaka-top doon sa beta-carotene.
2: Parang ano sila, pinakang gold standard.
3: Gold standard.
2: O, pagdating sa, for example, hanap ka ng beta-carotene, carrots.
3: Carrots.
2: May isip mo, ano?
3: Mm-hmm. Pagka sa iron naman, spinach. Spinach. Pero mas mataas pa sa carrots, beta-carotene sa carrots, at mas mataas ang iron kaysa sa spinach.
2: Wow.
3: At with regards doon sa macronutrients na kailangan talaga ng katawan, and this is the building blocks ng ating katawan, ay nasa 60 to 70% pure protein ito by weight.
2: Mm.
3: Mas mataas pa kumpara doon sa breast ng manok o di kaya doon sa baka.
2: Oh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung ang timbang ng spirulina ay sabihin na natin 100 grams.
3: Yes.
2: So, 70 or 60% of that dry weight ay protina.
3: Protina.
2: Wow. Mm-hmm. Ganun katindi. Ano? Ay, protein pa naman. Isa sa pinakapangunahing macronutrients
3: yes.
2: na kailangan natin for mm-hmm. killing. Ano? So, sige nga, i-breakdown muna natin para sa ating mga ka-wellness, Doc Ron. Ano nga ba talaga ang spirulina? Kung makikita ko to sa nature, anong itsura nito?
3: Kung titing, with regards sa ano, kasi hindi ito natural na meron dito sa atin. Ano?
2: Oh.
3: At ang spirulina, ay kung titingnan natin, it is a cyanobacteria. Ibig sabihin, ito ay napuporma mula doon sa mga bacteria na nag-fix ng tinatawag natin na nitrogen. Ang tawag nito, ang madalas na tawag nito is blue-green algae. Mm. Kasi doon sa kulay niya na parang blue-green.
2: Kapangalan ko pa pala yan.
3: Algae. Oh, halos pareho, blue-green, algae. Oh. Sa totoo lang, isa itong uri ng single-celled photosynthetic bacteria. At sa hilalim ng microscope, kung titingnan doon sa microscope, para itong corkscrew. O di ba yung pangbukas ng cork na spiral na tutusukin mo yung cork, tapos iikutin mo, tapos hihilahin mo. Tapos kang makikita mo, parang umiikot siya. At spiral yung formation niya. Kaya ito tinawag ng mga siyentipiko na spirulina.
2: Wow. Kaya pala, may mga ano yan, ano, may sa kanyang molecular structure.
3: Mm-hmm.
2: Ngayon, ano naman ang pinagkaiba dito sa ibang mga algae? Okay. Gaya ng chlorella, kasi sikat din yung, ang chlorella, makikita mo lagi sa mga pagkain ng bata, di ba? O sa mga ordinaryong leafy vegetables na prawn?
3: Well, kung titingnan natin, kumpara natin, ano yung highlight na meron sa spirulina? Ang spirulina kasi, dalawang bagay yung ano natin highlight na dito na wala doon sa iba. Number one is yung environment at saka yung environment structure nito. Una, ito ay nabubuhay sa mga lawa na kung saan highly alkaline at maalat. So, ibig sabihin, pagka highly alkaline at maalat, very minimal yung tinatawag natin na yung contamination from bacteria, contamination from pollution also. At kung saan namamatay yung karamihan ng mga microorganism. At dahil dito, titingnan natin ang spirulina ang siyang isa sa pinakamalinis na source ng pagkain o di kaya na superfood na meron tayo ngayon.
2: Yan. Kaya ibig sabihin, dito basta mabubuhay lang kung saan ang tubig. Ano? Namimili din siya.
3: Namimili.
2: paano naman pagdating doon sa kanyang structure, Doc Ron? Anong advantage ng spirulina?
3: With regards sa structure, ang tawag nga ng mga siyentista dito, this is a game changer.
2: Wow.
3: Kumbaga, pag sinabi mong game changer, it's not just fancy eye, kumbaga flowery words, but
2: yes,
3: it is based on what they saw. Kasi ang spirulina, gawa ito sa complex sugar na kung sa tawagin nila ay mucopolymer. Ang mucopolymer is napakabilis na i-digest at i-breakdown ng ating katawan na walang kahirap-hirap. It means that lesser effort for the body to metabolize it, the more time for the body to use it, to utilize on other work sa ating katawan. At halos instant ang bioavailability nito at naa-absorb ng katawan ang mga nutrients agad-agad nang hindi nagsasayang ng metabolic energy.
2: Yan. Ibig sabihin talagang, for example, may problema ako sa may problema ako sa panunaw. Misa kasi may mga gano'n, yung may edad na, kahit na yung pagkain, simple lang naman.
3: Simple. Ang tagal tunawin. Ang
2: hindi
3: hirap.
2: Nila ma-absorb.
3: Mm-hmm.
2: Oh, so, spirulina is unique because madali siyang i-absorb because of its component, yung kanyang practical structure.
3: Structure, yes.
2: Kaya wow na wow tayo dyan. No? So parang sponge pala yan na hihigupin ang katawan natin yung mga nutrients mula sa spirulina. No? Mm-hmm. Ngayon, pag tinitingnan mo yung kulay ng spirulina, napakatindi ng pagka blue-green niya.
3: Mm-hmm.
2: So anong dahilan bakit ganun yung matingkad na kulay blue-green sa spirulina, Doc Ron?
3: Kung titingnan natin no, with regards ka kapag ka matingkad, ngayon sa mga research ngayon, the more na matingkad yung kulay ng isang pagkain o na isang ano, isang herb o na isang prutas, the more na mas beneficial at mataas yung antioxidant nito. Doon naman sa blue-green, ang tawag doon is phycocyanin.
2: So yun yung pigment na dahilan bakit blue-green siya.
3: Blue-green siya. Oh. At ito ang tinatawag na crown jewel. Crown jewel ng ano, ng tinatawag natin ng spirulina.
2: Oh.
3: Ang phycocyanin, mga ka-wellness, ay isang matinding antioxidant na nag-aalis ng free radicals. Tatanda natin ha. Nag-aalis, kayang alisin ang free radicals at nagpoprotekta sa mga cells natin mula sa oxidative stress. At alam naman natin na ang mga karamdaman ngayon, ang mga lalong-lalo na, ang mga degenerative diseases, isa sa pinagmumulan niyan is yung mga free radicals at saka mga oxidative stress. Kaya itong phycocyanin, ang benefits nito is antioxidant activity, anti-inflammatory activity, immunomodulating effects at cellular protective effects na meron ang ang spirulina. Bakit importante ang antioxidant activity? As I have mentioned, ito ay nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. Sapagkat ang oxidative stress kapag hindi na-reduce at chronic sa ating katawan, ito ay nakaka-apekto sa mga proteins ng ating katawan, sa ating mga fats, sa ating DNA. Kaya yung isa din sa dahilan yung tinatawag natin yung pagkasira ng low density lipoprotein ng dahil sa oxidative stress. Pag nag-oxidize ang LDL, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso ang marami sa atin sa buong mundo.
2: Kaya yung sinasabi nilang hindi naman talaga masama yung LDL unless it's oxidized. Oo. Kaya hindi lang basta blue-green, Doc Ron. Ito interesting dito. May hidden rainbow pa sa loob ng spirulina.
3: Yes.
2: Ano ba yung hidden rainbow na yan?
3: Kung titingnan natin pagka hidden rainbow, that means in different colors, different functions sa ating katawan. So, ang sabi dito is naglalaman ito ng mataas na dose ng number one is chlorophyll. Pagka green, chlorophyll yan. Pagka sinabing hidden rainbow, of course, may orange doon. Yun yung beta-carotene and also zeaxanthin. Ang beta-carotene at zeaxanthin, ito ang mga carotenoids na nagpo-protecta especially sa ating eye health and also sa ating skin health. GLA or gamma-linolic acid na kung saan isang essential fats na kung saan nakikita lang natin ito doon na galing sa mga nanay. At ito isa sa nagpapaboost ng immune system.
2: Gatas ng ina ba yan?
3: Gatas ng ina.
2: Oh, oh.
3: So that is the reason, di ba, sinasabi pa lagi kapag mayroong gatas na advertise is breast milk is best for babies up to 2 years and beyond. Kasi yun ay essential para sa overall health, immunity, and also brain development ng bata, yung GLA.
2: So ibig sabihin talaga napaka-siksik. Kaya pala tinatawag nilang nutrient dense, ano. So ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, ano, narito po uli yung mechanics na ating healthy katropa giveaway. O share lang po yung ating Facebook live stream, mga ka-wellness, yung ating The Secret of Health. Lagyan nyo lang ng hashtag The Secret of Health pag share nyo para matrace namin yan. At i-comment ang inyong magagandang karanasan sa mga produkto po ng Yes to Health. At huwag din kalimutang i-share at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments at mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Hanggang ngayong buwan lang ito. Kaya kayo ho samantalahin nyo na ho
3: ito. Samantalahin nyo na.
2: Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang The Secret of Health.
1: The Secret, The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagalakas.
0: Sunny, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Sunfone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sunfone Plus Gold.
4: Mabibili sa Beta Black at Putiga sa inyong lugar.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan kung saan pinag-uusapan po natin ang tungkol pa rin sa spirulina.
3: Mm-hmm.
2: Dito na tayo sa mismong science, Doc Ron. Ano? Marami yes. tayong naririnig na mga hype tungkol mm-hmm. sa mga superfood.
3: Superfoods.
2: Ano? Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga human clinical trials? Hindi na ito basta-basta, human mm-hmm. clinical trials with regards sa benepisyo ng spirulina.
3: According sa mga ano no, mga scientifico at mga ano mga trial studies mm-hmm. na nakita, sobrang promising mm-hmm. yung data ng spirulina with regards sa ating health. Number one dyan, cardiovascular at saka lipid support. Isa, uh-huh. kung titingnan natin itong problema sa puso, number one killer ito sa buong yan. Mundo. Oh. Kaya with regard sa pagpapatibay ng ating buto and also lipid support, maraming pag-aaral na papakita na ang pag-intake ng spirulina araw-araw ay tumutulong sa pagpababa ng oxidized LDL yes. sa ating katawan. At kapag bumababa ang oxidized LDL, kasama na din doon, bababa ang ating triglyceride level and at the same time, tumataas din ang HDL level sa ating Uh-oh. Katawan which is termed as good cholesterol sa ating katawan. Mm-hmm. At tinutulungan ng spirulina kasi nga ang spirulina is galing doon sa mm-hmm. bacteria na kung saan mm-hmm. is nagfi-fix ng nitrogen. Tinutulungan din niya yung ating ano yung wall ng ating ugat na mag-produce ng nitric oxide para mm-hmm. bumuka yung ugat, mas maganda yung blood flow. Ibig sabihin ito nakakatulong para maging normal yung ating blood pressure.
2: Oh, kaya ibig sabihin ko ikaw ay mayroong hypertension, uh-huh. magandang idea ang pag-consume ng spirulina.
3: Yes.
2: Oh, uh-huh. At based din sa akin nabasang isang health article Doc Ron, uh-huh. pwede pala siyang magsilbing natural antihistamine.
3: Uh-huh.
2: Ano katotoo 'yun?
3: Well, ang ano kasi ang spirulina especially doon sa mga may problema sa allergy or may allergic rhinitis, uh-huh. according sa isang study sa mga randomized double blind clinical trials, ang mga pasyenteng may allergic rhinitis, yung mga may bara sa ilong, madalas bumahin, kati palagi ang ilong, na umiinom ng spirulina araw-araw, ay nakita nila ang malaking pagbabago kumpara doon sa mga iniinom na placebo effects. Ibig sabihin, mas nakakatulong siya. At pinipigilan nito ang pag-release ng histamines na nagtitrigger ng allergy sa katawan. Kaya isa din sa mga pasyente, kapag meron tayong pasyente sa clinic, no, may pasyente ako minsan is palaging barado ang ilong. High dose ang binibigay ng spirulina at nakakatulong. And also doon sa may mga problema sa balat, sa eczema.
2: Mm-hmm.
3: O nakakatulong yan kasi nakakatulong sa tinatawag natin na allergic reaction ng ating katawan. And also, immune regulation and anti-cancer. Ito talaga isa sa...
2: Anti-cancer potential. Yan ang interesting.
3: Ito yun. Kasi yan ang... Pagka sinabi kasing cancer, nako po, ay life and death na agad ang iniisip ng marami. And isa ang spirulina kung saan ay merong tinatawag natin anti-cancer effect. As we have mentioned, yung tinatawag na phycocyanin pigment na meron sa spirulina ay nagbuboost ng spirulina ang natural killer cells natin at saka ang ating mga T cells.
2: Which is primary... Mm-hmm. immune cells mm-hmm. na nakatutulong if you have cancer or prevention of cancer.
3: Yes, kasi yun ang yun yung natural killer cells natin, papatay niya even yung cancer cells kapag malakas yung immune system natin na hindi na da-damage yung ibang cells nakapalibot doon. And that is the reason why merong mga study na nagsasabi when you have a healthy liver,
2: mm-hmm.
3: that means a healthy liver is a healthy immune system.
2: Mm-hmm.
3: Pagka healthy liver, walang cancer cells na makakatira or maglaki sa ating katawan. At nakakatulong din ito mapigilan ang tinatawag na oral cancer cells or oral leukoplakia na kung saan isa din sa mga problema na kinakaharap ng marami ngayon.
2: Oo. Wow. So sa madaling salita, nagsisilbi siyang shield.
3: Mm-hmm.
2: O parang kalasag sa mga cells natin o
3: iron
2: walis.
3: Dome. Parang iron dome.
2: Parang iron dome,
3: iron dome.
2: O kaya ay walis naman sa ating mga ugat at panangga laban sa mga seasonal allergy. Oo, yun yung ating ano. So, grabe, ang galing ano. So, para sa mga listeners po natin na gustong sumubok ng spirulina, isa yan sa sangkap ng Santon Plus Gold. Ano, na pinili talaga natin. Maging ng Santon Gold Coffee Mix, may spirulina yon. Kaya madalas na positive ang mga comment ng ating po mga consumer ng ating products dahil ang laman nito punong-puno po ng nutritional components na mahalaga sa ating survival at sa ating pong kalusugan.
3: Kaya nga tinatawag ito, Algie, na foundational foundational cellular health optimizer. And yes, it is a very wise thing na ginawa ng ating CEO na inilagay yan sa Santon Plus Gold. At makikita natin na yung mga response naman ng mga gumagamit nito is napakadaming positive response.
2: Totoo ka dyan.
3: Kasi, kumbaga, very wise ang formulation na inilagay ng ano ng ating CEO at kung saan is makakabenepisyo lalong-lalo na panatiling malusog ang ating katawan araw-araw.
2: Oh, just imagine, nagkakape ka lang. Imagine mo, may spirulina doon sa content ng coffee mo.
3: Coffee.
2: Nagtitake ka ng supplement for metabolic function and general nutrition, may spirulina pa rin.
3: Meron pa din.
2: Yeah. So maraming salamat, Dr. Ron, sa napaka-informative nating talakayan. At mamaya po, sa pagbabalik ng ating pong programa, ay atin namang sasagutin ang inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mga ka-wellness, o kaya naman iba pang katanungan regarding our product or regarding your health concern, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. At ganun din, tatalakay natin mamaya yung iba-iba pang mga potential health benefit ng ibang produkto naman ng Yes to Health. Dahil mahalaga na yung well-informed tayo, meron tayong alam na posibleng makatutulong. Kasi alam mo, yung nutritional gap, ang isa sa may pinakamalaking contribution sa development ng, they call this chronic diseases.
3: Chronic disease, yeah.
2: Na commonly naman ay dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, alam nyo naman, yung infection, sobrang mabilis na kamamatay. Pero kung titingnan mo, yung namamatay sa mga non-infection,
3: marami din.
2: They call this lifestyle-related diseases, which are, the cause are modifiable. Mas maraming namamatay.
3: Mas marami.
2: Oo, kaya yun ho, at babalikan po natin yan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
3: The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: PNC.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Soundphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sahak ng Soundphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Gold Coffee Mix.
2: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabilis ang labot ka.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At sa mga nais po magtanong sa ating pong programa, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located mga ka-wellness.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: And syempre, ang Santone Plus Gold ay isang herbal supplement mga ka-wellness na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay natural kaya walang side effect, kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating pong produkto ay magsadya na po kayo sa pinakamalapit po na drug stores, lalong-lalo na po sa mga Mercury Drugs, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, maging sa Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Na meron po tayo niyan sa iba't ibang panigho ng ating bansa. Kaya hanapin po ninyo yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness, kasi available dyan ang ating po mga produkto. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga live Facebook viewer. Ayan, so tingnan ko lang dito sino bang nanonood sa atin. Uy, batiin natin si Princess. Ayan, si Ma'am Mari Bicbiato, si El John. Ayan, Yes to Health Wellness Center Santiago. Ha? Kung mga taga niyan po kayo sa North Luzon, o meron tayo dyan sa Santiago City, Isabela, no? Na pinangungunahan ng ating consultant, si Doc Ned Castro.
1: Birthday niya ni Doc Ned kahapon.
0: Kahapon, happy birthday. Ayan, okay. So, si Noel Grego, nanonood din. Salamat, sabi niya, salamat po, The Secret of Health. Dumating na po ang aking Santone Gold Coffee Mix.
1: Well, congratulations, sir. Nanalo kayo sa atin pong, kasi hanggang this month lang ng August.
0: Hanggang this month lang yan. Kaya simple lang naman yung mechanics natin. I-share yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong mga experiences. Yung naranasan nyo sa paggamit ng ating produkto at malay nyo, kayo ho mapili na ating mga producers na mariregaluhan.
1: Baka naman mapakiusapan natin yung mga producer na extend.
0: Mali natin. At si Kristen Jacob Gain na nunood din sa ating palatuntunan. Ganon din si Sir Rico Bagisi. Sabi niya, good afternoon po, Dana Shearing. Ayan, si Christine, si Luz Daco de Vera. Oy, si Madam Olivine Uy. Ayan, ating isa sa bossing natin na nunood din. No? At si Elevol EF. Balibalik pa dyan pangalan.
1: Elevol EF.
0: Ayan, sabi ni Rico Bagisi, The Secret of Health, subok ko na ang Santone Plus Coffee at Santone Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan. Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: Well, the best decision and best investment po ninyo yan, Sir Rico Bagisi. Ito din kay Luz Daco de Veradoc, The Secret of Health, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Taon na po akong gumagamit lahat ng mga produkto ng Yes to Health Clinic. Wow, daming budget ni ma'am. Diyan po ako gumaling ng fatty liver, blood sugar, high blood at pananakit ng sikmura at iba pa. Basta sundin mo lang ang payo ni Doc na kung ano ang dapat kainin, at gustong gusto ko po ang Santone Gold Coffee.
0: Ako din, gustong gusto ko yan.
1: lahat po kami dito, gustong gusto yan, Santone Gold Coffee.
0: Masarap kayang marinig sa mga kaibigan mo, mga dati mong classmate na, oy, parang walang nagbago sa iyo. Pangit ka pa rin.
1: Di baling pangit, pero mas bumata yung balat.
0: Joke lang. Wala daw nagbago, ibig sabihin, pogi pa rin.
1: Pogi pa din.
0: Ayan, sabi dito ni Ma'am, Kuya Pinagsangan. Yan. Shout out Ophelia Tolentino, watching and listening to your ongoing episode of The Secret of Health with Doc A and Doc R.
1: Meron na tayo.
0: Meron pa alias, ha? Doc R.
1: May alias na tayo.
0: Yan. Si Sir Solomon Orbon, Amalia Ayupan Cerezo, ganun din po si Sir Angelo Fernandez.
1: Fernandez, yes.
0: Oh, ayan. Watching from Tacloban City daw siya.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Yung mga ka-wellness natin, ha? Salamat sa inyong panunood. Pakishare lang ho ang ating pong live streaming sa inyong mga kakilala na gusto nyo pong gumamit ng mga produkto ng Yestrel at mabenepisyuhan. Especially yung pinag-uusapan natin kanina, Doc Ron, ay spirulina.
1: Yes, spirulina. Powerhouse yan. Powerhouse.
0: Nandito yan sa Santon Plus Gold at sa Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, habang iniinom mo yon, may spirulina na na-extract, mayroon pang ibang mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: O coming from different kind of plants na nandun sa ating mga produkto.
1: Lalo-lalo na dun sa mga may problema na mataas ang blood sugar level and trying, nagtitake kayo ng maintenance medicine ninyo. Mm-hmm. And kalimitan pa naman na problema nitong may mataas na blood sugar level is yung muscle wasting.
0: Aha.
1: Kasi yung naubos na yung nagketosis na yung katawan, ubos na yung fats. Ang tinutunaw naman ng katawan in order to compensate sa mataas na inflammation is yung protina ng muscle. Taking Santon Plus Gold, which is napakataas sa spirulina at merong spirulina and complete essential na amino acids na meron, would greatly help if you take one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung matagal na talaga kayong nagtitake ng as complement doon sa ninyo sa maintenance medicine, make it double dose within 3 months. Subukan po rin nyo within 3 months double dose po ng Santon Plus Gold at lalong-lalo na pagsabay yung premium D3 natin. Para matulungan po kayo, subukan nyo lang po. At marami na pong mga kababayan natin na sinubukan po yan ay natulungan pong maibalik sa normal ang kanilang mga blood sugar levels.
0: Yan. Yun ang maganda kasi pag nutritional kasi, hindi siya problema kahit doblehin mo.
1: Yes.
0: Lalo na kung doon sa mga bagong tagapakinig natin, tapos na siya challenge sila doon sa mga naririnig na mga testimonial sa mga gumamit. So, ang pinaka-the best is kung first time kayo tapos meron pa kayong sakit, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day, okay, ng Santon Plus Gold. If may recommendation sa inyo, uminom din kayo ng vitamin C, okay, and ng premium D3. Pinaka-the best talaga 90 days.
1: Yeah, 90 days.
0: Within 90 days, imposibleng walang improvement.
1: Improvement, yeah.
0: Kasi ang katawan natin, almost any part of the body can regenerate.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kahit pa sasabihin nila na yung mabagal yung ibang bahagi ng katawan mag-regenerate, but it regenerates.
1: Regenerates.
0: No? Kahit dahan-dahan. So within 3 months, based on study, especially yung dugo natin, kung we have blood na hindi healthy, within 3 months period, almost magkakaroon ka ng bagong dugo.
1: Yeah.
0: Nag-regenerate at nagpapalit yung sistema natin ng dugo ng mga bagong cellula. Kaya kinakailangan talaga na seryosohin natin yung nutritional approach or prevention. With regards sa diabetes na may kakilala ko na ang ganda-ganda na katawan dati. Pero nung mapansin ko siya, ang payat.
1: Biglang bagsak.
0: Tumanda ng almost parang sa tingin ko mga 5 to 10 years
1: ang tinanda. 5 to 10 years ang tinanda.
0: Sabi niya ako kasi na-diagnose ng diabetes. Wow. So ibig sabihin, ang diabetes is mabilis siyang mag-accelerate ng biological aging.
1: Aging, yes.
0: Oh, yan ang problema. So, taking something, antioxidant can really help you na ma-prevent yung acceleration ng premature aging sa ating katawan.
1: Kasi grabing inflammation na yan, doble, mula dun sa blood sugar, tapos yung yung insulin pa, hyperinsulinemia, grabe ding nagpapatas na inflammation. Kaya biglang pagtanda mo talaga kapag ka merong problemang mataas na blood sugar level.
0: Sabi ni Ma'am Ophelia Tolentino, The Secret of Health, a Santon Gold Coffee Mix. User, my experience is after drink in the morning, no more hunger feelings and strong to work home chores. I can eat at 10 a.m. still feeling well.
1: Well,
0: kung 10 a.m. kang kumakain, ma'am, kaya mo mag 2 meals a day.
1: Yeah.
0: Alam nyo ba sa isang pag-aaral na ang 2 meals a day is better than 3?
1: 3 meals.
0: Kasi akala ng iba, pagkain kayang kain, eh, mas advantage.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Hindi po. The more na mahaba daw yung pagitan, uh-huh, yung frequency of meal natin is mas limited.
1: Uh-huh.
0: Mas mahaba yung pagitan ng bawat pagkain, mas healthy sa katawan natin.
1: Ngayon, hindi lang 3 meals, naging 9 meals a day.
0: Oo, kasi meron. Bilangin natin. Pagising sa umaga, kakain ng breakfast.
1: Uh-huh.
0: Pag 9 a.m.,
1: may merienda.
0: Tanghalian, sa 3 p.m., merienda ulit.
1: Merienda na naman.
0: Dinner. Tapos after dinner, kakain.
1: Uh-huh.
0: Before matulog.
1: Uh-huh.
0: Nagutom kasi nagpuyat eh. Tapos nagising.
1: Nag-midnight snack pa.
0: Kumain ulit. Ganun na nangyayari sa atin. Kaya hindi natin alam na yung vital energy ng katawan that is meant to be used for repair,
1: mm-hmm,
0: ay napupunta sa
1: pagiling.
0: Giling. For digestion ng ating mga kinakain, especially rich in sugar, rich, mm-hmm, in fat, na hindi healthy sa ating katawan.
1: Overwork na overworking bituka, Dok Algie, no?
0: Yeah.
1: Papansin, pagkagising sa umaga, haba ang tulog, pero pagkagising sa umaga, pagod pa din. E paano? Hindi man natulog yung tiyan, hindi din natulog yung utak, giling ng pagkain. Kaya mga ka-wellness, kailangan po na maintindihan natin. And that this is the reason why merong surge ng napakaraming sakit ngayon, Dok Algie, na dahil dito sa problema ng sobrang kain ng kain. Mayamay at kain ng kain. Pagka may makutkot, kain na naman.
0: Yung maraming pambili eh. Anyway, kunin ko lang yung mga texture natin. Sabi dito, the secret of health, subok ko na ang Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Tininom ko to bago kumain. Nakatulong sa pananakit ng aking tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Parang si Sir Rico Bagis ito.
1: No? Doble. Identical Sir Rico.
0: Dito sa isa pang texter, magandang araw po. Ano pong ibig sabihin ng hemorrhagic stroke at ano po ang pwedeng inumin na herbal medicine? City Aisha Abdullah po ng Batara sa Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Thank you po. Doc, God bless. Hemorrhagic stroke meaning yung nagkaroon ng pagputok,
1: mm-hmm,
0: dun sa blood vessel sa atin pong utak,
1: mm-hmm,
0: dahilan sa isang pagbabara. Mm-hmm. Pwede ni kapag meron kasi yung stroke na tatlong klase kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Mild stroke,
1: mm-hmm,
0: which is yung temporary embolism, parang papansin mo lang parang humina ka bigla.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba parang bumagal.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, eventually, naka-recover din sila.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi nila alam na mild stroke
1: mild
0: sila.
1: Mild stroke na yan.
0: Mm-hmm. Yung isa naman, nagbara.
1: Mm-hmm.
0: So, nung magbara, sa part ng right brain mo, na paralyze yung kaliwa. Yung isa naman, pagbara, sa tindi ng pressure, pumutok
1: yung ugat.
0: Yun yung hemorrhagic stroke. Mm-hmm. Medyo mas, ng konti. Medyo malala ng konti kumpara, mm-hmm, mo dun sa pagbabara lang ng ugat. Ano.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ina-advise namin, for example, na hemorrhagic stroke kayo, same thing with regular stroke,
1: mm-hmm,
0: na kinakailangan maging maganda yung blood supply,
1: blood flow.
0: Yung blood flow natin, mm-hmm, dapat matanggal yung nagpapabagal sa daloy ng dugo. Kasi, mm-hmm, alam mo, kaya naman na i-stroke ang tao kasi may mga traveling embolus, mm-hmm, mayroong mga plaque formation,
1: mm-hmm,
0: sa daloy ng ating dugo na pwedeng magpabagal sa daloy or completely mag-block,
1: mm-hmm,
0: dun sa blood vessel dun sa ating pong utak.
1: Mm-hmm.
0: So, same thing na nangyayari sa mga nagkakaroon ng coronary artery disease.
1: Mm-hmm.
0: Nangyayari nga lang, yun ay heart attack. Yun naman isa, brain attack naman.
1: Oh, brain attack sa utak.
0: Ganun po yun. So, ano po kayo? Shift na kayo sa plant-based. Mm-hmm. Ibig sabihin, more plant.
1: Mm-hmm.
0: Kung kayo ay kakain ng animal-based product, more on lean meat kayo,
1: mm-hmm,
0: o kaya isda, which is very rich in omega-3 fatty acid, mm-hmm, iwasan talaga yung animal fats,
1: mm-hmm,
0: kasi yun ang punot dulo ng mga paglapot ng dugo.
1: Mm-hmm. And also kailangan yan ay isang bagay na makita natin. So hemorrhagic stroke, pumutok yung ugat, that means mahina yung wall ng mga ugat sa utak. So ang pinaka the best na approach natin is to prevent another episode of stroke. Kasi kapag ka magkaroon pa ng another episode na yan, una makaligtas ka, pangalawa medyo malabo, mahirap, lalo na pag pangatlong pangatlong episode ng stroke. Ang pag-take ng Santon Vitamin C is napakaganda para magpatibay ng mga ugat sa ating katawan.
0: For the reason na nagbibigay siya ng parang precursor siya sa collagen.
1: Collagen production sa ating katawan. And of course, yung ano, yung hypertension, kasi pagka na-stroke, siguradong may hypertension yan. So, basically, taking Ultimate Trio, pagka ganyan na ano, pagka ganyang problema, is taking dalawang kapsula ng Santon Vitamin C, isang kapsul ng Santon Plus Gold 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, dalawang premium D3 sa umaga at dalawang premium D3 sa gabi. Straight po ninyo sa loob ng 3 buwan and hopefully na makatulong po na hindi magkaroon ng ano ng next episode ng stroke.
0: Kasi mahirap na pag hindi kasi guarantee na na-stroke ka ngayon, hindi ka na ulit na stroke.
1: Yes.
0: Eh paano kung hindi nagbago yung blood viscosity mo? Tapos sa isang parte naman ng utak bumara. So kaya nga po, kumbaga, pag na-stroke na kayo, warning na yan na baguhin na natin. Kasi modifiable naman ang ano eh. Kayang baguhin yung causes ng ng
1: halos
0: stroke.
1: Lahat naman ng sakit to, modifiable. At depende na yan sa atin. Kaya nga, merong ano, ibang mga doktor na nagsasabi, it's up for you to recover what your health. So, depende yan sa atin kung at tayo lang mismo ang kayang makarecover sa ating dating health na meron tayo. At kasi tayo ang contributor, tayo din ay may kapangyarihan kayang gawin at ipabalik yung dating kalusugan na meron tayo.
0: Ayan. So, dito naman, sabi, tanong ko lang po, pag-ihi ko po, nahahati sa 2 o 3 sa diabetic o kidney o sa edad ko po. 65 years old na po ako. Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
1: Ano
0: yung stream? Yung pag-ihi niya, di ba dati pag mga bata pa, malakas pa yung buhos. Buo lang yun. Pero pag yung senaryo na pag imihi ka, hati yung ano mo, hati yung ihi mo. Tapos sumisirit na hati. Isa kanya.
1: Tatlo.
0: tatlo yung hati.
1: Yung ano?
0: Actually, kung lalaki po tayo, it's sa prostate po ang dahilan. Kasi sa prostate, yung urethra natin, naiipit ng lumalaking prostata. So yung pressure doon sa daluyan ng ihi natin, nandun. So ano ang yung host kapag inipit mo, what will happen doon sa flow?
1: Nagkakaroon ng division ng ano?
0: Hindi lang, malakas.
1: Malakas.
0: Na sumisirit siya, pero hindi siya buo. Yun nangyayari. So ganun din po sa ano, sa prostate enlargement, kaya dapat pa-check up po yung kung ano ang kondisyon ng prostata nyo. Kasi yun ang isa sa pinakamalapit na kondisyon doon sa mga umiihi. Yung iba, nagiging dalawang stream. Yung iba naman, mahina.
1: Kasi sobrang barado na.
0: Yung iba naman ay urine retention doon sa pantog, hindi na ilalabas lahat. So yan ang mga classic na signs and symptoms ng ano.
1: At saka 65 years old na si Sam. 65 years old. So talagang yan ang mga edad na kung saan sisimula na yung paglaki ng prostate gland.
0: Kaya nire-recommend natin, aside from taking Santon Plus Gold, meron ding supplement ang Yes to Health, yung Turbo Dietary Supplement. So it's a supplement for men. Talagang ginawa para sa hormone ng lalaki, para sa energy and vitality and circulation. Yun po yun. Okay, so dito ask ko lang anong benefit na makuha sa kamyas. Parang natanong na to dati pero sagutin din natin for the sake na ating texter. Ano daw ang benepisyo ng kamyas? So tinignan ko yung ano eh, yung mga nakita nilang nutritional value ng kamyas. And ang kamyas ay napakagandang booster ng immune system. Kasi ang kanyang content na vitamin C mataas. Mataas din. At kung meron kayong ubo o sipon, ang kamyas ay isa sa recommended na prutas na pwede nyong kainin, hilaw, o gawin yung tsaa. Paano gawin tsaa? Simple lang, i-chop mo yung kamyas, ilagay mo sa kumukulong tubig, then after 10 minutes, ahunin mo siya, and lagyan mo siya ng honey. Yun ang ipantatamis mo. Maganda rin ang kamyas sa blood sugar level kasi ito ay mayroong hypoglycemic properties. Kaya kung kayo ay may diabetes, okay na okay sa inyo ang kamyas. And ganun din sa mga inflammation. Okay, namamaga yung tuhod mo, pwede mong tigdikin yung kamyas tapos ipahin mo doon sa tuhod mo or inumin mo yung kanyang katas or yung pinaglagaan. Maganda rin siya sa mga pangangati ng balat. Kaya nga, di ba, yung may mga, naalala ko yung mga tinamaan ng chicken pox. bago tuluyang matuyo, naliligo sila ng dahon ng kamyas, kamyas na nilaga. Mm-hmm.
1: Nilaga.
0: Kasi merong antiseptic property yon, and maganda rin sa balat para hindi ka magkaroon ng pangit na
1: yung mga ano, dark spots.
0: O dark spot. Mm-hmm. Yun po yun ha. Tapos, kaganda sa kamyas, organic talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman yata commercially produced ang...
1: Wala. Napakadami yan dito sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Bago ka magbasa, Dok, ano ko lang muna basahin ko, baka ano, baka makalimutan. At si Ma'am Neri Pangilinan, user po ng Santon Gold Vitamin C tsaka Coffee Mix. Pabati po sana. Thanks po. So, mas maganda sana kung naka-hashtag yes, the secrets of health si Ma'am Neri. Ano, baka ba, ano kayo, mapili kayo ng ating producer na manalo ngayong araw sa ano, sa atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan, so basa po ulit tayo. Sabi dito, which is okay, coffee plus or gold? Diabetic po, 76 years old, may collagen ba na capsule? Ayan, Dok Ron, anong bagang maganda sa dalawang yon sa isang 76 years old?
1: Depende sa preference po ninyo. Pareho po yung maganda, depende. Kasi iba-iba kasi yung preference ng lasa natin. Pagka mahilig kayo sa ano, mahilig kayo sa, kumbaga, yung matapang na kape, mas close yung lasa ng ano, ng Santon Gold.
0: Mm.
1: Pagka gusto nyo naman ng source ng soya as soya, protein, Santon plus coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: So depende po yan sa preference ninyo. Ako, ang ginagawa namin dito, kasi marami supply. isang sachet na ano, ng Santon, Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee, pinaghahalo, ay masarap. Masarap din kung gusto ninyong subukan. Pero depende po yan sa ano, depende po yan sa ano, preference po ninyo. Kung sa ano naman, sa mga yung sinasabi ni tinatanong about collagen, ano, collagen na capsule. May collagen capsule. Pero kung gusto ninyong nagkakape kayo, and at the same time nandun na yung collagen, Santon Gold Coffee Mix kayo.
0: Oh, kasi medyo expensive talaga mga collagen supplements.
1: Yes, mas expensive, expensive talaga. Kasi concentrated. Concentrated.
0: And hindi lang yun. Actually, siya talaga yung highly in demand.
1: Mm-hmm.
0: Kasi napakaganda ng reputation ng collagen. With regards to anti-aging or anti-premature aging. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Isa siya kinikilalang natuklasan para ma-restore yung balat, ma-restore yung mga kasukasuan natin. Mm-hmm. O yan po. Kaya medyo may kamahalan. Kaya nga nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix para...
1: Isang benepisyo na.
0: Oo, kumbaga, hindi mo na kailangang ano, maghanap pa ng hiwalay at extra budget pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Okay. Sabi dito sa... Okay, tingin na ha. Neri Pangilinan. Ayan. Mm-hmm. Nabasa mo na ba ito?
1: Opo.
0: And si BJ Pastor Haya,
1: Pastor Haya,
0: watching from Pasolo, Valenzuela. Ayan. Boboy Martin, watch mo to. Ayan. I-share nyo po.
1: Aha.
0: O kahit matapos yung program dito sa live natin, i-share nyo po yung ating pong programa. Ayan, Moment of Truth. Pipili po tayo ng ating mariregaluhan base sa inlang pag-follow sa atin pong mechanics.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations, Ma'am Luz Daco de Vera.
1: Mm-hmm.
0: Ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Ayan, at ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Wow.
0: Ayan,
1: congratulations,
0: congratulations po sa inyo. Ano? At sana po ay magamit nyo.
1: Mm-hmm.
0: At mapakinabangan ang gusto sa inyong kalusugan yung inyong mga regalo mula po sa Yes to Health. Ganito pong gawin nyo, i-message po itong ating page kung saan kayo nanonood, Yes to Health Inc., at ibigay ang inyong pangalan, ang inyong complete address and contact number dito po sa page na inyong pinapanood. Okay? So maraming maraming salamat at Dok Ron, magpapaalam na tayo. Overtime na. May sasabihin ka pa.
1: Yan po mga ka-wellness ha. Itake nyo po ang advantage sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee. Dahil po ang benepisyo na makukuha po ninyo sa mga spirulina contents po na ito na nakakatulong sa pag-build ng ating muscles, and of course mapapanatili po ang overall health natin araw-araw. So huwag kalimutan mag-take ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw. Of course, pagkakape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po at muli kaming samahan sa susunod na araw sa ganito ring oras sa timpilan, mga ka-wellness. Ako po si Doc Algie at sana'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit.
5: Hindi na pondo ng gobyerno, tama?
6: Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno.
5: Hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement?
6: Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor.
5: Okay, so pag-disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na.
6: May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, so, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor.
5: Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama?
6: Yes. Meron pa rin akong tungkulin, Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor.
5: Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo. Kasi po, various confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam. Your Honor, confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam doon sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi niyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa iyong affidavit dahil wala kayong alam, eh malalaman niyo na tama ang gastos?
6: Nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG.
5: So naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba?
6: Hindi ko nakita, Your Honor.
5: Okay, Anna. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account?
6: Hindi ko alam, hindi ko nakita, Your Honor.
5: Hindi nyo rin alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal, hindi nyo rin alam?
6: Wala ako sa ground, Your Honor.
5: Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmud sa kung sino-sino, tama?
6: Wala pa ako sa ground, Your Honor.
5: Okay, wrapping up, Mr. President.
7: Kindly wind up.
5: Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo 'yon, di ba?
6: Alam ko may purchases. Yes.

0: Hello, Your Magano. Sa dami-dami po ng acknowledgement to Your Honor na binigay at saka po yun sa fund utilization of Your Honor na apat po yun.
1: So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa Lakbay Aral.
0: Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor.
2: Thank you. No further questions.
3: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
0: Ano po? Sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
4: No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
0: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
4: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba?
0: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor,
4: kailan
0: sa admin
4: kayo,
0: office po.
4: Kailan po kayo kinuha ang SDO? Sa Office of the Mayor.
0: Yung mayor na po siya, yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
4: Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
0: Na-encounter ko po yun.
4: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure.
0: Nag-rely po ako sa...
4: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
0: Wala po akong narinig na
4: ganyan,
0: Your Honor.
4: Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan.
0: Totoong tao po sila...
4: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung hindi po itong mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ang totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COWAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
4: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
0: Anong mga nilalagay?
4: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
0: Meron po kaming safe, Your Honor.
4: Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
0: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
4: Anong documents po yun?
0: Yung CDR po.
4: Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa iyo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
0: Siya po ang...
4: Kaya nga po.
0: Designate ni Ma'am VP
4: yes.
0: Sara na Security
4: kaya
0: Officer, Your Honor.
4: Yeah, po, kaya nga po. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po?
0: Yes, Your Honor.
4: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential intelligence,

0: confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Kernel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
1: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
0: So sa tingin mo, walang mali po sa pag-gasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
1: Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigyan niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
0: One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
1: Basta po, binigyan po ako.
0: Di po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
1: Marami kasi ang tanong mo,
0: no, ang
1: Your
0: tanong
1: Honor.
0: Ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel La Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am?
1: Kasi,
0: na bahagi ng confidential yon.
1: Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
0: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
1: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
0: Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Ma'am, nakapaniuto na ka?
1: Gamay lang, sir.
3: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
1: Wala ko'y gana mukhaon.
3: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
1: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Kernel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
1: Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
3: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bilat. Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
1: Magugulat
3: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
2: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
3: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka.
1: Piniripay ko po yun si Colonel La La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
3: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
1: Kasi
3: so you took his
1: po,
3: word for it?
1: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
3: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
1: Ano po yun?
3: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
1: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
3: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never?
1: Wala po, Your Honor.
3: So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OBP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
1: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa... mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate, at saka sa HOR, Your Honor.
3: So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan piatos, meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
1: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi ko maalala. Din,
3: hindi mo na maalala.
1: And hindi ko maalala, Your
3: hindi
1: Honor.
3: Hindi mo na maalala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
3: Ayaw lagi pagtinunto, ma'am. Pati kami ba nagtinunto mo diri?
1: Mamagin na ako tinood, Your Honor.
3: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
4: Thank you, very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
1: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
4: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
1: Your Honor,
4: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
1: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization report, Your Honor.
4: Paano po yung fund utilization report ay peke, dinoktor? E wala kayo doon bilang accountable officer.
1: May perma po niya, Your Honor.
4: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay... La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
1: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
4: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
1: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
4: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security, hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
1: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara Yonor kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel Lachica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
4: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay Lachica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
4: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel Lachica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
4: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-encast ko ang pera, Your Honor.
4: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel Lachica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encast ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel Lachica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
4: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
1: Opo, Your Honor.
4: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
1: Hindi po yun buo 500 million, Your Honor.
4: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
1: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko.
4: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
1: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
4: So sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
1: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash
4: ang... Hindi, in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
1: Ano po?
4: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
4: So si BP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
4: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
1: Basta, yun po, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po.
4: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
1: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
4: Na i-encash?
1: Opo, Your Honor.
4: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
1: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP...
4: tinatapos ko lang naman yun.
2: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
5: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel Lachica would be the next witness na sasalang po.
2: That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
6: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachiga, Your Honor. Please.
2: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
5: I understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo?
1: Ano po yun? Ako, ako
5: opo,
1: mismo.
5: Opo, kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
1: Ang, kung ako, Your Honor,
5: opo,
1: sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, kato ang pili, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
5: So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
1: Basta, na siya'y knowledge, Your Honor, na siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali. Alam po niya, Your Honor, kung ano.
5: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
1: Partly po, Your Honor.
5: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
1: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
5: Sa OVP po? Opo.
1: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse and process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds.
5: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
1: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
5: So, hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
1: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
5: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
1: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
5: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
1: Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
5: Okay po.
1: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
5: Mm-hmm.
1: So, nagsulat siya. Then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang sarol, Your Honor, na napud sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
7: no, na-approve na rin yung FPF.
1: PAP, na-approve PAP. Na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor. Mm-hmm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Bond, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor. At saka yung mga signatories po, Your Honor. At saka...
7: And then actual disbursement.
1: Then, giprocess po, Your Honor. Lumabas ang cheque, tapos nagpa-incas. And then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
7: And then, huli, liquidation.
1: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation na nag-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
7: Okay.
1: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
7: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
1: Purpose ng...
7: Amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
1: Pwede isa-isa, Your Honor.
7: Oo, sige.
1: Ano galing sabi mo first?
7: Una po, yun sa amount. Purpose.
1: Nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na...
7: Well, so wala po, kayong kinalaman?
1: What?
7: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
1: Si VP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
7: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
1: Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
7: Ibig sabihin,
1: na
7: wala po kayong alam.
1: Wala po ako alam kung in terms
7: of... Yung timing ng disbursement, wala din po.
1: Timing ng disbursement. The moment that I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor.
7: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
1: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Carsner La Chica, Your Honor.
7: Okay. Sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide.
1: Ano? Mahirap.
7: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
1: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
7: So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo.
1: Hindi ko marelate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
7: Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles, wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi mayroon ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon, may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, ina-aprubahan nyo lang po.
1: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
7: Ang tanong ko po kasi is, wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
2: the same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
7: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo, dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
1: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
7: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
1: Wala po kaming EOM, Your Honor.
7: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
1: Hindi ko po...
7: Wala po kayo yan, dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin.
1: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
7: Yes, yung trabaho niyo po bilang SDO, binabanggit niyo po kanina, tinignan niyo yung fund utilization, tugma lang.
1: Tugma po, Your Honor, at saka galing po yun kay Colonel Latika na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor.
7: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
1: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
7: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
1: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
7: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
1: Wala na po, Your Honor.
7: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
8: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
1: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Latika, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
8: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros, apelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
1: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Latika. Tapos ang sagot ni Colonel Latika, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
8: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow! Parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
1: Hindi ko po alam na birthday po yun, mo yun, ma'am.
8: Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel Latika.
1: Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
8: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kung pangutana sa inyo, Ms. Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
1: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
8: So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
1: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
8: Ms. Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
1: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa
8: kapag,
1: akin po.
8: Opo, kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
1: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
8: So okay lang po sa inyo? Kayo po ang sasalo ng sisi ng iba?
2: Kindly wind up, Senator Jeffries.
8: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash. Hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
1: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
8: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Ms. Gina.
1: Salamat.
8: Maraming po, salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina.
1: Good afternoon po, sir, your honor.
9: Yeah. Question number one, between you and as the SDO, no? And Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
1: Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
9: Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
1: Ako,
9: so between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
1: Ako
9: public
1: po,
9: funds, ikaw. Thank
1: ako
9: you.
1: Po, Your Honor.
9: Yeah. So each of the 4 times ano, that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
1: Opo, Your Honor.
9: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
1: Are you referring po kung anong, ano pong...
9: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya ka kailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
1: Opo.
9: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
1: Opo.
9: So, pag gagaling mo sa banko, dinadaan mo muna sa vault o diretsyong binibigay mo na kay Colonel La Chica?
1: Pag na-incast na po ang check, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na...
9: Hindi. Pakisagot lang, dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel?
1: Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor.
9: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
1: Half-half po, Your Honor.
9: Paano yung half-half?
1: Yung 2023...
9: Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati...
1: Hindi po, Your Honor. Board. Ganito po, Your Honor.
9: Sige.
1: Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-incast ko na ang chika. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-incast po na ang chika. Then, agad... agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred. Na
9: tinatawag
1: ko, Your Honor, yung object of expenditure, Your
9: Honor. Huwag mo ng iba, Ms. Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the four times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault?
1: Yung
9: lahat, yung each of the four times.
1: Hindi lahat, yung first, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your
9: okay.
1: Honor.
9: Yung sumunod na quarter.
1: Then, after that, Your Honor, magsubmit siya sa akin ng fund utilization report, Your
9: after
1: Honor.
9: After withdrawal.
1: After withdrawal. Yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, three times ko na po na-release kay Colonel La Chica. Same also with the third quarter of 2023, three times ko po na
9: three tranches.
1: Three tranches.
9: So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Diba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
1: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon.
9: I'm telling you, that is supposed to be the practice.
1: Kung regular po na transaction, Your Honor.
9: No, supplies.
1: Regular po ang pag-transact, Your Honor, hindi po in relation sa confidential
9: supplies.
1: Funds.
9: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailan may sales invoice, kailan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
1: Hindi ako, ang sagot po, Your Honor, is yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
9: Well, anyway,
1: understanding ko sa GC po, Your Honor.
9: Okay, I won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
1: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
9: Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO.
1: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
9: Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, di ba?
1: Gidiscuss po namin yun, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi
9: tapos
1: po
9: na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita, makuha sagot sa iyo.
2: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
1: Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor.
10: Correct. Now, can you delegate these powers to others?
1: Gidisburse ko po ang confidential plan, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor.
10: Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others?
1: Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor.
10: So therefore, the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh. Sabi mo eh, di ba? Alright, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP?
1: Wala kaming regional po, Your Honor.
10: Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
1: Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
10: So kaya niya yun. Expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica.
1: Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
10: Ay, para... Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
2: Senator Judge Marcos is recognized.
11: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
1: Wala, ma'am.
11: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
1: Wala, ma'am.
11: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
1: Hindi ko nakita, ma'am.
11: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
1: Kasali po yun, ma'am.
11: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
1: Wala po siya, ma'am. Nagbibis lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
11: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
1: Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt ma'am, galing po yun kay security officer ma'am at binigay po niya sa akin ma'am.
11: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
1: Inabot po sa akin ma'am na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer ma'am na si Colonel La Chica ma'am.
11: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
1: Si Colonel La Chica po ang security officer ma'am at siya po ang nag-implement ma'am ng mga various confidential activities po ma'am on the ground.
11: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo wala naman suspicious, irregular or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba 'yon? Doon sa mga dokumento wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular or questionable, di ba?
1: May ano po lang yun ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date at biniverify ko po yun kay security officer po ma'am na si Colonel La Chica.
11: So, pinuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
1: Wala akong alam, ma'am.
11: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao.
12: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
11: I'm sorry also. Pinagdadasal namin siya.
12: I'm sorry.
11: Thank you sorry po. That will be all, presiding judge.
2: Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And
13: Mr.
2: when the
13: Presiding
2: witness
13: Officer,
2: is ready as well.
13: Yeah, let's give the witness some time.
2: Are you okay, Ma'am Gina? Can you continue?
12: Sandali lang, sir.
2: Uh-oh. Inuman niyo po ng tubig, ma'am.
12: I'm sorry to each one of you. I'm sorry po.
2: It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue?
12: Okay po. Okay po.
13: Okay, maraming
2: proceed,
13: salamat.
2: Senator Judge Aquino.
13: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita?
1: Yung pong na-receive ko po yon galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yon kung tama po ba, mag-queenside po ba at magtali po ba ang hinihingi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures. Magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor.
13: So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names?
1: Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors.
13: Oo.
1: Di pero ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor? Kasi po, doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor.
13: So, kaklaruhin ko po ah, nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita.
1: May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor.
13: Okay, so lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan, doon niyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to. Baka mga peking pangalan to. Naisip niyo po yun, ma'am?
1: ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po.
13: Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel Lachica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways?
1: Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor.
13: May verify po kayong pangalan na kakaiba?
1: Di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount, okay, po, Your Honor.
13: So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila?
1: Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel Lachica, Your Honor, kung ano po ang binigay ng mga forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya, Your Honor.
13: Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon, o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao?
1: Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel Lachica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor.
13: Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan?
1: Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer Lachica, Your Honor.
13: Opo, pero pagdating naman po ni Colonel Lachica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than one year na, no? More than one year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than one year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi po kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names na mga alias, nagkaroon po ba kayo ng internal investigation?
1: Wala po ako. Wala ako niyan, Your Honor.
13: Hindi po kayo nagdaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi po ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than one year na po ito, walang internal investigation. Hindi po kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina.
1: Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na ano, na aliasis ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor.
13: Pero,
1: In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
13: Last point, Mr. Presiding Officer. More than one year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay Lachica.
1: Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor.
13: Okay, tatungin rin po namin si Colonel Lachica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
14: Salamat po, Sergeant Officer. Ipa-follow up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay Lachica, kay Colonel, saan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay?
1: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
14: Nung kinuha nyo yung apat na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi, dinerecho mo na kay Colonel Lachica?

0: akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
1: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
0: Thank you, Your Honor. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor.
1: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon, ano? Meron ba siyang intelligence panto sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
1: Hindi mo inalam?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
1: Ayun lang po. Maraming salamat.
2: Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
3: Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagkaganito. May hapon, Palanga. May hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina.
0: May hapon, sub-sir. Ay, ma'am, Your Honor.
3: Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, madam.
0: Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor.
3: O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AICs, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun ay naibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify.
0: Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor.
3: So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pininiwalaan mo, madam?
0: Kaysa lang pud ang akong girelisan og kwarta, Your Honor.
3: So katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun, nisa, walang resibo.
0: Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor.
3: Oh, pero Palanga, wala ka na hadlok? Wala ka na hadlok? In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO eh. You're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo ni piso. Talaga, pambili lang ng equipment para sa sports, kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po ano lang, yung acknowledgement receipt. Wala mong mahadlok, ma'am?
0: Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara kasi siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa, ganap na pong alas 4 ng hapon. At ang oras na ito, handog naman po sa atin ito ng 1 Plus Feeds, numero 1 alaga.
1: Kabalikan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sa pong magandang hapon na sa ating po mga kabayan, makatropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Oo, abay, hapon na po ng Lunes. Mga kababayan, mga katropa, another Manic Monday. Abala, abala, siyempre, oo, yung ating pong mga katropa dyan. Mga manggagawa ng ating pong pamahalaan. Mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Siyempre, mga manggagawa sa mga pribadong mga kumpanya. Private sector. Yan ako, magandang hapon po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Kamusta po ang ating Lunes ng hapon? Busy pa ba? Abala. Dahil 24 na eh. 24 na po sa buwan ng Agosto 2026. Ang araw na lang. So 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Pitong araw na lang. Isang linggo na lang. Mga kabayan, mga katropa, burado na naman sa kalendaryo ang buwan ng Agosto. Ay, pa Burmans na naman tayo. Ito naman talaga, ang bilis ang panahon, mga kabayan, mga katropa. Nalalapit na naman ang Burmans. Ang mga nagpaparamdam na ba sa inyo dyan? Ang mga sumisilip na ba? Sa inyo mga Facebook, social media account. Malayo pa, wala pa. Oh. Relax ka lang dyan. Mr. J, JC. JMC pala. JMC. Relax ka muna dyan. Meron pang pitong araw. Ay nako, mga kabayan, mga katropa. Oy, siyempre, Lunes nga. Marami pong mga ganap. Marami pong mga balita. Itong maghapon na ito, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang mga iyan ay ating pong bibigandaan. Siyempre, dito sa ating pong palatuntunang asintado. At ang ating pong palatuntunang asintado, abay, handog naman po sa inyo. Mga kababayan, mga katropa, ng kape. O, samantama. Sa mga kababayan natin dyan na hindi pa ho nakapag-merienda dahil sobrang busy. Oh. Relax ng konti, relax ng bahagya. Hinga ba, hinga? Sabi nga, o, hinga ka muna. Huwa ka muna ng hangin. Relax muna na, ha? O, kape. Kape tayo, mga kababayan, mga katropa. At ang ating pong kape. Ating kape. Siyempre, abay yung healthy coffee na, ha? Mild coffee ito, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated. At gawa sa mga purong sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Walang iba yan, mga kabayan, mga katropa, kundi ang ating Santon Plans Kape Mix. Kape! Mild coffee na nako, sadya naman ginawa po ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong sabi nga mataas na uric acid level sa katawan. O yung pong ating pong mga kabayan, mga katropa, nakakaranas ang pangahap din ng sikmura or kaya'y nagpapalpite, kinakabahan, sumisikip ang dibdib. Sa maikling salita, sa salitang banyaga, heartburn. Ayan! O mga kabayan, mga katropa, sinyalis yan po, meron tayong mataas sa uric acid level sa ating katawan. Mainam pong kape. Ito ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Ha? Dahil nga po non-caffeinated at gawa sa mga purong sangkap, mga natural na sangkap, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, may tuturing po ninyong kaibigan nyo sa pagkakape. Oo. Mga kabayan, subukan ninyo. O lalong-lalo na po doon sa ating mga kabayan, mga katropa, na meron pong mataas nga pong uric acid level sa katawan. O di kayo yung mga nakakararanasan na po ng pangahap din ng sigmura kapag nagkakape. Subukan po ninyo ang kaping ito. 100%. Nasabihin nyo ba, okay ito ah. May naka-enjoy na ako magkape. Wala akong naramdamang pangahap din. Hindi ako nagkaroon ng heartburn. Ay, naku, baka masabig ba kayong mga kabayan, mga katropa? Ito yung kaping nararapat na sa inyo, ha? Araw-araw. Kaya sa ating po mga coffee lover dyan, certified coffee lover. Pero nakakaranas na nga po na pangahap din ang sikmura or pagkakaroon po ng heartburn. Panahon na po, mga kabayan, mga katropa, na magpalit na kayo ng kape. Switch na kayo sa healthy coffee, yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kabayan, mga katropa, 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon muna doon sa ating pong mga kababayan, mga magsasaka. Mga magsasaka. Katatapos lang po nung isinagawang kapihan. PIA kapihan sa SM. Naimbitahan po yung ating pong DA Palawan Office o Field Office palang tawag nila. Doon, kabi-kabi lang mga programa yung po yung pinipresenta. Sobrang dami na po ng programa. Hindi na po magkamayaw yung ating pong mga binipisyaryong mga magsasaka at mga manging isda. Pero marami pa rin ang umaalma. Bakit hindi sila? Bakit hindi sila tatanggap? Mamaya, isa-isayin natin yan. Walang ano, mahaba yung ating video. Pilitin natin mahanap yung sagot. Mga kabayan, mga katropa, ha? At napag-usapan din doon po yung mga monitoring at yung mga reaction nila sa mga reklamo ng ating po mga magsasaka, mga mangingisda, magbababoy, livestock. O doon sa mga problema kinakaharap sa ngayon ng ating po mga kabayan sa sektor na yan ng agrikultura. Ha? Lahat yan ng mga kabayan, mga katropa, siyempre dito yan sa loob ng ating pong palatuntunang asintado. Ha? Mamaya rin, subukan din natin matawagan. Naalala nyo pa rin po ba yung bayan ng Brooks Point? Yung pong mag-asawa. Humingi ng hustisya. Mukhang naka-schedule daw ata kanina. Yung pong pag-aharap nila sa pamunuan ng ospital sa opisina ni Brooks Point Mayor John Benedito. Kung wala raw tayong hindi raw sumipot yung kabilang panig. Try lang natin. Engineer Ren Ken. Pasuyo lang yung number na pinorward ni katropang kuya to. Paki ano lang na kung po pwede natin silang makapanayam kayo at ilang ano lang, minuto lang. Alamin lang natin ano naging kinalabasan. Yung paghaharap, humarap ba? May humarap ba sa kanila? Mamaya ha, mga kabayan, mga tropa. Try lang natin. Ano na magiging, ano na ngayon? Ano na yung magiging susunod hakbang nitong pamilya? Mga kabayan, mga tropa. Hindi mo sa XFM Palawan. Kaya ano lang ta, update lang. Magandang hapon muna ha doon sa ating pong mga katropa na mga namamasada. Okay na, si Sir yan, si Sir. Sir, magandang hapon po sa XFM Palawan po, si Katropang Ali po, Sir.
1: Magandang hapon po, Sir. Nakarinig po kami sa inyo po. Nakarinig ko po.
0: Ay, ayun. Opo, oo. Sir,
1: Katawag na po sana ako. Katawag na po sana ako.
0: Ah, opo, oo. Sir, naka-schedule daw kanina o ngayong araw na ito yung sanang pag-aharap ninyo nung pamunuan ng ospital. Tama po ba?
1: Yes, sir. Yes, sir. Kanina po dapat, sir, alas 7 ng umaga pero hindi pa sila sumipot, sir.
0: Hindi sila
1: sumipot. Hindi sila sumipot.
0: Opo,
1: opo. Opo, sir. Yung pumunta po sa'yo ngayon, nakasabi na ngayon na pinatid niya po ng litter po doon. Ang sabi po, nauna yung laro po si doktor, ha?
0: Mm-hmm.
1: Tapos mamaya po, kwan, nandiyan na lang po, sinamahin siya ng sadmin po doon, sinamahin siya kapunta kay doktor, ha? Sabi ni doktor, ha? Hindi raw po siya sisipot, hindi lang na po nila kung malibang magpatayal kami ng kaso, hindi raw talaga sila pupunta na po.
0: Oo. So, ibig sabihin, nag-utos pa mismo si Mayor John na isang staff niya pumunta doon sa ospital para imbitihan lang sila. Ganun po ba?
1: Opo, sir. Opo, sir. Hindi po, sir, yung nagpinto sa amin kanina, sir. Nung pag-arap na po namin doon, kaya Kaya sa opisina po na may binilita, hindi po sila tinikot. Yun po yung napalayaran sa amin, yung inutosan niya po na mag-atid ng sulat po doon. Refuse to receive letter, nakalagay doon, hindi nila nareceive yung sulat.
0: Nirefuse, oo, refuse.
1: Opo.
0: Oo. So, ano po magiging hakbang natin yun, tatay? Since na hindi to marap, tatay?
1: Hindi yung ganoon, sir, kasi sabi, ang pagkakalam ko po, sir, parang investigayan po yata ng DOH ngayong kwan po. 26 po, hintayin lang po namin kung ano pong mag-i-resolve po.
0: Ah, okay.
1: Yung po kasi pagkakalam namin.
0: Oo, so meron na pong hakbang, meron na pong pagkilos yung mismong DOH sa inyong pagkakalam, tatay?
1: Opo. At yun din po, sir, yung pinunta po kami dyan na in-interview po kami ni Sir Gerald. Galis, nung nakausap po kami ni Senador Tol po, binigyan po kami ng abogado.
0: So,
1: yung paupo dyan sa perto na Tol po rin po nga po dito. Ayun din po yung hintay nila, sir. Hintay lang po na mag-investigay yung DOH at saka yung PRC po.
0: Ah.
1: Po namin.
0: Okay. Yung pong abogado na inirefer po sa inyo ni Senator Tulpo, yun na rin po ang hihintayin nila, yung resulta ng investigasyon ng DOH.
1: Ayun po yung sabi ko sa amin.
0: Ayun, opo. Pero nakipag-ugnayan na po sa inyo yung abogado. Tama po ba, tatay?
1: Opo, yun nakaraan po kasi yun po yung pag-uusap namin. Sabi ko nila, yun po ang antayin na lang po yung pag-gilas daw po ng DOH.
0: Mm-hmm.
1: At saka kung halimbawa mag-investiga rin po yung PRC. Mm-hmm. Ayun po yung pinahintay namin sila. At saka nagpapasalamat kami sila sa panatuntunan niyo po. Kayo po yung naging daan. Kaya po sila nakausap namin si Senator Tulpo. Mabigyan po kami ng abogado po. Salamat po sa inyo, sir.
0: Ayun, opo, oo. So, may petsa na po, tatay, kung kailan daw bababa yung DOH dyan sa Brooks Point. Tama po ba?
1: Ayun. Ngayon 26 daw po, sir, napagkakalam ko po.
0: 26? So, araw na Merkules?
1: Opo.
0: Ano ba yan? Kasama ba kayo sa kakausapin or yung ospital lang mismo?
1: Hindi ko, sir. Yung ospital lang po, sir, ang magkakanda. Yung DOH lang po, magkanda sa ospital.
0: Oo. Mm-hmm. At kung sakasakali, tatay, lumabas ang resulta, halimbawa, pumabor sa inyo. Tatay.
1: Maganda po, sir. Salamat.
0: Oo. Halimbawa lang, na pumabor sa inyo yung pumaging resulta ng DOH. So, tutuloy-tuloy talaga ninyo ang kaso.
1: Opo, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun na rin po yung plan po sa amin ng nabinigay po ng abogado sa amin ni Senador Tulpo po. Isi kan po si Jackie Tulpo po yung pamangkin niya po yata yun. Yung po ang umawak sa amin na pa.
0: Okay. O, anong billing sa inyo? Anong billing sa inyo ni attorney?
1: Tawag lang daw po sila, sir. Hintay lang po kami kung ano po ang update.
0: So, sa ngayon, yung isang paraan sana na magkalinawan sana kayo diyan sa level na sa level na ni mayor hindi sila sumipot. Talagang ano sa tingin niyo, tatay dito? Wala pa talaga silang balak na makipag-usap sa inyo?
1: Wala po silang balak sumipot siguro, sir, kasi wala naman silang may papaliwanag sa tayo din na tamang ginawa nila po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po siguro umiiwas sila, inaasa na lang po siguro nila sa abogado nila.
0: Mm. Kahit abogado nila walang sumipot, hindi sumipot.
1: Wala po, sir, wala po.
0: Naku naman, no.
1: At saka po, hindi nga po nila receive yung
0: sulat.
1: Yung sulat po nila. Refuse to receive po nakalagay doon. Kasi hindi na po sila receive.
0: Ano pong sabi ni Mayor dyan sa ganong sitwasyon? Ano pong sabi niya sa inyo?
1: Wala rin na po siya, sir, magawa, sir. Kasi hindi na po takot rin daw ng LGU kasi private daw po ng hospital. Kung public hospital po, sir, na pwede rin po sila gumawa ng action. Pero
0: mm-mm.
1: Wala rin po silang magagawa, kundi hintayin na lang daw po kung ano po yung mga parts na hinaharap.
0: Well, anyway, at least kahit pa paano, yung hakbangin ng DOH na isasagawa na ng investigasyon yan, pag i-investiga sila dyan, malaking bagay na yun, tatay, ano?
1: Opo, sarap po, sir, lumabas po yung katotohanan, sir.
0: Yun, opo. Doon...
1: Yan lang po, sir, nililin natin, sir, lumabas po yung katotohanan na paano po na yung pagkakamali po nila, paano po nangyari po yung sana ko para maiwasan na po sa mga iba pa po maaaring magiging biktima po na katulad po ng sa amin.
0: Mm-hmm.
1: At saka maging aware din po yung ibang ospital na dapat yung trato po sa pasyente, may mga sakit, hindi po katulad sa kanila. Pero po.
0: Oo, may mga naglalabasan na rin po kasi mga impormasyon. Hindi lang daw pala kayo ang, kumbaga, parang napabayaan
1: sir,
0: dyan.
1: Marami po, sir. Marami po lumalabas, sir, na kwan. Pati marami rin, sir, mga kwento sa amin na masasama pa Malipon po lang malabas din sa social media po, sir. Mm. May mga personal din po na lang pupunta sa amin namin. Nangyayari sa kanila na hindi na po maganda dyan.
0: Ganon?
1: Kaya sana po matutukan na po yun po.
0: Oo. So, nung malaman nila...
1: Kaya sana po matutukan na po.
0: Oo. So, nung malaman nila na iimbisiga na ng DOH, ano po yung mga feedback nila sa inyo, tatay?
1: Wala rin po kami yung answer kasi wala rin kami yung answer sa mga kuha nila. Hindi nga, kaya na po kuhan sir, wala kami idea kasi hindi rin sila sumisipot sa mga usapan po. Hindi rin po sila nagpapa-interview po kung may magpuntang reporter po doon.
0: Ah, yun lang, oo. So kayo lang talaga, naglakas loob?
1: Opo, opo sir. Ano sir, matulungan po kami sir ng Panginoon sir, at saka salamat po sa inyo sir.
0: Opo, oo.
1: Saka na po tuloy nyo sir, malaki po yung tulungan namin sir, kasi kayo po yung... Si Sir Gerald Galis po, sila po yung gumawa ng parang para magkausap kami ni Senador Tulfo po. Salamat po na marami sa inyo.
0: Mm-hmm. Kasama rin po yung ating station manager, yung unang nag-interview sa inyo, tatay.
1: Opo, sir. Sir, larusa po, sir. Kasi siya po muna rin nakitag-usap kay Senador Tulfo po. Sarayin niyo po na, sir. Maraming salamat po. Pati yung dalawang nag-drive po sa amin dyan nung pumunta po kami dyan. Salamat din po sa kanila. Paabot na lang po, sir.
0: Sige po, oo. Tatay, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, na lalo na po pagdating ng taga DOH dyan, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan, or kung may update po kayo, maaaring nyo pong i-share sa amin, tatay, ha?
1: Opo, sir. Lagi po kami nakaroon sa inyo, sir. Kaya na po nung banggit nyo na umaray kami tawagan. Tatawag na po sana ako, sir. Nakunahan lang po ako.
0: Iyan, opo, oo. Well, anyway, kamusta muna po si nanay ngayon, tatay?
1: Sir, hindi ko pa rin po masabi na okay kami, sir. Lalo-lalo na po siya, sir. Hirap makamubun kasi siyempre babae ko. Talagang hirap po siya talaga, sir. Kaya ako na lang po nagpapalakas ng loob niya.
0: Opo, opo, oo. Yun lang, importante. Maging matibay kila muna kayo, tatay, ano, hanggat lumabas yung investigasyon ng DOH regarding dyan sa kaso ng inyong anak. Pero kahit pa paano, naibsan-ibsan na rin, tatay, ano?
1: Opo, opo, sir.
0: Yun ang importante. Tsaka yung siyempre, yung panalalik kay Allah. Tatay, ano? Manitili.
1: Opo, kayo, sir. Lagi po kami nananalik ko talaga, sir. Hindi yeah. Tempo kay Allah po, sir. Yeah. Kanya po namin ni tinatatras ng problema namin, sir.
0: Mm-hmm. At least, tsaka yung sa mga pamilya, yung mga kaanak ninyo na nagsusuporta sa inyo, malaking tulong na rin yan sa mga panahong ito.
1: Opo, sir. Lagi po sila nakakuan, sir. Lagi po sila nagpapalakas sa loob sa amin, sir. Maraming salamat sa lahat, sir. Sa kanila po, sir.
0: Yan, sige po. Mr. Magayong, asahan po ninyo yung aming pong patuloy na
1: monitor.
0: Oo, ayun. Makayayong pala. Sorry. Makayayong. Opo, oo. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. At syempre, tayo'y umaasa rin na maging patas yung pong kalalabasan ng resulta ng investigasyon. Yan, oo.
1: Masa rin po kami, sir, na maging takas at saka lalabas po yung katotohanan, sir.
0: Yan, opo. Sige po. Well, anyway, Mr. Makayayong, maraming salamat. At,
1: opo, sir. Salamat din po, sir.
0: Kamusta na rin kay nanay, ha, sir?
1: Opo.
0: Sige po.
1: Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you po, very much, sir.
0: Yan. Ingat po kayo, sir, ha? Yan, makabayo, makatrop. Update lang. Ngayon pala nakatakda. Alas 9, kanina umaga. Ito ay sa level ng LGU o sa pamamagitan sa kanan ng opisina ni Mayor June Benedito ng Brooks Point. Ito ay sa kahilingan na rin ng pamilya. Makayayong. Correct na lang ako. Medyo yung aking pagbasa nito mali. Mga kabayan, mga katropa. So, hindi na po humarap. Walang humarap. Kahit na yung pong personal pang nagutos daw po si Mayor June na magatid panibagong imbestasyon doon sa pamunuan ng ospital. Mga kabayan, mga katropa, wala talaga. At hihintay na lang daw. Magsampa na lang ang kaukulang reklamo o kaso itong mag-asawang Makayayong, mga kabayan, mga katropa. Ha? Siyempre, pare-pare naman po yung ating pong hinahangad dito. Lumabas yung pong katotohanan. Ano ba talaga? May pagkukulang ba talaga? May kapabayaan bang nangyari? Sa pag-aasikaso, doon po sa bata, mga kababayan, mga katropa. Ito rin po ay para maibsan na rin, matuldo ka na rin. Masagot na rin po yung mga katanungan ng pamilya na nagdadalamhati hanggang sa mga panahong ito, mga kababayan, mga katropa. Ha? Doon sa panig naman ng ospital, kanila pong karapatan yun na tumanggi. Pero, sabi nga, kailangang merong lumabas na katotohanan sa likod ng mga pangyayaring yan, mga kababayan, mga katropa. Ha? Sige, at kanina kasi medyo yung pong impormasyon nga ni tatay, expect nila na makikipag-usap o merong haharap sa kanila, hindi man mismo si Doc do yung may-ari ng ospital, kinatawan man lang o maski kahit lang yung pong binabanggit na, na nurse, wala talaga eh. So, sa panig ng LGU, wala talaga sila magagawa. Privado. So, under ng, sa pamamagitan ng human consideration sana, kahit representante man lang. Kahit i-cater lang yung mga tanong. Diba? Kasi, lumalabas siyempre, ganito, expect sana nung pamilya na may haharap sa kanila. Kahit man lang yung pong mga konting ilang katanungan na maaaring masagot sana na ibigay. Kaya lang, siyempre, yun nga, tumanggi muna yung pamuraan po ng naturang ospital ng mga kabay mga katropa. Ha? Pero sa 26 daw, meron po darating na taga DOH para magsagawa ng imbestigasyon dyan sa binababanggit na ospital na mga kababayan, mga katropa, pribadong ospital sa bayan ng Brooks Point. DOH na po ang magsasagawa ng imbestigasyon. At update din tatay doon sa abogado, ni-refer po ng opisina ni Senator Erwin Tulfo. So yun din ang hihintayin nila, yung magiging resulta, at doon sila babase sa kung ano ang pwede nilang isampa kaso. 25 minutos mga kababayan, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala sa ating pong pagpapatuloy sa iba pang mga magiging balita ngayong hapon na ito, mga kababayan, mga katropa. Headlines. Sa iba pang balitang lokal, mga kababayan, mga katropa, anti-criminality foot patrolling sa Quezon, Palawan, mas pinapaiting daw po sa ngayon ang mga otoridad doon. Headlines. Mga kababaihan naman, sa El Nido, sumailalim daw sa tatlong araw na financial literacy training. Mga residente naman sa bahay ng Rizal, dismayado sa serbisyo ng Palawan Electric Cooperative matapos simuno ang dalawang gabi na sunod-sunod na pagkawala ng kuryente doon. NCIP at City Enro humarap na sa City Council kaugnay daw po ng usapin sa demolisyon sa flora and fauna sa Irawan. Isang lalaki naman sa bayan ng Soprano, Espanyola, Palawan ng kusang isinuko sa mga otoridad yung baril na ipinag-iingatan nito. Maginang Eva Ponce de Leon, pinarangalan naman ang sangguniang panlunsod matapos mahalal na global president ng International Federation of Social Workers o IFSW. Dagdag kabuhayan para sa mga mangingisda sa panahon ng kalamidad, isinusulong naman ng sangguniang bayan ng Rizal. Local pension ng mga senior citizens sa bayan ng El Nido, matagumpay na naipamahagi ng LGU. At dalawa ang estudyanteng Palawenyo nag-uwi naman ng karangalan matapos humabag sa Hong Kong International Mathematical Olympiad. Mga kabayan, mga katropa, iyan po ang ilang pang mga karagdaga, mga balitang lokal ngayon pong hapon na ito. At ang mga ulo ng mga balitang yan, mga kabayan, mga katropa, andog naman po sa ating sa Anton Plan sa Herbal Oil. So, tama-tama sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan, ha? Mga medyo nananakit yung kanila pong katawan. O yung mga muscle. Yung binti, oh, muscle sa binti. Kaya braso. O kaya daliri sa kamay, saka tatrabaho. Ha? Mga kabayan, mga tropa. Lunis pa lang, lunis pa lang. Huwag po hayaan niyang makaapekto sa inyo pong mga gawain, ha? Aplasan agad po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Ako, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil ay gawa po sa mga natural herbs na meron po tinatawag na soothing effect. O agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa na dulot-dulot nito, mga kabayan, mga tropa. Ang ating Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga tropa, ay hindi lang po ginhawa ang hatid. Meron din po itong protection. Protection laban sa kagat ng lamok. Opo, mga kabayan, mga tropa, meron po yan. Kaya makaiwas ka pa sa kagat ng lamok. Mahirap na. Baka merong virus ang dengue, ang lamok na maaaring makakagat sa'yo, ha? O, para maiwasan yan. Pwede rin nyo pong gawin ting pang-a-plus ito, ha? Ating Santon Plus Herbal Oil. Available po yan, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers sa buong lalawigan ng Palawan. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makakasiguro po kayong ito po ay safe na sa ating pong mga balat dahil mayroon pong vitamin E yan, ha? At effective syempre, mga kabayan, mga tropa. Kaya ano man pong mga minor na mga pananakit ng inyong pong katawan, Santon Plus Herbal Oil nyo na po yan. 30 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
4: system pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
25: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
27: Vision X Plus! Softgel Capsule!
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
27: Vision X Plus! Softgel Capsule!
26: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
6: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
13: Sanzone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
13: Sanzone Gold Coffee Mix.
30: Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
13: Sanzone Gold Coffee Mix.
30: Nagkape ka na,
13: lalakas at gaganda ka pa.
30: Pabibili sa mga butika.
13: Sanzone Plus Gold.
31: Ako si Joe.

0: by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Magbibili sa mga butika. XFM. XFM.
4: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ng 40 minutos makalipas na po. Ang alas 4 ng hapon, balik po tayo sa ating pambalatuntunang asintado. Ang bahaging ito naman ng ating pong palatuntunan mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Cesdapine Capsule. Ito po ang makakagapay na ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga matinding pananakit. Pananakit ang ulo, pananakit ng katawan, pananakit ng ngipin, or kaya may trangkaso ka. Nako, eto po yung gamot na maaari pong makatulong para tanggalin yung mga pananakit na inyo pong nararanasan mga kababayan, mga katropa. Ha? Cesdapine Capsule, meron po ito, kasi itong paracetamol na siya naman pong tutulong para tanggalin yan. Matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng ngipin, matinding pananakit ng katawan at trangkaso. Ang Cesdapine Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kababayan, mga katropa, dakoy muna natin ang unang bugso ng ating pong mga balita, ha? Balitang lokal, mga kababayan, mga katropa, ngayon pong hapon ng Lunes. Mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. At ang mga balitang inyo pong mapapakinggan, ha? Handog po sa inyo ng Cesdapine Capsule. Ay muna natin si Katropang Ray Elgaran na kanyang balitang yun daw pong anti-criminality. Foot patrolling ng mga otoridad sa bayan ng Quezon mas pinapaigting daw sa ngayon. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
5: Report. Mas pinapaigting sa ngayon ng Quezon Municipal Police Station kasama ang mga membro ng Bantay Quezon sa Quezon Palawan ang anti-criminality foot patrolling kung saan kaninang madaling araw ay sinuyod ang ilang mga lugar sa munisipyo para mapanatili ang kaligtasan at kayusan ayon sa mga kapulisan kabilang sa mga area na tinungo ay tulad ng Lupang Pangako, WPU, Reservation, National Museum, Public Cemetery at ang Pagayuna Street, Barangay Alfonso III sa nasabing bayan. Samantala, ang layunin umano nito ay upang mapanatili ang presensya ng mga otoridad at maiwasan ang anumang oras ng krimen, matayag ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa mga oras ng gabi. Yan ang balita. Atin sa inyo ng Cesdapine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cesdapine. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
4: Maraming salamat, Katropang Ray. Dapat noon pa. Pero pinapaigting naman lahat. Hindi lang naman diyan sa bayan ng Quezon. Lahat

0: Halos, may mga body cam na nga yung ating pong mga otoridad na pag nagpo-foot patrol, kahit nakapatrol, kahit nakapatrol car, may mga live na silang mga kuha. Required yan ng PNP, National Headquarters, mga kababayan, mga katropa. Kaya ano-ano pa man po yung kanilang ginagawang mga pagpapatrolya, naka-record po yan. Minsan direktang tinatawagan sila ng PNP Headquarters, mga kababayan, mga katropa, at may mga instruction na binibigay dyan sa ating po mga otoridad. Mas palawakin pa, mas padalasin pa yung pong mga pagpapatrolya, ha? Samantala, mga kababayan, mga katropa, muna kay katropang Belia Mucha. Mga kababaihan daw po ng El Nido, sumailalim sa tatlong araw na financial literacy training. Oy, paano ba mag budget? Ano mga isinusurrender na akita ng kanilang mga mister? Ito yan. Ang tanong, kakasya ba yung kanilang binabudget? Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha. Report.
1: Matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na financial literacy training for women sa El Nido, Palawan, na isinagawa sa tatlong batches upang mas maraming kababaihan ang mabigyan ng pagkakataong matuto tungkol sa wastong pamamahala ng pananalapi. Dumalo sa pagsasanay ang mga kababaihan mula sa iba't ibang barangays ng El Nido, mga kinatawan mula sa business sector at mga empleyado ng municipal government ng El Nido. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa tamang pagbabudget, pag-iimpok, responsabling paggamit ng pera at iba pang mahalagang konsepto sa financial literacy na maring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pamilya at kabuhayan. Isinagawa ang training ng Bureau of the Treasury Palawan Provincial Office sa pagkipagtulungan ng Municipal Gender and Development Office ng El Nido bilang bahagi ng pagsusulong ng women's empowerment at economic empowerment sa lokal na komunidad. Naging resource speaker si Binibini Sheila May Guno, Chief Treasury Operations Officer ng Provincial Head ng Bureau of the Treasury ng Lalawigan, na nagbahagi ng malinaw at praktikal na kaalaman upang matulungan ang mga kalahok sa paggawa ng mas responsable at matalinong desisyong financial. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, mahalagang bahagi ng empowerment ng kababaihan ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pananalapi. Sa pamamagitan nito, mas nagiging handa silang pangangalagaan ang kanilang kinabukasan, pamilya, kabuhayan at maging ang komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, mga residente naman ng barangga o ng bayan, ha? Residente ng bayan ng Rizal, dismayado na po sa serbisyo ng palengke matapos ang dalawang gabi na sunod-sunod na pagkawala ng kuryente. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
2: Report. Hindi na binismayan ang mga residente papunta ng suplay ng kuryente sa loob ng dalawang gabi sa barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Ayon sa mga residente, mula August 23 at 24, tuwing gabi ay nagkakaroon ng brownout. Bumabalik sandali ang kuryente, ngunit maya-maya ay nawawala ulit ang suplay. Apektado rito ang mga small business na frozen goods na mabilis mapanis kapag walang kuryente. Maiilan na rin nag-post sa social media upang iparating ang kanilang hinahing. Matapos makipaugnayan ni Vice Mayor Maria Gracia Sapanta sa Napocor, napagalam na nagka-problema umuno ang isa sa mga makina ng naturang tanggapan na siyang dahilan ng power interruption sa malaking bahagi ng nasabing barangay. Ayon din sa pagigipaugnayan ng vice alcalde sa nasabing tanggapan, humihingi ng paumanhin ang Napocor dahil sa power interruption na nararanasan sa buong bayan. Isa rin sa inihiling ng mga residente ang pagbibigay ng agarang abiso sa kanilang FB page upang malaman kung anong oras babalik at mawawala ang kuryente sa nasabing barangay. Patuloy namang nakipaugnayan ng lokal na pamahalaan ng Rizal sa Napocor para sa mabilis na aksyon at solusyon sa problema. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
0: mga kabayan, mga katropa. Eh, yun ang sitwasyon. kailangan talagang improve na ang kanilang pong servisyo, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, punta muna natin si katropang Mike Iscote, NCIP, Palawan, at si T. Andrew, humarap daw sa City Council. Kaugnay pa rin to sa usapin sa demolisyon sa flora and fauna sa Irawan. Katropa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
3: Sumipot na nga sa City Council kanina sa kanilang umaga sa kanilang sesyon ang NCIP at ang City Enro kaugnay ng nakabibig demolisyon sa mga kaltubog na katira sa Sitio Ipapay at sa Sitio Tagao sa Barangay Irawana. Ipaliliwanag ni Romina Magtanong na City Enro ang kasalukuyang kalagayan ng critical watershed ng lungsod. Kabilang na ang kasaysayan ng pamahala rito, isinagawang relokasyon at pagdami ng may strukturang ituturing na iligal o kabilang sa mga non-identified occupants. Ayon kay Magtanong, unang itineklara bilang critical watershed ang lugar noong 1982 at kalaunan ay napasailalim sa pamamahala ng local government unit. Noong 1998 naman daw, isinagawa rin ang rehabilitation sa bahagi ng watershed na umabot sa bigit kumulang 250 hektarya. Samantala, noong 2025, isinagawa ng City Assessor's Office at City Engineering Office ang assessment sa mga istruktura, improvement at agricultural crops na nasa loob ng watershed reserve bilang bahagi ng programa ng pamahalang pangungsod para sa relokasyon ng mga residente na sa upper portion ng watershed. Ayon sa City Enro, inalok ng relokasyon at just compensation ang mga occupant na kusang lilipat pababa. Karamihan naman sa mga nasuri at tumanggap ng relokasyon at compensation habang may ilan namang tumangging guwapa at pinayagang manatili. Maging ang mga nailipat na ay pinayagang anumanong bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang traditional practices at anihin ang kanilang mga pananim. Gayon man, sinabi ng City Enro na nagkaroon ng pagdami ng bagong istruktura, partikular na noong panahon ng pandemya. Batay umano sa verification ng city government, may mga istrukturang itinayo sa labas na itinakdang boundaries para sa mga kinikilalang occupant at ang ilan dito ay inugnay sa mga non-identified occupants. Binigyan din ng City Enro ang kahalagahan ng watershed bilang pinagkunan ng tubig ng Puerto Princesa. Ayon sa datos, ay lahat din magtanong, dati umanong nakakapagbigay ang watershed ng tinatayang 51% ng water demand ng lungsod, ngunit nasa 25% na lamang umano ang naiambag ngayon. Sinabi ng City Enro na nabigyan ng notice at isinalalim sa dialogo ang mga non-identified occupants upang may paliwanag ang mga posibleng paglabag at kinakailangang hakbang. Kaugnay nito, yung mga tinatawag na yung iba dito, yung karamihan daw kasi dito katropaali, hindi naman mga katutubo, no, yung binigyan ng yung subject ng demolition ay hindi naman mga katutubo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Attorney Johnson Hampilla ng NCIP na karapatan makatutubo ang kalagahan ng pagsunod sa free, prior and informed consent o FPIC bago magsagawa ng anumang hakbang na maaaring makaapekto sa mga IPs community. Ayon sa NCIP, hindi maaaring basta ipatupad ang demolisyon sa lugar na sakop o kinikilala bilang ancestral domain na hindi dumadaan sa itinakdang proseso. Dapat umanong mabigyan ng sapat na impormasyon at pagkakataong maihayag ng mga maapektuhang IP ang kanilang posisyon at pahintulot. Sinabi ng NCIP na mayroon itong mga umiiral ang guidelines hanggang sa EPIC, depende sa uri at lawak ng aktividad na isasagawa sa ancestral domain. Sa gitna ng magkabilang panig, ang pangalaga sa critical watershed at ang karapatan ng mga kubo ang inaasahang magpapatuloy ang dialogo upang makahanap ng legal at makatarungang ang solusyon sa usapin sa Barangay Irawan. Sabi naman ni Konsehal Damasco na siyang gumisa sa taga City Enro, ay hindi raw dumaan sa tamang proseso yung demolition order na inisyo ni Mayor Lucelo Bayron. At kapag itinuloy yung demolition, posibleng maharap sa kaso si Mayor Bayron katulad doon nangyari sa Mayor ng Bayan ng Balaba. Kasi kailangan daw talaga ng FBIC, katropang Alison.
0: So talagang hindi dumaan, katropang Maika.
3: Kasi yung ginawa, ang sabi ng taga City Enro, nagpatawag sila, nagbigay ng notice,
0: okay,
3: nagkaroon ng dialogo, hindi raw ganon yung proseso ng pagkuha ng FPIC.
0: So, maling proseso?
3: Maling proseso daw. Kaya sabi ng taga City Enro, hindi naman mga katutubo yung
0: subject.
3: Oo, yung subject kasi mga hindi yan katutubo.
0: Anong sayo ng NCIP doon?
3: Ang sayo ng NCIP, ayun nga kasi meron silang claim at meron silang application. So kailangan may FPIC.
0: Kahit na application pa lang.
3: Kahit na application pa lang.
0: Okay. Pero yung sinasabi na, sabi ng si Tenro, hindi naman na mga purong katutubo yung mga subject. Wala bang sa inyong NCIP doon? Wala ba silang pagpapatunay na gano'n ang sitwasyon?
3: Wala naman. Pero ang sinabi ni Consul Damasco kasi, kahit na yun ay mga B1, ay kung pinayagan ng mga katutubo, ay kailangan pa rin magpaalam yung city government kung pa rin ang ano. Sinusubukan natin kuhanan yung city information office, nag-missis na tayo kay Attorney Glyza, pero wala pa silang tugon tungkol doon sa sinabi ni City Councilor Elgin Damasco na yun ay hindi nga dumaan sa tamang proseso yung demolition order na inisyo ni Mayor Lucilo Byron.
0: So anong magiging status nito, Katropang Mike?
3: Nakadepende yan sa ano, sa nakadepende yan sa Mayor's Office kasi sabi ng taga City Enro, yung rekomendasyon ng Flora and Fauna, yung council, nag-recommend lang sila.
0: Nag-recommend lang?
3: Pa rin nasa wisdom pa rin ni Mayor Byron yung pag-issue ng ano, na demolition order. Ngayon, nakasalala pa rin. Nakadepende kay Mayor kung mamawiin niya yung demolition order o hindi.
0: Ay, kung sinasabi, ng isang ni Consul Damasco na hindi dumaan sa proseso, pero napirmahan ni Mayor at lumabas ang order. Paano yun?
3: Sabi niya, ay mukhang na-mislead, no? Kasi hindi naman doon abogado.
0: Baka na-mislead.
3: Si Mayor Byron at yung nag-recommenda ay abogado. Baka na-mislead lang, mukhang na-mislead lang daw si Mayor.
0: So ano yan? Magpapaliwanag ba si abogado, si City Council?
3: Sabi ko, ang suggestion ko niya, patawag si Mayor sa City Council. Hindi, kasi siya yung nag-issue ng demolition order.
0: Ano sabihin niya?
3: Ang hirap hulaan, di ba? Ang hirap hulaan.
0: Bagay.
3: So, ano yung kanyang nasa isip niya? Mahirap naman hulaan ako mas... Silong muna kami, ha? Silong muna.
0: Bakit? Umuulan na ba dyan sa inyo?
3: Umuulan.
0: Uy. Sige.
3: So, ang tabayanan lang natin yung susunod kung ano magiging desisyon ni Mayor Lucilo Byron dyan na siya sabi nga, hindi, siyempre, matalino naman yung mayor nga yan. So, kaya titingnan natin kung babawiin niya yan dahil nakaampa pa rin demolition dahil hindi pa rin pinabawi yung notice of, demolition order.
0: Hanggat di babawi yan, may banta pa rin ang demolition.
3: Yun, o. So, kung...
0: Malinaw yan.
3: Kung
0: unless ikaw
3: pero kayo papasalamat ni Consul Damasco at ng NCIP kasi hindi mo na tinuloy.
0: Ganun din yun. Meron pa rin.
3: Di
0: ba? Yung anytime, pag sinabi, sige, gawin nyo na yan, tapos na. Give
3: up. So, nakadepende na yan kung ano ang magiging decision ni Mayor Lucilo Pero. Kasi, sabi ka na taga-Sentien, Ro, wisdom na yan ng mayor. Sila, nag-recommend lang naman sila. Inaprubahan ng mayor, nag-order ang mayor. So, nakadepende yan sa mayor.
0: Sige. Sana, maayos yan. At magkaroon ng linawan, paglilinaw sa bawat panig at Tropang Mike.
3: Sa panig ni Consul Damasco, malinaw daw.
0: Malinaw. Hindi dumaan talaga.
3: Oo, hindi dumaan.
0: Sige, sana nga. Maripaso pa yan. Baka pwedeng ibalik. So, i-recommenda sa City Legal Office. Kung tama ba yun. Di ba?
3: Okay, depende na sa ang mga katisensyo talaga dyan, yung mayor .
0: Yung mayor lang.
3: Kaya nagawa yung order .
0: Yun lang. Well, anyway, baka naman maling maribisa o ni mayor. Tingnan ko muna ulit, pagbasya muna natin.
3: Kaya nga. Mukhang hindi talaga dumaan sa tamang proseso.
0: Sige.
3: Mukhang tama rin talaga ako, ha. Tama talaga si Consulate Sina.
0: Malaman natin yan sa mga susunod na araw, Katropang
3: Mike. Malaman natin
0: yan. Sige, maraming salamat, Katropang Mike.
3: Okay, yan muna ang update natin mula dito sa Siksikan Elementary School na umuulan na. Balik pala sa'yo.
0: Maraming salamat muna kay Katropang Mike Iscote. Mauna na raw dyan sa bahagi ng Siksikan. Samantala mga kabay, mga katropa, oras natin 2 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Samantala, karagdagang balita, lokal pa rin mga kabay, mga katropa, kanina umaga isang apong balita ang pumutok. Dito sa ating pong impilan matapos, mayroon pong makitang isang sanggol na iniwan sa isang bagong gawang septic tank. Ayan po, diyan po sa Purok, Sampaguita. Barangay Mandaragat. Kayo na umaga po yan, mga kabayan, mga katropa. May sanggol po, bagong silang. Babae. Ipinatong. Sa isang bagong gawang septic tank, mga kabayan, mga katropa. Kung saan, saktong dumadaan naman daw po itong si dating kagawad, Luningning. Nang kanya din mo nung mamataan yung pong paggalaw ng sanggol. Tumaas daw po yung isang kamay, parang nagpapasaklolo raw po, mga kabayan, mga katropa. Ha? At doon napansin ni dating kagawad, Luningning, yung pong nakabalot na yan. Ang unang rumesponde sa kaawa-awang sitwasyon, babae daw ito, babaeng sanggol, mga kabayan, mga katropa, ha? Huwag na yan, update lang tayo mula kay Kagawad. Luningning, Kagawad, magandang hapon po, si Katropang Ali sa XFM Palawan.
4: Hindi po to si Kagawad, Luningning po.
0: Sino po ito? Kagawad Bumanglad. Ako po, Kagawad. Opo, magandang hapon po, pagpaumanin po. Medyo namaliw aking basa. Opo.
4: Magandang hapon po.
0: Opo, Kagawad, update lang po tayo. Kamusta na po? Meron na po bang investigasyon yung ating pong barangay? Meron na po bang na-identified na nag-iwan sa sanggol, ma'am?
4: As of now po, ang alam ko po wala pa, pero mayroon naman pong ginagawang action si Kasitana. Pinapaan yung CCTV.
0: Opo.
4: At pinapaan sa mga health workers kung sino po yung may
0: kabuanan.
4: Kabuanan ngayong August. Mayroon naman pong action na ginagawa yung barangay po.
0: Opo. So patuloy yung pong pag-iikot ng ino pong mga barangay health worker, ma'am, yung may tangan ng mga listahan ng buntis niya sa barangay Mandaragat.
4: Po, may advice nga po yung isang PC na kung pwede home visit yung mga
0: opo.
4: May
0: kabuanan.
4: Kung may COVID.
0: Opo. Oo, kasi nga buo na siya, no, ma'am, talagang buong-buo na siya, no?
4: Yes, malaki po. May tumitimbang siya ng 3 kilograms.
0: 3 kilograms. Halos parang nasa normal weight. Nasa normal weight po yan, ano, ma'am?
4: Po, talagang medyo maganda po yung ano ng bata.
0: Oo, sa ngayon po, ma'am, sa inyo po ang pagmo-monitor, kamusta na rin po yung lagay ng baby?
4: Po, hindi pa po ako nakakabalik sa sa provincial hospital.
0: Okay.
4: Galing po kami sa PNP kanina.
0: Okay. Opo. Oo. So nagkakandak na rin ang investigation yung ating pong PNP.
4: Yes po, kay nag-abalik po kami for bladder purposes at na paabot namin doon yung aming bladder dito sa barangay. Gamitin namin sa PNP. Tapos magkakandak din po sila ng sarili siguro nilang investigasyon.
0: Opo. Sa ngayon po, Kagawad, marami na ba nakikipag-ugnayan sa inyo sa barangay, especially gusto kong ampunin yung bata, Kagawad?
4: Opo, kaya lang po, hindi pa rin po masyadong ini-entertain yan kasi ang una talaga natin po ay makita yung kanyang magulang.
0: Yun.
4: Hindi po ini-entertain yung
0: mga ganyan muna.
4: Kanyang po. Ang importante muna ang magulang para makipag-ugnayan sa CSWB.
0: O di kaya, pamilya nung nanay, Kagawad, ano?
4: Yes po, sana mayroon pong pamilya na naalam na ng anak. Ipag-ugnayan ko sa aming barangay.
0: Yun.
4: Para bigyan din po ng tulong ng barangay kung paano makipag-communicate sa CSWB.
0: Ayan, opo. Kagawad, kayo ba naniniwala na kabarangay ninyo yung magulang o nanay niyan, Kagawad?
4: As of now po, hindi pa rin po ako masyadong taga-amin kasi wala pa naman kaming na ito ay galing sa mga namin. Kaya pinag-aaralan pa rin po ng mga kung ito ay galing, kung malaman po lahat ng health workers na nandiyan naman po yung lahat ng kanilang client na expected date ng August, Ito yun sa amin.
0: Ayun, oo. So talagang ang utos o utos ni CAP na mag-home visitation doon sa mga may due date ngayong buwan ng August para malaman kung isa doon yung maaaring nag-iwan yan, ano, kagawad.
4: Po, yes po.
0: Mm-hmm. Nasa gilid, talagang gilid na gilid lang pala ito ng kalsada, no, kagawad, yung pinag-iwanan.
4: Inidat, kagagawa lang po yung septic tank na yan.
0: Oo, sa tabi pa ng kanal, oh, tapos doon, septic tank, simento, doon pinatong, ang init kanina umaga dyan, kagagawad.
4: Kaya nga po siguro, maswertehan natin si kagawad Luningning na dumaan siya doon, na nakita niyang kamay.
0: Oo.
4: Ayun, may nakapansin sa kanya.
0: Ayun, oh, talagang pa, oh, parang humingi talaga ng saklolo, ano, kagawad.
4: Tumawag sa, nag-uto siya na tumawag sa barangay.
0: Mm-hmm.
4: Nagkataon po yung kagawad na baro po ang nandoon sa gate.
0: Okay.
4: Na-respond na po, nagdaming yung tawag. At yun nga po, na namin sa barangay na plano nga sana namin, palagyan namin ng cord clamp para baka sabi po dumugo.
0: Mm-hmm.
4: E nagkataon po na pa, wala pa yung aming ano, sabi ni CAP, diretso na sa provincial hospital.
0: Ayun. Oo, so talagang kahalos sa... kalalabas lang nito dahil ni clip o yung clip sa puso, hindi na nilagay, walang nakalagay. Kagawad, ano?
4: Sundi yung ano lang, yung kanyang puso, nakalawit po talaga yung kanyang puso.
0: Oo. Buti talagang naagapan, ano, kagawad. Kasi kung tumagal-tagal ito, maaamoy ito ng mga asong gala or langgam. Oo, papapakin talaga ito, ano, kagawad.
4: Nagsi po talaga ng bata at binabayan pa rin po siya na hindi siya na ano, narapitan ng hayop. Medyo maraming aso rin po sa lugar na yan.
0: Oo. Oo, napak... Mm-hmm. Talagang binantayan siya ng garden angel niya, no, kagawad.
4: Oo.
0: Mm-hmm. Sige po. Olay, kagawad, patuloy po kami makikipag-ugnayan, ano po, sa mga susunod. So araw ng bukas or maybe sa Miyerkules. Kung matapos lang yung pong ginagawang pag-iikot ng inyong pong mga barangay health worker o sa mga may hawak na listahan na may mga due date na buntis ngayong buwan ng Agosto. Kagawad, ha? Apo, kagawad?
4: Okay po. Maraming salamat po.
0: Opo, oo. At ganun din. Maraming salamat din po sa inyo at magandang hapon po dyan sa Barangay Mandaragata, kagawad. Kabay mga katropa, so as of now, yung pong kautusan po ni Kapla, siyempre dito kay Kagawad, ano na yung palitan ni Kagawad? Kay Kagawad, ayan, bumanglad, ayan, Kagawad, bumanglad. Sila yung naatasan kanina na asikasuhin yung pong sanggol na yan. Babae! Mga kabay, mga katropa. Yung pong pag-aasikaso kay Kagawad Bumanglad. Ito, galing daw sila ng PNP. At yung pong pagsasagawa naman ng pag-iimbestiga, kasama na rin daw po ang PNP dyan. Wala din pong investigasyon sila. Yung barangay, magsasagawa rin. Pinapaikot ng araw. Doon sa kanila pong mga barangay health worker na may hawak na mga listahan na mga buntis na due date ngayong buwan na Agosto dahil nga base doon sa appearance, kumpleto na yung bata eh. Talagang tatlo, halos mga 3 kilo raw po yung timbang eh, ha? Tabing-tabi lang ng kalsada, oh. Mga kabayan, makatropa, yung pong kinatagpuan, ha? Kalsada, tapos kanal, tapos bagong septic tank, isang bakanting lote. Purok sa pagita daw ito, ha? Mga kabayan, makatropa, ha? Dito lang to eh. Halos entrada lang ito ng papasok ka ng New Bungkag. Mandaragat. Unang kalsada ata dyan, oh. Kakamali. Mga kabayan, mga katropa, ayan, oh. Talaga namang kaawa-awang bata, ha? Sa ngayon, may although may mga nagpaparamdam sa barangay na aampun, pero ang importante raw sa ngalala ngayon, matukoy muna. Oo, kung sino po yung pong nanay. Nitong pong sanggol na ito, iniwan na lang dyan sa bagong gawang septic tank sa Barangay Mandaragat, mga kababayan, mga katropa, ha? Mga pagre-review naman ng CCTV, sa kautusan na rin po ni Kapla, Engineer Ken, baka makontak mo si Cap. Kasi siya yung nagutos na magpapareview ng mga CCTV doon sa mga kabarangay niya na malapit dyan sa area. Karangilan natin kung may update ng si Cap. Kung may mga nakuha na ba na mga CCTV footage. Kahit makita lang kung sino'y may bit-bit. At sino ba maaaring naglagay? Kapitan na po, inilagay, ipinato nga eh. Ipinatong sa ibabaw ng bagong gawang septic tank at malapit sa kalsada. Baka na konsyensya pa rin yung may dala nito. Mga kabayan, mga tropa, dahil mas pinili niyang iwan doon sa mga posibleng maaaring makita agad. Talaga makikita lang agad kasi gilid-agilid ang kalsada. Mga kababayan, mga katropa. Yung maaaring may dala o sino ba naglagay dyan. Nasa kabilang linya na po natin ang punong barangay ng barangay Mandaragat, si Kapla Galio. Kap, magandang hapon. Si katropang Ali po.
5: Ayan, magandang hapon po.
0: Opo,
5: sa mga kasamahan natin dyan sa XFM Palawan. At syempre sa atin po mga tagapakinig.
0: Yun, opo. Kapla, kamusta po muna sa inyong pong impormasyon? Yung pong lagay ni baby girl.
5: Base po sa naibigay sa atin na information from sa mga kasama po natin na nagdala po sa provincial hospital.
0: Opo.
5: Sa kasalukuyan po ay under medication po yung bata, no, although malusog naman siya,
0: mm-hmm,
5: pero tinitingnan pa rin po yung kanyang kalagayan ng atin pong doktor.
0: Opo,
5: sa ONP.
0: Oo, dahil na-expose na siya, no, Kap? Na-expose na siya.
5: Yes po.
0: Oo, doon sa medyo, siyempre alam naman natin yung lugar, open area at bagong gawa lang na septic tank, singaw ng init niya na, no, Kap?
5: Opo, mm-hmm, tapos maliban po doon, may mga nakita na silang mga...
0: Agat.
5: Mga... langgam sa ibaba po ng kanyang kung saan siya nilagay.
0: Oh, so maaring nakagat na po siya ng langgam, ano, Kap?
5: Pero wala po nakitang mga kagat.
0: Ah, wala pa. So parang paakyat pa lang. Oh, alam mo naman yung langgam, mabilis.
5: Naagapan po.
0: Oh, naagapan, no. Oh. At swerte nga po, ano, Kap, napadaan si dating kagawad Luningning, ano?
5: Hindi po siya kagawad, kabarangay po natin,
0: kabarangay.
5: Si Ate Luningning, opo.
0: Ah, okay, oo.
5: Tapos nung makita ni Luningning na parang kumawa yung kanyang kamay, na itaas na yung kamay nung nataas ng bata, yung baby, yung kamay niya, saka po nila nakita na may gumagalaw at pinuntahan.
0: Yun. Parang humingi ng tulong, ano, Kap?
5: Yes po, para kaya nga pinag-usapan namin para talagang God's
0: sinadya
5: will na makita, na talagang nagkaway yung bata.
0: Oo. Kasi kung hindi tumaas pala ng kamay yung
5: parang
0: bata...
5: Parang humihingi ng tulong. Oo.
0: Kung hindi pala tumaas ang kamay, Kap, nung bata, parang wala lang, ano? Kasi nga, nakabalot
5: kasi
0: siya ng damit.
5: Kasi kain ay basura lang na...
0: Opo.
5: Iba po.
0: Mm-mm. So, yung pong ginagawa din po ninyong pagpapareview sa mga CCTV na maaari pong makakuha nung pong may dala, kung sino man, sa sanggol at naglagay dyan, kamusta na po, Kap, ang inyo pong kahilingan sa mga kabarangay nyo meron pong CCTV?
5: Sa kasalukuyan po ay yung mga pinacheck natin na CCTV,
0: mm-hmm,
5: sa ating mga kabarangay. Sa mga establishments, hindi po masyadong nakalabas ng CCTV sa kalsada.
0: Okay.
5: Meron naman pong CCTV ng isang kabarangay natin na patay.
0: Mm.
5: Hindi siya naka-open during that nangyari yung incident.
0: Naku, sayang.
5: So wala po talaga tayong nakuha. Ganon din kay sa iba po yung mga nakapaligot doon na pinapuntahan na rin po natin.
0: Oo. As maliban kasi doon sa mga CCTV na nasa, siyempre nakatutok sa kanilang bahay, sa loob.
5: Yes po, opo.
0: Sa mga negosyante, sa mga negosyo, siyempre sa mismong tindahan nila. Bibihira lang po yun talaga nakatutok sa mga kalsada, no, Kap?
5: Yes po.
0: Meron, kaya lang hindi nakarecord.
5: Wala pong, yung iba po patay, hindi naka-open.
0: Patay, anako, yun lang, oo. Sayang, pero ganun pa man, yung pong inyo pong kautosan din na mag house to house na yung inyo pong mga barangay health worker, tama po ba? Nag-utos
5: yes
0: pa kayo?
5: Yes po, opo. Nakapagbigay na po tayo ng memorandum order sa atin pong mga workers,
0: mm-hmm,
5: na ikutin ang atin pong mga due dates na mga pregnant Para po mahanap, matukoy, baka okay. nga naman kung nandito lang siya,
0: mm-hmm.
5: malaman kung ano po yung status o update, baka isa sa kanila ay nanay pala nung bata, or else talagang hindi po sa Barangay Mandaragat nang galing.
0: Ah, okay. Oo. So, naniniwala kayo, Kap, na maaring hindi, or maaring ding taga dyan yung nanay nito sa inyong barangay,
5: yes,
0: Kap?
5: Po, opo. Ginagawa po natin yung mga pamamaraan po, no, para kahit pa paano matukoy at mabigyan din po nung tamang report yung ating opisina ng CSWD.
0: Yun, opo. At yung PNP raw po, ito nagsasagawa na rin yung sariling investigation, Kap?
5: Yes, tama ba? Po, meron na rin po. Opo, dumaan na rin po kanina sila sa atin pong tanggapan.
0: Ayun naman talaga, oo. Sige po, at least patuloy po rin pong ginagawa ninyong pagmamonitor sa kalagayan ni baby girl, ma'am, Kap.
5: Yes po, tuloy-tuloy naman po yung pagmomonitor natin. Marami pong gustong mag-ampon.
0: Mm.
5: Yun nga yung sinasabi natin, yan po ay mahabang proseso at
0: tama.
5: Hindi po yan basta-basta.
0: Oh,
5: oh. Kung meron man, itadaan po yan siya sa tamang process in legal way.
0: Opo, oh,
5: so kami po sa barangay, hindi na po namin sakop yung pagdating po sa mga ganun kasi dami pong pumunta, tumatawag na ampunin na lang nila yung bata. So nananawagan din po tayo no, kasama na sana nga ay yung pagdating po sa mga pag-ampon ay labas na po si Barangay Mandaragat.
0: Opo. Oo. Dahil ito ay ang sa ngayon ang nag-aasikaso na ngayon ito sa ONP yung ano na po, CSWD na natin, Kap,
5: yes,
0: tama po ba?
5: Po, opo,
0: ah,
5: opo.
0: Okay. So kayo mag so kayo ma'am ay monitoring na lang ano.
5: Opo, opo.
0: Mm-mm, sige po. Well, anyway, Kapla, baka mayroon pa rin po kayong mga panawagan mismo. Baka doon sa nanay ay nakikinig sa mga oras at nakikibalita rin yan. Nasaan niyo po yung pagkakataon, Kap?
5: Ayan, maraming salamat po. Ako po ay nananawagan, lalo't higit sa pamilya nung baby po, no? Napakaswerte po sana ninyo dahil napakalusog at napakaganda po nung baby. Sana nga po yung kung meron man tayong naging mabigat na problema, hindi natin dinamay yung bata dahil siya po ay may basbas ng ating Panginoon, siya po ay regalo sa atin. Kung naririnig ka man, nakikinig ka man, naririnig mo yung panawagan, sana ay makipagkita po sa opisina ng CSWD, ng PNP o maging sa amin pong tanggapan para mapag-usapan po natin at hindi naman kahit papaano makonsensya ka ng buong buhay na wala sa iyo ang iyong ano.
0: Opo, oo. Kap, meron po pwedeng pagkakilalan dyan eh. Yung ginamit na damit o pinagbalutan sa bata, ano?
5: Opo, opo.
0: O, na-preserve ba yan? Na-safe ba kaya yan?
5: Ipatanong ko po sa aking BCWPC na yun. Kasama nila kagawad na nagdala sa hospital po.
0: Yun, opo, oo. At baka pwedeng mapakuhaan ng larawan. Pwede nating i-post siya. Baka makilala. Ay, baka yung nanay nito, baka wala rin alam yung pamilya nito eh. Kap, ano, ha?
5: Opo, maraming salamat po.
0: Iyon, sige po. Wala na may kapla, maraming salamat po at patuloy din po kami makikipag-ugnayan sa inyo pong opisina regarding dito,
5: yes,
0: Kap.
5: Oh. Okay po, wala pong problema. Iyon. Maraming salamat po.
0: Magandang hapon po, kapla. Ingat po kayo dyan.
5: Sige.
0: Mga kabay, mga katropa, si Kapla Galio ng Barangay Mandaragat. Panawagan niya doon sa nanay, ha? May problema. Pwede naman pag-usapan. Nandiyan naman dito po yung barangay, ha? Kung hindi naman po kayo residente ng Barangay Mandaragat, diretso kayo sa CSWD, mga kabay, mga katropa. Sa ating mga otoridad, makipag-ugnayan kayo. Doon sa video, baka makikita nyo, mapapansin nyo po yung ginamit na pampalot na damit. Damit ba yan? Diyan sa sanggol. Baka kilala nyo kung sino po mayari niyan. Baka ho, magbigay ng lead para sa pagkakakinanlan nung pong nanay or nung pamilya nung ni baby girl na yan, ha? Nasa hospital pa rin po ng Palawan yung mga sanggol, ha? Pero doon sa huling informasyon nga doon po ni Kap ay pag-oobserba siyempre. Gawa nga ito ay na-expose na sa maruming kapaligiran, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga kabayan, mga katropa, ay 17 minutos na makalipas na po ang alas 5 na po ng hapon. Mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintalo pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: XFM

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
17: Vision X Plus.
16: Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
2: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala mga kabayan, mga katropa, balik tayo dito sa ating pong palatuntunan. Balikan muna natin yung ating pong mga balita. Balikan muna natin si katropang Ray El Garan. Sa kanyang balita, ang isang lalaki po sa bayan ng Soproño, Espanyola, Palawan. Yung daw pong kusang isinuko sa mga otoridad yung kanya pong iniingatang baril. Alamin natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray El Garan. Katropang Ray. Balikan lang natin si katropang Ray. Nagkaroon lang po ng technical adjustment sa ating technical booth. Tama na natin si katropang Mike. Ito pong si Ginang Eva Fonsi de Leon. Pinarangalan naman ang sangkunang panunsod matapos na ito ay mahalal na global president ng International Federation of Social Workers o itong IFSW. Katropa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
7: Pinarangalan ang sangkunang panunsod na Puerto Princesa kanina si Ginang Eva Fonsi de Leon matapos siyang mahal bilang global president ng International Federation of Social Workers. Pinaunahan ni Vice Mayor Jimbo Maristela na siyang acting mayor ngayon ang pagkakaloob ng pagkilala at parangal kay Fonsi de Leon sa sesyon ng sangkunang panunsod. Kasama ni Fonsi de Leon na nagtungo sa City Council ang mga opisyal ng Social Workers Associations mula sa Thailand at sa bansang Korea. Batay sa resolusyong inakda ni Consul Matthew Mendoza, isang malaking karangalan para sa Puerto Princesa ang pagkakahalal kay Fonsi de Leon bilang Global President ng IFSW. Ayon sa resolusyon, magsisilbi itong inspirasyon sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon upang higit pang paibayuhin ang paglilingkod at makapagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa nation building at international community. Bago na halal bilang global president ng IFSW, nagsilbi si Fonsi de Leon bilang Pangulo at Executive Director ng Philippine Association of Social Workers Incorporated. Sa kanya po muno, kabilang sa mga isinusulong ang capacity building, international cooperation at pagpapalawak ng kalidad ng social work practice sa Pilipinas. Ang IFSW ay binubuo ng mga professional social workers organizations mula sa mahigit isang daang bansa at teritoryo sa buong mundo. Dahil dito, itinuturing ng sangguniang palungsod na ang pagkahalal kay Fonsi de Leon ay hindi lamang personal na tagumpay kundi karangalan din para sa Puerto Princesa at sa mga Pilipinong social workers sa pandaigdigang komunidad. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para mapanumpalik ang linaw ng paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Mike. Dagdag kabuhayan para sa mga manging isda sa panahon di muno ng kalamidad isinusulong ngayon. Asasang ko na ang bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita niya, Dennis Achua.
17: Pina na tayo sa regularization ng isang ng bayan ngayong araw, August 24, 2026 sa mga hakbang upang matulungan ng mga kabayang mangingisda sa panahon ng kanilang off-season o mga panahong naantala ang pangingisda dahil sa kalamidad at masamang panahon. Binigyan pansin sa season na sa panahon ng kanilang off-season na wawala o naantala ang pangunahing pinagkakita ng mga mangingisda kaya ang panginipan niya bilang tugot. Ang bayan ng pagkakaroon ng karakita ay para sa pag-threatening, nalayuning magbigay ng dagdag pagkain niya, magbigay ng dagdag kita habang hindi pa nakakabalik sa normal na pangingisda at panakasin ng food security ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ito ay bahagi ng patuloy na pag-isikap ng lokal na pamana ng Rizal na gawing mas maratag handa ang mamayan, lalo na sa mga sektor na pinakapektado tuwing may kalamidad. Ang balitang ito ay atid pa inyo ng Clear Skin Beauty sa UPA, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan nyo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
2: Tropa Dennis.
17: Tropa Alison, magandang hapon.
2: Magandang hapon. Kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Rizal?
17: Dito bahay ng Rizal, Palawan, Katropang Alison, simula nitong nakalipas na araw is mainit naman, Katropang Alison. Walang naantala na pagbuhos ng ulan na naibatala dito.
2: Oo. Yung sa balita mo na tulong o sa mga mangingisda natin dyan sa bahay ng Rizal, ano yung particular na maaring agarang may tulong ng LGU Rizal, Katropang Dennis?
17: Katropang Alison, maliban kasi sa pagbibigay ng mga food banks at cash assistance tuwing mayroong kalamidad na nararanasan dito sa bayan ng Rizal, pagamat alam naman natin hindi sila pwedeng magpalaot sa mga panahon na yan, ay naistubunan ng LGU Rizal yung problema na yan, Katropang Alison, hindi lamang sa pagbibigay ng mga food assistance at cash assistance. Ito ay sa pamagitan din, Katropang Alison, ng tinatawag na backyard gardening. Kagaya ito sa bayan ng Brooks Point, Palawan, na kung saan yung barangay Punta Baja magkakaroon yan, yung mga fisher folks magkakaroon ng isang backyard gardening na tinatawag rin na binhi o lawa, yung tinatawag sa bayan ng Brooks Point, Katropang Alison. Ngunit iba lamang yung tawag dito sa bayan ng Rizal, Palawan, Katropang Alison. Kaya naman, bibigyan sila ng lahat na ng kailanganin nila, libre na yung Katropang Alison, sila na lamang yung mag-aalaga.
2: Ganyan yan. Pag panahon ng habaga, talagang hirap pumalaot yung ating mga kababayan, mga mangingisda dyan sa bayan ng Rizal, di ba, Katropang Dennis?
17: Yes, tama ka dyan, Katropang Alison. Mahigpit nga itong Coast Guard natin dito sa Rizal, Palawan, para na rin sa kaligtasan ng mga mangingisda. Kaya, Katropang Alison, upang hindi rin maintala yung kita ng mga kababayan nating mangingisda, at syempre, lalo na yung pagkain, Katropang Alison, isa yan sa mga pangunahing problema pagdating ng mga kalamidad. Isa yun sa mga ginawang solusyon ng LGU Rizal upang hindi lamang food packs at cash assistance yung may bigay sa kanila.
2: Yun. O sana ma-prioritize ng LGU, no? Agaran. Kasi agarang tulong din ang kinakailangan ng ating mga kababayan, mga mangingisda na naapektuhan kapag mayroong sama ng panahon, Katropang Dennis, di ba?
17: Yes, sama ka dyan, Katropang Alison. Maganda ito, Katropang Alison, dahil nga papabor talaga yung lahat ng mga mangingisda sa sinusulong na ordinansa nitong LGU Rizal. At ayon na rin kay Bayo sa Panta, agaran din itong maaprubahan, Katropang Alison, at may papatupad, no, lalong madaling panahon.
2: Yun ang magandang balita. Sige, maraming salamat, Katropang Dennis.
17: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
2: Sige, Katropang Dennis Chua, mga kabayan, mga katropa. Samantala, balikan natin si Katropang Ray. Ito pong sa balita niya nga, isang lalaki sa bayan ng Soprano, Espanyola, Palawan, yung pong kusang loob na isinuko. Yun daw pong baril na pag-iingat nito, o nasa pag-iingat nito. Sinuko siyempre sa mga otoridad, ha? Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
1: Report. Puso sila po kamakailan na isang lalaki sa mga otoridad ang kalibre 38 na barel na napagalamang matagal lang na sa pangangalaga nito sa Soprano, Espanyola, Palawan, kung saan ang naturang armas ay formal naman tinanggap ng First Palawan Mobile Force Company. Ayon sa mga otoridad, ang barel na sinuko ay nagmula sa isang residente ng barangay Iraray, habang ginagparma rin na nilagyan ang marka at isinama sa inventaryo ang nasabi armas. Samantala, dahil sa insidente ito ay nangangahulugan lamang ng pakikipagtulungan ng kapulisan at ng komunidad para sa ligtas, meron rin sa responsabling pagkapatupad ng batas. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM. Yung
2: maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, oras natin 34 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si Katropang Belia sa kanya pang balitang local pension ng mga senior citizens. Asa El Nido, matagumpay di po nung matagumpay na naipamahagi ng LGU. National ba ito o local? Detalye ng balita niyan, katropa natin, Belia Mucha.
3: Matagumpay na naipamahagi mula Agosto 17 hanggang 20, 2026 ang local social pension para sa mga kwalifikadong senior citizens sa iba't ibang barangays ng El Nido, Palawan. Nabatid na sa clown ng payout ang local social pension para sa buwan ng Enero hanggang Hunyo 2026 bilang bahagi ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng El Nido sa mga nakakatanda sa bayan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizens na tumatanggap ng GSIS, SSS o Veterans Pension, ngunit hindi kabilang sa National at Provincial Social Pension Programs. Layunin ng programa na makatulong sa mga senior citizens sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at mapalakas ang suporta ng pamahalaan para sa kanilang kapakanan. Samantala, patuloy namang kinilala at pinahalagahan ng pamahalaang lokal ng El Nido ang ambag ng mga senior citizens na itinuturing na mahalagang haligi at inspirasyon ng komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita, dalawang sudyanteng Palawenyo nag-uwi daw po ng karangalan matapos sumabak sa Hong Kong International Mathematical Olympiad. Katropa natin sa balitang ito, Girlie Cadasio.
4: Nagkamit ng karangalan ang dalawang estudyanteng Palawenyo sa katatapos lamang na Hong Kong International Mathematical Olympiad na ginanap sa Hong Kong Science Park, Shatin noong August 22 to 23, 2026. Kinilala sina Matias Jarlen M. Pangat, grade 2 pupil, at Matthew Joaquin M. Pangat, grade 6 pupil ng Palawan Hope Christian School. Bunga ng kanilang pagsisikap at dedikasyon, determinasyon ang naturang tagumpay na ipinagmamahal malaki ng kanilang pamilya. Nagpaubot din ng pasasalamat at pagbati ang kanilang pamilya sa kanilang mga magulang na sina Dr. Kevin at Dr. Jake Pangat na nagpatuloy at nasumuporta at gumabay sa dalawang batang achiever. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang girlie. At congratulations, oh, ating pong mga chikiting, oh, mga kabayan, mga katropa. Oras po natin, 36 minutos sa makalipas ang alas 5 ng hapon. Mga kababayan, mga katropa, yun pong mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng premium o itong Santon Plus Coffee Mix. Ganun po ng Santon Plus Herbal Oil at ng ating Cess the Pain Capsule. Yang pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mga kababayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun po sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kababayan, mga katropa, oy, magandang hapon muna. Sila Mama Maricela Curbid Tampos. Maganda at maulang hapon daw. Oy, maulan. Ingat po sa mga kababayan, mga katropa, ha? Maulan yung lugar. Dito sa Libis, saglit lang pagbuhos ng ulan. Ma'am Alona Dagaraga Santino, magandang hapon din po. Kay Tay Alon, kay Naijo Santino. Daryl Bert Aurera, maayong hapon sa inyong tanan. O pabati lang daw po sa mga taga Public Market, Brooks Point. Market day daw. Ngayon, ano ba talaga naman? 123 days na lang Pasko na. Sabi po yan ni katropang Daryl Bert. Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Talaga lang, ha? Samantala, magandang hapon din kay Sir Renante Buaya Agnes. Good paying watching po from El Nido del Sur District. Keep safe po sa inyong lahat na taga-pakinig sa buong lalawigan ng Palawan. Ganun din po sa inyo, Sir Renante, ha? Ma'am Marlene Villones, moran nga po ang katropang Ali watching habang nagkakape anang Santon Plus Coffee Mix. Good to your health, nagkape ka na, ginagamot ka pa. Talaga lang. Matamang salamat, Ma'am Marlene Villones, iga mayad nga po da, ha? Ma'am, yam, yam. Oo, good PM. Pabati lang po ang tropang laagan. Opo talaga naman, ha? Gala ng gala. Ma'am, yam, yam. Manong din, Estrella. Magandang hapon din. Gado ni kay Ate Josephine Aburgar Estrella. Yan. Ako, mga kabayan, mga tropa, 40 minutos na. Makalipas na po ang

0: pong subject sana nung nakaraang demolisyon, pero pansamantala hindi mo na ipinatupad yan, ha? Narito po yung bahagi po ng mga paglilinaw, pagtatanong ng ating pong sangguniang panlunsod. Sena. Hindi ba? Nasa GC. Sige, sandali. Ay, alam natin. Try lang natin. Kung hindi, may papasok. Si... Hindi mo na makita. Kung hindi mo na makita, okay lang. Tawag mo na lang si... Ano. Nakita mo na? Sige, sige. Oh. Bahagi lang. Oh, yan. Sana ba yun? Yan. Oh. Sige, sige. Parinig lang natin ito, mga kabay, mga katropa. Ha?
1: Mr. Chairman, may allow me to give brief background po ng pinanggalingan po ng Palawan Flora Fauna Watershed Reserve. So, gaya po ng naunang nasabi, ito po ay na-i-declara taong 1982-1985. At nang lumabas po ang ating local government po, ang pamamahala po ng PFSWR ay nalipat po sa local government theory. At yun na po, ang ating po city government na ang namahala nito sa pamamagitan ng CTN po. At alam naman po natin lahat na taong 1993, dito po inilunsad ang ating mga Bisayang Kaliban annual activities. So napakaraming taong po doon isinagawa, halos nasa 200 to 250 hectares has been rehabilitated sa pamamagitan po ng ating Bisayang Kaliban. So taong 2025 po, ang ating pong the former city mayor Edward Habidor instructed the offices of city agriculture, city assessor, and city endo to conduct inventories, assessment of all improvements, structures, agricultural crops sa loob po ng watershed reserve. At palang po taon pa lang po ngayon ay inihikayat na ng ating lokal na government na ang ating mga occupants sa taas ay kung sila po ay maaaring pumayag na magsibaba dahil po ang lugar ay isang critical watershed, source of city's water demand, distributing around 51% of the demand of the city during 1990s. So noong taong po yun ay nagsagawa ng scheme ang ating pong local government unit sa pamumuno ng Office of the City Mayor ang pag-relocate po ng ating mga, yes po, mga kapatid na nasa taas. So, from the assessment na nagawa, nagbigay po ang ating city government ng relocation at just compensation sa mga willing na bumaba. And majority po ng nasa inventory ay tumanggap po ng relocation and just compensation. Bagamat meron po talagang ayaw bumaba, pero hindi po sila pinilit, sila po ay hinayaan na manatili sa lugar. At kahit po itong mga na-relocate na po, pinayagan pa rin po patuloy na bumalik sa loob, isagawa ang mga traditional practices, i-harvest ang kanilang mga tanim. Hindi po sila pinigilan sa pagpasok at paglabas sa loob. So yun po ang nangyari, at sa mga lumipas po na taon, napansin po ng aming opisina ang muling pagbabalik ng aking po mga na-relocate na hindi pa rin po yung pinigilan, pinayagan pa rin po dahil naunawaan na talagang wala po talaga siguro silang maayos na kabuhayan sa kanilang nilipatan, at meron silang pinabalik ang mga tanim doon. Bagamat sa patuloy na pampayag sa pagpasok po doon, Mr. Chair, ay dito po mga taong pandemic, ay napansin po natin na nag-proliferate po ang mga structures within Sitio Impapay. And to know po, Sitio Impapay po is outside of the CADSI boundaries na inisyu po sa ating po mga kapatid na katutubo. And based on our verification, sa mismo rin po mga nasa loob at mismo opisyalis ng Barangay Irawan, these structures of ng mga subject for demolition are non-IPs po. Okay.

0: government and the CPNO has to take strict decision po para po sa ating critical watershed na sa ngayon po around 25% from 51% water demand supplies within our city, bumaba na po ng ganun. So, yun po yung kasalukuyang kalagayan, Mr. Chair, ng ating pong watershed. And to answer the question of Honorable Damasco, these non-IT occupants outside county boundaries has been served several notices. We've made several dialogues with them. We remind them of the possible violations. And patuloy po kami nakikipag-usap. Nagmamakaawa na nga po despite na tuwing akyat po namin sinasalubong kami ng may atmas po sila.
1: Thank you, Ma'am. Yes, po, Mr. For that, Mr.
2: Po si Mama Romina magtanong ng City Andro. Eh po yung side nila, ha? Doon sa usapin nga po regarding dyan sa demolition order ng ating po mga kababayan mga katutubo. Sabi nga, hindi raw. Hindi raw sila mga legit na katutubo at hindi raw sakop na kiniklaim na kadi yung pong lugar ng mga ito. Mga kababayan mga katropa. Samantala, nandyan din kanina ang kinatawa naman ng NCIP Palawan sa pangunguna ni Director Attorney Johnson Hontilia. Ito naman po yung kanila pong panig, mga kababayan, mga katropa. Ano ba yung kanilang masisay dito, ha?
3: Good morning po. Good morning po sa inyo. Okay. Attorney Hontilia, ano ba ang status ng pagbabay at yan ba ay assistant domain o hindi?
4: Kanina na mention din po na nangunan ay ako po siya sa county application ng Tampano Central ng barangay Kalawan po.
3: Pero alam na rin po ba na meron na silang taxi?
4: Yes po. Yes.
3: So existing yung taxi?
4: Existing yung taxi, then nung nag-apply sila, lumawak po yung kanilang claim.
3: Okay. Ngayon, sinasabi ng City Enro na hindi naman daw sakop ng kanilang papangyarihan sa kanilang ancestral domain ang ipapay sa kanilang tagawagamang kayo. Ano po masasabi niyo?
4: Siguro po, based po yung sa narinig pa nila, kung itinan po yung sa kansi, although yung pa, na namin ang plan, yung sinasabi niya, ito, possibly po na outside, pero sa total claim po din nasa kind of petition, pasok po. Pasok. Lumampas pa po dito sa ipapay po. Lumampas.
3: Okay. Attorney, bilang sa abogado at nagpagtaguyod ng batas na nabibigay ng protection at pag-respeto sa karapatan ng mga katutubo. Ang lugar po na yan, dinidiklara ninyo na ang system domain ng mga katutubo. Bari po ba ang isang lokal na pamahalaan mag-issue ng demolition order sa kahit sino pa nakatira dyan, either D1 or pagkatutubo without conducting a free, prior, informed consent?
4: Based po sa mga proseso po namin, dapat po hindi kasi kailangan po magkaroon po ng FTIC para sa kanila. Para ma-ensure po natin na po in case po mayroong displacement, magkakaroon po ng relocation, which is suitable sa previous po nila, yung pagkakaroon din po sana na din po ng housing at yun po.
3: So, kailangan talaga na mayroong free prior informed consent. Mas mauna po dapat yun. Bago ang issuance of demolition order.
4: Yes po.
3: Okay. Ngayon, yung sa lugar na yan ng Impapay, ano pong masasabi ng NCIP? Ano ang advice ninyo sa siguro?
4: Sa amin po, nung time na nagkaroon po ng impending demolition po sa area, we wrote a letter to Honorable Bayron para po sana matol yung pag-demolish at kailangan po muna magkaroon ng dialogue, people doon, and thankfully naman po, pinakinggan naman po yung request po natin at nagkaroon po ng initial dialogue with City Enro, DNR, the Water District po nung nakaraan po.
3: Okay. So, ano ba proseso ng TPS? Para maintindihan lang nila. Kasi akala nila kasi pag dialogue, ay okay na yun.
4: Ang dahilog po sa atin ng FPIC. So, under Administrative Order Number 3, Series of 2012, ito po yung ating existing guidelines pagdating po sa FPIC. So, dito po, iba-iba po yung atake po sa pagkuha po ng FPIC. So, we have large scale kung under Section 19. We have small scale or under Section 24, which is non-extractive small scale activities. We have validation for government agent, government projects, basic services. We have also ITSP, Indigenous Science Systems and Practices under 801 series of 2012. So yun po ang iba-iba pong FPIC process po na ginagawa po. Dapat po siyempre sa NCIP, at ito po ay nagsisimula whether it is direct application or endorsement from the regulating agency po.
2: Okay. Mga kabayan, mga tropa, bahagi po ng mga kasagutan itong si NCIP Palawan Director Attorney Johnson Huntila kanina sa sangguli ang panlunsod. Kaligaling pa rin yan. So sa PIN, John sa lupain na sinasabing merong CAD team. CAD si pala. Application yung ating pong mga kababayan Tagbanwa Central IP community, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung pong magkaibang pahayag na yan, mga kabayan, mga katropa, ay naganap kanina sa regular na sesyon ng sangguni ang panlunsod. Ang tanong, matutuloy pa ba? Itutuloy pa ba yan? O pag-aaralan pa rin ng ating pong pamahalaang panlunsod? Yan. Yan. Yan po ang ating antabayanan, ha? Mga kabayan, mga katropo, oy, ang ating pong tamang oras, 8 minuto na lang po bago sumapit ang ika-anim ng gabi. Ngayon pong hapo, gabi. Ang gabi ng Lunes na, ha? Mga kabayan, mga katropa. Samantala, ayan ako, yan po muna ang ating pong presentasyon. Ngayong araw po o hapon ng Lunes sa ating pong palatuntunang asintado. Pangalan po ng ating pong naging partner sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Danzil. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas!
5: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinig. Malinis na kutis, healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
14: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
13: Marami na akong narinig na testimonya
14: tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Kaya sabi ko, try ko rin.
14: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
17: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
26: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Magvision X Plus Softgel Capsule.
26: Magvision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Coffee Mix.
29: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix, ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Gold Live Testimony.
10: Ang hindi ko, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
9: Mampibili sa mga butika.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
12: Nimia Nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
13: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
12: Magpagamot po kayo dito sa
13: Yes to Health.
12: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.

0: sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa lahat nating mga suking tagapakinig at subaybay dito sa ating programang The Secret of Health dito po sa stasyon ng 104.7 XFM Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan sa gabing ito mga katropa. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at syempre sa ating mga customer and clients ng Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po yan sa second floor DCRM building ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po. Good evening din sa ating wellness consultant na kasama ngayong gabi. Good evening, Doc. Kumusta po kayo?
2: Good evening din sa iyo, Katropa Cynthia. At good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa na gusto ding magkakaroon ng dagdag kaalaman kung paano i-handle yung mga karamdaman nila.
1: Ayan, mga katropa, no? So, nandito po kami ni Doc upang magbigay ng mga advices ng mga health tips sa inyong mga karamdaman. At syempre, bago po ang lahat, sasabihin ko po ang aming text line number para sa mga may gustong magtanong mula sa inyong mga karamdaman, maaari nyo pong i-text or itanong kung ano man po ang inyong mga concern mula sa inyong mga kalusugan. Ito po ang aming text line number, 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po aming text line number, maaari na po kayong mag-text sa inyong mga health concern ng ating katropa. At sasagutin po yan ng ating wellness consultant sa oras na ito. At syempre, anytime pwede po kayong mag-text para masagot po ang lahat ng inyong mga katanungan. At syempre, sa gabing ito, meron po kaming tatalakayin sa inyo. Stay tuned lamang po kayo para marami po kayong makuhang mga health tips, ano? Para maibsan or malunasan ang ating mga karamdaman. So, Doc, good evening muli. Ano yung ating topic ngayon na tatalakayin?
2: Topic natin na tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, itong karamdaman na tinatawag na rheumatoid arthritis.
1: Rheumatoid arthritis. So, Doc, or saan bandang part din ng body yung mga rheumatoid arthritis?
2: Itong rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia, ang maapektuhan talaga nito, mga joint . Pero ang pinakadahilan nito, Katropang Cynthia, is itong chronic autoimmune disease. Yung sobrang hina na nung immune system, hindi na makaka-detect, makakilala ng kasamahan niya, pati kasama inaatake itong sakit na rheumatoid arthritis. Di bali, ito yung mangyari sa kanilang immune system na hindi na makakilala ng kasama, kahit kasama inaatake. Kaya ito yung mangyari, Katropang Cynthia, sa may mga rheumatoid arthritis ay yung makaranas sila ng inflammation, yung pamamaga, sakit at joint damage over time. Yan yung ma-experience sa may mga rheumatoid arthritis. Kaya hindi din basta-basta, Katropang Cynthia, no, na magkakaroon ng ganitong karamdaman na tinatawag na rheumatoid arthritis. Malala kasi yung mga complication nito, Katropang Cynthia. Katagalan, pag hindi mo maayos yung immune system, Katropang Cynthia, sa may mga rheumatoid arthritis, ay nadadamage yung paningin nila. Kasi isa ito sa maapektuhan, aatakihin ng immune system itong mata, no, pag may rheumatoid arthritis. Hindi ka lang mag-suffer sa pananakit ng mga joint, pamamaga, makaranas ka din ng epekto dahil sa mga complication, halimbawa sa paningin. Pag yan ay tatargetin ng immune system dahil sa iyong rheumatoid arthritis, ay pwede kang mabulag kasi pag magka-problema yung mata, Katropang Cynthia, unti-unti mag-develop yung mga katarak o glaucoma sa mata. Kaya hindi basta-basta, Katropang Cynthia, pag magkakaroon yung mga katropa natin ng ganitong karamdaman, rheumatoid arthritis. E iba nga, Katropang Cynthia, mayroong rheumatoid arthritis, mayroong pang gouty arthritis. Dalawa yung arthritis na dala nila, gouty arthritis at saka rheumatoid arthritis. At isa din sa maapektuhan nito, Katropang Cynthia, pag hindi maayos yung immune system, aatakihin yung kidney. Mapapahina yung kidney. Pag magka-problema yung kidney, Katropang Cynthia, unti-unting bubuo yung bato sa loob ng kidney. No, magkakaroon ng bato sa kidney, katagalan. Tataas yung uric acid kasi yung kidney natin, Katropang Cynthia, isa yan sa nagtatapon ng uric acid. Na pag mapahina yung kidney, hindi niya na matrabaho 100% yung kanyang mga ibang trabaho. Bali, kaunti na lang yung mailabas ng uric acid kaysa mas marami ang naiiwan sa katawan. Kaya isa yan sa dahilan na may ma-arthritis, may rheumatoid arthritis, nakakaroon pa ng gouty arthritis kasi naapektuhan yung pagtapon ng uric acid dahil sa sobrang hina na yung kidney. At isa din sa maapektuhan, Katropang katropang Cynthia, pag may rheumatoid arthritis, itong baga, meron akong na-encounter niya katropang Cynthia. Halos lahat ng sakit meron sa kanya eh.
1: Lahat na.
2: May rheumatoid arthritis siya, may gouty arthritis, mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol, may high blood, may asthma din. Marami pa yung mga ininda na nakaramdaman. Kaya isa din ito sa maapektuhan pag may rheumatoid arthritis, itong baga. Pag mapahina yung baga, katropang Cynthia, unti-unting mag-develop sa'yo yung allergy. Nagkakaroon ka ng allergy, katagalan nagkakaroon ka ng asthma. No? Pag hindi mo mapasigla uli yung baga. No, isa yan sa maranasan katropang Cynthia sa may mga rheumatoid arthritis.
1: Nagkakaroon ng
2: complication, yes. Kasi yung immune system, sisirain niya yung mga ibang organ sa katawan. O, katagalan, magkakaroon na ng type 2 diabetes pag may rheumatoid arthritis. Yung iba din, magkakaroon ng high blood. Dahil pag ang kidney magka-problema katropang Cynthia, magkakaroon ng secondary hypertension. Pag yung kidney natatamaan dahil sa complication ng rheumatoid arthritis. Kaya isa yan sa mga komplikasyon na dapat natin malaman. Ay talagang hindi basta-basta yung sakit na maibigay sa katawan. At yan ay nasubukan natin katropang Cynthia na nasa Mindanao tayo. Meron akong kliyente. Yun nga, 10 sakit yung dala niya eh. Oo, mayroon siyang gouty arthritis, rheumatoid arthritis, mataas ang cholesterol, mataas ang sugar, may high blood, may kidney stone, may gallstone.
1: Ni lahat na.
2: May asthma din siya. Malabo din yung paningin niya. Kaya nung sinuplayan natin ng mga supplement, 100% naayos talaga yung katawan niya. Kasi yung kanyang main problem na lagi siya nadadala sa ospital, yung asthma niya. Nung nasuplayan natin ng mga supplement, ay talagang tumigil yung pag-atake ng asthma. At hindi na siya nadadala na ospital katropang Cynthia. Kasi nga naayos eh. Katagalan na nagsusuplay ako ng mga supplement sa kanya, mismo talaga siya nagsabi na... Yes, meron din siyang result sa kanyang ultrasound sa gallstone. Sabi niya, yung gallstone daw niya, nawala na. Yung kidney stone, talagang malinis na daw yung kidney niya. Yes, kaya sa natural, walang imposible katropang Cynthia. At samahan din ng panampalataya. Kasi yung supplement, instrument lang ng Panginoon yan na inumin mo para gagaling ka sa iyong karamdaman. Yan ay walang imposible. No? Kahit nandyan na sa iyo lahat na sakit, basta maniwala ka lang sa Panginoon na yung mga natural, mga supplement, gagaling ka, talagang gagaling ka katropang Cynthia. Kasi isa yan sa approve sa Panginoon, yung mga natural na mga gamot na iayos talaga yung katawan. Kasi yung asma katropang Cynthia ay talagang sa iba niyan, simptoma lang yung kinukuha eh para mapagaan yung pakiramdam ng pasyente. Hindi inaayos talaga yung main problem sa katawan, bakit nagkakaroon ng karamdaman. No? Kaya dyan sa ating klinik katropang Cynthia, na pag sila ay pupunta dyan, ay talagang i-explain natin. No? Meron tayong araw-araw na pre-check up mga katropa dyan sa ating clinic gamit yung ating high-tech machine na nagbabasa ng mga kakulangan sa katawan, mga cholesterol, mataas ang uric acid, or mataas ang sugar. At binabasa din niya yung mga humihinang organ sa katawan. Kaya sa pamagitan niyan, katropang Cynthia, alam mo na yung dapat isupply sa katawan, no? Ano yung organ na dapat na palakasin, no? Para gagaling sa karamdaman. Kasi itong organ natin, katropang Cynthia, pag yan ay magka-problema, may mga complication maibigay niyan eh. Magbigay siya ng sakit, no? Halimbawa sa kidney. Pag mahina yung kidney mo, siyempre yung uric acid tataas. At magkakaroon ka ng arthritis. Pag hindi mo naayos yung arthritis, pag hindi mo yan agapan, maaga pa lang, pwede yan mag-create ng mas malubang problema sa buto. Lalo na itong magkakaroon ng rheumatoid arthritis ay hindi basta-basta. Kaya isa yan sa tinatarget natin katropang Cynthia, mga katropa, kung mayroon kayong mga karamdaman, tinitingnan natin yung mga mahihinang organ. Pag mayroong nakita na ito yung organ na mahina sa'yo, ay dapat yan ay papalakasin para yung ibang karamdaman na complication niya ay gagaling din. At siyempre, mayroon tayong mga supplement katropang Cynthia dyan sa ating clinic, no, na ma-recommend sa kanila. At yung mga services din natin, no, bukod na maka avail sila sa ating pre-check up, maka-avail din sila ng pre-services natin. Halimbawa, yung ating terahertz. Yung terahertz natin katropang Cynthia ay hindi basta-basta yung maibigay na benepisyo sa katawan. Kasi nakakaganda siya ng circulation ng dugo katropang Cynthia. Meron nga dyan, nakasubok katropang Cynthia na nahihilo siya. Inassist ng sekretary natin, after 10 minutes, sabi ng kliyente na gumaganda yung pakiramdam niya. Gumanda. Nabawasan yung pagkahilo. Kaya yun yung isa sa mga benepisyo no, maibigay na ating terahertz. Libre lang po yan. No, pwede kayo magpunta dyan sa ating clinic para i-avail yung ating pre-services. No? Pinapaganda din niya yung tulog at siyempre pinapaganda din yung circulation ng dugo ng ating terahertz. At siyempre meron din tayong BioZapper dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan sa ating clinic na hindi libre. Meron siyang charge na 350. Pero yung benepisyo na maibigay niya sa katawan natin ay hindi mapantayan ng presyo. No, dahil marami siyang benepisyo maibigay sa katawan. Unang-una, pinapaganda niya yung circulation ng dugo. Kine-cleanse din niya yung ating system. At pinapatay niya yung mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus na nasa loob ng ating katawan. Na yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Kaya sa ating clinic, bukas po yung ating clinic, araw ng Linggo hanggang Biyernes. Pag Sabado, sarado po tayo. Lahat po ng brands ng Yes to Health every Saturday, talagang close po talaga mga katropa. No, kaya huwag kayo pupunta sa ating clinic sa Yes to Health pag araw ng Sabado kasi yan ay close. Kung gusto nyo pupunta sa clinic, open po tayo mula Sunday hanggang Friday. At lalong lalo na sa ating mga may mga karamdaman na gusto magpa-check up. At dyan din sa ating clinic mga katropa ay meron tayong mga produkto. No? Produkto po ng Yes to Health na maganda sa mga tao na mga health conscious at saka mga beauty conscious, no, kasi meron tayong mga supplement, no, gaya ng Santon Gold. Yan ay mahusay sa mga pamamaga, iba-ibang klaseng pamamaga sa katawan, mga bukol sa labas at loob sa ating katawan. Yung Santon Gold, Santon Plus natin ay talaga nasubukan yan na maganda pong mag-repair ng mga bukol sa katawan dahil sa napakataas po ng kanyang antioxidant. Yan yung problema ngayon mga katropa na mga tao ngayon, yung mga bukol. Kasi dahil sa maling lifestyle at na-accumulate sa katawan, yan ay iindain ng mga tao. Pag magkabukol yung tao, katropang Cynthia, talagang na-alarm na yan sila eh. Lalo na pag may mga breast cysts, ma-alarm yan sila kasi yung mga bukol, kung hindi yan benign, pwedeng cancerous. Kaya yung Santon Gold, Santon Plus natin ay talagang napaka-epektibo sa iba-ibang klaseng pamamaga. Hindi lang sa mga bukol sa breast, bukol sa katawan, pati sa mga arthritis, yung ating Santon Gold, Santon Plus, yan ay maganda katropang Cynthia dahil sa epektibo siya sa may mga pamamaga. At siyempre meron tayong vitamin C na yan ay para din sa mahihina ang immune system. Kahit nga malakas pa yung immune system natin katropang Cynthia, mag-supply na, mag-inom na ng vitamin C para laging mapalakas yung immune system. O yung Santon Betsy natin mga katropa, yan yung alkaline vitamin C na kung iinom tayo niyan ay 100% nagagamit ng katawan natin. O hindi po yan acidic na mga vitamin C kasi yung acidic na vitamin C ay hindi lahat na-absorb ng ating katawan. Karamihan, natatapon lang. Kaya yung iba katropang Cynthia, nag-iinom ng vitamin C, maramdaman nila na walang pagbabago. Kaya lipat na naman sila sa ibang vitamins, naghahanap ng mga vitamin C na hiyang sa kanila. Ibig sabihin yan, pag hindi mo nakitaan ang pagbabago sa iyong katawan, yung pag-inom ng vitamin C, yung iniinom mo, ano yan? Acidic. Kaya mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C. Yung ating Santon, isa sa mai-recommend natin na vitamin C, yung ating Santon Bit C, kasi yan ay alkaline vitamin C. At yan nga din ang ininom natin katropang Cynthia na vitamins ay talagang i-improve yung pakiramdam sa katawan para makaiwas sa mga allergy, mga infection. Yung vitamin C ay isa din yan sa kailangan ng katawan. At siyempre mayroon din tayong premium D3 soft gel dyan sa ating clinic na maganda ding inumin, no, dahil sa mahusay siya magpuksa ng mga virus bacteria. Vitamin D natin, premium D3, mas pinalakas yan eh, kasi yung mga vitamin D ngayon BCO vitamin D. Yung iba din, vitamin D lang katropang Cynthia. Pero sa atin, mas pinalakas. Kasi mayroon ng vitamin D, BCO, at malunggay. Malunggay oil. At yan yung content po na ating premium D3. At maganda yan sa pampatibay din ng immune system katropang Cynthia. Actually, katropang Cynthia, itong vitamin D, ito ay kailangan din natin immune system. At hindi lang mga vitamins, mga antioxidant herb din na kailangan din ng ating immune system. Lahat yan ay kailangan katropang Cynthia. Hindi lang po din na stick ka lang sa premium D3 ay hindi kanain mo ng vitamin C. Yan ay kailangan i-supply talaga sa katawan. Lalo na itong BCO na content ng ating premium D3 ay pag maipasok sa ating katawan yung katropang Cynthia, makakonvert siya into monolaurin. Sa pag-aaral, itong BCO, yung monolaurin, siya ay powerful antimicrobial. Ibig sabihin, epektibo siya na pangpatay ng mga virus bacteria sa ating katawan. Kaya wag natin pa hintayin katropang Cynthia, no, na magkukos na ng sakit yung mga virus bacteria sa ating katawan, saka pa tayo mag-supply ng mga vitamin sa ating katawan. Kaya mas maganda, masigla pa yung katawan natin, or mas maganda nga, lalo na sa may mga mataas ng edad, din walang iniindang katawan, malakas pa rin yung katawan, mas maganda mag-supply na sila ng mga supplement. Gaya na ating vitamin C, premium D3 soft gel, ay talagang yan ay kailangan ng katawan, no? Hindi lang yan sa pampatay ng mga virus bacteria, nakakatibay din siya ng buto dahil sa content niya na vitamin D. Kasi yung vitamin D, yan ay kailangan para magamit yung calcium sa ating buto. At mayroon din yang malunggay. Nasa pag-aaral yung malunggay, kumpleto yan, Katropang Cynthia. Maraming benepisyo maibigay sa katawan, yung malunggay. Kaya isa yan sa content ng ating premium D3. At maganda din siya sa may mga taong laging sumasakit yung ulo, nahihilo. Yung premium D3 natin, maganda yan sa may mga nakaranas ng ganyan. At lalo na sa makalimutin, o yung vitamin D3 natin, yung premium D3 soft gel natin, maganda sa nakaranas ng laging nakakalimut. At siyempre, mayroon din tayong turbo dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, na mostly pinoproblema ng tao ngayon, kahit nga 30s pa lang namamoblema na sa ereksyon. At hindi lang ereksyon yung benefit na maibigay ng ating turbo, kasi nakakaganda din siya ng circulation at nakakatulong din siya sa mahina ang prostate. Itong turbo natin, maganda ito sa may mga high blood, may mga diabetes, may mga prostate problem, kasi ang pinaka target nila niyan na papahinain, Katropang Cynthia, itong ereksyon ng lalaki. Kaya itong turbo natin, yan ay mabisa sa mahina sa sex drive, nagkakaproblema sa sex drive. Yung turbo natin ay talagang mai-recommend natin, no, sa mga tao na mahina na sa ganun. At syempre, mayroon din tayong Santon Herbal Tea, no, dyan sa ating clinic. Yan ay maganda naman, Katropang Cynthia, sa may mga mahina ang pantunaw. No, mas maganda inumin yan pagkatapos kumain. 30 minutes pagkatapos kumain, mag-inom ng Santon Herbal Tea natin, kasi pinapaganda niya yung pantunaw. At nire-regulate din niya yung acid sa ating tiyan, kasi isa yan sa dahilan na mag-imbalance yung pantunaw natin, maghina yung pantunaw, kasi sobrang acidic yung tiyan. No, kaya yung Santon Herbal Tea natin, hindi lang yan sa pampaganda ng pantunaw, nakatulong din siya sa may mga mataas ang sugar, kasi isa sa sangkap ng ating Santon Herbal Tea ay cinnamon. Mayroon sa cinnamon, mangosteen, malunggay, at yung sweetener naman ng ating Santon Herbal Tea ay natural, Katropang Cynthia. Hindi yan brown sugar, hindi yan white sugar. Yan ay stevia, no, natural sweetener. Yan ay halaman na matamis. Pag yan ay i-process, i-powderize, ay kahit nga yung tikman mo yung dahon niyan, Katropang Cynthia, yung green pa, itikman mo yan, matamis talaga siya. Oh, matamis. Oh, kaya isa yan sa component, no, ng ating Santon Herbal Tea. Talagang natural sweetener yung ginagamit. Wala siyang problema sa may mga mataas ang sugar, no, kasi nakatulong siya sa pagbaba ng sugar, kasi may cinnamon, may mangosteen pa. No, kaya subukan nyo na, mga katropa, yung ating produkto, kasi mas maganda yung inyong masubukan kaysa makikinig lang. No, lalo na sa may mga karamdaman, yung ating lahat ng produkto talaga natin ay talagang nakaka-improve ng ating katawan. Gagaling tayo sa ating mga karamdaman pag ito yung ating intake, no, lalong-lalo sa may hina yung immune system. Yung isa sa tinatarget ng ating produkto ay mapalakas yung immune system, kasi isa yan sa dahilan nagkakaroon yung tao ng iba-ibang sakit, nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon ng high blood, diabetes, dahil sa humihina na yung immune system. Kaya isa sa pamaraan na mapanatili yung immune system natin na mapalakas para makaiwas tayo sa mga karamdaman, may sigla pala yung katawan, mag-inom na ng mga supplement. Huwag yung makaisip lang tayo mag-inom ng supplement pag magkasakit na. Pag malala na. Pag gagaling na, hindi na makaisip din na ituloy yung pag-inom ng supplement. Actually, yung supplement, Katropang Cynthia, talagang kailangan yan araw-araw. Kung araw-araw tayo kumakain ng mga meal natin, ay dapat araw-araw din tayo mag-sustain ng mga supplement, mag-supply sa ating katawan. No, kasi yung pagkain natin, hindi yan 100% na magbigay ng good health sa ating katawan, lalo na pag kumakain tayo ng karne, isda, Katropang Cynthia, ay hindi talaga 100% na mag-improve yung health mo niyan. Kaya yung supplements, siya naman yung pumipigil sa mga masama epekto sa mga kinakain natin. No, kaya ina-advise natin, Katropang Cynthia, malusog pa lang yung katawan nila, mas maganda mag-maintainan sila ng mga supplement. At syempre, meron din tayong mga coffee sa ating clinic, Katropang Cynthia, na mas magandang inumin nila, no, kaysa mga kape na mataas yung content po ng caffeine. Mura nga, pero mayroon namang hindi maganda epekto sa katawan. Pag-iinom ka niyan na araw-araw, maramdaman mo din yung paghina. Unti-unting bumabagsak yung lakas ng katawan mo. Kasi isa yan sa hindi maganda epekto sa ating katawan, yung caffeine na makukuha sa mga mura ng mga kape. Mayroon tayong ma-recommend sa kanila, Katropang Cynthia, yung mga coffee natin. At hindi lang yan isa-satisfy ka sa panlasa mo, i-improve din niya yung kalusugan natin. Kasi yung kape natin, decaffeinated yan, ibig sabihin walang caffeine at mayroon siyang cleansing effect sa ating katawan katropang Cynthia. Kung sila ay hindi araw-araw makadumi, pag makainom sila ng ating coffee ay talaga makakadumi sila. Kasi nga mayroon siyang cleansing effect dahil sa content na fiber sa ating coffee. Unang-una yung Santon coffee mix nating katropang Cynthia.
1: Soybeans
2: yung ingredients ng ating Santon coffee. At yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. At nagbibigay din siya ng first class protein sa ating katawan. Yan naman yung kalibil ng protein sa karne, no, yung protein na makukuha sa soybeans. Kasi ang animal protein, hindi maganda epekto sa katawan. No, nagpapahina talaga yan ng kalusugan natin pag yung protein natin ay galing sa hayop. No, mas maganda yung plant-based na protein. Yan ay maibigay ng Santon Coffee Mix, no, maibigay sa mga tao na gumagamit o iinom nito. At syempre, mayroon din tayong premium D3 Katropang Cynthia, premium D3 coffee mix. O, yan ay kape na habang tumatagal na umiinom ka niyan, tumitibay din yung buto. Yan ay maganda katropang Cynthia sa may mga edad na. Kasi pag magkaedad yung tao, yung density ng bones ay hina. Kaya kailangan natin ng pang supply para mapanatili na masigla yung mga buto. Hindi tayo magkaka-problema sa ating mga joint. No, yung premium D3 natin ay mayroong vitamin D. Premium D3 coffee mix. Yan naman yung vitamins na kailangan yung calcium magamit sa ating buto. Ma-absorb sa ating buto. Yung vitamin D, napakakailangan yan, katropang Cynthia. At yung pangatlong coffee naman natin, yung Santon Gold. Yung Santon Gold naman natin ay mayroon ding benepisyo na mapalakas yung buto, katropang Cynthia. Hindi lang sa nakakaputi siya, katagalan na pag-inom, siya ay nakakaganda din ng buto. Kasi yung Santon Gold coffee natin, mayroong collagen. No, yan ay kailangan sa ating balat, yung collagen. Kailangan din yan ng mga buto natin. No, yung collagen, kailangan yan. At meron din siyang glutathione, katropang Cynthia, no, yung ating Santon Gold coffee. Yung glutathione naman, katropang Cynthia, yan yung pinakamalakas na antioxidant, yung glutathione. Yan naman yung maglinis ng atay pag yan yung isupply sa ating katawan. O, pag malinis yung atay natin, mag-reflect po yan sa balat dahil sa glutathione na naglinis ng ating atay.
1: So yun po, no, yung ating mga Santon products na nabanggit ng ating wellness consultant na si Dr. Jamar Ebet. Yan po lahat ay available sa ating branch dito po sa Puerto. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa. At syempre meron din tayong branch, no? Hindi lamang po sa Puerto, kundi 5 po ang ating branch dito sa buong Palawan. Meron tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa Veronica Building, Sandoval Street ng Barangay Dos, Palawan. At meron po tayo sa Nara, no, sa Caltex Compound, Barangay Masagana Panahan, Nara, Palawan. At syempre meron tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po yan sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung panghuli po nating branch dito sa Palawan, matatagpuan sa Cuyo, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang ating 5 branch dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, hindi lamang po tayo sa Palawan, mga katropa, meron din tayo sa nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Maaari nyo pong isearch sa ating mga social media, especially ang ating Facebook. Lahat po yan makikita nyo ang mga Facebook page ng Yes to Health Wellness Center sa buong Pilipinas. Kung nasa man po kayong lugar, maaari nyo pong isearch ng mas malapit na branch. Ayun mga katropa, no, hanggang dito lamang po ang aming programa. Pero bago po ang lahat, babanggitin ko po ulit ang aming text line number. Maaari po kayong magpa-appoint kung gusto nyo pong pumunta sa aming branch dito sa Puerto or saan man pong branch dito sa Palawan. Maaari po kayong mag-text or tumawag sa 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga health concern, mga karamdaman po kayo, maaari din po kayong magtanong or mag-text sa numero na yon upang masagot po namin ang inyong mga katanungan at matulungan po kayo sa inyong mga karamdaman. At hanggang dito lamang po mga katropa, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito po sa aming programang The Secret of Health sa istasyon na 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli, maraming salamat mga katropa. Ako ang inyong katropang Cynthia.
2: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Jamar Ebet. Magsasabi, stay healthy, stay happy.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3
4: XFM.
1: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
19: Sister
18: Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
1: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sa Santhon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santhon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santhon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
16: Exciting.
17: Exciting.
18: XFM.
19: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Anthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anthone Plus Coffee Mix. Ang Anthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system.
12: Tulong para mawasan.
13: 7823-7180.
14: Ayan ha, sa mga katropa ko natin, ilatag-latag nyo lamang po sa ating comment section. Ano ba ngayon? Pagbati ho na. Or songs na gusto po ninyo i-play ho natin ngayong gabi. Or baka meron ka pang gusto mong gawin ngayong gabi. Aww. Baka lang naman. Ilatag lang din po sa ating comment section. Once again sa ating hotline number, ayan, 0917-823-7180. So, enjoy nyo lamang po ngayon ang inyong dinner time, ang inyong mga ulams. Magpasalamat kung ano nakahain ngayon. Huwag magreklamo. Para bukas, mas lalong masarap ang ulam. We'll be right back. Dito lamang po kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets? Namumulang mata dahil sa alikabok? Sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.

0: Enhancer para sa lakas at sigla ng kalalakihan. Mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako na isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, call your doctor. Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sibukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
15: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: magandang pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kape-kape,
4: panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Yes, 9 a.m. hanggang 10:30 po ng umaga sa programa. Umagang naughty. And yes, bukas abangan niyo po ang ating flashback almusal. So, ayun ako, maraming thank you sa lahat din po ng mga nag-share, nag-like, nag-follow po na aming official Facebook page. Thank you so much. Sige na, matulog ka na. Ayun ko naman eh. Maraming salamat mga katropa. Magpapaalam na po, DJ Barbie Chew. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting.
12: Do you trust me?

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
6: Exciting!
7: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
15: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sistapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mabisa.
17: Sistapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapane.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
13: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
17: XFM.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
17: Sa mga butika,
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
24: XFM.
25: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buti ka.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bakterya at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
5: Exciting!
1: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.

0: Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.
1: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropa.

0: IZ araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM. Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buti ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot, pero yung tama. Santon Coffee Mix, yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhone Gold Coffee Mix.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
1: Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
7: Mga katropa, excited!

sa ating time, mga katropa, 10 minuto, makalipas na po ang alas 4

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!

0: Good morning, Pilipinas! Sa magandang umaga, lalawigan na Palawan. Maya Jatin Prano, lungsod ng Puerto Princesa. Nako, Tuesday na po tayo. Araw na po na Martes, mga kabayan, mga katropa. Siyempre pa, nako, pag ganitong oras na po ng umaga, muli sa sumasa inyo na mga cellphone. Sumasa inyo mga tahanan, mga radyo. Ang programang mambubulakaw po sa inyo, mga kababayan, mga katropa. Siyempre, ito po ang programang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, dito yan sa inyo pong katropang istasyon. Mga kabayan, mga katropa, walang iba kundi ang XFM Palawan. Ako, sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Renboy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising. Siyempre, tagapaghatid po ng balita sa umagang katulad nito. Katropang Alison Salvatos po. Ha? Nagmamagandang umaga na po sa ating lahat. Sa ating pong mga kababayan dyan, gising na. Gising na talaga. Good morning po. Thank you very much muna. Thank you Lord for another day, for another line, and for another blessings. Mga kababayan, mga katropa, ha? Importante yan pag kada umaga. Pagkagising pa lang, magbigay na tayo kagad ng pasasalamat sa ating pong puong lumika. Sa mga biyayang maaari po nating matanggap sa buong maghapon na ito. Yung buhay pa lang, yung panibagong pagmulat ma lang ng ating mata sa umagang kay ganda, di ba? Isang malaking biyaya na po yan, mga kabayan, mga katropa. Kaya mga mumukat-mukat pala ang mga mata dyan. Mag-usal ka muna ng panalangin. Gasol ng pasasalamat sa ating pungpong lumika. Ha? Hoy, 15 minutos na makalipas sa ang alas 4 ng umaga. At syempre, good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera. At ang kanyang thought of the day. ngayon tong Tuesday na ito. Between 1,000 yesterdays and 1,000,000 tomorrows, there is only one today. So don't let it go to waste. Di ba? Dami pong mga nagdaan, mga araw, at sa mga daraan o darating pang mga bukas, meron nga naman talagang ngayon. From the past to future, there is only one today. Kaya wag daw po nating sasayangin ang araw na ito sa walang mga kakwentang-kwentang bagay, sa walang kakwentang-kwentang pangyayari, mga walang kakwentang-kwentang mga tao. Ay, sama ba yun, Sir Weng? Oo nga, ha? There is only one today, so don't let it go to waste. Huwag nating sayangin ang araw na ito, ha? Pagandahin po natin yan. Good vibes lang, mga katropa, ha? Ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera, na ngayon ay nagkakape na ng premium D3 coffee mix. Uy! Premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa. Kakapay po natin sa ating pong palatuntunan. Para sa umagang ganito, mga kabay, mga katropa, makapag-inspire din, ha? Sa ating pong mga kababayan dyan. ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga tropa. Mainam na inumin ng ating pong mga kababayan na meron pong diabetes. Uy, ayaw magka-diabetes. Opo, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, di ba? So ba naman, meron kang binabantayan, may no-monitor blood sugar level. Ha? Pero hindi mo talaga mapigilan mag-kape dahil nga certified coffee lover ka eh. Yan, ako mga kabayan, mga tropa. Ito na yung kape na hindi ka na dapat mag-alala pa. Hindi ka na mag-aalala pa. Na baka mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Ang premium D3 coffee mix kasi, nagpapatamis dito ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. At ito rin po yung kape na meron pong vitamin D3, ha? Mga kaubayan, mga katropa. So, sa umagang kay ganda katulad nito, kape tayo na healthy, ay wala kang iisipin. Baka tumaas ang iyong blood sugar sa katawan. Premium D3 Coffee Mix, tandaan nyo po mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Premium D3 Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at pormasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, 17 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Kape muna, Ma'am Marlene Oliva. Mula dyan sa New Agutaya, bayan ng San Vicente. Good morning po sa inyo dyan, ha? Okay, Ma'am Isnerio, Miss Alpa, good morning din. Jordan, thank you very much. Kay katropang ML Fred Umapas Pailono sa ating XFM Nara. Hook up na po. Ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa Nara, Quezon, Brooks Point, Patarazan. Good morning po sa inyo, ha? Sa bayan ng San Vicente, Roja, Taytay at El Nino, good morning din po sa inyo, ha? Siyempre ang Dumaran at Araceli at Kuyo, mayad nga timprano mga kasimanwang mga Kuyo noon. 20 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. Nako mga kabayan, mga katropa. Saglit lang ha, magpapainit lang po kami. Ang engineer Rene Boy, magpapainit lang po kami ng tubig. Apo ha. Siyempre, ititimpla po natin ang premium D3 coffee mix. Oo ha. Pagbabalik niyan, tutunghayan na po natin yung mga balita naman natin ngayong araw ng Martes, Agosto 25 na po, ha? Nako, ang bilis ng panahon, bilis ng araw. Diyan lang muna kayo, magpainitin kayo ng tubig. Sabayin nyo kami magtimpla ng kape. Magkape muna tayo, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sestapain.
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Sanzone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
18: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
18: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
22: XFM.
23: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Oras mga kabay, mga katropa, ganap na pong 26 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabay, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ngayong umaga. Handog naman po sa ating yan ang pinakabagong kape. Opo, pinakabagong kape na produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Guwa pa rin po sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder. Andyan pa rin po ang moringa powder. Meron na lang pong dinagdag ang Yes to Health Incorporated dyan. Ito po yung glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at ganoon din anti-aging properties. O ikaw ba, katropa? Nakakaranas ka ba na minsan na nagkakaroon ka ng mental block? Ang tinatawag na salintang mga kanto ay, oy, minsan-minsan nagiging lutang ka. Loading. Sabi nga dyan, nawawala ka sa mental focus. Ito yung kaping nararapat sa iyo. Mayroon itong memory enhancer para hindi ka mawala. Hindi ka mawala sa focus mo. Minsan yung mapagsabihan o para hindi ka mapagsabihan, oy, lutang ka ba? Nako, dapat mag-Santon Gold Coffee Mix ka. Ha? Bukod dyan, syempre, itong ating Santon Gold Coffee Mix, meron pong kakayahan na muli ka magkaroon ng younger looking skin. Ha? Dahil nga po yan sa collagen and glutathione. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropay, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabay, mga katropa, narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong umagang ito. Sa balitang national Senate panel, inaprubahan ang mga panukala para ipagpaliban ang 2026 sa barangay at sangguniang kabataan election. Alam na di siya. Samantala, SDO Acosta Nagisa ng mga senator judges. Sa pagsalang po nito sa witness stand kahapon sa pagpapatuloy po ng impeachment trial, laban pa rin sa ating pong Vice Presidente Sara Duterte. At sa balitang international, nako, isang 6 na taong gulang na bata at estudyante ang nasawi naman matapos umanong sampalin ng guro dahil daw sa kulang na assignment. Samantala sa ating mga balitang lokal, panukalang pagbabawal sa pagguli ng mga bird lobsters, ganoon din ang mga alimasang at hipon. Pinalakay daw sa sesyon ng sangguniang bayan ng Rizal. Pagsasaayos naman ng mga lubak na kalsada sa Quezon, Palawan na nagpapatuloy. National Power Corporation at Paleco nakatakdang pumalit sa PSPI sa Port Barton, bayan ng San Vicente. Ito, Prinsesa Destination of the Year sa Philippine Sports Tourism Awards. At sanggol na nakita sa septic tank sa bahagi po ng Barangay Mandaragat, binabantay na po ng CSWD habang ito ay nasa ospital. Samantala mga kabay, mga katropa, ay alas 4:30 na po ng umaga. At ang oras na yan mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. Ito naman para sa ating po mga kabay, mga katropa dyan na nagkahanap ng mild coffee. Mild coffee siya at non-caffeinated pa. O ito na yung kaping nararapat sa inyo ha, yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Lalong-lalo na po sa ating po mga kabay, mga katropa na kapag umiinom ng kape, lalo po yung mga nakasanayan nilang kape. Humahap din ang sikmura at nagkakaroon pa ng heartburn. Ito yung kaping nararapat sa inyo, ha, mga sir, mga ma'am. Ang ating Santon Plaza Coffee Mix. na gawa po sa mga natural na sangkap. Mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Non-caffeinated pa ito. At bata pwedeng uminom nito. Healthy pa. Healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available na rin po yan, mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, sa oras na 31 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Dakuhin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Agosto 25, taong 2021. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan ni po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po mga kabayan, mga katropay, napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman niya ng XFM Radio Arm sa inyo pong mga Android phone. At live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal muna. Inaprubahan na po ng Senate panel noong pong araw na Lunes ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election 2026 at gawing 5 taon na ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Po kay Senator Francis Chis Escudero, layunin ng kanyang panukala na tuluyang ayusin ang termino daw ng mga barangay at sangguniang kabataan officials upang hindi na ito paulit-ulit nabaguhin o gamitin bilang dahilan para ipagpaliban ang halalan sa ilalim ng kanyang hinaing Senate Bill number 2387. Inais nitong si Escudero na amyandahan ang Republic Act number 12232 at gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Samantala, si Senator Amy Marcos naman ang naghain ng Senate Bill number 2067 na naglalayong ilipat ang barangay at sangguniang kabataan election mula sa Nobyembre taong 2026 patungo sa Oktubre taong 2027. Nakatakda sanang idaos ang halalan ngayong sa parating na Nobyembre 2. Samantala, nanawagan naman si Commission on Election COMELEC Chairperson George Garcia na magkaroon na ng malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon kung matutuloy o maaantala ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kasi kay Gia, kay Commissioner Garcia, dapat na pong malaman na magiging desisyon bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda na ang filing of Certificate of Candidacy mula nga po September 28 hanggang Oktubre 5. Mas mainam umunaw kung magiging malinaw na ang usapin pagsapit ng 2 linggo ng Setyembre upang makapaghanda ang mga kandidatong nais tumakbo, gayon din ang mga field personnel ng Commission on Election.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Ay, naku mga kabayan, mga tropa. Yung balitang yan, oh, handog sa atin ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Oh, baka mga marami pang nalalabo. Nalalabuan. Nalalabuan dito nga sa ano ba, tuloy ba o hindi ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan ngayong taon na ito. Marami pa talagang malabo dyan. So, para naman sa ating po mga kabayan, mga katropa, na nalalabo na rin po ang paningin. Dahil may sakit or nakakaranas ng hindi po magandang pag-alaga sa mata. O baka kakulangan na po ng mga vitamin at mineral gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ako, talaga malalabo ang paningin mo, sir or ma'am, ha? O Huwag ka magalala dahil nandito ang Vision X Plus Subject Capsule na mayroon pong kakayahan upang may panumbalik ka sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Ang Vision X Plus Subject Capsule po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Panukala pa lang naman ito. Panukala pa lang ito, aprobado ng Senate panel. Pero hindi po ito yung nagsasabi kung talaga bang tuloy o hindi. Kaya nananawagan din yung COMELEC. Ano ba talaga, ha? Mga ate at kuya diyan sa Senado at Kongreso. Tuloy ba o hindi? Mag-desisino kayo. Nalalapit na, Naghahanda na ngayon karamihan, Ay, yung mga tatakbo pala. Yung mga uulit pa. Para dun sa mga naglilingkod daw sa mga panahong ito sa barangay at sangguni ang kabataan, pabor sa kanila yan. Paano naman yung mga dismayado nating mga kababayan, mga katropa, mga kabarangay? Senate panel sa dalawang Senate bill. Pasado. Itong Senate bill ni Senator Escudero na number 2387 para amyendahan yung Republic Act, itong umiiral na batas at ito yung pong sinusunod sa ngayon, yung Republic Act number 12232, at sasabi apat taong termino ng barangay gagawin, amyendahan nila para maging limang taon na raw. Yan namang kay Senator Amy Marcos sa Senate Bill number 2067. Ito, yung naglalayong ilipat ang barangay at sangguniang kabataan election mula dito sa Nobyembre 2026 patungo sa Oktubre 2027. Pero hindi pa aprobado. Naglalayong pa lang. Senate Bill pa lang yan. Kaya huwag po muna kayong mag-happy-happy dyan. Tama naman po yung panawagan ni Commission on Election na Chairperson George Garcia. Ano ba, mga sir, mga ma'am, mga ate, kuya, dyan sa Senado at Kongreso. Mag-desisyon na raw kayo sa lalong madaling panahon. Kung itutuloy ba or ipagpapaliban. Marami na rin po ang mga nawewendang. Nga naman. Mag-desisyon na lang kayo. Oo, tuloy ba o hindi? Yun lang naman . Tapos ang usapan. Tapos na rin yung paghihirap ng mga naghahanda. Para hindi na po ngayon pa lang napapaisip na yung mga nais daw maglingkod sa barangay. Ay nako, 39 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kaya na po natin dagdagan yan, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, ha? Sa oras nga alas 4:39 na po ng umaga. Karagdagang balitang national, national pa rin po tayo, ha?
2: Balitang nasyonal.
1: Sa karagdagang balitang nasyonal,
2: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Sa nagpapatuloy nga po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kahapon, ginisa ng mga Senator Judge ang itinuturing na hostile witness na sa si Office of the Vice President o OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagpapatuloy nga po ng interjection sa 17th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binuksan ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang pagtatanong hinggil sa kung maituturing bang opisyal na disbursement ang pagbibigay ng confidential funds kay Colonel Raymond Lachica o kung ang tunay na disbursement ba ay ang mismong pagbabayad sa mga confidential informant at operasyon. Bagamat iginit ni Acosta na disbursement mula sa kanyang panig ang pagre-release ng pondo kay Lachica, inamin itong may obligasyon pa rin siya bilang accountable officer. Hindi naman nakumbinsi ni si Pangilinan na At sinang-ayunan ni Senate President Sherwin Gatchalan na walang sapat na hawak na dokumento si Acosta para patunayang tama ang naging paggasta bukod pa sa hindi to personal na sumaksi sa pag-aabot ng pera sa mga sinasabing recipient. Kinwestiyon din ni Senator Judge Erwin Tupo kung bakit hindi binalaan ni Acosta itong si La Chica at ang pangalawang pangulo tungkol sa mga kaduda-dudang pangalan tulad din na Piatos, GP McDonald at Ballot na isinumiti sa liquidation report para sa Commission on Audit o COA. Sinundan ito ng maanghang na pagtatanong ni Senator Judge Rapid Tulpo kung ituturing ba ni Acosta ang kanyang sarili bilang smart, average o stupid. Nang sumagot ang testigo na average lamang siya, binigyan din ng senador na ang isang karenwang tao ay agad magdududa sa mga peking pagkakakilanlan sa acknowledgement receipt. Nang igit ako sa nasumunod lamang siya dahil sa sinabi ng La Chica na confidential ang operasyon. Tahas ang tinawag ito ni Tulpo si Acosta na stupid in the name of blind loyalty. Dahil daw sa bulag na pagsunod sa mga opisyal. Ikinadismaya naman ni Senator Judge Pampilo Ping Lacson ang naging tugon ni Acosta dahil wala umano siya nakuha ang malinaw na sagot matapos ang paulit-ulit na pagdadahilan ng testigo na ipinagkatiwala lamang niya ang confidential and intelligence funds kay La Chica. Alinsuldar po sa utos ni Duterte. Samantala, binusisi naman ni Senator Judge Joel Villanueva ang naging kalakaran nitong si Acosta mula noong SDO pa ito sa Davao City. Partikular na sa Davao Mayor's Office hanggang sa Office of the Vice President. Pinuna ni Villanueva na sa kabila na inilabas na Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance ng COA, hindi pa rin nagbago ang sistema ni Acosta dahil tila naging komportable na ito sa kanyang nakagawian sa Davao kung saan hindi siya nagkaroon ng aberya. Sa huli, inamin na ako sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros na batid niyang siya ang pangunahing mananagot at maaaring maharap sa kaukulang kaso kapag napatunayang may irregularidad sa paggamit ng pondo, subalit buo pa rin umano ang kanyang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Ito ang Exciting Pilipinas. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang balitang niya nagatid sa ating orasan. Nagharap na po ang 43 minutos makalipas ng alas 4 ng umaga. Dako naman po natin ang atin naman pong balita nga international. Nananawagan ngayon ng hustisya ang mga magulang ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos umanong sampalin ang kanyang guro. Habang nasa loob ng kanilang classroom noong pong Biyernes, Agosto 21, taong 2026. Batay daw po sa ulat, nagalit umano ang guro matapos makitang kulang ang assignment ng bata. Pinalapit umano ng guro ang estudyante, hinila sa kwelyo ng uniforme at saka raw po sinampal. Habang nakatayo sa harap ng guro, bigla umunong nawala ng malay ang bata at bumagsak sa balikat ng kanyang guro. Agad naman siyang sinugod sa ospital ngunit kalaunan ay idineklarang patay. Ayon sa ama ng bata, malusog at masigla ang kanyang anak nang pumasok sa paaralan at wala umunong iniindang karamdaman. Naniniwala ang pamilya na may kaugnayan sa pagkamatay ng bata ang insidente ng pananampal. Ngunit hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng kanyang pagpanaw. Hindi rin agad nakuha ng pamilya ang labi ng bata dahil isinailalim ito sa investigasyon. Patuloy nga ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kabilang na ang mga pangyayari bago at matapos mawalan ng malay ang bata. Samantala, muling nabigyan ng pansin ang usapin ng physical abuse sa mga paaralan sa India. lalo na sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya na kabilang sa mga sektor na itinuturing na mas vulnerable sa ganitong mga uri ng pang-aabuso sa loob ng mga paaralan doon.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Sa India po yun, ha? Malupit din pala sa India, ha? 6 taong gulang na bata o lalaki, sinampal ng kanyang guro, yun. Dahil daw sa kulang ang kanyang assignment. Napalakas ata, ah, sa guro. Lumagitik ang leeg nito, nabali, nakasigurado. Lately, tapos ang laki-laki ng guro. Kawawa naman. Samantala mga kabay, mga tropa, ang balitang yan, hatid naman po sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Tumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw katropa, dapat araw-araw malakas ang ating immune system para malabanan ang anumang pong banta ng iba't ibang uri ng sakit, ha? Umpisahan natin sa pag-inom ng Santon Vitamin C, katropa. Santon Vitamin C, mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 47 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala sa bahaging ito. Dakoy naman muna natin ang ating naman pong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Mga balita naman na mula sa naman o mula naman sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin ang balita nito ang si Katropan Dennis Chua. Paano kalang pagbabawal di mo no, sa pagguli ng mga lobsters? Crabs.

0: Nadaragdagan din ang huli ng mga manging isda sa hinaharap. Inirefer din sa draft ordinance sa Committee on Agriculture Cooperative para sa masusing pag-aaral, kasabay din ang kinalakay sa sesyon ang pag-amyenda sa Rizal Fisheries Code of 2021 and Committee Report kaugnay sa pagre-regulate sa paggamit ng three engine bangkas sa panging isda sa Palawan. Binigyan din ng sanggunian bayan na patuloy nilang isinusulong ang mga hakbang para sa responsabling pangangasiwa at pangangalaga ng kalikasan para sa kapakanan ng mamamayan at sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atin pa ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Ulan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Marami salamat at katropang Jenny. Samantala, ay Sir Joey Ragadio, good morning muna. Nagkakapiro siya habang nanonood ng ating live. Maraming salamat, Sir Joey Ragadio, dyan sa Quezon, ha? Thank you very much. Sana yung kape mo, healthy coffee, ha, Sir Joey, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, 10 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Pagsasaayos naman daw po, ang mga lubak na kalsada, dyan sa Quezon, pinagpapatuloy. Saang barangay na naman kaya ito ang kanilang natambakan o inayos? Balita natin, detalye ng balita niya mula kay katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Ipinagpapatuloy pa rin ng tanggapan ni Vice Mayor Leonard Blanchett Ayod ang pagsasaayos sa mga lubak-lubak na kalsada na madalas ay reklamo ng mga motorista sa Quezon, Palawan, kung saan itong kamakailan lamang ay tinungo ng ahensya ni Ayod ang bahagi ng Quezon Elementary School para ayusin ang kalsada ng pahirap. Kabatid na halos buong populasyon area na ng Alfonso 13 ang tinutungo ng opisyal para aksyonan ang mga kalsadang sira-sira na maaaring magbigay ng panganib sa mga motorista. Yan ang balita atin sa inyo. Ang Sista Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sista Pain. Wala rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, NPC at Paleco nakatakdang pumalit sa PSPI sa pagbibigay o pagpapailaw sa Barangay Port Barton sa Bayan San Vicente, Palawan. Kailan kaya ang magiging transition? Alamin po natin sa balita ni katropang Belia Mucha. Live report.
3: Nakatakdang palitan ng National Power Corporation o NPC at Palawan Electric Cooperative o PALECO ang Power Source Philippines Incorporated o PSPI sa serbisyo ng kuryente sa Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan. Sa bagong setup, NPC ang mangangasiwa sa power generation habang PALECO naman ang hahawak sa distribution ng kuryente. Ayon sa PALECO, kanselado umano ang NPC ang qualified third-party service contract ng PSPI dahil sa mga suliranin sa serbisyo at hindi pagtupad sa mga obligasyon nito. Hiniling naman ni Sangguniang Bayan Member Melvin Ballesteros ang pagkakaroon ng standby generator, pagbibigay prioridad sa mga kwalipikadong dating empleyado ng PSPI paggamit sa dating opisina nito bilang tanggapan ng PALECO at pagsasagawa ng consumer orientation. Positibo naman ang tugon ng PALECO sa mga kahilingan at nangakong makipag-ugnayan sa NPC at lokal na pamahalaan ng bayan ng San Vicente upang maging maayos ang transition at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa Port Barton. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, 7 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Alam na natin si katropang Mike sa kanilang pong balitang Puerto Princesa Destination of the Year sa Philippine Sports Tourism Award. Award na naman. Iba pang detalye ng balita niyan, katropa natin, Mike Iscote.
4: Isa na namang malaking karangalan para sa Puerto Princesa City matapos tanghaling Destination of the Year Public sa 7th Philippine Sports Tourism Award.

0: Charles, ang pagkakilalang daw ito ay patunay sa patuloy na pag-usbog ng Puerto Princesa bilang destinasyon para sa mga sporting event, atleta at sports enthusiasts mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Ayon sa City Information Office, layunin ng Philippine Sports Tourism Awards na kilalanin ng mga destinasyon, lokal na pamahalaan at organisasyon at mapang stakeholders na may mahalagang ambag sa pagpapahalago ng sports tourism sa bansa. Para sa Puerto Princesa, hindi lamang daw mga likas na yaman at tourist attractions ang itinagmamalaki ng lungsod, kundi maging kakayahan itong mag-host ng mga malalaki at world-class na sporting events. Kabilang dito ang iba't ibang competition, endurance races at iba pang sporting activities na nagdadala ng mga atleta, event organizers at turista sa lungsod. Malaki rin daw ang potensyal na ambag nito sa lokal na ekonomiya dahil nakikinabang ang mga hotel, restaurant, transport sector, tour operators, maliliit na negosyo at iba't ibang sektor sa pagdagsa ng mga bisita. Kinatawa naman ni Mayor Celo Peron at City Tourism Officer Demetrio Alpior Jr. ang Puerto Princesa sa pagtanggap ng prestigyosong parangal. Yan ang ating balita atin sa inyo ng Santon Golder Balti na tutulong para maging maganda pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike. Nakatakda na rin pong isagawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa pong international table tennis competition huli. Mas marami raw po mga bansa ngayon yung lumahok. Kaya marami-rami raw po ang mga inaasahang mga manlalaro. Siyempre, pati yung kanilang team. Kaya nga po yung pong ginagawang renovation ng ating Edward S. Hagedorn Coliseum. Pinamamadali na yan. Ngayong September, kung hindi ako nagkakamali. Base na rin po sa impormasyon ni mismo ni Mayor Lucille Byron yung sa kanya pong ginawang announcement sa karaang mga payout ng allowance. Dati-dati kasi doon talaga ang venue, City Coliseum. Kaya lang nga doon sa nagpapatuloy na renovation at paghahanda sa nalalapit na International Table Tennis Competition, kaya kalat-kalat yung naging payout area. Sige, nako mga kabayan, mga tropa, 4 minutes na lang. Opo, mga kabayan, mga tropa, 5:00 na ng umaga. Oy, may pasok, may pasok. Pasok ang ating pong mga eskwelahan, paaralan. Siyempre, yung ating pong mga opisina ng gobyerno, ha, meron, may pasok. Kaya doon sa ating pong mga estudyante, mga magulang, bango na, panahon na, oras na. Kaso na, para hindi malay. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal. Handog po sa inyo yan, ng Santon Plaza Coffee Mix, Coffee Lover. Sa mga maaga pa talaga ang ali sa bahay, hindi na po nakapag-aalmusal. Tanging kape lang para hindi sumakitan yung sikmura at hindi ka magkaroon ng palpitation. Maaga pa lang, Santon Plaza Coffee Mix na ang kapihin mo, ha? Sigurado. 100% hindi mo mararanasang humapdi ang sikmura mo, ha? Okay, katropa. Ikaw, ate. Kuya. Madalas ka ba sumasakit ang sikmura mo sa pagkakape, ng mga non-healthy coffee? Panahon na, mag-switch na po kayo sa healthy coffee, ha? Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, inagamot ka pa. Samantala mga kabayan, mga tropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng maikling coffee break. Namin ni katropang Rene Boy, pero po ay magsasanton gold coffee mix muna, ha? Para mapangalagaan yung kanya pong baby face.
2: Exciting Mix XFM.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
23: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puson.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
0: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: XFM.
26: XFM.
27: Mga katropa, excited!

0: oras na ating mga kabayan, mga katropa, 5 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kumpiyang 5-5 mga kabayan, mga katropa. At syempre, nako, sa ikalawang bukso ng ating naman pong mga balitang lokal. Nandog naman po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Balikan natin si katropang Dennis at puntaman na natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Wala sa ospital ang Palawan, mukhang ang daming disgrasya sa kalsada ngayon, ha? Malala dyan sa ibahagi po ng barangay Tinigiban. Yan ang madaling araw. Tatlong sakay ng motor ang binawayan po ng buhay. Kabayan mga katropa, matapos sumunong sumalpok sa isang tanker truck. Sabi muna natin yung detalye niyan, mga kabayan mga katropa, mula kay katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning katropang Ali. Siyempre, good morning no sa ating mga katropa at gising na sa mga oras nito. At siyempre, good morning. No, bagaman sa pamilya, katropang Ali, hindi magandang umaga doon sa tatlong nasawi kanina. Pasado alas 10 sa may bahagi ng National Highway ng Barangay Tinigiban, na kung saan nga katropang Ali, tatlo agad ang binawian on the spot doon sa banggaan ng isang motorsiklo at isang tanker, katropang Ali. At base doon sa mga bystander doon, pasado alas 2 kaninang madaling araw, ay nagkaroon ng salpukan ng motor versus itong tanker, katropang Ali. Nakausap natin bagya kanina itong driver ng tanker at ayon sa kanya, dandahan lang yung patakbo niya dahil pakurbada at nabulaga na lang siya, katropang Ali, nung biglang may sumalpok sa harapan na bigla umano din siya dahil sa hindi inasahan na katropang Ali.
0: Saan pa tungo yung tanker?
3: Yung tanker patungong Kabayanan, katropang Ali.
0: Uh-huh.
3: Yung nakamotor man patungong south o papuntang Santa Monica. Pero di pa natin alam kung saan ang ruta nito. Itong lola ng sakay ng tatlong sa isang motorsiklo, katropang Ali.
0: Oo.
3: Sa sitwasyon kanina, nandoon na rin yung ating hero at napanungan natin kung kailangan pa bang dalhin. At base sa kanila ay nagawan na silang report dahil nga wala na umano itong pulso, katropang Ali, itong tatlo ng sakay ng motorsiklo. At kanya daw meron din daw isa sa mga teacher na nagsasabi na itong babae ay estudyante ng WPO at taga bayan ng Dumaran, pero hindi pa rin ito kumpirmado.
0: Okay.
3: Dahil nga wala silang pagkakilanlan, wala silang nakuha doon sa motor na mga pagkakilanlan, mga ID.
0: Mm-mm.
3: Yung wallet or cellphone, hinahanap din kanina na mating investigador ng police station to, pero wala pang nakuha, katropang Ali. Sa ngayon, yung tanker at yung maging driver, pati yung motorsiklo, ay nasa kustudya na ngayon ng police station to, katropang Ali. At patuloy ito ngayon na iniimbestigahan ng PNP para sa mga pamilya doon sa nababanggit na nasawi, katropang Ali, dahil nga wala itong nakuha mga pagkakilandan itong tatlo, katropang Ali.
0: Asa na yung tatlo?
3: Yung tatlo ngayon, kinuha na agad ito ng Junior Funeral Home, katropang Ali. Nakalagay ito sa body bag, itong tatlo. At ang ayon sa kanila, aantayin nila yung pamilya doon sa tatlo para malaman at anong gagawin. Kasi hindi na muna nila gagalawin, katropang Ali, hanggat na wala ang pamilya doon sa tatlo.
0: Oo, anong klaseng motorsiklo yung sinasakyan nito, katropang Keto? Baka merong mga ma-identify doon.
3: Scooter ito, katropang Ali.
0: Scooter.
3: Oo. Scooter. Hindi na siya masyado makilala dahil na kung makita natin sa larawan ay talagang yung tawag ito, yung manubilan nito wala na eh. Parang lata siya na pinipit na, katropang Ali, doon sa pagkabangga, doon sa tanker, katropang Ali.
0: Kahit plate number man lang, wala, katropang kaya to?
3: Di natin napansin ng plaka, kanina katropang Ali, di natin napansin kung may plaka itong motorsiklo. So siguro mamaya, maaaring ipalap natin ito sa station to dahil nga nagsasagawa pa sila ng investigasyon at base sa kanila kanina, baka daw mayroong pamilya o boarding house dito sa tatlo, baka hindi pa nakauwi. ay baka pwede daw silipin doon sa junior at ma-inform din katropang Ali yung pamilya doon sa tatlo. Dahil kanina wala pa rin pamilya na nagpakita doon sa pinangyarihan katropang Ali. Kaya blind pa rin ang ating investigador kung sino-sino ito mga sakay doon sa motorsiklo na ito nga, dito the spot on, doon sa nangyaring aksidente kagabi. Okay ng madaling araw, katropang Ali.
0: Anong oras na nga nangyari yan?
3: Base sa kanilang binigay sa atin na oras ay pasado to alas 2:10 ng madaling araw.
0: Alas
3: 2:10 ng madaling araw. Kanina din nung umiikot tayo sa kabayanan na tanungan natin ng anti-crime, na padando man to kanina ng madaling araw o kagabi mga alas 12 o launa dito sa may Baltan Street katropang Ali. Nung dumaan dito sa Baltan, parang iniinis o inaasar nila itong anti-crime, binubumba-bumba nitong tatlo, dahil tatlong motorsiklo na magkasunuran katropang Ali, parang inaasar umano itong ating mga taga-anti-crime.
0: Oh.
3: At base sa kanila kanilang kwento, gusto sana nilang habulin itong mga to. Pero dahil nga meron silang mga tropang na namatayan diyan sa Polinaria, sa Junior, kaya hindi na nila hinabol katropang Ali. Kaya lang nung mabalita nila kanina na ito na nga na nasawi itong tatlo, sabi na ito na yon ang binigay sa atin description ng mga suot at itong babae tugma doon sa sinabi sa atin katropang Ali.
0: Saan daw galing nga?
3: Ito katropang Ali, doon kanina sa mga nakakita doon kanina base sa kanila, galing daw ito daw ng birthdayan katropang Ali.
0: Birthdayan.
3: O, yun ang binigay sa atin kanina na galing umalis sa birthdayan. Pauwi na nga daw ito. Kung maging totoo man yung sinabi na ito ay estudyante ng WP at taga Dumaran, so maaaring yung boarding house na pinagtutuluyan itong babae na ito katropang Ali, baka mayroon siyang contact doon sa pamilya doon sa Dumaran kung totoo nga itong taga Dumaran katropang Ali at itong kung saan ito nakatuloy itong babae dahil nga kanina mayroong isang teacher na nagsasabi na ito nga estudyante nga daw ng taga-WPO katropang Ali.
0: Nakakatakot naman yan. Tatlo ka agad.
3: Oo, kanina nga. Hindi nga tinang akala kayo natikwend lang dahil nga may PNP at marami mga tao yung pala. Pag baba natin sa sasakyan, tatlo ka agad bumulagta natin nga nakita katropang Ali.
0: Blanco pa yung ating mga otoridad sa pagkakakilanlan nitong tatlong ito, katropang ito.
3: Base doon sa investigador katropang Ali, wala pa silang mga pagkakinanlan. At inantay nga din ng junior itong pamilya, kung mayroong lulutang na pamilya para doon
0: yan
3: sa kanilang kanak na naksidente kayong madaling araw, katropang Ali.
0: Sige, panawagan lang doon sa mga may mga kanak na medyo di pa nakakauwi at sasakay ng motorsiklo. Mga kabayan ng katropa, nasa junior daw po yung mga labi, ha? Pakicheck nyo lang po ninyo sa mga may iniintay na umuwi. Isang lalaki, isang babae, dalawang lalaki.
3: Oo. Ito, description ng babae, parang naka-spaghetti ito na sando, na kulay pula, at nakalungpan sa kulay itim ito, katropang Ali, itong babae. Tapos yung dalawa, nakakulay itim na pants, at maging sa t-shirt na katropang Ali. So yung motor, hindi natin ma-describe kung anong motor ito. Kung basta ito, scooter, ito siya katropang Ali. Hindi natin alam kung anong klaseng motor na scooter ito. Kasi doon sa nangyari, parang pinispit na lata na lamang itong makita natin. Kaya na doon pa sa harap mismo ng tanker, itong sinasakin ng tatlo, katropang Ali.
0: Sige. Ayos, sa ospital ng Palawan, katropang kaya ito, ano mayroon dyan?
3: Katropang Ali, sa ospital ng Palawan, negative. At payapa ang ospital ng Palawan. Mag-ingat yung police station 1. Walang maitala ngayong magdamag katropang Ali. At yun nga sa kanila, nabalitaan na kanila na may tumawag doon sa kanilang hotline o sa tawag ito, yung nakakunik-kunik sa PNP na mayroon silang narinig sa tao sa radyo na may banggaan nga doon sa bibahagi ng barangay Tinigiban katropang Ali. Nung umalis tayo doon sa istisyonan, isa naman tinadaan ng shield class naman sa may Junction 1, katropang Ali. Ito, kilala natin itong tatay, isang mamahayag dito sa dyaryo, katropang Ali, yung anak niya, ay nag-shield class sa may bahagi ng Junction 1 at base doon sa nag-assist kanina ng mga taga-hero, mukhang may fracture yung kaliwang balikat nito, katropang Ali. galing daw ito sa lugar na sa may area ng Bangko-Bangko, hindi lang malukit kung saan area. Eh sabi nung kanyang tatay na aksidente nga daw at na-dislocate itong kanyang kaliwang balikat, katropang ali, at dinala rin ng hero sa ospital ng Palawan itong kanyang anak, katropang ali. At bago tayo malis doon sa station, sa junction, dumaan naman tayo sa may bahaging barangay San Pedro kung saan nagsagawa ng police checkpoint yung ating police station 1. Isang lalaki naman ang pag-barangay Bangkaw-Bangkaw ang na-impound yung kanyang motorsiklo dahil walang plaka at walang papel at walang lisensya. Itong lalaki na umiiyak pa kanina nung ikakarga ng kanyang motor sa mobile ng police station 1 dahil nga ayaw niyang ipapadala ng motor ng mga PNP, pero dahil nga nagpursige ang police na dalhin kasi walang papel, walang plaka yung kanyang motorsiklo, katropang ali. So yun lamang yung ating nadaanan ngayong araw ng Martes. Maraming ganap. At bago tayo magpaalam, katropang ali, happy birthday pala kay Mayor P.D. Bautista sa bando ng Mayor ng Ruhas. Happy birthday, sir. At more birthdays to come. Live mula dito sa bahagi ng Barangay San Pedro, hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, ito'y mabibili na sa mga butika sa lungsod at lalabigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Ingat sa ating pong mga motorista. Pangit o, tatlo kagad mga kabayan, mga katropa. Sa ngayon, blanco pa rin yung ating po mga otoridad sa pagkakakilanlan. Laro po kasi mga dalang mga, pwedeng magkaroon ng identification itong tatlong sakay ng motorsiklo scooter. Hindi na ho raw mamukhan kung anong klaseng scooter ito. Mga kabayan, mga katropa, durog-durog daw eh. Tanong naman po yung video po kami, kaya lang hindi po pwedeng ipakita muna, talagang sensitibo, no? Mga kabayan, mga katropa, doon sa mga kaanak po kayo, ha? Hindi na po yung makontakt or mga nag-aalala na kayo, di pa nakaka-uwi. Isang babae at dalawang lalaki po ito, ha? Check lang po ninyo dyan sa Puneraria Junior. Tatlo po yung nandyan ngayon at hindi po magalaw-galaw dahil wala raw pong mga kaanak pa. Mahirapan din yung ating mga otoridad na makakuha ng ano man pong mga identification dito sa tatlong ito, mga kabayan, mga katropa. Samantala, 18 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin si Katropang Dennis sa kanya pong balita. Ito rin pong Batarasa Municipal Police Station na nanawagan sa publiko na pairalin din muna ang pag-iingat at disiplina sa kalsada upang maiwasan ang mga road crash incident. Nga po, nako talaga naman, oo, ingat at disiplina sa kalsada. Tara po natin sa balita niya, Dennis Chua.
2: Live report. Live report.
4: Nanawagan ang Batarasa Municipal Police Station sa lahat ng motorista at road users na pairali ng pag-iingat at disiplina sa kalsada upang maiwasan ang mga road crash at insidente na nagdudulot ng pagkawala ng buhay. Ayon sa Batarasa MPS, kabilang sa mga pangunahing paalala ay ang pagsunod sa speed limit at mga alituntunin sa trapiko. Pinapaalalahan din ang mga motorcycle rider na magsuot ng helmet at ang mga sakay na sakyan na gumamit ng seatbelt sa lahat ng oras. Binigyan din ng kapulisan ang pag-iwas sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at huwag magmaneho kapag pagod, lasing o nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. Para naman sa mga pedestrian, hinihikayat ang Batarasa MPS na gumamit ng tamang tawiran at maging alerto sa pagtawid. Samantalang pinapayuhan naman ang mga motorista na panatilihin ng ligtas sa distansya at dublihin ang pag-iingat lalo na sa madulas sa kalsada tuwing gabi at sa manahon ng malakas na ulan. Sinabi rin ang Batarasa MPS na sa pamamagitan ng patuloy na information dissemination at road safety awareness campaign, layunin nilang mapalakas ang kamalayan ng komunidad at makatulong na maiwasan ang mga aksidente at pagkawalan ng buhay sa kalsada. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, Kachuapang Dennis. Samantala, pagpapasinaya sa isang proyekto raw po ng isang barangay sa Borlan, Palawan, isinagawa. Ano kaya itong proyekto na ito? Alamin natin ang detalye mula kay Katropang Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
5: Pinasinayaan na kamakaila ng LGU Borlan na kasama ang mga elected official para isagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyektong gagawin sa Barangay Poblasyon ng Borlan, Palawan, kung saan ayon sa LGU ang naturang proyekto umano ay malaki ang maibibigay na mas maayos na daan at matiyag ang mas maginhawang pagbiyay sa loob ng komunidad, lalo na sa mga magsasaka at mangiisdang naglalabas ng kani-kanilang produkto. Samantala, nagkakalagang humigit sa 1,000,000 piso ang gagamitin rito ng pamahalaan para lamang may sakatuparan ang proyekto na inaasahang masisimula na sa lalong madaling panahon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Kasyon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
0: Samantala, kapulisan sa Taytay at El Nido, pinaigting daw ang kampanya para daw sa kaligtasan at seguridad ng bawat mga residente doon. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
6: Pinaigting ng mga kapulisan sa bayan ng Taytay at El Nido, Palawan, ang kanilang mga kampanya para mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng mga residente sa kani-kanilang lugar. Sa Taytay, Palawan, nagsagawa ang Taytay Municipal Police Station ng road safety at awareness lecture sa Central Taytay National High School sa Barangay Poblasyon. Nakibahagi rito ang mga guro, estudyante at mga magulang. Kabilang sa isinigawang aktibidad ang pagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga dapat at hindi dapat gawin sa kalsada. Gayon din ang pamamahagi ng mga flyers bilang bahagi ng kampanya laban sa tumataas na bilang ng mga vehicular accidents at road crash sa pangunahing lansangan ng bayan. Particular na binibigyang pansin ng Taytay Municipal Police Station ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad, kung saan layunin ng kampanya na maiwasan kung hindi man tuluyang mapigil ang mga aksidente sa pamamagitan ng tamang kaalaman at disiplina sa paggamit ng kalsada. Samantala, sa bayan ng El Nido, pinaigting din ng El Nido Municipal Police Station ang deployment ng mga police personnel sa mga estratehikong lugar at mga lugar na madalas puntahan ng publiko. Layunin itong mapalakas ang seguridad, mapanatili ang peace and order at suportahan ng patuloy na operasyon laban sa mga wanted persons. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa publiko na makipagtulungan at maging responsable sa pagsunod sa batas at mga alintutunin sa kalsada upang makatulong sa pagpigil sa krimen at aksidente sa mga komunidad ng Taytay at bayan ng El Nido. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, City Government, tikom pa ang bibig sa naging pahayag ni City Councilor Elgin Damasco na hindi muna dumaan sa tamang proseso ang demolition order na inisyo ni Mayor Byron laban sa mga katutubo sa Barangay Irawan. Katropa natin sa balita yan, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
7: Tikong pa ang bibig ng city government sa naging pahayag ni City Councilor Elgin Robert Damasco na hindi tumaan sa tamang proseso ang inisyong demolition order ni Mayor Celo Perron laban sa mga karutubo sa sityo Impapaya at sityo Tagao sa Barangay Erawan dito sa lungsod. Kahapon at ipag-ugnayan ng XFM Palawan kay City Information Officer Glyza Mungkatar, pero wala pa itong pahayag na ibinibigay. Matatanda ipinatawag ni Consul Damasco kahapon sa sesyon ng sanggunian pamunsod ng City Erawan NCIP tungkol dito, kung saan sa pagtatanong ni Consul Damasco sa NCIP, sinabi na ni Johnson Hontilia na dapat may free prior informed consent ang mga karutubo sa lugar bago maglabas ng demolition order si Byron. Kaya sinabi ni Damasco na hindi dumaan sa tamang proseso ang demolition order ni Bayron. Kung ipipilit nga daw na alisin ang mga nakatira sa lugar, maaaring masampahan ng kaukulang kaso ang alkalde kasi maaari daw siyang ihabla ng mga katutubo. Inihalimbawa pa ni Damasco ang nangyari sa alkalde ng Balabac na nakasuhan. Sa ngayon, hinihintay pa rin natin ang maiging tugon ng city government at kung ito ba o ang demolition order ay babawiin na ni Mayor Bayron. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para muling bumalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Tanod, hindi patiyak kung tataas na rin sa 6K ang kanilang matatanggap na alawan sa susunod na taon. Tatro pa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
8: Hindi pa kasama ang mga tanod sa tiyak ng makakatanggap ng 6,000 pesos quarterly allowance mula sa city government. Ayon kay Consul John G. Rodriguez, Committee ng Appropriation, ang sigurado pa lang na makakatanggap ng 6,000 pesos allowance ay senior citizen, PWD at solo parent. Pero pag naasikaso naman daw agad ng barangay ang listahan at bilang ng mga tanod na ayon sa local government code, posible daw itong maihabol. Sa batas, 20 lang kasi ang inilaan ng gobyerno sa barangay, pero ang ibang barangay lagpas na sa 20 ang bilang ng mga tanod. Kaya sa tingin ng city government, maaaring magkagulo pag hindi lahat makakatanggap. Ang pangakong dagdag mula 3,000 pesos na gagawing 6,000 pesos ay sisimula na sa first quarter sa susunod na taon. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw, may sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwasan na nanamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming maraming salamat po sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Ang oras po natin mga kabayan, mga katropa, alas 5:27 na po ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, Agosto 25, taong 2026. Live mula dito sa broadcast center ng XFM sa lungsod ng Puerto Princesa. Napapanood din po ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Bago tayo mag-extro.
9: Happy birthday!

0: Happy, happy birthday muna sa ating pong dating station manager. At ngayon po ay mayor na ng Bayan ng Rojas. Happy, happy birthday muna kay Mayor Pedy Bautista Sabando. Mayor! Your May! Happy, happy birthday po, siyempre. Mula dito sa iyong XFM family. Happy birthday! Mayor, dati pong manager ng XFM Palawan. More birthdays to come, Mayor. Siyempre, para tuloy ang servisyo sa iyong bayan dyan sa Bayan ng Rojas, ha? Muli, happy, happy birthday po sa aming pong dating station manager at ngayon po ay mayor na po ng Rojas, Mayor Pedy Bautista Sabando. At birthday rin, kabirthday nga pala yung aking bunso. Birthday din ang aking bunso, si Kyle Salvatus. Ha? Hindi na marinig. Ayan ako mga kabayan, mga tropa. Muli sa lahat din po nang nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na ito. Happy, happy birthday. Birthday din ni Katropang Moises. Yung amin pong isang engineer din eh. Magka-birthday pala sila ni Yorme. Iya, Katropang Moises Acosta. Happy, happy birthday din. O, sakto ah. Ano to, may birthday leave? Ayan ako sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang pong karawan ngayong araw ng Martes, Agosto 25. Happy, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Samantala mga kabayan, mga tropa. Ayan tayo saglit, hindi pa, saglit lang, apurado. Ako naman po, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at syempre, ang nambubulahaw at nanggigising sa inyo kada umaga. Sa ngalan po ni Katropang Rene Boy Federico sa Bangin Technical, Katropang Alison Salvatus po. Nagpapasalamat na sa inyo at magandang umaga na po, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At kung paano rin natin susolusyonan ang samot-saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yestro Health sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa ating pong palatuntunan sa ano po ni Doc Remy Lituuy, ating pong CEO, at ni Doc Algie Bacla. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagkabahagi po natin ng iba't ibang mga sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasa man po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pong pinagkakaabalahan ngayon, ayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang atin pong ultimate trio. Ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kaubayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha. Kasi ito yung, ano, ito yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung mga nutrisyon na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Especially yung tinatawag po ng mga micronutrients. Yan yung pagkain, yan yung lakas, pinaghuhugutan ng enerhiya ng atin pong mga selula, ang basic unit ng atin pong pangangatawan, ha? Pag malakas ang atin pong mga cells, pag healthy ang atin pong mga selula, magiging malusog din ang iba't ibang sistema, iba't ibang organs ng atin pong pangangatawan. At ang buong kalusugan natin ay mapanatili po natin na malusog at malakas, ha? Kaya punuin natin lagi, pakainin natin lagi ng sapat na nutrisyon ng atin pong mga selula. Ayan. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masustansyang mga pagkain. O hindi yung mga, ano ha, hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients ng mga pagkain, mga kaibigan. Ano? At syempre, sabayin na natin ang pagsuplemento. Ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement, ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain, ano? So yung mga suplemento na yan, yun yung trabaho nila na supplyan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ano? Yung atin pong ultimate trio, ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyong subukan. Mga healthy coffees po natin, yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Yan rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order din yan ang atin pong mga produkto, ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, ayan, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede nyo pong subukan. Ayan, marami po tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yestro Health na naangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede nyo masubukan yan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Sunthorn Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang mabiga.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko,
5: iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako yung lakas ko sa araw-araw.
6: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
7: The secret of health.
8: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong pelatuntunan, ito ang isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ayan. Ito ang atin pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa atin pong throat area, sa atin pong lalamunan. Malapit yan sa atin pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa atin pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3 and T4 o yung thyroxine and triiodothyronine. Ito pong mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin niyo, pagka sobra yung production ng mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ano, ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan nito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag sobrang konti naman ng na-produce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ano, ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan. Ano? O yung mabagal na pintig ng atin pong puso. Ano? Yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang yung tolerance nila sa cold and heat. Ano? Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila. Ano? O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, masyado mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, parang pinagpapawisan pa rin. Ano? Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan. Ano? Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano, yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. O basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Ano yung ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano, ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampan ng trabaho ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganun din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang inyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation. Ano? 3 months, hindi dinatatnan. Akala niya, buntis. Ano? Akala niyo po, may laman yung tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland. Ano? So, maraming ganyan. Ano? Yung iba, heavy bleeding, malakas yung daloy ng kanila pong menstruation, ano? During their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksi lang, ano? Ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also, fertility. Yun ang mahirap sa mga mag-asawa na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga, ano, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya, ano? pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa, ano? So always check this, ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. O, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swings, sabi pa. Yung ano, hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity. Ano? Yung mga tao na confused, lagi, ano, hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po, mga kaibigan, ay apektado na apektuhan yung thyroid functions, ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypothyroidism, ano? So itong mga thyroid hormones na ito ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano, minerals na iodine. Kinakailangan yan, napakahalaga po yan para sa normal na production ng thyroid hormones.

doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells ano at yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So yung mga seaweeds, mayaman yun sila ano. So, kung kumakain kayo ng lato, guso, ayan ako. Ay mayaman po yan sila sa iodine mga kaibigan ano. Kaso pag meron kang hyperthyroidism ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon ano. At yung alam niyo ba yung tyrosine, isang ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins mga kaibigan, ay mahalaga din yan ano para sa normal production ng thyroid hormone sa ating pangangatawan. Ganoon din yung iba pa mga minerals tulad po ng selenium, iron and zinc ano, ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible no na magkaroon ng problema sa normal production ng atin po mga thyroid hormones. Kumbaga mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones no na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan yon. Kaya nagiging problema niyan mga katropa, mga kaibigan ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid ano, at doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter, o kung sa Tagalog pa ay bosyo ano. Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas ano. Ang visible sa panglabas is yung caused by hypothyroidism. Ayan. O, talagang lumalaki yung thyroid gland. Or kung mayroong mga polyps sa ating thyroid gland, ay possible din na makita yan. Maano mo kaagad yan? Makikita nyo kaagad yung paglaki niya ano, visually. So, ang goiter ano, ay isang enlargement ng thyroid gland po natin caused by abnormal stimulation ano. And also kasama na doon yung inflammation, hormonal imbalance and nutrient deficiencies. Ayan. Ang goiter pwedeng yun nga maliit lang siya, pwedeng lalaki ng sobra ano. Pwedeng soft lang siya, malambot, pwedeng matigas ano. Pwedeng painful, pwedeng painless. Depende sa kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan hindi siya nagdudulot ng mga symptoms ano, pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila mga kaibigan no. So localized symptoms ano, especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling pamamaga sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok ano. Even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan no. And sometimes pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga ano, lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter no. Syempre nandiyan yan sa ano natin eh, sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin ano, o sa atin pong lalamunan ano. So pag lumaki ito ng husto, maaaring magput ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaaring pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area no. Yung iba nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat no? Yun, pagka inyo po nararanasan yan, mas maganda magpa-consulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-consulta na po kayo mga kaibigan. No? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo. No? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism. Yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter.
Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight.

0: gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, eh, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga, sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan. Ano? Sobrang bagal na metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit. Ano? Yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na may metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter. Ano? Isa pa is yung fatigue. Ano? Since hindi ka nakakakuha o hindi na may metabolize na maayos yung mga kinakain po natin, ano? Yung mga macronutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan. Kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga, lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Eh, mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Yan. Kasi nga, yung mental clarity natin, focus natin sa ating pong pag-iisip, ay hindi ni ganun ka ganda. O dahilan nga sa kakulangan nitong mga hormones po na ito, mga kaibigan. Ano? Maaari na makaranas ng dry skin and constipation. O, sa mga kababayan natin na meron pong hypothyroid goiter. If ang condition mo naman is hyperthyroid goiter, ito yung kabaliktaran naman. Ano? So, kabaliktaran to nung mga simptomas ng hypothyroid goiter. Ano? So, sa hyperthyroid goiter, yung weight loss mo ay mas mabilis. Yan, napakabilis. To the point na pati yung mga kalamnan mo nag-shrink. Ano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangangatawan, ay payat pa rin sila. Ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O, yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyo pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang lagi merong nasa panganib ang inyo pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, ano? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa atin pong heart area. Yan. And then possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, ayan. Malamig na pawis tuwing gabi, ayan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Binabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? At tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan, no? So yun yung pagkakaiba nila makasama, ano? Ang thyroid or goiter, problema pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo mga kaibigan, no? So dapat malaman natin 'yon. And also yung mga pagkain ano na dapat po ating kakainin ay merong pagkakaiba rin. Depende doon sa kondisyon po ninyo, no? So, kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, ang halaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? So, sa ating pagkabalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo, para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, na papansin nyo na na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, ano, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, ako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan natin na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, atin Doc Algie Bacla, atin po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin ang 1 Plus Feeds, numero 1 alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, budget proposal ni Mayor Lucilo Bayron para gawing 6,000 ang alawan sa mga senior citizens. Hinihintay na lamang ng sangguniang panlunsod ayon niyan kay Councilor John G. Rodriguez.
3: Kami naman po sa panig ng sangguniang panlunsod ay nakahanda na rin pong tanggapin yun pong budget proposal ni Mayor Bayron for next year. And nakahanda na rin po yung aming ordinansa para dyan na...
4: Councilor Rodriguez nagulat din dahil merong 300 pesos na bawas ang allowance ng mga teaching, non-teaching personnel PNP bilang withholding tax.
3: Kaya nagulat din kami nung yung pinaalam sa amin nung isang araw na meron palang bawas na 300 pesos yung na-tax yun sa kanila.
2: Sanggol na natagpuan sa ibabaw ng septic tank sa Barangay Mandaragat. Nasa maayos ng kalagayan.
5: Doon sa madamit na, wala nang siya, naman po siyang mga langga. Malinis yung bata. Malinis ang patawang.
4: Headlines. Demolition order na inisyo ni Mayor Bayron laban sa mga kalutubo sa Barangay Irawan hindi umano dumaan sa tamang proseso. Ayon niya kay City Councilor Damasco, Mayor Bayron posibleng maharap sa kaso kung itutuloy pa rin ang demolition.
6: Ito, na kapag hindi sinunod ito ng city government ay pwede silang kasuhan.
2: Samantala sa atin ang mga balita nga National Roblox Developers tinutulan ang total ban sa Pilipinas.
4: Sa ibayong dagat naman, bansang Syria umaasang magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
2: At sa atin ang mga balitang pampalakasan, coach ni Alex Iyala, nakikitang marami pang pwedeng i-improve sa laro ang Pinay Tennis Star.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa ngayon pong araw ng Martes, ika-25 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa 20 pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
7: Balitang lokal.
2: Sa balitang lokal. Naghihintay na lamang umano ang sanggunang panlunsod sa ilalabas na proposed budget. Dito pong si City Mayor Lucilo Byron para sa karagdagang 3,000 piso sa allowance ng mga senior citizens, PWDs at solo parents dito sa lunsod. At gawin na itong 6,000 quarterly simula sa susunod na taon. Ayon po yan kay Councilor John G. Rodriguez, sakaling maibaba na ang proposed budget, ay agad nila itong ipatutupad at suportado naman daw ito ng lahat ng konsehal dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Paliwanag pa ni Konsehal Rodriguez, ngayon ay umaabot ng mahigit 350 million pesos ang pondong inilalaan para nga po sa mga recipient gaya po ng senior citizens, PWDs at ng solo parents. Sakaling maipatupad ito ay mahigit daw pong 900 milyong piso na ang kinakailangan budget para sa allowances. Kasama na rito ang teaching, non-teaching personnel, PNP at iba pang personnel sa mga poblasyon barangays dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
3: Ay nakahanda na rin pong tanggapin yun pong budget proposal ni Mayor Byron for next year. And nakahanda na rin po yung aming ordinansa para dyan na once na ma-receive po namin yung budget proposal ay susuportahan po naman namin yan. Kaya naman po yan sa ngayon. Ang nilalaan po natin na budget diyan kung sa yung sa senior citizens po more or less nasa kulang 350 million a year yung ating ina-allocate diyan at yung sa mga PWD naman umaabot ng more or less nasa 140 million. Apo. So by next year kung dodoble na po yan, abutin na po yan ang mga kulang mga 900 million yung sa kanila pa lamang po yan. Kaya naman po yan.
2: Ang tinig po at naging pahayag ni Konsehal John G. Rodriguez sa panayam po ng XFM Palawan.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Budgeting na. Kasi malapit na. Kasi nga, na, last quarter na eh.
4: Oo, kaya nga.
2: Oo, nagbabudget na sila ngayon para sa next year naman na budget.
4: Wala naman problema dyan. Kasi majority naman yung council ay kaalyado ni Mayor Byron. Wala mang kukusyon dyan.
2: May minority ba?
4: Wala eh. Wala minority.
2: Kita mo sumasama na eh.
4: Kaya nga. Yeah, isa ka lang eh. Paano ka magiging minority?
2: Wala yun.
4: Kaya magsanib ka na lang. Yeah. Kahit na walang formal
2: welcome
4: pagsabi. Kasi minsan meron kasi ang ginagawa dyan. Magpapahayag ka, Mr. Chairman, I would like to include myself in majority
2: block. Yun, pwede yun.
4: Pwede. Pero, walang ganun. No. Pero kita mo naman.
2: Sa kilos naman eh.
4: Action speaks louder than
2: words. Yun ang sinasabi ko. pero wala namang kasi masamang tinapay naman.
4: Pero maganda sana kung may minority talaga. Kasi doon bakbakan, may fiscalizer eh.
2: May fiscalizer.
4: Meron during naman. That time, nung nakaraang Congress, Sanggunian Panlunsod pala, 17th Sanggunian Panlunsod.
2: Meron.
4: May isa. Mm. Si Consul during that time, di ba? Si Maristela. During that time. Siya ang 16th Sanggunian o 17th. So para meron nung panahon ni Vice Mayor Dancy, Consul si Jimbo. So merong isang
2: nag-pipiscalize. Kinagka-question lang naman.
4: Kasi yun naman trabaho ng minority group. Fiscalizer eh. Diba, hindi mo naman, not necessarily, haharangin mo yung mga proyekto.
2: Ito ay para bigal ninaw lang.
4: Pero ngayon kasi walang fiscalizer.
2: Walang fiscalizer
4: sa city
2: council. Kung nakikita naman yung resulta, bakit ang ano? Diba?
4: Ano lang, fiscal.
2: Pero sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, yung, alam mo naman, laro ng politika eh.
4: Pero ito kasi, paano ka tututol dito? Pag tinutulan mo to, talo ka na. Yun din eh. Sa dami ng senior citizen, oh, sa dami ng mga...
8: Solo parent. Oo, di ba? Oh, pag... Isama pa yung barangay tanod. Isama pa yung mga yun. Teaching at non-teaching staff.
4: Pag tinutulan mo yung gagawing 6,000 yan, para ka nagtampo sa bigas.
8: Malamang. Yan sinasabi, nagtampo ka sa grasya.
4: Yo. No.
8: Pero ito mga kabayan, mga katropa, paliwanag din naman ng ating pong city government. Ito ay serbisyong nararapat naman. Ibinabalik lang. Ibinabalik lang po sa mga mamamayan.
4: Sa mga pambili ng gamot ito ng mga senior citizen.
8: Napaka-importante.
4: Oo, mo. Yun ang gamot yung ano eh.
8: Yung kasalukuyan na tinatanggap, kulang pa nga.
4: Kulang.
8: Pang ilang araw lang yun.
4: Tapos meron pang mga apo na makukulit.
8: yung mga apo, mga bari-bari lang yun.
4: Pero yung sa ano talaga ito, sa gamot talaga.
8: Main priority is gamot. Maintenance.
4: Pagka senior citizen ka na, wala ka na ibang pupuntahan. Kung hindi, bumili ng gamot.
8: Akala ko butika.
4: Kaya mapunta sa butika, bumili ng gamot.
8: Yun
4: talaga ang katotohanan. At itong 6,000, malaking tulong ito.
8: Oo. Kung sakasakali nga mga kabayan, mga katropa, yung 6,000 na, actually sabi nga nila, nila Consial Laban, ano to, maliit pa lang
4: ito. Yun eh.
8: Pero mayroon na rin may tutulong.
4: Siyempre sa dami naman ng ano, sa dami ng matutulungan yan.
8: At least yung ibang mga gamot, medyo nakasama na rin doon sa programa ng ano na, ng PhilHealth na mapababa.
4: Yung sa yakap.
8: Lalo na may mga maintenance medicine. Kasama na halos mga napababa. So yung 6,000 ito, malaking tulong na yan.
4: Malaking tulong ito. Okay. At maraming mabibili nitong ano, gamot. Sabi ko sana.
8: Ano?
4: Tumidiretso kasi sa talipapa eh. Hindi naman sa butika.
8: O ano rin yun eh. Di ba? Pangpagkain
4: din. Pangpagkain
8: din. Kasama rin yun.
4: Oo. Pangkalusugan din eh.
8: Naglalaan din yan siyempre talaga ng panggamot.
4: Oo.
8: Kaya doon sa ating pong mga benepisyaryo, pagpasalamat po natin. Ha?
4: Ako, suportado natin yung ganitong programa. Kasi yung tanod, magkano na naman sweldo ng tanod?
8: Actually, diba? hindi sweldo ang tawag doon.
4: Honoraria.
8: Honorarium. Honorarium lang. Kasi yung sahod, sakto sa ano ka.
4: Oo, diba?
8: Pero ito, sa mga barangay, tanod, honorarium lang.
4: Yung mga PNP, yan, dyan ako tutol. Kalaki-laki ng sweldo niyan. Bigyan mo pa ng allowance.
8: Sinama kasi kasama rin sila sa pagpapanatili ng kaayusan.
4: Magkano sweldo ng pulis ngayon? Ang laki. Bigyan mo pa ng 6,000. Idagdag mo na lang sa senior.
8: Yung iba naman, yung ibang mga kapulisan naman tumatanggap niya, tinutulong din naman nila.
4: Pero sana, hindi na
8: sa yun. Sa mga pamilya rin nila.
4: With all due respect sa ating mga kapulisan, naintindihan natin trabaho ninyo. Pero marami, malaki na yung tinatanggap nila. Ha? Ang laki na tinatanggap nila ng PNP, malibos sa salary nila.
8: Ano bang basic pay? Depende sa salary grade, di ba?
4: 30 plus.
8: Yung pinakamababa?
4: Oo, 30 plus. Plus meron pang mga...
8: Ano,
4: benefits. May mga allowance pa.
8: Yung allowance natin, tinipid na rin natin ngayon. Eh.
4: Ha? Hindi, marami yan sila sa... Ang laki na ng dinoble ni Digong eh.
8: Ah.
4: With all due respect, ha? Sa ating mga kapulisan, naintindihan natin na yung paghihirap ninyo sa trabaho, mahirap yung trabaho. Pero pagdating sa mga benepisyo at saka sa sweldo, hindi na kayo talo ngayon. Kaya nga...
8: Kulang pa rin daw.
4: Kulang pa rin?
8: Oh.
4: Baka dalawa yung asawa mo. Kaya kulang.
8: No say.
4: Pero yun lang sana, yung PNP sana, hindi na. Yung teacher, okay yan. Kasi underpaid talaga yung...
8: Teacher.
4: Hindi na itaas yung mga sweldo ng teacher eh.
8: Baon pa nga yan sa ano.
4: Baon sa loan.
8: Mga taga-London na yan.
4: Kaya nga eh. Pero yung PNP, tapos ngayon humihingi pa nga yung ano eh, para mga taga-airport din.
8: Airport?
4: Yung mga...
8: Police?
4: Humihingi din.
8: Hindi, kasama naman tayo, PNP. Hindi pa sila kasama.
4: Hindi. Ni-repair pa sa mayor's office. Kahapon sa city council.
8: Kahapon?
4: Kahapon. Meron sila ka rin.
8: Absikong?
4: Mga... Basta taga-airport. Ano ba term na sa kanila?
8: PNP Aviation?
4: Hindi. Iba eh.
8: Absikong nga.
4: Hindi sa Absikong eh.
8: Ano?
4: Parang OTS ba?
8: OTS.
4: Di ba yung mga ano, mamaya iyan ako. Hindi ko pa yung term eh. Pero na-repair yun ka ano?
8: Na-repair
4: sa mayor's office.
8: Mayor's
4: sa akin
8: office
4: lang.
8: Legal.
4: Sa mayor's office.
8: Okay.
4: Kasi siyempre sa programa ni Mayor rin.
8: Okay.
4: Sa akin naman, hindi naman sa kinukusyo natin yung bakit nakasama yung PNP. Pero sa akin lang, malaki na suldo ng mga yan. Di ba?
8: Laki ba?
4: Oh, may bonus pa. Pag December, ang laki ng, ang laki niyan. Hindi na binitikong eh.
8: Oo.
4: Oh, di ba? Kaya ang dami ng ano
8: yan. Oh, ito naman kasi, hindi naman ito hiningi. Ito ay kusa yung binigay ng city government.
4: Yun nga, kaya nga.
8: Yung city government siguro, baka pwedeng repesuhin.
4: Oo, isama yung PIN.
8: Bulong mo kay Mayor.
4: Dami ng pera ng mga yan eh.
8: Diba? Magtampo sa iyo ha.
4: Hindi naman. With all due respect, pero alam naman natin magkano sweldo ng pulis.
8: Mas mataas pa nga.
4: Mas mataas. Mataas pa sa...
8: teacher.
4: Sa teacher, diba? Yung alam, kasi nung panahon ni Digong, dinoble yan, yung mga benepisyo gumanda. Oh, di ba? So
8: nung panahon ni
4: Digong, nung panahon ni Digong, nadoble yung sweldo.
8: Nadoble. Kasi nakita nga ni dating presidente Digong na mababa.
4: Oh, oh.
8: Kaya yung ibang mga kapulis nang giging skalawag.
4: Oo.
8: Suma sideline.
4: Yun.
8: Para maiwasan 'yon. Sige, taas mo. Pero
4: meron pa rin iba.
8: Meron pa rin.
4: Kasi nga pagka depende yan sa lifestyle.
8: Depende na raw sa rango mo. Kapag nasa baba ka, okay na yung mga benefits na tinatanggap. Pero pag nagkarango na raw, depende na raw sa pangangailangan nung
4: mga katropa mo. Ay, marami ka nang pinagagasusan kasi sali ka na sali ng mga grupo.
8: Business
4: so,
8: eh.
4: Business.
8: Nag-i-invest
4: nga. Nag-i-invest ka.
8: Para pag-retired, meron negosyante ka na.
4: Tapos meron ka pang 6,000 sa city government, di ba?
8: Dagdag sa investment.
4: Sana ko. All, PNP.
7: Express. Balita sa umaga.
4: Kaugnay na balita, nagulat di umuna sa sanggunang palusot dahil merong bawas sa 300 pesos ang allowance na natanggap ng mga teaching.
8: Oy.
4: Ng teaching personnel at PNP at iba pang personnel sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil dito, mula po sa 6,000 pesos ay nagiging 5,700 pesos na lamang aktual na natatanggap ng kwalipikadong beneficyaryo. Paliwanag ni Consul Junji Rodriguez, kapag umano ginamit ang term na allowance o honoraria, ito umano ay taxable base base na rin o taxable base na rin sa accounting office ng city government. Bukod pa dito, ang mga government employees na tumatanggap ng allowance ng mahigit 250,000 pesos annually at bibigyan ng honoraria automatic na merong tax na ibinabawas. Ngunit nang makarating ito kay Mayor Beron, agad itong nagbigay ng direktiba sa sanggunian palusod na kung mari ay palitan ng title o maghanap ng maring maging title para hindi na mabawasan ng 300 pesos ang allowance ng mga teaching ng teaching personnel PNP at iba pang personnel sa Puerto Princesa.
3: Tatanong din po yung ating mga guro, bakit yung sa kanila merong tax? Lumalabas na merong tax kasi may bawas na tag 300 pesos yata yun kung hindi ako magkamali. Kalagay po kasi doon sa ordinansa na ginawa namin ay monthly honoraria of 2,000 para po sa mga guru at saka sa mga kapulisan. Kaya nagulat din kami nung yung pinaalam sa amin nung isang araw na meron palang bawas na 300 pesos yung na tax yun sa kanila. Nagpan clarification sa accounting office, pagka ginamit mo pala yung term na honoraria o di kaya ay allowance, taxable pala talaga yun. Na bukod pa doon, ito kasi mga beneficiary ay sila ay mga government employees.
4: Yan po ang tinig ni Consul Junji Rodriguez. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Taxable pala, pag allowance or honoraria.
4: Kasi nga, sila ay government employee.
8: Isa pa, government employee sila.
4: Kasi ang pulis, base dito sa research natin, ang entry-level monthly basic salary for patrolman or patrolwoman ng Philippine National Police ay 31,151.
8: Ay, pinakamababa na yan.
4: Oo, may allowance pa sila na 350 pesos
8: per
4: including daily substances, subsistence allowance, 350 pesos, hazard pay, floating allowance and standard government allowances. Kaya yung medyo malaki-laki rin talaga yung ano nila. Kaya lalagpas sila ng 250,000 annually. Kasi pagka kinuwenta natin ang 250,000 annually,
8: yung basic lang.
4: Ang magiging sweldo mo, divide 12.
8: times 12.
4: Divide 250,000 sa isang taon, divide mo sa 12, magkano monthly? 20,000. So pag lumagpas ka diyan, 20,833, may tax ka na.
8: Diba? Eh, sumabura ka na sa 250,000.
4: Ay, 31,000 ang sweldo ng pulis. Ay, siyempre, may allowance pa sa paldo-paldo ang pulis. Yes, 6,000 na yan sa galing sa city government. Panigarilyo lang nila yan.
8: Pang ano.
4: Kaya baka pwedeng mapag-isipan na yung, with all due respect sa mga pulis, marami na rin kayong tinatanggap mo ang busing. Malaki na rin yung
8: yung budget na lalaan sa inyo, eh maka pwede pang makadagdag na lang.
4: Yun, dagdag na lang.
8: Sa ibang proyekto o programa rin ng paghati din ng serbisyo
4: yan nga,
8: sa mga vulnerable sector.
4: Yun, kaya nga.
8: Iyan naman ay pwedeng pag-aralan mo lang ating city government since sila naman ang nag-gawa naman yan. Sila ang nag-programa niyan na i-include yung ating mga PNP personnel.
4: Yung sa teacher, malaki na rin pala. Oh, teacher 1, SG 11, 31,705.
8: Parang alas
4: pareho
8: lang sila.
4: Parehas na rin.
8: Pero, siyempre, alam naman natin, mas...
4: sa teacher kasi, marami kang binibili. Yung mga chok, yung pang ano mo doon sa ano.
8: Yung gagamitin mo.
4: Gagamitin mong materyal sa pagtuturo. Isang sayo pa.
8: Kinukulang ang budget ng DepEd.
4: Tapos wag wala pang baon yung estudyante mo, papakailin mo pa.
8: Abono ka pa.
4: Abono ka. Unlike yung police.
8: Ano?
4: Oh.
8: Nakaabono rin sila.
4: Ha?
8: Kapag may mga, ano sila, may mga hinuhold. Sila rin nagpapakain minsan.
4: May budget yan sila.
8: Wala, ang budget daw doon. Ano lang. Pag nasa loob, pag for safekeeping. Wala pa silang budget. Ang budget nila pag na-inquest ka na. Pero kung safekeeping ka pa lang.
4: Pag may operation, may budget naman yan eh.
8: Kasama yun sa ano?
4: Kasama yun eh.
8: Kasama yun sa Intelpan.
4: Oh, sa Intelpan, oh, di ba?
8: Confidential pa.
4: Oh, eh, bakit Intelpan? Pa bibigyan ng 6,000 yung ano, yung police? Oh, ang laki na ng sweldo niyan. Tapos may mga allowance pa. Tapos, wala, hindi naman sila pagkagaling sa duty. Uuwi na sila. Alam natin mahirap ang trabaho, buhay ang nakasalalay. Pero kailangan ano ba? Pa ba natin bigyan sila ng 6,000 na allowance?
8: Ano na ba yung naging paliwanag dyan? Kaya kung bakit sila na-include?
4: Doon sa resolution trabaho nila eh. Nagpapanatili ng kapayapaan eh.
8: Nandun sa ordinansa yan eh. Kaya na-include
4: sila. Very generous sila. Ang city government
8: yun!
4: Natin.
8: Napaka-generous lang.
4: Alam naman natin na...
8: Pero sa ibang munisipyo, wala yan.
4: Oh, kaya nga. Dito lang. Pero sa akin lang kasi...
8: Eh kung ito,
4: okay na yung sweldo ng PNP, okay na yung benepisyo nila.
8: Kung ito, nung una pa lang, meron na nag-question dito, hindi sila mai-include. Ang problema nga lang,
4: wala namang magku-question dyan. Wala magku-question dyan. Ay, dami ng police, pagka ano, hindi, wala kang boto dyan.
8: Kaya nga, yung pagpapatupad nito, kung noon pa lang ha, kinwestiyon na ito, hindi na sila include.
4: Sino
8: ang
4: magku-question sa city council? Wala.
8: Kaya, ang nangyari, tuloy-tuloy lang. Ngayon,
4: saka kahit mag-question ka, isa ka lang, walang mangyayari.
8: Useless.
4: Kaya nga, huwag ka nalang mag-question para yung...
8: Eh di lalo na ngayon, kahit may mag-question pa ngayon dyan, i-contest yan ngayon dyan sa city.
4: Wala,
8: walang... Wala na rin.
4: Wala na rin.
8: So, ano mangyayari?
4: Wala na. Tuloy. Tuloy sa akin lang.
8: Pag-aralan lang sana ulit.
4: Pwede ba yung mga police i-donate nyo na lang yung 6,000 ninyo?
8: Kung yung mismong recipient na sasabihin, i-wave ko na lang. Ibigay na lang po sa mas vulnerable. Okay yun.
4: Mas maraming mga naghihirap.
8: Paano magiging proseso noon? Siyempre, siya pa rin mismong tatanggap. Okay, kung tatanggapin niya ng mga PNP, sige. Pero
4: yung mga taga-airport, ba kulang pa yung sweldo ninyo? Ba't nagkapasama pa kayo sa allowance?
8: Right. Malaki rin ba sweldo diyan?
4: Hindi ko alam eh.
8: Sige, mamaya, ano ba yung TOS na yan?
4: Ano ko nga ito?
8: Ano yung mga technical operation services na yan? Ano yung mga ground personnel ba?
4: Ha?
8: Yung mga ground personnel ba?
4: Pakinggan natin ito karo ni Consihal ano? For winning a bronze medal in the... Andal lang. Hanapin ko ha.
8: Awarding yan eh.
4: Yung committee report niya. Mamaya hanapin ko yung sa committee report niya.
8: Sige. Mga kabayan, mga katropa. Express.
7: Press Balita sa Umaga.
8: Alas 6:28 na po ng umaga. O, iwan muna natin yung mga
4: yan, sige.
8: Incentives.
4: Habang hinahanap ko, basahin muna yan.
8: Narito muna tayo sa iba pang balita. Mga kabayan, mga katropa. Ligtas na po yung sanggol na babaeng natagpuan sa ibabaw ng septic tank sa bahagi po ng Purok Sampaguita, Barangay Mandaragat, kahapon ng umaga, Agosto 24. Matatanda ang napansin ng mga residente sa lugar ang bata na nakabalot ng isang towel at kumot habang nakapatong sa taas ng bagong gawang septic tank. Bagamat may mga langgam sa labas ng tuwalya ay hindi naman nakagat ang sanggol. Malinis na rin ito o malinis na rin nila itong nakita. Wala nang inunlan o ng kanyang ina. Mabilis naman ang naging pagtugon ng mga residente at barangay, kaya nadala ito sa pagamutan para ipasuri at lapatan na rin ang kaukulang medikal. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na po ito ng CSWD. Binibigyan na ito o binibigyan na ito ng gatas ng mga ina na mga bago rin pong panganak sa Ospital ng Palawan, habang patuloy ang isinasagawang investigasyon ng ating mga otoridad. Nagsimula na rin daw pong mag-backtracking ang mga otoridad upang matunton ang ina ng bata at ang malaman ang dahilan ng pag-iwan nito sa kanyang sanggol. Samantala, marami naman ang nagnanais na ampunin ang sanggol, ngunit mahaba umanong proseso ang pagdaraanan ng mga ito sa pag-aampon.
5: Doon sa madamit na walang disyela naman po siyang mga langga. Malinis yung bata. Malinis ang katawan. Umiyak na rin siya. Mga tatlong beses na rin siya umiyak. Ilalagay po siya doon sa mga may nanay na mga bagong panganak. Breastfeed. Gusto nga naman po, taka-provincial. Walang anak. Kaya haba pang proseso niyan, Wad. Kasi tutunin pa yun ang CSWD.
4: Oo.
5: At ipinitin pa kang magulang niyan yung proseso bago yun. Kasi ngayon, at least nagkaroon ng ano para makita na natin. Baka mamaya hindi naman taga-barangay Mandaragat si Hamburgers. Kasi may record ko rin dito sa Mandaragat ng mga bintis na nanay. Mayroon kami mga record. Check din ito ni Kapla. Malalaman kung magkaroon na ng investigation to check din yan sino may hawak ng Purok Mat. Kung pangita, sampangita pala.
4: Sampangita.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Mga kababayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Barangay Kagawad Marife Bumalang ng Barangay Mandaragat kahapon po yan. Samantala, ang balitang yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus soft gel capsule, mayroon pong kakayan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ito po ay yun po sa mga kababayan natin, mga katropa natin na nakakaranas na po ng palalabon ng paningin. Ang Vision X Plus ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito ang pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Kahapon, sa huli po nating pakikipag-ugnayan sa pamunuan po ng Barangay Mandaragat, particular po kay Kagawa din, natawagan din ulit natin, at kay Kapla Galyo. Yung kay Kap kasi nag-abiso na siya na kung maaari ma-review yung mga kuha ng mga CCTV malapit sa area.
4: Kaya nga.
8: Ang problema, meron, pero yung iba hindi gumagana.
4: Yun lang.
8: Pero
4: private yun.
8: Oo, private yun.
4: Private.
8: At karamihan doon kasi yung mga CCTV nakatutok sa kanilang mga tindahan, sa mga negosyo. Wala yung mismo sa kalsada.
4: Sa kalsada.
8: Meron sana doon yung isa, kaya lang hindi nag-record.
4: Yun lang.
8: Sabi ni Kapo,
4: hindi nag-record.
8: Pero hindi naman daw sila hihinto para sa ganun lang, magkatanong-tanong pa rin.
4: Mag-iimbestiga pa rin.
8: Mag-iimbestiga. Tsaka yung PNP, nagkaroon din ng sariling investigation. Sabi ko nga, yan o yung ginamit takumot at tsaka yung, ano ba, tolya ba yan? Pwedeng maaaring gawing, ano yan, gamiting evidence para malaman kung kanino ba yan.
4: Baka, yung may, siyempre yung may bahay.
8: May bahay.
4: Kung saan pinanganak yan.
8: Oh, tsaka yung kung halimbawa kung nakitira yan, siyempre.
4: Yung baka nanay po pwede.
8: Yan, baka siyempre yung pinagtira niya, baka kilala niyo yung damit, tsaka yung tuwalya, baka pamilyar sa inyo. maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating mga otoridad or mismo sa barangay.
4: Huwag niyo na pong pagtakpan.
8: Huwag na po. Dahil
4: huwag na. Kawawa naman yan.
8: Walang kinalaman.
4: Paano nga kung yung ano nun, yung baka duguin yan?
8: Isa pa yun.
4: Yan ang problema natin.
8: Isa pa yun. Pag dinugo, eh, kung takot sa pumunta ng ospital, oh, eh, talagang...
4: Baka mamatayan.
8: Iko-question siya.
4: Baka mamatayan.
8: Yan, asan ang anak mo? Kasi malalaman ng mga doktor yan. Teka, kapanganganak mo lang, asan ang anak mo? Hahanapin at hahanapin yan. Or kung sa mga private clinic din, oh, yung mga... Bawal din yan. Hindi rin
4: tatanggapin
8: yan. Kasi pag nagkataon, makakasuhan sila. At ito lang, kahapon din sa huling impormasyon ni Kap Galio na ito nga po ay nasa ospital ng Palawan at CSWD na yung nagbabantay. At na...
4: Iano pa daw atay, may mga pagsusuri pa.
8: May pagsusuri pa kasi nga nalantad na eh. Baka na-expose sa medyo maruming paligid. Bagamat may nakitaan na nga na langgam yung ginamit na pambalot sa akin. Pero wala naman daw kagat. Sabi naman ni Kagawad. At yung... Ito nga sabi ko nga. Buti nga yung pangyayaring niya naagapan. Dahil kung ang unang nakakita dyan o nakaamoy dyan, eh mga asong gala.
4: Nako.
8: Malamang.
4: Stress yan na.
8: Pira-piraso yan. Alam niyo mga kaso, wala naman kinikilang tao yan. Pag-gutom yan. Eh, yung amoy nung sangkol, siyempre, amoy dugo pa yun eh. May pusod pa nga
4: yun
8: eh.
4: Nga. Kaya nga.
8: Eh, kung yan ay nabit-bit ng aso, nako. Buti na lang at napadaan yung dating kagawad dyan. Si Ma'am Luningning.
4: Buti na lang.
8: At yung bata mismo, mukhang nagpapansin talaga kasi itinaas daw niya yung isang kamay. Kaya napansin ni Ma'am Lenin na may
4: gumalaw. Oo, siguro, oo. Siyempre, nagpalag-palag.
8: Nagpalag, oo. Parang talagang humihingi ng saklolo. Nako, doon sa mga nananais naman daw pong ampunin, marami na. Nagtatanong, nasa proseso po yan. Hanggat maaari kasi nga, nilalocate pa rin din yan ng mga otoridad, yung nanay, or yung pamilya ng nanay, para kada paano sa kanila magpalaki. Pero kung wala, daan po kayo sa tamang proseso. Lapit lang kayo sa CSWD kung paano. Baby girl po yan. Baby girl.
4: Ang pangalan?
8: Ano ang pangalan binigay?
4: Luella ba? Luella o Geraldine? Ang pagka-alis, mas maganda sa ato sa'yo ha?
8: Ano?
4: Alison.
8: Wala, mahila pa.
4: Pero ang gusto kong pangalan doon kasi sa Purok Sampaguita, si Baby Sam.
8: Sam. Sampaguita.
4: Yun.
8: Tagalog na Tagalog.
4: Tagalog na. Sam lang.
8: Yeah, Sam lang.
4: Sam.
8: Pero pag kinumpleto mo, Baby Sampaguita.
4: Sampaguita.
8: Ano ba yung Sampaguita? Jasmine.
4: Hindi, Sampaguita nga. Iba yung Jasmine.
8: Ano ba? Ano ba yung English? Hindi, Sampaguita. May English.
4: Walang English yun.
8: Meron.
4: Ha?
8: Meron.
4: Sampaguita.
8: Ako, sana, mga kabay, mga tropa, ha? Tulungan natin yung ating mga otoridad. Hindi po ito katanggap-tanggap. Walang kinalaman ito. Halimbawa, bunga man ito ng pagkakamali. Wala pong kinalaman yung sanggol. Yung nanay, meron pong pananagutan yan sa ilalim ng ating pong mga umiiral na batas.
4: Mahal na pag-ibig. Ayaw nga, parang tama ka. Sampaguita is called Arabian Jasmine or Philippine Jasmine.
8: Jasmine yan.
4: Jasmine pala yun.
8: In English. Jasmine.
4: Jasmine pala
8: yun. Baby Jasmine.
4: Yun pala yun. Hindi, yeah. Sa ilang taon na ba ako, ngayon ko lang nalaman.
8: Baby Jasmine.
4: Hindi kasi sa nakatira ako doon sa Jasmine Street, sa Makati.
8: Oh.
4: Makati, doon yung boarding house ko eh. Yun, Husky at Jasmine. Yung pala, Sampaguita pala yun.
8: English ng
4: English
8: Sampaguita.
4: Pala.
8: Well, anyway,
4: 40
8: sige.
4: 40 plus years old na, mapanalaman. No? Busy talaga.
8: Nakaligtaan mo lang. Nadaanan mo yan. Elementary pala, tinuro na yan.
4: Walang nakalagay doon sa pag umuwi ako ng boarding house sa Sembo. Jasmine lang eh. Lang. Dapat isla Sampaguita.
8: Yung mga street name.
4: Street name.
8: Well, anyway, nako, mga kabay, mga katropa, sana itong magulang o nanay nito makonsensya.
4: Ayan. Jasmine na lang, pangalan.
8: Jasmine.
4: Jasmine na lang.
8: Jas. Baby Jas. Ayan.
4: Doon sa karinderere at Jasmine, doon kami kumakain madalas. Doon sa Uruas Street.
8: Ganun ba? Ayan.
4: Yung morning, Ate Jasmine. Yeah. Pati sa kaklase kong Jasmine din. Diyan sa Luzbi.
8: Aba talaga.
4: Pwede na. Pwedeng Sam, pwedeng Jasmine.
8: Jasmine. Pwede. Yeah.
4: Pwedeng Luella, oh, pwedeng Geraldine.
8: Yan.
4: Pwedeng ano Micaela.
8: Pwede. Alex,
4: Alexon. Yeah.
8: Parang malayo.
4: 6:39 umaga. O, ito na, OTS pala yun.
8: OTS.
4: Nakita ko na, narinig ko na yung dito sa ano ni sa committee report ni Board Member ni City Councilor Junji Rodriguez.
8: Ah, okay.
4: 40 plus OTS, Office of Transport Security.
8: Ah, oh, mga security.
4: Oh, OTS di ba dyan sa, ano, sa airport yan? So, nagpapasama sila doon sa sister, so, ano, baka sakali.
8: Umihiling.
4: Umihiling.
8: Na maisama sila.
4: Maisama sila.
8: Pero
4: kulang ba sweldo nila?
8: Maliit lang yan.
4: Maliit ang sweldo sa airport.
8: Ang malalaki dyan yung mga nandun sa loob.
4: Ah, sila. Sila Christy Halober. Ma'am Christy, good morning. Yan, malaki po na sa pinsan ni Gerald yun.
8: Mga taga-ka-up, good morning.
4: Good morning. Kapartner ko yan si Ma'am Christy sa Madaling Araw. Ano yan, i-commentary siya sa Madaling Araw si Ma'am Christy Halober. Nandiyan na sa ka-up yan.
8: Nasa ka-up na.
4: At, yan ha. Good morning, Ma'am Christy ha. So, tapos pala kayong sweldo nila, Christy.
8: Okay. Kesa doon sa mga OTS. OTS
4: oo,
8: oo naman.
4: Kaya sila, Ma'am Christy, hindi na kailangan ng allowance. Regular yun eh.
8: Itong, saka mataas yung ka-up eh.
4: Mataas yung ka-up eh. Yung OTS ba, di ba under din na ka-up yun?
8: Hindi.
4: Iba? Oh. Pero doon sila sa airport.
8: Airport sila.
4: Airport sila.
8: Yeah.
4: Good morning ha.
8: Pero ay, kung, pinag-aaralan niya.
4: Kung maliit na yung sweldo pala nila, di dagdagan natin isama sa allowance.
8: Yeah.
4: Pero yung mga polis, i-donate yun na yung mga polis yung mga 6,000 ninyo. Kaya, Mrs.
8: Atin
4: may 6,000 si Mr. mo ha.
8: Uy, binuking mo.
4: Sa susunod na taon pa yun, 3,000 pa lang ngayon.
8: Ngayon, 3K. Binawasan pa.
4: Oh, binawasan pa.
8: So, ano na lang, 2-7, ano lang.
4: Why? Ano na lang.
8: 2-7.
4: Oo, oh, kaya ka.
8: Uy, may, yung 2-7, malaki pa, pere pa rin yun.
4: Yun, kaya ngayon.
8: Panggas pa nila yun.
4: Pang sigarilyo na ng polis yan.
8: Panggas nila.
4: Ang ano lang nila yan, malaki ang sweldo ng polis, marami pa ang racket. Sa iba pang balita, hindi umano dumaan sa tamang proseso ang demolition order na inisyo po ni Mayor Lucelo Bayron laban po sa mga rutubo sa sityo Impapayat, sityo Tagaot, Barangay Erawan, Puerto Princesa City. Ayon po kay City Councilor Elgin Robert Tamasco, mayroon umanong mga prior rights na kailangang ikonsidera ang City Endro sa lugar. Ang karapatan ng mga rutubo dapat dumaan sa free prior informed consent na proseso sa napangunahan ng NCIP ang city government. Sakali mang ipagpatuloy ang demolisyon, posibleng makasuhan daw ang city government o si Mayor Celo Bayron.
9: Kasi yung area kung saan nakatira yung mga diwa na sinasabi ay sakop ng ancestral domain claim ng ating mga katutubong tagbanwa. So kailangan magpaalam sila sa pamamagitan ng FPIC process. Okay? At kung mapatunayan ng City Enro na hindi saklaw sa ancestral domain na makatutubo ang area, kailangan pa rin nilang humingi ng certification mula sa NCIP that the area is not part of the ancestral domain sa pamamagitan ng Certificate of Non-Overlap. At may example na dito na kapag hindi sinunod ito ng city government ay pwede silang kasuhan. Okay? Katulad na nangyari noon kay Mayor Astami ng Bayan ng Balabac.
4: Express, yan po ang atinig ni City Councilor Erjen Robert Damasco. Express,
8: Balitas Umaga. Samantala! Maghihintay umano ang pamilya Makayayong sa ilalabas na resulta ng investigasyon ng Department of Health o Mima Ropa o Department of Health Mima Ropa. Matapos bigyan po ng 3 araw na palugit ang ospital sa Brooks Point, Palawan kung saan nasawi ang batang si Siana. Nabati na dapat maghaharap pa sa pamunuan o ang pamunuan ng ospital at ang pamilya ni Baby Zian sa opisina ni Mayor John Benedito. Kahapon po ito, ngunit hindi dumalo o nagpadala man lang ng tagapagsalita o representante ang naturang pagamutan. Ayon naman kay Mr. Makayayong, desidido silang ituloy ang kaso laban sa ospital dahil hanggang sa ngayon ay sumisigaw ng hustisya ang kanilang pamilya sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit sa ngayon ay maghihintay pa ang mga ito sa ginagawang investigasyon ng Department of Health Mima Ropa.
10: Hintayin na lang po kung anong mangyayari. Total, papunta rin po dito yung DOE. Sa amin lang po, gusto po namin magsamba ng kaso. Hintayin lang po muna siguro yung result po ng investigation ng DOE bago po kami kikilos.
8: Ang tinig po ni Ginoong Mr. Sandro Macayayon, ama po ng batang si Baby Zia na namatay sa isang pribadong ospital dyan sa bayan ng Brooks Point. Ay mga katropa, ang balitang yan, natin naman sa atin ang Santon Plaza Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap tulad po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
11: Express, Express, balita sa umaga.
4: Live reports na tayo, mga katropa. LGO Taytay, nagpatupad ng surprise ang drug testing para sa mga drug-free workplace. Katropa mo sa balita, bilya mo siya!
12: Nagsagawa ng surprise ang drug testing para sa mga opisyal at kawanin ng pamalang bayan ng Taytay bilang bahagi ng pagpapatupad ng drug-free workplace program sa munisipyo. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Anti-Drug Abuse Council, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at Municipal Anti-Drug Abuse Council ng Taytay, Palawan. Layunin ng programa na mapanatili ang isang ligtas, malinis at drug-free na lugar na trabaho. Gayon din ang pagsusulong ng integridad at responsabling paglilingkod ng mga kawanin ng pamalaan. Ayon sa LGU Taytay, ang buong pusong pakikiisa ng mga empleyado sa naturang hakbang ay nagpapakita ng kanilang kolektibong hangarin na makapagbigay ng tapat at maasahang serbisyo sa mga mamamayan. Bahagi rin ito ng patuloy na kampanya ng lokal na pamalaan laban sa illegal na droga at pagsusulong ng isang ligtas at maunlad na pamayanan. Patuloy namang isinusulong ng LGU Taytay ang mga programa at hakbang na naglalayong mapanatili ang isang malinis, maayos at drug-free na workplace para sa kapakanan ng mga kawani at buong komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
11: Express! Express! Balita sa umaga!
8: Mga batang nabakunahan naman ng kontratigdas sa Quezon, Palawan, umabot lang na po ng 40%. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
13: Live report. Umaabot na umano sa 40% ang mga batang nabakunahan kontra measles rubella sa Quezon, Palawan, kung saan ayon sa datos ng Provincial Health Office Palawan, tumatayang nasa 2,792 na ang mga batang nag-iedad 6 hanggang 59 na buwan ang nabigyan ng bakuna kasabay ng vitamin A supplementation, habang tinatarget sa ngayon ng health authorities na mabakunahan ang 6,890 na mga bata sa iba't ibang barangay ng munisipyo. Samantala, patuloy naman ang pangigayat ng ahensya sa mga magulang na dalhin lamang umano ang kanilang mga anak sa may pinakamalapit na health center para mabigyan ng proteksyon laban sa tigdas at rubella. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
11: Express, balita sa umaga.
4: 6:47 na umaga, isa pong individual mula po sa bayan ng Brooks Point aristado sa kasong frustrated murder. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
11: Live report.
14: Mga tagumpay na inaristo ng Palawan Police Provincial Office ang Brooks Point Top 1 Municipal Level Most Wanted Person para sa kasong frustrated murder nitong August 23, 2026 sa Brooks Point MPS Detention Facility. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Jewel D. Casupanan, Provincial Director ng Palawan PPO, at sa pamagitan ng Brooks Point Municipal Police Station, inihain ang warrant of arrest laban sa akusado. Kinilala ang suspect na si Alias Edwin, 41 years old, binata, magsasaka at residente sa Barangay Barong-Barong sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang warrant Juan Tubarin sa inisyo ng presiding jansya, Panpil Yutud Salan Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan para sa kasong frustrated murder na may piyansang nagkakalaga ng 200,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
11: Express, Express, balita sa umaga.
8: At sa uling bukso ng ating pong balita, AFP itinanggi ang claim na aalisin dimono ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Di tala ng balita niya, mula naman kay katropang Girly Kadasyo.
15: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng Chinese Embassy na nangako umano ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP West Philippine Sea spokesperson Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi aabandonahin ng Pilipinas ang barko, at ang pahayag ng Chinese Embassy ay pagtatangkang baguhin ang kasaysayan ng presensya

0: pagsisilbing outpost yan eh. Aayos, dapat nga pala inaayos na yun, ano?
1: Ha?
0: Pwede bang ayusin yun doon sa
1: dapat? Ha? Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-alala. Ganyan lang itsuro niya sa labas.
0: Aba, maganda ba loob?
1: Maganda loob?
0: Aba, nakapasok ka ba dyan?
1: Sabi ng aking bubuy.
0: Aba.
1: Sabi ko, Brad, maganda ba sa loob?
0: Aba talaga.
1: Maganda, Brad.
0: Kompleto.
1: Alam naman ang China yan, na maganda yan sa loob.
0: Ah, kaya sabi lang?
1: Oh, alam mo, kaya nga ayaw nila yung ma-construction materials. Hinaharang nila, di ba?
0: Hinaharang.
1: Oh, kasi alam naman nila yan na...
0: May plano kasing ayusin yan eh.
1: Oh, yung...
0: Ba, nabanggit na lang yung AP yan? Oh, plano nilang ayusin, kaya lang problema.
1: Yung labas.
0: Ano ba?
1: For national security purposes.
0: Wala
1: tayong... Hindi natin alam. I don't have a personal knowledge.
0: May
1: nagkwento lang. Base lang sa kwento. Pero yung... wala. Your Honor, I don't have a personal knowledge on that matter. So, China, relax.
0: Do not proceed to your intention to get rid of
1: place, that vapor.
0: That vapor. In that area.
1: Yeah.
0: Pero ako, mga kabayan, mga tropa, wala silang karapatan, mga kabayan, na tayo po ay diktahan, ha? Ayan po ay...
1: Meron ng isa pang narrative sila, yung Palawan daw, eh.
0: Ano?
1: Kasama sa...
0: Sa mapa nila.
1: Sa mapa nila.
0: China ninyo!
1: Oo, kaya ka. Talaga naman, oo.
0: Baka.
1: China mo!
0: Ay, nako, mga kabayan.
1: May malungkot na balita kanina, madaling araw. Tatlong patay
0: sa Jesus. Aksidente.
1: Banggaan ng motorsiklo at saka...
0: Tanker.
1: Oil tanker ba to?
0: Oo.
1: Laki nun.
0: Hanggang ngayon po, mga kabayan, mga tropa, yung pong ating mga otoridad nagsasagwa ng investigasyon, blanco pa rin sa pagkakakilanlan.
1: Wala pa?
0: Walang mga...
1: Nasa junior daw eh.
0: Walang mga identification, walang IDs, o ano pang dokumento doon sa motorsiklo. At yung motorsiklo, hindi na rin po na maitsurahan, sabi ni katropa.
1: Walang plate number?
0: Hindi nga napansin dahil nga wasak-wasak eh.
1: Wasak-wasak talaga.
0: Oh, ikaw ba nang bumungkos sa pagkalaki-laki?
1: Laki
0: na. Scooter yung motor.
1: Dako talaga naman.
0: Tatlo silang mga
1: dead
0: sakay.
1: Dead on the spot.
0: Isang babae, dalawang lalaki.
1: Dako. May kamag-anak na
0: ulit pa nakauwi, ha?
1: Sa junior.
0: Oo, sa junior. Junior.
1: Sa junior.
0: At hindi pa raw gagalawin nyo hanggat walang kamag-anak.
1: Sino tumawag sa junior?
0: Sa PPNP na.
1: PPNP
0: na yan.
1: 3,000 din.
0: Ano yun? Wala ko nga. Ayan po. Yung tanker. Laki niya, no?
1: Ay, laki yan.
0: Oo.
1: Oo nga, no? PL132. Kanino ano yan?
0: Anong ito?
1: Ano yan? Walang pangalan kung...
0: Kanino?
1: Kanang
0: tanker.
1: Oo, kanino. Ano yan? Petron?
0: Wala.
1: Walang pangalan?
0: Wala eh.
1: Petron, Caltex, Phoenix. Ano ba mga tanker dito?
0: Yung mga Shell.
1: Walang ano eh. Pag PL, i-research ka natin. PL, tanker.
0: Petrol?
1: PL.
0: PL tanker. Oo, nakalagay.
1: Wala eh.
0: Wala. Oo, yan ako. Yan po. Sa harapan, malapit sa may kurbada ron ng ano ito eh. Harapan ng bahagi ng GIL.
1: Diyan sa may...
0: Madalas.
1: Sa may Mega Ward? Baytown?
0: Ayan o, kita ko yung ano yan. Sa Wally yun eh. Kala ko kanina cemento.
1: Wala pa. Bago dumating ng Baytown.
0: Yan.
1: Oo, dito pa lang sa...
0: Pakurbada
1: pa lang. Harap ng GIL pa lang yan.
0: Halos harap,
1: diba?
0: Yan harap. Yung accident prone area. Ang sinasabi...
1: Tinigiban yan, pag ikot mo ng ganon, kurbata, mega word na.
0: Yung tinutumbok ng tanker, papoblasyon.
1: Papoblasyon.
0: Yung mga motorista galing sa kabilang linya.
1: Parang nasa linya itong oil tanker.
0: Yung tanker,
1: nasa linya. Pag curb niya, kung galing sa dito...
0: Hindi pa siya naka-curb. Pa-curb pa lang yan.
1: Pa-curb pa lang. Ito, yung motor
0: ang nag-curb.
1: Pag-curb ng tricycle ng motor, overshoot.
0: Posible.
1: Kasi kaya napunta siya dito sa kabilang lane.
0: Kaya nasa loobong ito.
1: Kasi kung ano, doon lang sa
0: linya lang.
1: Sa linya, sa right side
0: right
1: siya.
0: Right side, hindi siya maano.
1: Kung sa right side siya, kasi kung mabilis ang takbo mo, overshoot ka.
0: Yung problema. Yung area na yan, accident prone area.
1: Dalawa lang magkasunod yan, ha? Sa siksika yung hapon ng madaling araw. Unconscious yung...
0: Biktima
1: na sa ace. Rider. Yung motorsiklo din na bumangga sa scooter.
0: Aroy.
1: Yung pulis, kapatid pala ni Boss Mike.
0: Yung pulis na...
1: yung may driver ng scooter. Pero parang okay na rin.

0: Naman.
1: Ah, okay naman yun.
0: So, yung kabanggaan lang.
1: Yun ang...
0: Yun ang... Unconscious base doon sa nakita kong panawagan ng ano.
1: Sa pribadong hospital ba yan?
0: Oh, pribadong hospital din.
1: Oh. Ingat sa ating pong mga kapatid, mga tropa, ha, mga rider.
0: Kaya nga eh.
1: Oh, samantala
0: ako. Sabi ni ano, Yalap Maris, di nila nakita, nakasalubong nila ang tanker kasi...
1: Ano raw?
0: Baka kung lasing siguro.
1: Hindi pa, hindi
0: pa natin alam. Wala pang ano. Wala pang PNP. Mag-ano yan?
1: Mag-determina. At yung doktor din po magsasabi kung nakainom hindi.
0: Sabi po ni Echevarria Alice, Petron po yan.
1: Petron.
0: Ma'am Mary Manzano, good morning. Uy, happy birthday muna pala.
1: Opya, money popcorn.
0: Mr. Nick Bundal Cardano, good morning. Happy birthday muna kay...
1: Happy birthday muna kay Mayor Pedi Bautista sa Bando.
0: Ayun, ng kay Mayor Pedi. Happy birthday. Roas, pwede naman pong i-Gcash na lang yan, Mayor.
1: May pupunta ron.
0: May pupunta ron?
1: Pwede naman mong pabalot na ng kalahati, Mayor.
0: Kaya nga, Kahapon, kasalang bayan dyan, di ba? Ngayon, kagarapin, north naman, di ba? North sa north ng Roas. Kasi nung nakaraan, sa south.
1: Sa south. Okay, north naman.
0: North naman.
1: Oo, kaya, Mayor, yung kalahati po ng baboy dyan na ano.
0: Padala mo dito. At, maliban kay Mayor.
1: Kaya pa?
0: Ay, Engineer Moises Acosta, happy birthday!
1: Si Katropang Moises, baka makiisa naman doon. Nandiyan din siya sa bayan ng Rohan.
0: Aba, nandun din doon?
1: Oh, siyempre. Day off niya pa eh.
0: Day off pala.
1: Ayan, sa ating pumakasamahan dito sa XFMK Katropang Moises Acosta, happy birthday. At siyempre sa dating kasamahan din, manager. XFM Palawan, kay Mayor na ngayon.
0: Mayor, pwede sa bando.
1: Happy birthday ko sa inyo, ha? Siyempre, happy birthday din sa aking bunso.
0: Oy, birthday mo pala ng bunso mo ngayon.
1: Bunso ko, si
0: At
1: Kyle.
0: Kayo ay maliligo ng...
1: Oo, magdagat daw muna kami.
0: Alam mo lang bahala mamaya.
1: Iyan.
0: Walang problema dyan.
1: Salamat.
0: Yung tenga ng lechon, yun ang habang ako programa mayang hapon, papaking ko yun.
1: Yung tenga na... Wala naman tenga yung manok eh.
0: Ha? Alam mo, tenga yung manok?
1: Let's yung manok lang.
0: Let's yung manok lang?
1: Yung leg pwede.
0: Yung leg. Lagyan natin ng tenga yung lechon. Si manager Kaluy bahala dyan.
1: Sige na ka mga kamay mga tropa. Sa oras na ito na 2 minuto na lang. O alas 7 na po ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan. O ang mga balitang nakalap ng buong persa po ng XFM Palawan.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Mga katropa, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
2: Express, balita sa umaga. Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
18: XFM.
19: Sister Pain.
20: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain.
19: Fast and safe. Yeah.
18: Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpipili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
23: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan?
25: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
26: XFM.
27: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 9997-09 ang umaga! Oras at insati ng 1 Plus, numero 1 ang alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
2: Ang gandang umaga, good morning! Ang umaga ho sa ating mga kababayan sa lusod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, sa mga munisipyo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Suma sa inyo po ang palatuntunang Bullseye dito ho sa XFM Palawan. Okay, merong 1,000 na nadagdag ha. Kahapon binabanggit natin na sa 324,000 followers at 23 kahapon, di ba? Ngayon po ay nasa 324,000 followers. Alagan naman. Marami salamat mga kababayan. Marami salamat sa mga bago nating followers dito ho sa XFM Palawan. Araw ho nating sinusubaybayan eh. Minsan nasa 4,000, 3,000, 10,000. Yung mga nadadagdag na followers natin sa page ng XFM. Mabilis ha, nasa baba pero ang bilis yun na tumataas. Kaya maraming salamat ha, sa inyong lahat mga katropa. Nakalive na sa page ng XFM Palawan. Ito po, Bullseye. Kapagaling pa rin po ng lalamunan, ating pong station barang yung Calo Villarosa. Hindi pa makabirit. Hirap kasi pagka nag-program. Kailangan mataas. Tapos bubuga mo talaga. Pwersa. So, di pa makapwersa, di pa makabuga. Kaya, makondisyon muna. Pagaling pa yung kung lalamunan ng ating manager. Bago, tayo muna hanggang alas 9 yung nagubaga. Okay lang? Okay lang ba sa inyo na ako muna? Samantala lang naman. Mga nakikinig ngayon gamit ang radyo, magandang umaga ho sa inyo. Tara na! Dito na ho tayo sa XFM Palawan. Bullseye na! Yung mga pagbati ninyo, pwede nyo i-comment sa ating pong line. Inabasa natin yan habang nag-i-intro ho tayo dito sa Bullseye. Taga mamaya, sisingit natin yan, babatiin natin at abangan nyo lang. Huwag kayong bibitaw. Abangan nyo lang, babatiin natin yung mga babanggitin yung pangalan, yung mga pagbati na i-comment nyo sa ating pong line. Hindi nyo alam kung ano ang frequency? 104.7, basta na sa Puerto Princesa, XFM Palawan. Morning. Bullseye! Taroy, muntik pa mahulog. Siyempre, ang ating pong palatuntunan, ito pong Bullseye. Bullseye! Ay hatid sa atin ang... Bullseye! Yes to Health Clinic sa mga meron pong karamdaman. Ito ho yung clinic na pwede nyo puntahan pagka meron ho kayong nararamdaman, meron ho kayong sakit. Yes to Health Clinic, Puerto Princesa!
3: Exciting mga katropa! Kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwede makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
4: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
3: Biozapper, Nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
4: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga fungus na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
3: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na ang mga pumupunta, marami na ang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes. Simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili! Bisitahin na ang Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health update.

0: Diyos. Ah.
1: O yan ha, tuwing Sunday, Thursday, and Friday pala yung pong schedule ng check-up dito po sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paaga lang doon sa mga gusto pong magpa-check-up ha. Sunday, Thursday, and Friday. Nasaan yan? Nadyan po sa harap ng kain na to sa Barangay San Manuel.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi yung mga health consultant natin, umiikot din po yan sa iba pang mga klinik sa mga munisipyo. Kaya kung sa Puerto Princesa ho tayo at magpapacheck up, Sunday, Thursday, and Friday.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kahit anong klaseng sakit yan. Yung mga Santon product ha, mabilis lang mabilis lang po matandaan. Santon. Pagka binanggit yung Santon, maraming mga product yan. Pwede ho kayong bumili dyan sa mga klinik. Meron po niyan sa Rojas, meron po niyan sa Nara, Brooks Point, Puerto Princesa. Sa mga pharmacy drugstore, meron din po yan. Mga Santon products.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na inyo pong mabibili. Dito muna tayo! Sa mga merong karawan ngayon pong araw,

syempre, birthday po ng aming kasama dito, si Moises. Moises Acosta, technician namin dito sa XFM Palawan. Sir Moises, happy birthday, ha? Happy birthday! At syempre, happy birthday rin, dati Kapitan Cap. Marilu Gumangan, Cap, birthday niyo po ngayon sa Facebook, oh. Birthday niyo, eh. So, happy birthday kay Cap Marilu Gumangan dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Cap Gumangan, happy birthday! Happy, happy. Kay Ariel!

0: Lidrot. Ayan, happy birthday. Kate Castillo, happy birthday. Bien Peter, happy birthday. Ram Ram, go. Happy birthday. Madami may birthday ngayon, ha. Sino pa yung mga may birthday ngayon para mabati rin natin, ha? Abdul K, happy birthday. Sa lahat ng mga nagba-birthday ngayong araw nito, kasabay po ng birthday ni Mayor Freddy Sabando at ni Moises. Ikap gumangan, happy birthday po sa inyong lahat. Okay. 7:19 po ng umaga. Sana yung ano natin. Yun, balik tayo dito.
1: Bullseye!
0: Sige. May malungkot pong balita.
1: Bullseye!
0: Dahil pag-open kagad natin sa XFM Palawan page, pag-type ko XFM Palawan. Di ba nag-open tayo ng Facebook tuwing umaga?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-open ho natin, unang nabasa natin sa page po ng XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroon pong aksidente na nangyari sa barangay Tinigiban. Tinigiban National Highway kaninang mga alas dos ng madaling araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa larawan, makikita ho natin mayroon pong tanker truck at mayroon pong motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasangkot doon po sa aksidente. May mga picture tayong ipapakita sa inyo at nakikita ninyo. Kaya lang malungkot na balita dahil mayroon pong nasawi dito sa nangyaring aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si katropang Toto nasa Junior Home ngayon. To, good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yes, good morning, tropang Giano. Isang malungkot na balita. Tato ang binuhin ng buhay. At doon sa nangyaring aksidente sa may bahagi ng barangay Tinigiban pasado alas dos kayo ng umaga. Sa ngayon, katropang G, dito tayo sa isang funeral dito sa Baltang Street. At meron nang kinilala itong nasawing babae at pamilya. Ang unang pumilal ito, katropang G, yung pinsan niya.
0: Nandiyan?
2: Taga-Arasili, Palawan pala itong nasawi na babae. Katropang Ali, isang edad, 22 anyos, estudyante ng Gabulipio. At sa ngayon, kinakausapan nila nung magulang nung bata, katropang siya, no?
0: Mm-hmm.
2: So, dito sila sa ngayon. So, na-inform na rin yung pamilya dyan sa bayan ng Arasili, katropang di. At okay. Dahil kanina nga, gusto nga nila sanang galawin. Pero sa ngayon, taga-pinyaran niya, eh, hindi muna nila galawin. Ang lahat walang pamilya. Di, subukan natin ito po sa akin, ito sa kapitan. Ma'am, okay. Good morning po. Paano po siya nakilala po?
3: Suicide po siya ni Mama, balik tita ko, suicide po ni Mama. Balik tita ko na po siya.
2: Tita mo siya?
0: Hmm. Okay.
2: Pero paano mo siya nakilala po?
4: Sige, dapat mahinigilin mo siya si ate. Oh. So baka may konti kang tanong, ma'am. Tanong pa konti.
0: Ma'am, condolence po ha.
3: Thank you po.
0: Taga Puerto po kayo?
3: Hindi po.
0: Taga-Araceli po kayo. Oo. Pati ito pong ano po, tita ninyo, sabi niyo po, no?
3: Opo.
0: Okay. Ano po ang pangalan nito pong tita ninyo na damay po sa aksidente?
3: Princess Lara Padon po.
0: Princess Lara Padon.
3: Opo.
0: Ilang taon na po?
3: Pa-20 pa lang po ngayong October.
0: Pa-20 pa lang. Tapos sabi, estudyante po ito.
3: So po. Double-use po nag-aaral.
0: Opo, 19 years old pa lang pala. Okay. Alam niyo po na bumiyahe ito sila madaling araw?
3: Hindi po namin alam. Kami na lang din po namin umaga na laman po.
0: Pero kayo opo, kayo po magkakasama sa bahay?
3: Haraban da.
0: Oo. Kayo po magkakasama sa bahay? O hindi? Okay. Yung pong ano, ma'am, yung pong mga kasama niya, kilala niyo rin po?
3: Hindi po, mga kasama.
0: Mga ano po, classmate niya rin?
3: Mga classmate niya rin po siguro.
0: Aroy. Mga estudyante. Yung dalawa po, nandyan din po ngayon, nasa junior din.
3: Sino yung dalawa po?
0: Okay. To? Ilan lahat yung ano nadamay dito at nawala ng buhay, nasawi?
2: Tatlo sila.
0: Oh, okay.
2: So, ito si ate. Mm-hmm. Ito yung pinagulan kayo na nasa gitna yung driver at saka yung angkas sa bahagi ng likuran. Katrapanji, dahil si Karina, sa situation kayo na dun sa aksidente, itong si ate, yung babae, ay nasa gitna nung dalawang lalaki, katrapanji.
0: Sige. May ano ba? Mayroong helmet itong babae?
2: Kanina, katabay, isa lang nakita si helmet. Yung helmet na orange na bao. Isa lang yung nakita ating helmet na pinaniwalaan na isa lang sa tatlo ang nagsuot ng helmet doon sa nangyaring aksidente kay nakatropang G. Kaya yung iba, mayroong hindi masyado napuruhan yung sa ulo. Yung isa doon, mayroong tinamaan bandang bibig. Maaaring ito yung driver hindi nakasuot ang helmet o maliban doon sa dalawa. So isa pa lang yung sa pinaniwalaan dahil nga isa lang yung helmet ang nakita doon sa area, doon sa crime scene katropang G. Na piniwala na isa sa tatlo lamang ang nakasuot ng helmet na bao ang suot.
0: Sige. So isang helmet lang ang na-recover o nakita doon sa pinangyarihan na aksidente, wala nang iba. So palagay ng, di ba, litatawagan namin, Bon, pasuyo ko kay, ano, kay Sir Ali, matawagan si Sir Taliman. Tapos, hindi ko masyado narinig kanina kung magkakasama sila sa bahay tapos kung kailan sila huling magkasama nitong ano.
2: Magkahiwalay sila katropanji ng meter handle itong biktima ay nagbobo dito sa may Bahara area sa may Barangay Santa Monica. Sila naman dito naman. Kasi nakatira siya si ate yung nagbobo dyan sa para yung si ate yung pamangkin niya ba ito itong nilala doon sa biktima. Saan siya nakatira ngayon? Diwalay sila ng ira, di ba? Upo. Saan siya nakatira siya sila ate?
5: Yung babae po na sa Santa Monica po.
2: Yung isa
5: sa San Miguel.
2: Sa San Miguel. Malapit na siya sa bayan. Kailan huli nagkita kaya?
5: Ay, San Miguel. San Manuel.
2: San Manuel. So kailan huli nagkita kaya itong si victim at itong kumilala niya ngayon?
5: Hindi ko po sure kung ano.
2: Balikan, ano ba itong nasawi siya?
5: Yung lalaki, sir, ay si Barkada po namin.
2: Ah, Barkada? Saan Barkada? Yung nasawi o yung
5: ano po? Kinakonfirm pa po namin kung yung babae kasi yung Barkada namin. Kinakonfirm pa namin kung yung lalaki na yun is yung Barkada namin.
2: Kinakonfirm nyo pa kung yung isa sa naman dyan, juwa nung ni Tulasawi. Ito, Katrapanji, meron ulit na dumating.
0: Okay.
2: Kikilalanin nila kung kasi sinasabi niya kanina itong si ate yung nasawi. Kung isa sa lalaki ito yung boyfriend niya ito, Katrapanji.
0: Oo. So, yung pangalan po, yung pangalan ng babae, ano ra ulit pangalan ng babae?
2: Si Princess Lara Padon.
0: Padon. Okay, Princess Lara Padon, 19 years old, WPU student. Yung dalawa, meron ng ano, meron ng pangalan din? At saka nandiyan yung mga kamag-anak?
2: Yung dalawa, kasapati wala pa. Merong tumingin ngayon kung confirmahin nga nila kung yan din yung ano nila. Tawag ito, kung yan din sa kama nila doon sa kumtiwa na ito. So tinignan ka sa pangji, kumukumpirma. Okay. Mukhang kilala nila sa pangji.
0: Nako, oo. Ano kaya nila yon? Ano kaya? To may ano ka? May live ka dyan? May live ka?
2: Subukatin ko sa
0: sige daw.
2: Kailan ko yan? Kailan niyo po? Ano siya?
0: Yung mga...
2: Ilang taon po yun siya? Ito mo yung mga kapat sila na magkakalala. Isa dyan, tinanda po niya pwede rin yan. Apple bread ito. Confirm talaga siya na siya?
0: May mga pangalan na sila? May, kasi di ba yan?
2: Anong pangalan nito?
0: Baka hindi pa alam ng mga magulang eh.
2: Ate. Si Ate. Hindi pa yung inisyal sa tropa
0: yung
2: si
0: yung mga pumupunta. Yung mga pumupunta dyan, mga barkada. At saka itong kanina yung sa babae kamag-anak.
2: Mga barkada ito, katropanji.
0: Sana makuha natin yung pangalan. Sana makuha natin yung pangalan para kasi iba, baka hindi pa alam ng mga magulang.
2: Sige
0: daw, baka makuha natin yung pangalan. Sa mga ano po, nasa bahay ngayon, tapos kung hindi yung nakauwi yung inyong mga anak, Meron hong pinapaalam namin sa inyo, meron po nangyaring aksidente. Kaninang madaling araw, tatlo po yung nasawi dito. Sumalpok po dito sa ano. Ano daw?
2: So, Carl Ahli, sa initial na nga.
0: Carl?
2: Abaho. Abaho. Si Carl Ahli, Abaho. Pagkasaan po ito siya? Pagkasaan ka? Ano marangkay? Pagkasaan sa Vicente. Oo. Si Carl Ahli. Ahli po. Ahli. Carl Ahli. Abaho. Abaho. Taga...
0: San Vicente.
2: San Vicente. Si Carl Ahli. Carl Ahli Abiho. Abiho.
0: Abapo o Abiho?
2: Carl Ahli Abaho. Abaho. Abaho.
0: Okay. Walang polis.
2: 19 years old.
0: Walang polis dyan, ano? Walang polis dyan?
2: Wala pang polis. Wala pang polis.
0: Sige, sige. May mga, yung mga nagko-comment dito, nagtatanong kung lasing, hindi natin matanong dyan sa kanila, no? Walang mga kasama dyan kagabi o madaling araw?
2: Wala.
0: Oh, sa pulis natin itatanong. Oh, sige, ang dami kasi ng ano nagko-comment ngayon.
2: Oo.
0: Mm. Ang meron lang diyan. To, ang meron lang diyan nakamag-anak na pumunta itong kay Princess Lara Padon.
2: So, Sara Chile at saka sa San Vicente.
0: Kamag-anak din nila 'yan o barkada? 'Yun din diyan.
2: Barkada itong kay Carl Ahli.
0: Okay, barkada.
2: Ay, ano ito, mga kakla. Oo, abaho 19 letters.
0: Sige, oh. Kumpirmado na ito. Kailangan ito yung pangalan.
2: Oo. Kumpirmado na ito. So, kilala na yung mga kakilala o kakaklase katro. Pag ito yung estudyante ng Fulbright.
0: Fulbright, okay. Tanong mo raw kung kailan nila nilang kasama, si Carl?
2: Oo, tanong ito yung mga kasama. Sir, kasama. Kailan mo ulit sila kasama? Sir, pwede ko ba tanong? Kailan mo ulit sila kasama? Siya, kailan mo siya ulit na kasama?
0: Madalas.
2: Ito sa akin nagbubur.
6: Sikulin ko sa akin, sinabalang yung mga pamangkin ko rin sa iba.
2: Ah, okay. Oo. Yun. So, yung Katrapanji. Pali, angkit po niya kayo. O angkil niya ito, Katrapanji. Pero kung tatanong mo kung kailan ko rin kasama, hindi na maano kasi minsan lang sila nagkikita. Oo, Katrapanji.
0: Okay,
2: so kanina,
0: sige,
2: yung napanood kanina mga estudyante kanina yung nahanap yung kaklase nila. So kailangan din naman confirm kasi nga na-deform na daw yung tawag ito yung kalagayan ng itong mga biktima sa Tropanji. So subukan natin ito sa mga... So binibisuan ko lang muna, Tropanji, ano, hindi ko naka-prepare doon sa live.
0: Yung isa na lang, ang hindi pa natin nakikilala.
2: Isa na lang yung kailangan na makilala.
0: Oo.
2: O para ma ano natin kasi sabi ng funeral, kailangan mo na nila may pamilya o kaanak para ilalim mo sa pagbabalsamok itong mga nasawi.
0: Okay. Di pa ginagalaw yan lahat ngayon hanggat wala pang ano,
2: hindi
0: pamilya.
2: Hindi pa. Antayin mo na yung decision ng pamilya, Tropanji, para ilalim na ito ng siyempre pa-practice na ito dahil nga pinapatunong umaga. So, ito, isa na lang. Makilala.
0: Oo.
2: So, ito, may mga pangalan na rin tayo at mga lugar. So, ito na lang, yung isa na lang yung hinahanap natin na makilala.
0: Mm-hmm.
2: At nanawagan din tayo, no, sa mga nakakilala, sa nababanggit sa mga pangalan. Baka, alam nyo na umalis sila kagabi at hindi pa nakakawi. Baka pwede silipin dito sa funeral, sa may baltan, para makilala na. At masilalim na nga ito sa isang autopsy. Yung pagbabalsam mo, Katropanji.
0: Okay. To, mayroong umiiyak kanina dyan? Iyon pa rin ba ikaw sa planting kanina?
2: Oh. Oh, ito yung kaya na, mga Bisaya rin ito. Ma'am, kaya na, napanong natin na hindi nyo pa nakita, no? Parang na-deform sa kanina. Pero ngayon, confirm nyo na siya na yon.
0: Kamag-anak niya yung lalaki o yung babae po?
2: Mga kaklase po ba, tama ba, no? Pinsan. Taga San Vicente rin ba kayo? Taga San Vicente. So, mga pinsan nila, Katropanji. So, na-confirm na rin nila kasi kanya pinakita natin yung picture doon sa nangyari, hindi pa nila ma-confirm at sinilip na nila, hindi nila makilala ng gusto. Pero nung dumating iba ng mga kasamahan,
0: okay,
2: so nakilala na rin nila na yun isa sa mga kaklase nila na taga San Vicente.
0: Sige. Mag-disclaimer lang ako, tapos salita lang ako ng konti. I-send mo lang yung video na ano, na wag yung kita yung ano ha. Tapos babalik ka kita. Kausapin ka lang muna ni Bon para makaano tayo, makakuha tayo ng ano ng video na maipi-play natin galing diyan ha.
2: Okay,
0: saglit lang ito. Saglit lang. Send ka muna. Okay, si Katropang Toto nandoon po ngayon sa funeral kung saan nandoon po yung tatlo. Ano po na sangkot doon po sa nangyari aksidente. Disclaimer lang tayo kay Meta para payagan niya tayo. Maselan po yung mga picture at mga pahayag na nababanggit dito po sa programang ito, sa Bull's Eye, Meta. Tinatalakay lang ito para doon sa awareness at malaman din ng mga kaanak na mayroong aksidente at baka po pwedeng mapuntahan nila doon sa funeral. So, naka-blur naman at iniiwasan din natin na mabanggit yung mga masiselang words ano dito sa tinatalakay natin. So paalam lang tayo kay Meta. Tapos standby lang din po kayo dahil nakikipag-ugnayan na tayo ngayon sa PNP kay Sir Taliman, yung pong station commander ng PS2. Mas maganda ho yung mga tanong ninyo, yung mga comment po ninyo tungkol doon sa kung lasing ba at kung meron bang helmet yung pong tatlo at paano nangyari yung aksidente, sa pulis at sa investigador po natin tatanungin yung pong mga tanong na yan. So nakikipag-ugnayan na tayo kay Sir Taliman, baka sakaling masagot yung pong tawag natin at maipaliwanag, maidetalye kung ano ba talaga yung nangyari dito sa aksidente. Pero ang tiyak ko dito,
1: Bullseye!
0: Malungkot nga na balita dahil tatlo po ang binawian ng buhay. Kasi dito pa lang sa mga larawan, sa mga picture, kita natin, hindi ambulance na eh, di ba? Yung funeral na mismo yung pong sumundo, kita natin, meron, may ambulance tayo nakita sa picture, tapos meron pa yung mismo eh. Siguro tinawagan na lang din yung pong dead on the spot ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi. Oo. Yung pong isa sa tatlo, yung, inihintay lang ho natin yung video ha, na maisend po sa atin ni, ano, ni Katropang Toto, doon po sa funeral.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang investigador ay ito, sinisend na rin sa atin. Sige, tawagan natin si Sir Taliman talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga pangalan na ho tayong hawak base ho doon sa mga nakausap ni Katropang Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo ho ang sakay. Tatlong tao po ito ang sakay po ng isang motor. Banggaan po ito ha, motor, tapos yan ho. Truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung, aray, gitna talaga. Collision pala ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, madaling araw po ito. Ayan o, yung sa kurbada, yung sa ano, yung sa tapat ng bago mag-GIL, pati ng seminaryo. Doon po nangyari yung aksidente kaninang madaling araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo. Ano po, yung pong sakay ng motor. Tapos ang nakita ko doon, isa lang na helmet eh. Bao pa. So, dito po sa mga picture, di bali po, pagka yung pulis na yung magpaliwanag baka naitabi. Pero malaman nun natin yan mamaya ng konti ha. Nag-schedule na tayo sa pulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon po, doon sa mga nakausap ni Katropang Toto na nandoon ho ngayon at kinumpirma rin ho nung mga nakausap ay kaanak nila. May mga classmate, mga estudyante pala ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para yung ano eh, 19 years old. Taga Araceli. Yung babae, 19 years old, ang pangalan po ay Princess Lara Padot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siya po yung sinasabing nasa gitna ng motor. Driver, lalaki, tapos babae, tapos lalaki. Yung po yung binabanggit sa akin kanina yung Katropang To.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi lang po na pagka-available na si Katropang To o yung pong pulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung isa naman, ang pangalan po ay si Carl Asi Abapo. Yan po ay residente ng Santo Niño sa munisipyo naman ng San Vicente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung kanina ay estudyante po, yung babae ng WPO. At ito naman po ay estudyante ng Fulbright. Mga estudyante po ito, 19 years old.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa na lang. Ha? Isa na lang po yung ano. Isa na lang ang hinihintay natin. Sa mga nakikinig, standby lang nga kasi isang pangalan na lang ang wala pang ano eh. Wala pa at hindi pa maibigay. Baka ho sa nakikinig ngayon, hindi pa nakaka-uwi yung estudyante ninyo kasi magkakaedad halos eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka po may hindi pa nakaka-uwi sa bahay ninyo ngayon. Ha, na estudyante. O yung edad na sa 19 years old, 18 or 20, check ninyo yung ano, yung kwarto ng kaanak ninyo, ng anak ninyo, yung mga ka-boardmate ninyo. Kasi ito, tingin ko mga nagbo-board dito kasi mga taga, ano eh, munisipyo. Oo. Iba-ibang school. So, kung wala dyan, wag naman sana ha. Kung wala dyan, sana nasa ano lang, nasa ibang bahay lang o kaya hindi nakauwi, nasa barkada, nasa kaibigan lang. Sana ganun lang ha. Pero kung kayo po ay duda at kinakabahan, pakiramdam nyo lang, pwede nyong puntahan sa Juner. Oh, sa Juner dyan po sa Baltan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi may isa pang hindi pa ho na ibibigay yung pangalan.
1: Bullseye!
0: Balikan natin si Toto. Oo, baka mayroon ng pangalan at saka nandun na yung mga kamag-anak siguro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dalawa pa lang ang naibigay. Biruin mo, track niyang kabanggaan nila eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meta, pasintabi lang ha. Iniiwasan din natin makabanggit ng mga masiselan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa mga medyo ano po, alanganin makakita ng mga larawan tsaka makarinig sa ganitong oras, pwede naman po ilipat nyo na lang po sa iba. Para po, may iba naman mga tinatalakay sila, pwede rin sa iba. Ano? Dito po kasi medyo maselan po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, dead on the spot eh. Grabe. Tsaka tignan mo, iwa-iwalay talaga yung motor. Itong naka-blur na ito, mga ano po yun? Yan po yung biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: To!
7: To? Ay, nasi, maraming ulit, no? Isang malungkot din na balita ulit.
0: Marami ng tao to? Marami ng tao?
7: Pati yung sinasabi din kanina, nung una na...
0: Ayan na yung video.
7: Yung ito na. Sinasabi na hinahanap. Mm-hmm. Ito na, hinahanap na katropang G. Yung sinasabi na hinahanap, hindi pa nakauwi, eh, ito palang lalaki na binabanggit kanina, ito na pala yun.
0: Aroy.
7: Yung kilala ngayon na taga San Vicente.
0: Oo.
7: At binabanggit na kanina na kasama yung Jua. Tama nga, katropang G, Jua nga itong babae na nasawi na yung taga-bayan ng Aracili.
0: Teka, itong dalawa na ito ay mag-jowa, itong si Princess at itong si Carl.
7: Oo, tama okay, ka dyan, katropan G.
0: Sino yung isa?
7: Yun yung isa sa hinahanap na pamilya, katropan G, na sana lumutang din para makilala na rin at isa pa, masikaso na rin ng isang funeral dito sa Baltan para kasi kagabi pa. Ito, katropan G, nakakadabirbag pa rin itong tatlo, bagaman may kinilala na. Pero yung sa bayan ng Aracili ay luluwas na ngayong umaga. At puntahan na yung kanilang anak na nandito nga sa funeral, katropan G. Para kayo na nga, nakita natin kanina, nung video call sila, nung pamilya, nung magulang, nung baba, anak na babae, yung taga Aracili ay nabigla, no? At hindi na makapaniwala na makita yung anak na gano'n ang hitsura dito na sa kadabir.
0: Gusto ko ng ano sana eh. Gusto ko sana ng ano maisalarawan mo kung ano yung mga ano eh. Yung mga damage nila kaya lang medyo maselan eh. Hindi natin mas specific yung tama kasi grabe, eh, di ba?
7: Oo, kasi nga kanina ang base doon sa paunang investigasyon ng PNP kanina sinasabi nga, basag daw yung ulo.
0: Yun
7: ang binabanggit kanina. Yun lang yung binabanggit kanina, katropang G. Kaya sinasabi ng iba na patuloy pa nalang imbestigahan itong nangyaring aksidente kasi nga wala pang pamilya, walang pagkakinanlan. Asa ngayon, Del Miro na, inantay na lang yung polis na magkaroon pa ng imbestigasyon lalo na dito sa mga kumilala, dito sa mga nasawi, katropang G. Dahil mayroon na rin mga pangalan at lugar kung saan, taga saan ito nakatira, katropang G.
0: Okay. Yung isa, wala bang ano? Kasi nakikita ko sa mga video mo ngayon, marami na eh, mga kabataan ito eh. Wala
7: itong
0: bang...
7: Itong marami ay kasama ito doon sa bayan ng San Vicente, taga Santo Niño.
0: Okay, oo.
7: Itong sa bayan ng Aracili, tatlo lang sila. Kasi tatlo itong kanya, itong marami kanina, itong mga kababayan kanina, hinahanap na nila itong sinasabi nila na umalis nga doon kagabi. Itong sinasabi nila mag-jowa. At hinahanap na nila at tinatawagan yung cellphone, hindi raw, wala daw, hindi na nagri-ring, katropang di. Kaya kanina, tingnan nila yung cadaver bag, natulungan natin kung yan na bang hinahanap, sabi naman nila hindi daw. Pero nung dumating yung pangalawang grupo at kasama ng yung uncle nito ay formal lang kinilala nila na ito na nga yung hinahanap nila na kaanak katropang di.
0: Okay, sige. So, wala bang ano sa dami nila, wala bang makapagsasabi na sir, kami yung kasama kagabi. Walang ganon yung mga huling kasama nitong tatlo?
7: Wala, katropang di. Ang alam lang nila na may pinuntahan daw.
0: Oo.
7: Sabi sa BM. Natanong natin kung saan sa BM, hindi lang nila masabi kung saan sa BM. Then sabi ko, kung mayroon tayong exact location, pwede natin puntahan kung anong saan banda sa BM.
0: Mm-hmm.
7: Ang binigay sa atin na wala silang siguradong exact address.
0: Oo.
7: Kaya sinasabi, nagbakasakari lang tayo sila dito sa Junior dahil nga nababanggit na dito din nala katropang di. Kaya nung binuksan nila itong cadaver bag, unay lang makita, sabi hindi. At na-confirm lang ito nung dumating nga itong kaklase at maging kanyang uncle katropang di na itong magkasama ay juwa nga niya itong babae at isa naman itong boyfriend naman ang kasama sa nasawi.
0: Okay. So, itatanong ko lang din mamaya rin sa pulis pero baka meron kang idea dito. Anong truck yung nakabanggaan ng motor nila?
7: Isang oil tanker ito, katropang di. Pabayan sana ito. Baka magpa-refuel ito sa isang depo sa puerto. At base nga sa driver kin ang natanong natin, nabulaga daw siya dahil nga bigla daw lumapit sa kanya o papunta sa kanya itong tatlong na nakasakay sa motorsiklo katropang di at hindi na rin na naiwasan. At yun na, nawi nga sa panggaan, katropang di.
0: Sige. Doon tayo, kasi sa mga pulis ko sana inireserve yung mga tanong eh. Yung truck na ito, kaninong truck ito? Ibig sabihin, sa Caltex ba? Sa Petron? O Shell?
7: Kaninong truck? Tiyatawang natin kanina, hindi na binigay sa atin ng driver, katropang di. At sabi nga niya, sa PNP lang daw muna siya magbigay ng mga pahayag. At natin natin kanina kung ang tanker, saan galing siya, saan dadalhin yung kanyang makuha na petrolyo, hindi niya na binabanggit. So, sabi niya, papayan sila. Naisip pa natin na baka magpa-refuel ito dito sa isa sa depo, dito sa Lungsod ng Puerto Princesa.
0: Ang sumalpok ay itong motor, sino yung nasa tamang linya?
7: Kung tayo titingin katropansin, nasa tama yung tanker kasi nasa kabilang side siya, sa okay. Right side siya. Kung galing ka ng Santa Monica.
0: Oo.
7: Ito namang motor, papunta naman ito ng Tinigiban.
0: Okay.
7: Papunta Santa Monica dahil nga itong babae nga taga Pahara, kung sinasabi kanina nga, doon ito nakakaboard, maring ihahatid nila itong si babae.
0: Oo.
7: Kasi ito si lalaki, nasa San Manuel o San Miguel ba na nagbo-board. Ito yung binabanggit ng mga kakilala at mga itong uncle nga ng lalaki, katropang G.
0: Okay.
7: So, ang binabanggit dito na umagaw sila ng kabilang linya, itong binabanggit kina sa ating mga kapulisan. So, base sa kanila yon katropang G. At makikita rin kanina doon sa pinangyarihan, yung pwesto ng motor na nasa kabilang linya nga ito, katropang G.
0: Oo. Bali, kasi ang daan ay ito na yung ano ha, yung korbada diyan sa may GIL, yung korbada na yon, kung ikaw ay galing ng bayan, pwede kang ma-overshoot doon at makakain mo yung linya nung kabila. Samantalang yung truck naman, pabayan pa lang.
7: Oo, pabayan pa siya. Nasa pa siya, sinusundan niya yung tamang linya.
0: Oo.
7: Kaya nga, sabi nga nung driver kanya na nabulaga nga siya dahil nung makita niya na papunta sa kanya yung itong motor, hindi na nagawang maiwasan katropang di.
0: Sige, Bon, lipat mo naman yung video, Bon, yung nasa labas naman. Sige, tapos, yung driver ngayon ng truck na saan?
7: Kinukustodya pa ng PNP sa police station to, katropang di. At maging yung kaniyang tanker na truck ay dadahin mo na doon sa police station to para sa karagdagan nga. Dahil nga, under investigation pa itong nangyaring banggaan. Dahil tatlo ang patay, katropang di.
0: Kailangan may, wala tayong ano, no? Nandoon yung police. Langanin pa si Sir Taliman, di pa masagot eh. Anong tawag natin? Tinatawagan natin siya. Dalawin pa kay natin ngayon yung driver ng truck. Kasi yun ang buhay, yun ang makapagkukwento. Pero version niya yun, hindi na makapagkwento itong tatlo na ito eh. Wala na eh.
7: Tatama ka niya katropan. Siguro yung titignan na siguro yung pwesto Dahil napiksyon na rin ito ng investigator natin na kung saan nakapwesto yung motor, saan nakapwesto yung oil tanker natin. So doon na lang siguro magbabase yung si Sher, no, yung investigator. Siyempre doon may nakikita yung exact na pwesto ng mga dalawang sasakyan na katropang J.
0: Sige, oh. Sana may, ano eh, di bali mag-ano ako ng ano ah, makapunta doon para ma-interview natin. So, dito lang muna tayo sa sitwasyon na ito. Walang ano, no? Wala pa hanggang ngayon, hindi pa rin talaga napupuntahan at hindi pa maibigay yung pangalan ng isa. May mga ano na pala dito, may mga nagko-comment na. May binabanggit sila dito. Asi.
7: Yan yan, yan eh. Si Asi yun yung sa kuan.
0: Ito, ang dami na nagko-comment dito.
7: Oo, si Asi yun doon yan sa may...
0: Taga-Irawan daw.
7: San Vicente.
0: May binabanggit taga-Irawan. Oh, sino itong taga-Irawan? Baka ito yung pangatlo. Kasi yung dalawa ay taga San Vicente. At yung isa naman ay taga Araceli. Ito, may binabanggit dito, nagko-comment dito. Mamerica, sino po yung tinutukoy ninyong taga-Irawan? Baka ito na yung pangatlo?
7: Maari sana, Katropaje, pumunta sila dito sa mismo sa funeral para mismo makilala talaga nila.
0: Oo.
7: Itong binabanggit nila na pangalan ng taga-Erawan na Katropaje para nilang mga taga ito, mag-embalmer, nag-aantay talaga sila ng pamilya sa desisyon doon sa mga nasawi Katropaje.

0: motorista at katropang din.
1: Sana, ang alam ko may ilaw dyan eh. Sana hindi lang ninakaw ng mga kawatan eh. Sana mayroong ilaw para makatulong kasi curb pa naman yan dyan. Bago highway yan, yung hindi talaga maiwasan. Pagka madaling araw, walang sasakyan. Iba talaga, hataw yun. Highway. So baka mamaya brown, baka mamaya walang ilaw. Tapos na disgrasya, nagkabulagaan. Baka ganun. May ilaw naman, di ba?
0: May ilaw siya pero hindi sa ganung kaliwanag, katropang G. Ano siya, medyo may kadilim. Hindi mo actually madilim pero hindi siya actually na maliwanag. Sabi nga nila kung medyo ano tayo, alert tayo sa ating pagmamanyo, maring mapansin natin yung lugar na dinadaanan natin, maring makaiwas din. Pero kung sabi nga kanina, kung wala tayo sa sarili magmaniho, posible tayo na ma-aksidente dahil nga sinasabi kahit hindi daw, kahit maliwanag, kung talagang wala tayo sa kondisyon sa pagmamanyo, maaari din tayo ma-aksidente. Yun ang mga sinasabi kanina, yung mga pulis at ibang mga naka-standby doon, yung mga nag-ususok kanina, katropanji.
1: Okay, sige. So nandyan na ang mga kamag-anak ng dalawa, pwede na bang galawin? Nang ano, ng imbalsamador?
0: Ang ano pa, yung mismong mga magulang ang inaantay. Sila yung legit family na magde-decision, katropang Jeep. Ang ano nila ngayon, na kinilala itong dalawa at pinaalam doon sa pamilya, sa mga magulang, para sila na mismo ang magde-decision mamaya. Siyempre, kung halimbawa, kung naibalsamo na ito, anong kasunod, madadalhin o dito ba, o iuwi ba doon sa kanilang mga lugar. So, yun pa yung inaantay lang decision na katropang Jeep. Kasi kung gagalawin nila, okay naman, pero sabi ko kanina yung imbalsamador kanina, na yung legit na pamilya, yung magulang, dahil sila ay nasa ito, 19, na may 20, ganyang edad, ay under pa ng mga magulang ang decision na katropang Jeep.
1: Papunta na rin ano, yung sa Araceli pati sa San Vicente galing, yung pamilya ng dalawa?
0: Papunta na rin, inform na rin katropang Jeep. Itong sa Araceli at maging sa bayan ng San Vicente.
1: Isa na lang talaga, yung isa wala pa talagang ano, pumupunta sa kanya. May maano ba, makikita mo yung ano, yung mukha, sa bagay hindi natin pa pwedeng ipakita eh. Hindi ano eh. Baka mayroong ID?
0: Well, yun ang hinahanap katropan di ID, kahit yung cellphone. Nahanap nga kanina, hindi nila nakita ng mga investigator katropang J. Kaya sila kanina, wala silang idea kung ano mga pagkakinanlan tong tatlo. Dahil nga, wala silang ID, walang sa cellphone. Kasi kung may cellphone sana, madali sanang malukit. Siyempre, kung may mga nakapunbok, parang kukupakin ng investigator.
1: Pwede bang ano, pwede bang makausap yung imbalsamador? Baka na-check niya, nakita niya may tattoo, may anong haba ng buhok, gaano katangkad, anong baka sa ano mai describe lang ng imbalsamador, nandiyan ba siya, baka may tattoo na ano sige na, baka na-check niya
0: imbalsamador natin, imbalsamador natin,
1: anong imbalsamador
0: ba yan, yung taga imbalsamador natin.
1: Sige baka pwede niya ma-check yung ano, yung pangatlo na wala pang pangalan, ma-describe niya lang
0: sa imbalsamador. Ayun, isa. Ma-describe kayo natin yung... Naalis ka ba kaya?
1: May nakita bang tato?
0: May tato ba yung isa? Natingnan ba yung isang... Hindi pa wala pang pangalan? Nakita mo na ba yung bangkay? Hindi pa po. Hindi pa.
1: Wala pa. Pwede niya bang ano yan? Yung plain view lang? Yung halimbawa pag binuksan niya lang? Hindi naman ano eh. Hindi pa gagalawin. Yung ano lang? Pwedeng makatulong lang. Ma-describe natin para maipaabot natin sa pamilya. Baka yung iba kasi ano pa eh, naghihintay lang talaga na may pumunta at mabanggit yung pangalan. Ay kaya lang, di natin mabanggit yung pangalan eh.
0: Buksan namin yung ano, para siya na mag-describe. Para...
1: Sige. Okay. Huwag mo papakita, video ha.
0: Video pa?
1: Huwag may papakita. Samahan mo lang para ma-describe lang.
0: Describe?
1: Oo. Mahaba ba ang buhok? Tapos yung baka may tato? Yun doon lang naman tayo eh, sa part na yon. Hindi naman siya itataob o ano man yung sarap lang. Damit. Anong damit? Yun, baka po pwede mapakita natin. Anong kulay ng damit? Tatak? Mga ganun? Para makatulong lang tayo na ano, na matukoy natin yung ano lang, kahit na inisya lang. Palatandaan ba na...
0: Pwede ba tapan ang mukha?
1: wag yung sa mukha, oh.
0: Patakpan natin ang mukha.
1: Walang tato? Yung sa mukha, sa liig, kamay, gano'n? Sige. I-check mo lang ito, medyo malabo na yung signal sa loob eh. Tapos yung tatak ng damit.
0: Oo,

0: Ah, si yung katropang Toto po kasama po si ano yung imbalsamador na sa loob po sila ngayon. Chine-check lang po yung ano lang. Hindi naman kasama yung mukha, yung ano lang, yung katawan lang para lang makatulong. Oo. Yung iba naghihintay lang din.
1: Ako na lang 'yung mag-describe, wala akong isang totoo.
0: Okay, okay. Sige, oh.
1: So, nakasuot ng sweatshirt na itim.
0: Ganito, medyo nag-chachapin dating eh. Baka pwede sa labas. Yeah. Na-picturean mo ba? Na-picturean mo yung sa damit niya kung ano tatak?
1: Walang sa damit.
0: Sige, papalabas. Dali lang ha. To, sa labas tayo ha para maganda yung signal natin. Galing na si Toto doon sa loob. Yung pangatlo, yung wala pa pong pangalan, yung po yung chinek ni Toto kasama po yung ano, balsamador. Hindi po ginagalaw. Wala pong ano doon. Walang ginagawa pa kasi hinintay pa yung pamilya. Pinapunta lang natin si katropang Toto doon. Makita lang natin baka mayroong palatandaan ba. Mayroong tato. Tapos kung ano yung suot na damit. Yun lang, baka sakali makatulong, makilala.
1: Labas na tayo.
0: Okay, okay.
1: So, yung ano natin, yung isa sa ipang ngayon na nakilala, ang suot nito, isang black na sweatshirt, tsaka naka-short pants ito ng kulay blue.
0: Okay, yun ha. Sweatshirt na black.
1: Kulay itim.
0: Kulay itim. Walang tatak yun. Plain black yun.
1: Walang tatak, katropansi. Di pa sa atin na pataob. Pero okay. Yun sa ano to, sa visual natin sa nakita diyan sa Katiyaya siya.
0: Sige.
1: At yung shirt naman niya ay kulay blue.
0: Kulay blue.
1: Katropansi.
0: Okay. Yung sa tingin mo lang, yung edad niya hindi nalalayo sa dalawa?
1: Oo, hindi. Halos sila yung tawag ito. Itong dalawa, itong lalaki na taga San Vicente, parang may kahawig sila ng mga pangsuot. Katapang game, may yung isa naman nakakulay blue, ito namang isa kulay itim na sweatshirt na itong hindi pa nakilala. So hindi. Parang ano sila, magkakapare-pareho halos yung kanilang mga suot itong dalawang lalaki katapang game.
0: Okay, sige. Baka ano lang, baka na pareho lang ng forma. Hindi naman sila mag-uniform eh. Kasi...
1: Hindi naman. Magkaiba lang sila ng ano. Yung parang kung bigla mong tuming nating tingnan, parang alas magkapareho kung hindi siya na kumpareho kung baga magkalapit na kulay.
0: Tsaka yung edad nila. Yung edad nila hindi nalalayo.
1: Mga estudyante ito sila katropangji.
0: Yun. So hindi nalalayo yung edad bago ang papwedeng initial natin doon sa pagkakakilanlan. Wala pa talaga. Pero nakasuot ng black sweatshirt at short na kulay blue. Diba?
1: Wala? Oo. Tama ka dyan. Katropangji kulay blue yung itong hindi pa nakakilala.
0: Okay. Walang so, ano yan? Walang mga, tato?
1: Walang tato, katropansi. Yung mula sa braso hanggang binti, hanggang paa, wala tayong nakita na may tato, katropansi. Okay. Maliban na lang sa mga sugat na nakita natin ngayon doon sa nangyaring aksidente niya sa gabi o kinong madaling araw.
0: Sa ulo rin ang tama, no?
1: Tama ka dyan, katropansi. Baka nga ito, kasi itong isa, mukhang ito yung piniwalaan na driver.
0: Alin?
1: Na medyo na sa doon sa bumper ng fuel tanker katropang di.
0: Yan yung pinakahuli, wala pang pangalan?
1: Mukhang siya. Kasi yung sa nakating picture kay na ito yung huli, itong wala pang pangalan. Ito siya malapit doon sa motor at malapit doon sa tanker katropang di.
0: Okay, sige. So sana makabalik na kaagad yung ano no, yung police at saka sana makilala na rin yung ano, yung panghuli para maano?
1: Oh, yung isa na lang yung sana makilala nito. Para masikaso na kaagad ito, katropansi kung taga Puerto ba ito o taga munisipyo itong isang hindi pa nakilala.
0: Wala rin makapagsabi ano na kami po yung magkakasama, galing po kami sa ganitong lugar tapos pauwi na yan, wala. Wala makapagsabi.
1: Wala katropansi kasi itong mga huling dumating, itong kumilala ito sa taga San Vicente. Ang alam na nila na may lakad dito sila kagabi. Yun lang yung nabalitaan nila. At nung hindi ka na makauwi, ito na sila naghahanap. Dahil nga tinatawagan yung mga cellphone ng babae, hindi daw nagre-ring. At nakinala nga sila. Kaya unan lang pinuntahan itong pinanarya. Pero kanina, unan lang tingin, hindi sila na namukhaan. So nung sumunod itong dumating, na-confirm na rin talaga na ito na yung hinahanap nila na sakay ng isang motosiklo na itong magjuwa katropang Joey.
0: Bon, paki-check yung ano ha, yung comment ni Erica pati ni Kent, baka magkakasama-sama sila kasi may binabanggit eh. Yan yung kasama nila Kuya Kim na